ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles ug fold sa panit. Motumaw ang mga dark spots ug uban pa mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining panguntra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500 atong panit mabatan-on, internal organ, limpyuhon og ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma og cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyoman Edward de la Serna Ligas, DYHP.

0: Salamat kay kasama ng Edward Liga sa atong balita sa sports. Arira ta sa atong winner. DYHP answer to win promo. Sayo kayong nakatubag. Ha, usa sa sayong nitubag dire. Kanhi Barili Mayor Julie Flores. Alas ay kay naminaw day si Mayor Flores karon. Mayor Julie naminaw day karon, mo na katubag sa batod niya Bea Alonzo. Amay tatog dito ni mo gi-comment niyo dito sa atong comment section para makadaog kag 200 pesos. Alaso, naminaw day siya manang dali kay nakatubag. Bea Alonzo. Rita sa atong winner kaya wa man naka-follow si Mayor Julie nga adto mo comment sa tubag sa atong comment section. Busa natay laing winner. Salamat bitaw Mayor Julie Flores no nga naminaw siya karon sa iyang sakyanan. Ala rita sa atong winner makadawat ng 200 pesos nga GCash. Congratulations kada sakto man ang iyang tubag plus naka-follow pagi sa atong promo mechanics. Busa congratulations nga to ni George Alquizala Spartosa. Ato balikon ha, si George Alquizala Spartosa. Congratulations! Imo madawat ang 200 pesos nga premyo, GCash. O niya, palihog ta Sir George, no? O chat og balik diri sa atong Facebook page sa DYHP, Arvin Cebu. O niya, chat dito ang imang correct nga ngan o kag imo sang GCash number kay para ato na to ba forward ang 200 pesos nga GCash. Oh, ato pa Mayor Julie, di na lang ko mo appeal. Ah, vitaling olingar bitaw ni Mayor Julie. Oh, pabaw lang gini siya gana minaw sa DYHP. Mo nang makatubag mo sa insakto. Okay, so congratulations sa tayo na winner, ha? Unya, Sir George, kuan lang diri. Message balik sa itong Facebook page para imong machat dito ang imong full name, correct name, plus katong GCash number nga asa na ito ma-forward ang premyo. Congratulations. At tagin ninyo ang dugang pa na ito ng mga DYHP Answer to Win promo nga hugna sa musunod na sad nga mga oras. Unya, si ka Eda Obrador day tao, no? Atong suki kay ating paminaw dari sa pangdako. Pibaw niya kay iyahang anak nga o sa ka-cancer patient na karon sa Perpetual Socorro Hospital. Yan, nakinhangla ni siya og dugo, no? Type O plus, upat ka bags ang gikinahanglan. Kaya white blood ang gikinahanglan, no? So, upat ka buok nga bags ani. Palihog lang tag-contact, ha? 0923-239-1874. Kay para tao ni sa iyahang anak nga cancer patient. Naani sa Perpetual Socorro Hospital. Unya, kontak ka lang ni nga number. 0923-239-1874. Alang ni adtong donors. Upat ka donors ang ilang gikinahanglan para sa white blood, no? Nga type O plus ang ilang gikinahanglan. Pero may nagtapos sa ito nga balita ni mga oras sa standby karong tautol kaya mabalik sa attorney Rufiel Fernandez Baño para ipadayo na i-issue mga komentaryo o guban pa nga mga balita. Kuman lang sa itong pipila ka mga pahinomdom. Kuman ako din sa control kasama ang cases many ha. Nems Quinones o Gerald Albios. Ako si aming radio man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong nga buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 8:08 na.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa itong dugo, nagpasabot nga taas ang risk goes pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa, tanang naminaw, pag-inom na tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, arumalikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sa mga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
4: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
5: ACS! Sa negosyo, importante kada piso.
6: Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
5: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
7: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
5: Kabog na nga pang negosyo.
7: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on.
5: Aron pa dayon ang negosyo? Pag-Kondura na pud mo.
8: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura,
9: strong for the Filipino.
10: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
11: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home ug mas pirmi na pud maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay solid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Solid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, solid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: Let's go. Go with the flow.
13: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
12: go with the flow.
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
12: Charmy,
14: let's go with the flow.
15: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nagaisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
17: Usa ka simanang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
18: Pwede sa Actimed. Actipit man!
17: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense nako?
18: Actimed! Actipid!
17: BP support ni nanay, vitamins ni kuya.
18: Actimed! Actipid!
17: Unya ang quality.
18: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka simanang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
21: Tayo na!

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
2: Kay Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
3: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
4: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo og kining bahina, hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-laing gamot og liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cyst, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungo Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner, Kulonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
5: Kung moingon si Mama nga,
6: sige kagaw, inanani mong tambal.
7: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
5: Ang iyang buot ipasabot.
7: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
8: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, og servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
1: Atong atak na alas 8:17 na, mga higala sa atong pamanuban kaloning atong tulumanon, inyong tulumanon.
11: Straight to the
1: now, arita sa tunduga mga hisgutanan, karobutaga mga higala, balikan tayo ng impeachment. Kaya daghang kay mga angles, no, nga atong hatagag pagtagad mga kagalaan. Onya kinini ang mga reports po sa itong mga kaubanan. Pero ako itong gibaonhan ganina, katong ilang i-withdraw ang ilang higalang pag-ingon nga among ipresentar si Zulayka Lopez as hostile witness. Pinakonkuan pa mahigala, pero gi-withdraw nila. Actually, makatabang na nila nga ilang i-withdraw. Kay og ila itong ipadayon, delikado makadaot silang kaso. Makadaot sa kaso sa prosecution. Kay you cannot expect Zulayka Lopez to give a testimony against the vice president considering that she is the chief of staff of SARA. My goodness. So may tabo ato, musulti gito nga, maayo si SARA na ma, si Kwati ang ilang kaso. So sakto ba tong maong desisyon? Sakto. A decision sa prosecution. Para sa prosecution ha? Katong dipinsa may gala, paabot-paabot mo lang to. Unsay tinuod nga rason ato mga higala, wa nila na kana ipadayon, usagi na nas rason makigala makadaot kaso. Damaging kayo. Na strike one na sa first witness, strike two na sa second witness, kay no personal knowledge. Ang first witness dili expert, kay 2 weeks ra mahigala lang nag training. Ang second witness no personal knowledge. Yang third witness hostile witness, my goodness. Delikado, mas strike 3. Mas strike 3 unya ang prosecution. So, ilang gi-withdraw sakto ra sad na sa ilang kabahin para dili manghigala ma kon ba. Delikado mo kayo itong testimoning Sulayka Lupis. Dili gud na ilang witness. Ha? Dili na ilang witness. Malagmit ang panulti ana dili mo laban nila adto na labang sara hinoon. So mo na nga ilang gi-withdraw. Malagmit na hadlok sila nga masikwati ilang kaso or tinod po ilang giingon nga aron nga di na lang malangan your honor na mo lang ibana namong witness. Kana sulay ka may gala abugada na di na po din imong isuod laglaang mga sukit di paminaw. Mutuba gina kasabot yung balaod sa mga sukit di paminaw. Ako na bang na-evaluate si sulay ka itong lagi present dito sa House Prosecution at itong sa Quadcom. Bright ba yung sulay ka na eh? Ila lang i-contempt. Sakto ba itong tubag ni sulay ka mahigala? Nga naaslay liter pa doon sa kuwa. Nga kadtuwa mga kauyon sa last tubag ni sulay ka, gipa-contempt. Nga karon aron sa impeachment court, di man na pwede lang buhaton nga ipa-contempt. Munang delikado kayo, pwede man to, unsay lang gustong tubag nga mabati gikang kasulay ka, pwede nilang himuo na dito sa, dito pa sa Squadcom. Pero karon nga naana sa impeachment court, dili nila mahimo na. Dili naman ang gamhanan, di naman ang mga congressmen. Ang mga senator judges naman, unya, kinala mag-fairness po na ang mga higala. Dili nila mapakontempt if Sulayka Lupis will not answer according sa ilang gusto, dili nila mapakontempt. Muna'y kuyaw. So, naka-decide sila, medyo delikado to sa ilang kaso. Aron nga hero po paminawon, ino na lang nga, amo lang ibanan among witness, your honor, kay malanga na ta. Nindot sa paminawon ra, murag hero, gihapon. Pero tinuray lang bitaw, ato evaluate, may gala sakto to ilang kuwan sa prosecution sa ilang kabahin ba. Katong sa pikas, nagpaabot-paabot, lato sila, ki at gilimuro, disgust siya, gilimuro. Ato dipinsa, pamukoy-mukoy lang ito mga taga-dipinsa dahi, pero huna-huna, ki at gilimuro, presental witness na, si kuwate, gilimuro. Pero atong paabuton, kaya napamasalay laing mga witnesses, basin pa po, dog, maka, makahatag sa laing witnesses, kaya super, wak pa mo gina ka-testify dahi, nga nag-hire assassin, wak man yun. Wak may personal knowledge. So ato ning isgutag dugang ha. Pero standby sa ato sa aris at tamang higala sa mga winners na sakpang naminaw sa DYHP o FM busa makadawat mga palipay gikan sa tong sibianan desto linya ron sa kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin
10: DYHP Hanaman Report.
11: Mayong buntag kasamang regimen ato ni Rupiro. Mayong buntag sa tanang soaking kay paminan itong sasyon DYHP. Lagi ta karon sa Talisay City dinay na sa maswerte makadawat sa ato mapalipay nga bugas og chorizo. Isi pa salamat sa lang kanunay pagsuporta sa ating station DYHP. Sila Jomabel Dimasuhi, Leteria Letres, Josephine Ibrado, Santiago Lopiano, Genalyn Fernandez, Carmelita Manchao, Lidia Caballero, o Josephine Destina. O karano sa ikasingitin niyo sa DYHP.
1: Okay! Andam na ba mo? Padaplin-padaplin lang sa kalsada, mga nanay, mga tatay, ate o kuya. Hala, kumbati na! Hala, pasigdahin na Diyos! Ang atong exercise sa kabuntagon,

0: Okay, thank you kayo mga nanay, mga tatay, wasila si ate, kuya ug inday.
1: Sugod na ang programa.
0: Salamat kay mga nasakpang na minaw sa DYHP busa na kadawat mga palipay gikan sa Sibianan. Bay-ubay ni sila mga higala. Ato mga listeners matag adlaw nga tanan, ubay-ubay mga sukit di paminaw. Salamat kayo sa inyong suporta. Kining portion tod kato makigalan sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular mahigala nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpalig-on sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa pagmayo atong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa, inom kada adlaw oga Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors og 100% kay ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika, duol sa inyong mga lugar og sa Life Extension Clinic. Sa Cebu City, ginahimutang mahigala sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Doctors sa building o sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting Jollibee. O kinisab nga portion ito gala ito mahigala sa Super Fiber. Ang regular mahigala nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa itong tinai o kulon. Kinilumali kayo nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon ano mga kulon polyps o na mutubo sud sa itong tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kahaang labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong nga hugaw sa itong kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag o baka sa gabi. Sa upat nga to sa walo ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa itong tinai, kulon o gas sa lawas. Mamakahatag kini kahupay mga higala. Ang Super Fiber mo number one nga kulon cleansing product karon o rekomendado sa mga doktor. Ang paagis pag-inom mahigala, magwala ka kusa ka sa shake, mangisagol sa usa ka basong tubig, imong i-shake kung mayo, kutawon mayo, ugunya imong imnon, mas epektibo pa yun makagalaan kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
1: Na programa, kini ang tingog nga inyong gihulat, straight to the point!
0: Okay, ubay-ubay ni mga angulo sa impeachment na, di tama ko na yun, pitalaghan na, eh. Usa ka witness, duha ka adlaw, mahigala ma-present, sus, Ginoo ko. Abdan tag siyam-siyam, ining kalakiha, bitaw. Yang bait ni dai kung lanay gana ang mga tao nga mosunod. Nasige ha atong balikan mahigala human labang usab pipila ka mga mahinungdanon nga mga pahinumdan. Alas 8:28 na.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end yod ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorosidin Gluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pas, masang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay, sud sa wala ka oras. Para sa sakit sa abaga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagpalig-on sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension by vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta kamo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato dinhi sa Subo, sa Cebu City, naa himutang sa Osmeña Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sad ta sa Cebu Gospel Church ug Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato anaa ta sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.

0: suffix ni Gundo L. Lagundi leaf is the generic name of ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi leaf ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
3: Atong taktalas 8:22 na mahigala. Sa atong mga uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Now, before ta mahigala mo adto sa impeachment, ato sa balikan kadali mahigala kay dako ning kasuha makigalaan ning nahitabo sa rape kagahapon da. Ato nga balikan sa kasaman Jean Gallardo aning kalakiha. Asa man tong video dong atong nahitabo kagahapon? Nya atong ipakita ning kuan ha, kining maong lalaki mga sukid ng paminaw kay ni chat na, ni text na nga mangayog pasaylo, ha? I-play ko na tong video dong, may katong pag-kwan dong, kana i-blur lang tong kamay, kani Moni, ha? O Moni, mahigala ang pagbira niya makigalaan sa kwan, ang pagbira niya mahigala sa babae, nga atong na-interview kagahapon, na iyang gibira mahigala sa tindahan, unya pagkahuman, giguyod niya mahigala sa gawas. O, kani o, Moni, ang atong na-interview kagahapon, giguyod niya ng babayhana mahigala, gamay man ng babayhana, dako ning maong suspect, unya iyang gitiunan o kutsilyo mga sukid di paminaw, no? O ato ning gitagag-pagtagad may galaw, tanawa. Ikuan ko no dong. Namo na sa'yo audio dong. Na'y audio ni dong. Beto pa binawan ko ng audio dong. Kana, kana. O, grabe ha, oy. Mauni may galaw hitabu, aha. Ako lang nag-ipablur mga kagilaan kay aron nga kuan. Mauni ang audio mga sukit di ko binaw. Nga kining babayhan na ni, action pa nagdagan, ha. Pero naasay kutsilyo, gitiunan sa kutsilyo. Tanawa, ato lang nga gikuan ha, tanawa. Mauni nga kalakiha mga sukit di ko binaw. Unya, kuha na lang itong ang iyang kuan, names. Ato ipakita ang iyang text names na ngayon punuhin nagpasaylo. Dili mahimo eh. Ha? Kini maong suspect mahigla. Tanawa. Kutsilyo. Dako maning tawhana, good? So, tungod kay dakpuno ni siya karon, ako ipakita ninyo ang picture ani ha, kay aron nga kadtong mga tao nga makakita. Tabang mo og kuan ani kay aron nga madakpan eh. Ang atong tuyo mga higala ng anong ako'y pakita na akong picture karon aron nga di ni makabiktima maglain. Tawa o, adik-adik ni mga higalang tawhana, dakong tao ni, iyang gipugos ni babae mga kagilano ko ano. O? Oh? Grabe ha, oy. So, muning hitabu ang mga sukitig pangino.
4: Ang sagdagan, Grim.
3: O, oh, siya sagdagan. Ni action o dagan, gitiunan. Nagunitan siya balik. O, tawa, kutsilyo man yung kwan. Kutsilyo mo ni. Ako lang nanggi ko ang mga higala ha. Tuyo na to blur lang mga kagilan kay sensitive kaayo kining maong video. Action lang sa gluba. Kini pag dito pas tindahan mo na ang hitabo mga kagilan o. Unya karon ni text mga higala. Ate pakita unsa ning iyang text kasabang names. Kini ha for purposes mga kagalaan nga kuan kay wanted man ron. Nagtago-tago man eh. Nya sa iyang pagtago-tago ang atong tuyo nga dunay makatugan kung makakita mo ning tawhana i-report ninyo sa kapulisan, ha? Kini mo ning tawhana o. Dunay na kaso ni kaniadto. Ako nang ituyo mga higala ha, para nga kinini ang makakitaan ni makareport mo dayon sa pulis. Atong tabangan mahigala ang pulis nga masakpan ng maong tao. Kining ato nang ituyo pagpakita ron aron makatabang ta sa mga otoridad. Kay ang babae in taon mahigala nga na rape kagahapon, luoy kayo mga sugid ng paminaw at mga ito na interview mga higala, dili malalim ng iyang nahiaguman. Ang ba nataon na ipagting sakita sa iyang dughan? Eh? Gumikan mga higala kay ang iyang asawa na aradiha napita mga kailan siya nakatug ang bana pagkamata niya, wala na. Naulahin na day pagkamata niya taon. So mo nang tabuhan, ipakita ko nung, ato ko nung i-zoom in dong, sa may, ang mauna ang iyang kwan, o kanao, alarm and scandal pa niya, doon ay grave threat, ni adto pa niya May 24, 2026, last May lang, ang ngaan ini mga higala, Tihido, Clark David Bayubay. Kining naw nga o, daghang tato ni. Daghang tato sa mga bukton. Tabang ang netizen makita ninyo ning tawhana kung asa dapit ni atong tabangan pag-report sa pulis aron madakpan ning tawhana, ha? Mao ni atong purpose number 2. Kinahanglan mga higala nga wala na ilaing mabiktima taon, ha? Wala na ilaing mabiktima mga higala. Kay katong mga babae din ha, ayaw magkumpiyansa ining maong tao. Kay adik-adik ni mga sukitig paminaw, nga dag kutsilyong hadlok in taon to mahigalang atong interview kaghapon. Ato lang ko i-replay balik day. Katotoang atong interview. Kay kinini ang interview to sa babae taon, nga giad to mahigalang kasamang Jane Gallardo. Muna nga kwan niya, ato ipakita tong kwan ha, sige. Ato sa i-replay balik ng babae. Morning now nga ha. I-replay na to balik ang babae doon sa pikas. O niya, ipakita to ng naong pikas. Aron nga makwan. Aron nga makinini ang mahibaw ang ato mga kaigsunan doon. Ang ako ni doon ako'y justifiable purpose mga higala nga gipakita ko ng naong ani kay wanted na ron. Gatago-tago ng tawhana. Ha? Gatago-tago ng tawhana. Ang ato maluoy ta basig doon na pa ilang mga babae din na o niya simba ko. Masugatan nila ni mabiktima na po kaya wasa kaila kisa na itong gisgutan sa kahanginan.
2: Straight to the point.
3: Ha? Kiniin taon mahigalang maong babae. Medyo gamay mga ni babayhana, di ang magkikipicture din mga sugit di paminaw, di lang ako ikapakita ninyo sa kuangyod. Di ko lang ikapakita ninyo sa diri asa social media, gumikan mahigala kay Kuan Mansad, kinini ang makakwanta, makabiolita sa KBP code. So ako lang nanggikuan, pero kining suspect mahigala, ako lang nanggipakita ng suspect kay para mga kagalaan niya malikay ang uban. Di na niya magkapamikti mag-uban. Kamang mga babae na timan ining naunga, kasugat mo ining naunga, i-report sa police. Ayaw kumpiyansa, mag-inusara ka ha. O ikaw babae, mag-inusara ka nga naan ng tawhana kay purbida. Delikado kayo, gitiunan niya mahigalag kutsilyo. Nilugnot in taon itong mga babae, mga sugid di paminaw, apan na gitiunan mga higala o kutsilyo. Ha? Dako ning tawhana, muna mura ko nung kapre lagi ang ni, kwan? Ang ni rape mga sugid di paminaw. Dako ng tao, day. Dakong tao. Ipakita ko na yung usaka, kwan, na naanin lang yung picture, no? Dakong tao ni. Sige lang, gamay lang kayo ha. Ang chat niya, ni chat na ni karon nga kuan, mo, miingon mahigala nga mga yung pasaylo, ha? Mga yung pasaylo human ka ng rape, mga sukit di paminaw. Okay naman ang pasayloon ka, pero priso ka. Di mahimo o dili mapriso, ha? Mone ang text mga kagalano. Be, atong basahon mahigala ha. Mone ang yung text lon. Okay. Sige, atong tagapagtagad mga kagalaan. Kaya, inginahan ane, mo na ning kamot, nga makuan kinini ang masitol o willing sa mabayad. Mao naging ano, ma'am, maayong gabi eh. Mangayo lang takog pasaylo akong nabuhat. Ani, no, ma'am, gamahay jud ko pag-ayo. Ma'am, sorry kayo. Dako, ma'am, akong nahimo, nadala ra jud ko sa tagay. Nahubog ra jud ko pag-ayo.
2: Straight to the point.
3: Mao ni ang iyang gitext mga sukit di paminaw niya di man mahimo makigalaan nga inana lang ka sayon. Ha? Imong bayran sa prisuhan kini maong gihimo. Ha? Liman ka ni hitabo ang mga sukit di paminaw. Oh, mao ni mga higala ang nahitabo mga kagalaan ni ining sitwasyon na karon. Ato ning tagag pagtagad mga sukit di paminaw. Kini mabayhan na mangod. Ang iya mangod mga higalang bana naala po nagtrabaho diha. Kay doon na may water refilling station na, doon ay, mula gasoline station man dahil, no? Nasa, ang iyan ba na trabaho sa adlaw? So mag-shift sila, inikagabi, ang bana mahigala, maoy, matuog, ang asawa po may bantay sa tindahan, nga imnanan mga kagalaan. So, katong panahuna, alas dos na, ang takna sa kabuntagon, wala na mahigalay mga customer, padung na manirado unta, kining mabayhana. Pero kalit ni misod, kini mga higalang maong tao, nga ilan na po ni mga higalang customer na po diha, nga nag-order mga kagalaan o mainom. No? Maman yung atong interview kagahapon mga sugit di paminaw. Ako balikan lang kamay ha, kaya nangayo o justisya taon, kini mga higalang biktima. Duhan ni kabukat itong mga kasong gisundan nun, nga nangayo justisya, nga di may mahunong sa DYHP o yaw-yaw des kanginan o dili ni madakpan. Number one, katong kaso sa talisay, nangayo sa to justisya, katotoo mahigalang caregiver nga gipangita sa mga anak nya dunay nakit-an mahigalang putol nga ulo kadto amo to sundan sad og kini kining hitabo ama kay gilaan kasong rape mga sukit tigpaminaw Tamo na itong interview kagapon na. Balikan na ako gamay mga kahigalaan, be. Sige, kunulong. Customer na ninyo din, ha?
4: Yes, sir. Regular po din siya mo. Nung wala po po mag-expect mo, ni nga na today ang buhaton kay... Kay kaniin na na good. Sa gaad daw, balik lagi na mo regular din na customer nga kuan mag-ari-ari. So, kana nga tayo ma, padlaw namang good town to. So, nakaila po po niya, ninyo siya nga mo inong po ko siya ka. Bisag duha lang ka batol. So, bato, ako sa siyang itagaan ko. Pero niyan ako na nga mag-close, sabay ako, sir. Pero sige lang, kay customer man siya ka na mo, dire, tagaan lang ka na po. Pero ikaw man ang duha ka batol, dili na siya kong hatag. Mm. Ako to kong gingong yun. So, niya siya, sige, sige. Pero kanang tayo man, sir, dili lang siya na mga yung disporya na po. Naingon pa siya, ikaw lagi day ang naadira. Dili lagi ka tong lalaki lagi. Ito o lagi kay trabaho na mag-uto siya, sir. So ako na po ang naadiri. Siya ni anak ko siya nga, oh, mas maayo noon na ikaw. So, moto, nihatag ko niya kung siya ang order nga ako ang sojo. Pagka maningin siya, oh, akili na lagay. So wala akong kabantay siguro. Ni tanaw na guro siya pag asa na akong bibuta ang kuchilyo. So moto, nihatag na ko atanan niyang order. Pagkatotod na, sige siya, istorya na po. Pagkatotod, mga last week, kapinigod, mga 2:20, mga ningana nga oras, nag-hanap siya istorya na po, nangutanan na siya, mga ningana siya na kung ha. Asa naman ka nagpuyo ron, so ningana ko nga, diri naman po sir, so dali na kayo kumaka-close, siya out mayo noon, kaya lagi regular po na ko nga customer, ni kuan po po ni approach ko po nagtarong, no po, ningana siya nga, ni hapag siya na kumpitali nga, kanang mall naka-detect na ko ba nga, laki na dyan ni, ingon na siya na ko po nga, di ka nang kulaya o. Oh. Ha? Naanago ko ha? Naanago ko. Gipakita dito sa papel niya o ang kanang Bible. O niya, di ka nang kulaya. Karoon lang dito mo. Nang niari ko dito kayo. Giuhaw ko siya maayo.
3: O, giuhaw ko siya. Sa gamay lang kayo ha? Pusa gamay dong. Pusa gamay dong. Muna itong tagay patagad ha? Giuhaw ko siya maayo. Unsa mang uhawa. Giuhaw ba sa beer o lahi ang gikauhawan? Ha? Nagital na ikataw katawa mahigala. Pero, nangita ko siya taon. Ang, kining maong babae mahigala ang bana sa tao nakaabot mahigala ulahina pagabot sa bana ha paita mga sugid ni paminaw wa makapalag ang bana dahil kay dakong tao niya dunay kutsilyo mo na nga ko ipakon ha gipakita ko ni naong aniron aron nga makabantay ang tanang kababayenan nga di mo mabiktima ani og ingon man mahigala makatabang ta sa pulis og kisa nakakita ani i-report ninyo asa niron atong balikan mahigala malamang pipila ka pahinomdom. Alas 8:44 na.
5: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
6: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
7: Gigutom na ba?

0: bygone. 100% knockdown.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
6: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Mami, makainumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga, og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Si Kai Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
0: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
9: Delivery! Mariose!
10: Is that box really mine?
9: Surprise!
10: Why are you inside the box?
9: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
11: Borrow up to 90% of your savings.
9: No processing fee and get fast approval.
11: So you should
10: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
12: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
0: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
13: Ano ba ang bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko. Siyempre, our Bounty Fresh Baon Food Favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinade Chicken, eggs, and more. Tanan sa'yo na toon.
14: Basta Baon Bounty Fresh.
15: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
16: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
15: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
16: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
17: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mayong adlaw, mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy. Importante kaayo ha, ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas. Aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sa panalipdan ang atong panglawas. Nga kanunay healthy, atong i-maintain ang mayong panglawas. Bisan

0: kapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course, atong resistance sa atong paligunon, mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system, maghatag kanato og ligon nga resistensya, mga kasama. Para sa mga mommy o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pag yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
2: Atong takna mga kaigsunan, alas sa 8:50 na sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon.
1: Straight to the
2: now,
1: point.
2: Now, kinintawhan na mga kaigalaan, adik-adik ning dako, gikan spesuhan eh, bagong laya kuno ni mahigala, o niya iya mahigalang gilubnot ning maong babae. So, mo nintaw hana, para malikay ang uban, ang dili mabiktima ako nang ipakita. Paglikay mo ani, kay delikado kayo mga sukitig pamina mo, gunitan ka, di inagil ka kabuhi, kay dakong tao ni. Mo niya ang sulti mahigala sa babae nga atong na-interview kagahapon, nga ni lubnot sa mahigala niya, naapagikutsilyo dekin, pulti naghanang tato na sa iyang lawas. Petra Bambahu ang anghit ko no day. Kali agi kataw katawa mahigala. Ha? Kwan murag aliwas ko no mahigala da ko tao. A problema ini kay may kaligo ni matud ba. As kambahu ag ilok. Lagi talaga katawa-katawa mga sukit ni paminaw ha. Unya ka ng babae makigilaan nga imo ng pugson din ha. Lahi ng istorya ha. Gitiunan ni kutsilyo. Gitiunan ni kutsilyo. Maklaro man tong kwan rin nung maklaro ba tong kutsilyo dong sa katong sa video. Grabe ha eh. Atong pagtagad ha. Tanawa na god tong kwan ha. Nya kinay babayhan na makigilaan. Muna ang babae sa pikas nga bahin. Gamay ning babayhan na naning kamag nagtrabaho taon. Ani kamo tagtrabaho, di lang to ipakita ang babae nga kun blur ta lang gamay tong babae. Oh no, ni sud siya dito, iyang gilubnot ning babae. Iyang gilubnot. Unya gi, ti una ko chilyo nga to na sa video mga kagilaan nga iya nang gi rape. Oh tanawa, mo ni hitabo aw. Iyang giguyod ning babae. Ah, dili dapat mahigala sa kwan nga bahin. Oh, tanaw, iyang giguyod. Oh. Di dakong tao man. So dinha na mahigala nga iyang gipanamastamasan kini mga babae mga sukit di paminaw. Ang kutsilyo ni di maklaro ang kutsilyo dong no. Tong kwan o kani o. Oh. So iyang mi aksyon og dagan kini mga babae pero gi tiuna niya og kutsilyo mga kagalaan. Mao ni nga hitabo a. Oh. So o tanawa, morning hitabo ah. Nang kining maong babae mga sukitig paminaw, na nabaho na kung tinarong nga trabaho. Nagbantay na nagtindahan din ha, mga kagalaan. Napo siya amo, dili na iyang tindahan. Soldado na po siya diha. Kana nang inabuhi na gitsot mga kagalaan, bag tinarong mga pagpanginabuhi taon. Ang iyang bana, mo'y trabaho sa adlaw mga kagalaan, inig kagabi eh. Ang iyang bana may matug, siya na po'y trabaho mahigala sa gabi eh. Pinaagi kay cashier siya anang maong tindahan din na naabdan og alas 2 sa kadlaon nga wala na yung mga tao, siya nalang usap padung nasa manirado. Niabot ning maong tao mga kaigalaan og miingon nga muinom siya. Nga tungod lagi kay customer, muna nga iyan lang po bang higalang gihatagan og duha ka butilya. Pero kutob lang niya, sustod taod mga kaigalaan kay mi iguyod minun siya. Nabari sa audio dong, hamantong audio dong, ito pabinawan ko na dong. Kaya naay kwan sa audio na nga naay kwan nga iyang gi kwan sa kanana ang matawag to ang kutsilyo. Ah, kaniyo, kaniyo. O, oh, kaniyo mo ni. O, oh, kutsilyo.

0: Sige,
1: ano, ano, chili. Chili again. Oh, nga gamay man ganin babayhana. Nako'y picture ani gamay ning babayhana. Mo na nagunita niya wa lagi kabuhi. Pero kini babayhana puti ni babayhana, guwapa ni babayhana, cute, gamay, gamayon nga pagkababae. So mo na nga nagustuhan niya dai og iyang nagunitan mahigalawa na gibuhi. No?
0: Ha, ni aksyon sa dagan din.
1: Oh, ni aksyon sa dagan. Ni aksyon dagan aw kutsilyo. Kataas ang kutsilyo ha.
0: Pusya.
1: Gitiyon nga ko sila. Amo pa niyang pagsugod. Di amo nagkadako ng tawhana. Gilabnot siya mga sugid ng paminaw. Tanaw. Di ato paminaw sa itong interview na to dong. Atong interview niya. Ato libutan niyang picture dito sa obos kayo wala to ni gipakita yan naong pero kana lang kwan kana lang siya di lang kayo i-blur lang kana kini sa nga picture mahigala katuning lahit ni nga kwan okay mo ni mahigala ang babae puti na yung babayhana nagustuhan ni mga kagala ni kwan maong lalaki mga sugit ng paminaw asa pa to itong interview dong katong itong interview ba itong paminaw pagbalik
0: sige lang siya ingon lang dira ni anak mo sige lang siya, mag-inventory po ko. Mag-inventory na kong nahinay. Ngayon siya sabi lang, kayo, wabot lang sa kong babae, mga 230. Na, naabot na lang to 40. Mauna to, sir. Ngayon, sige siya, pangutanan ako nga. Sila naman na akong Maria Nandira, miss, anak ko nga, 280 na, sir. So, di sa kumuhatan niya mo, igabot na sa babae. Niya, anak ko siya, sige. Niya, lingkod ko nun sa kuno ay siya. Niya, nikalat siya, baro, mo, so, nikana ako niya. Kaya binilipin ako makwaro yung kuwan, kaya dako, hindi siya glawas. Yun, o, kita kung asa siya, unsa yung dito, or ako pa mati, is, kuwan lang, ano lang, hinaw. Oo, pagkakataon, ni baro, mo, siya, na ipadong siya ako, anak ko, patay, niya, anak ko, patay, ito, patay ko, ano rin, anak ko nga, ni anak ko, dito niya, sir, ko alang ang halin, sir, di ko musukul, ni anak, dito, akong tayman niya, niya, niya, siya, bili, gana ko tuyo, ikaw akong tuyo, ari, bili, yan, hindi, wabili ko, ang tayo, kumukuyo, akong tayman, yun, niya, niya, siya, ako nga, buslak ko rin ni Maroon, pakin ko chillion ni Maroon, anak siya, sir, so, mo ko, no choice ko, pero nang hawit ko, yun, intawin ko sa dapit sa lukuanan na mo, kay, lagi ko, gusto mo ko yun, kay nadlock ko. Moto, moto kayo ma. So, dito na gibot niya yung mga gusto, ano, taga, bilin ako mabuhat yung gusto, iya, di ko hanakan, ang kuchilyo, dyan, matusok mo, iku, ula, di siya, buhat na kung tanan, relax lang, kay lahi naman siya, approach na ako, sir, ba, madlock ko ko, labi na nga, kanang, napupoy na sa'yo, sa kong pagkatikwondo, mo nang tabaw ko ba, ug di man din ako kaya ang lalaki. So mangita ko buhi nga maka lingkawas ko anang hitabua. So mo ko wala ko naghilak ko pero wala ko nagpanik kay gusto na ko nga na ko'y kuan bang makaikyas ko kung sa kong buot angay buhaton di ako ra gyud taong isa ato wala di masing makatabang ra kong tayman niya akong paris wala pa dun ni mata. Mo ko nga ana, may sige na siya po ano ko, iyan akong gidaghan ako siya gibot, iyan akong gichula, kaya kung di ko pa nga ko, kung di ko mo nga, dislakan mo ko ni kuchilyo, yung paulo ko siya, mga iyan akong gihalukan, tanan, iyan akong gichula, kaya siya paayo, kay lahi man, niya, gifin, tulo katudlo, sakit kay di yan ako mo siya, ayaw lang siya, kay sakit, hinaya lang, anak ko, sumauto kay, mura kong action pa kuyak po natong taima na mura kong nga ko ano luhod iya kong di alalayan ko nuhay so mao to nga mura kong ni barog akong di pasman akong buhok kay ining kaso makadagan ko sir at least dili magunitan di akong buhok kay kasagaran yung babay buhok man yun labi nagtaas ko buhok so mao to di po akong pagunan akong buhok pagkauman kay niya, sige, ikaw sir, tinsa sila kay, nagpanic attack ko, na, okay, kita niyo siya manandahi ako, ba, kita niyo siya kanan, na nag-shake na ko, nag-listen ako, istorya, ikaw sir, mo inom sa kong tubig, mapog, iya kung di pa o nagpagawas, padong sa lababo, kay naman may water dira. Kung pagkawaman sir, mura mag-reaction niya, iyang butang iyang kutsilyo. Mapog, nailog din akong kutsilyo, bitis tingnan din ako, unsa siya kakusgan. mo to nga nailog yun ako pero in saon di man ako mailog yun kay di gusto ko man kuniya wala yun wala gid na ko mabiig yun ah, wala gid ako siya makakunan yun masukulan mo to siya di kanin mo yun tagpak yun na yun karun ipusnak mo yun na ko ron mo to na to yung mga action nga ari yun sa kilid sa tiyan ako nga mapila na din ako nga maduot na dyan ang kutsilyo mo na ay na siya ka ng sir relax na akong kaon yung kamot ako ibutay yung kamot para lang di madayon ba So, lumotong tayo mo, sir, nga, lumoto nga, nangita lang dyan kung hubuy, masking kuan, abin na kung paguman ako, like mo kuan, dito sa kong apat, sa kuha, buluhod, eh kung buluhod lang siya, makaikis na yun ko, kaya naman ni, kuan, dari, isa ka kisak mo lang yun, nga, kaya na din ako ibustak yung ulo ko, so, unta ato, makabuhi, yun ko, pero wag yun, naniguro pa siya, kay, mo action ko pati sa iyang kuan niya part niya nga sensitive ang tato nga mudi ijob ko kay murag mo kuan niya siya mo kipi niya ka ng distansya sa nako pagkahuman ang iyang ang kuan niya nako permi ang kutsilyo yung tiyo din na permi hindi din na mawala niya na pagkupoy din naman niya mo ibutang sir hilabtan ko niya mo anong atay mo ang taong iyang ibutang bala na lagi magkakuan yun niya. Oh, musukul mo dito. Musukul dito. Oh, wala akong kinabuya. Ang taya, dira. So, dili dito musubot na. Naingon siya, ariglo, dili ko musubot eh. Grabe, ang mata niya na ako eh. Ano ko, mamatay na pala. Paglabag pa dyan ako, ano, naliksan pa dyan ko. Kubala na, maliksan ko. At least, naghantaw mo tapok na ako. Mabaraw ba? Oh, nga, ako pa rin sa kamata na itong tayo mga nagubo ko. Gihubo na dyan ako, tanan akong short, akong panty, akong chanilas, at least kayo makadagan ko. Pala na, dili pa ko maparot, at ako dagan ko, mao gito niya. Siya, ni action ko siya gubo. Nga, iyang, iya nang gikon ko, ako ka ni, magbiso din siya dagan kayo, iya naman gihubo gamay. So, mo ito na, ang hila ko, akong pa rin si Maka, ni Shagit nga, ay, usama na, magpuha ko na, kung siya paon ba niya, ni isinilas na akong pa rin na lockdown niya, ako po niya, anak ko po nga, so, pang-lock dagan, kaya akong anak, nagsunod niya. O niya, ako hindi problema, bahala na ako, basta akong pamilya, wala gani, oh. Mm. Pwede ni gagan siya, pero walang panukuso niya, hindi basak mo layo, oh. Pwede ni gagan ko, dagan, bahala na. Wala ko po naka, kuhaan ko din sa kanahagdan na lang, layat ko, niya pagkaman, naligsan pa siya ko, nabundulan siya ko, bahala na to, moto ni, nipipip ang sakyanan, moto ni, at nakita ni ma'am sa video nga, nipatayan na siya, lakaw, oh, paspas yung lakaw, oh, niya na ako matabang, mauna to. So wala na yun, naka-respond din ako itong kayong mag-yun. Itong tawag wala ko sa kamo. Walang dili yung bubuk ko nga isip ko talan ni yung giduwak na ako kayo. Dili na liman. Dili yung dalim, sir. Nang gusto na ko, mga dakpan pa siya.
1: So kining tindahan natin, kung nakagis, hulan ka nga mabantay, ane?
0: Oo, cash raise ko dali, sir.
1: Oho. Ang imo na yung Paris, asa man siya ng panahon na?
0: Natulog sir kay bali kanina mo shop diri sa buntag ng filling station ni siya water filling station sa tabi eh para bijukihan so akong pares diri po nagtrabaho sa refilling station oh so dili din magkakuha na mong oras kay siya pang buntag ako pang gabi eh so ang akong among style analysis ka lang siya matog kung makamata siya ng time mamutabang din siya nako para mag-close kay tibaw naman siya nga, mutabang, tibaw ko nga, mutabang din niya kung Paris mo. So, pagpaalam lagi niya, sir, maon na din ang hitabuag yun. May gani po, nakamata po siya kayo sa dinigid ba ya? May gusto tayo mga nakamata siya nga, ako pa yung anak mo, yung ukaw niya. Ganiingon nga, papa, mata na, kasi mama, wala pa, napa sa work, may anak kong anak. Nakilag po siya po sa kong anak, o, oh, niingon mo po siya, nibagong siya. O, oh, nani, ang ako lang ba nga, sis, kung tayo mo, wala lang yun. Patay mong yung kwarto ba? Dili lang dito rape iha. Tanaw na ko sir, tawag ko to. Kay dimensya man dahil niya ang kanang cashier diri na mga laki.
1: So ang imong pares anong panahon na naala po diha na to within sa vicinity? Naala diha?
0: Oo sir, naala yun. Siya ba diya? Actually siya diya nakakita ato tanan. Nakakita din siya nga. Di-rape na git ko niya atong tayma.
1: Okay. So kini ni ang kaila man yung kanini niya kay kon man og mapresentar ning tawhan na balik na nimo kaila gyud ka sa actual kay inyo maning kwan customer.
0: Regular gyud na namo.
1: Unsa may trabaho ko na niya? Wa sa magis istorya nimo samtang mo inom niya?
0: Wala, wala, good sir. Kaingon siya. Wala ko na siya trabaho, good. Kaingon ko na siya laya. Daw niya. Ano na siya? 33 years old naman ko. Ano na siya, sir? Wala, good ko magpansing pangutan na niya.
1: Okay, so ang atong kapulisan ka lang, nangita na ani, at least na, na istorya naman ka sa mga polis, imong gisulti tanan sa polis, hasta ang CCTV, o na-mention ni mo ni maong pangan ng tawhana. Kiniang, sige na lang. Wa na to mapakita ang picture ani kini maong tao para magkabantay lang ang uban. Salbahe sin tawhan na para magkabantay lang ang uban. Kisa nga ani niya.
0: David Clark. David Clark. Oh, maugid na siya. Wala na siya ko. Basta ang naong lang gid ako na permitted na naon yung duman ako. Uwi ang mga liyok. Maura gid na.
1: Oo. Oh.
0: Punta maura na babae po. Nga, kuya po din yung tawhan na. Sao na lang, sir, kung akong babay nga yung Ilugos, unta niya, pak yun niya nga, wala si una-una ba? Mm. Ang ginuna lang, sige mo, sige mo, babay nga, o sige mo, busa na lang, pero ay kupat siya, pero mapatay din siya, what if ba? Susunod yung biktima, pak yun na yun niya, mo, nang dili ko gusto may tabo nga, talaro-laro lang siya, mura siya guwa, dili ko masabot, ipapriso, ginana ko siya.
1: Hmm.
0: Ipapriso, ginana ko.
1: Okay, sige. Doon ay mga tato ni mga tawhana, tawhana, no? Doon ay mga tato, daghan?
0: Oh, dagay kasi sa to. Nga ni chat, pagi siya sa kung amo nga makigariglo siya. O na, 35,000. 35,000 ya, ibayad na ako para makigariglo. Yan akong, akong amo, sa bayan siya. Kapag may lana, doon sa iba, 35,000. Ang sana lang sinabuhi sa kong cashier, 35,000. O, niino siya nga, ambot, naabot sa 40, naabot sa 50, naabot sa 60. Kaya niino, para isip up lang unta na mo siya, sir ba? Nga, mauto nga. Ang pasabot din niya, diya din inahan rin magpakita siya dili.
1: Hmm.
0: Yan nga, katulog din rin magsigbalik-balik kay makigariglo na ako niya. Kanya itong tayo na ako, hadlok na po. Mato ni Ikyas sa may din mga tulog ka adlaw.
1: Hmm.
0: Kaya ako, kaya di ko gusto din nga makakuan sa ba? Ako sa ipahuruhay akong utok. Nga na nga.
1: Okay. So, sige. Boss dong, ha? Atong i-follow up ani mahigala ang atong kapulisan nga madakpan nila ng tawhana. Araw ay tagadiha naman ni, ha? Standby mga higala human lamang sa pipila ka mga pahinundong. Alas 9 besides na.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
5: Atong takna may gala sa 9:15 na sa atong banuban galoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to
5: now,
4: the point.
5: Now, before ta may gala mo padayon sa itong mga issues nga labihan ka stressful na itong mga issues karon, dapat impeachment, dapat politika, dapat mga krimen nga nahitabo. Alas atas good news, ha? Matawag man ni good news mga kagalan, kamong naminaw dahil karon, paminaw gyud mo ni naha kay basin makatabang ta sa atong isigkatao ani, makatabang ta sa mga silingan, mga parente, mga atong nahibaw-an nga dunay mga problema nga atong matabangan kay ni karon sa atong sibianan mahigala ang Kiwanis Club of Cebu. Duna sila gyud pasiugdahan mahigala nga usa ka medical mission man siguro ni, no? So atong tagay pagtagad mahigala di ay ilang mga officials karon sa atong sibianan, mapasalamaton ta nga nakauban na to sila karon nga buntaga. Mama, yung buntag ninyong tulo.
6: May buntag.
5: Pwede naman mailhan. Kamula introduce yung tagsag ka mga ngaan, ma'am.
6: Oh, yeah. Marlene
5: Ferrioli. Padaos microphone. Si ma'am Marlene.
6: Marlene Ferrioli. Ako'y presidente karon na tuig. 25-26. Unya, naami diri karon para sa among, i-promote na among mission.
5: Okay. Si ma'am Marlene, may kailangan may presidente karon sa Kiwanis Club of Cebu, no?
6: Yes.
5: Ikaw, ma'am.
7: Si kuan ko, Elvira Gol, ang ako namang akong kuan, position sa Kiwanis Club kuan, treasurer ko karon.
5: Treasurer, oo.
7: Yeah.
5: Okay, ma'am, good morning.
8: Yeah, good morning. LC Tagupa, taga kuan gihapon ko, taga TISA, tapos akong position ay past lieutenant governor.
5: Okay.
8: Si Elvira is the incoming lieutenant governor.
5: Ana kanindot ali ma'am, no, kay kining Kiwanis Club, usab ning Kiwanis Club of Cebu, di ba daghan man ni mga clubs, no?
7: Yeah. Sa Kiwanis.
8: There is a Cebu, we are four, no? Actually, we are a service organization.
5: Yeah,
8: unlike others, more of service organization. So we have the Kiwanis Club of Cebu, that's 50 plus years old.
5: Mm-mm.
8: We also have the Kiwanis Club of Cebu, Mandawi North.
5: We also
8: have Kiwanis Club of Jades, and then Kiwanis Club of Cebu, Tipadilla.
5: Oh.
8: Oo.
5: Kini bang inani mga Kiwanis bitaw mo no kanang makakuan ka kay duna mo mga activities ana unya. Kay ba ko kamo mismo kasagaran na bang mga miyembro niya mga business mga businessmen, mga professionals ana. So busy sad mo pero despite the facts ka busy, duna mo mga time sad nya maghimo aning mao mga activities. Unsa mga mission aning Kiwanis?
7: Serving the children of the world.
5: Nya kanin yung mga membro man ba? Unsa man yung mga membro ninyo? Unsa man yung gi-recruit ninyo ni or pili-pili una ninyo kinsa mga membro or unsa man yung mga kwanjud kasagaran?
8: We call ourselves volunteers, no?
5: Yeah,
8: so kung if you want to serve, pwede ka magpa-member sa Kiwanis. Although na aming mga screening process like because you have to have the commitment nga na mukuan ka og imong time, dapat na imo hapod if you have resources pwede pug ka pag-donate. And then also ang imong talent kun unsa man. Ang amo is more of volunteerism.
5: Kay mga kon man gyud no, ibaw ang mga taga Kiwanis mga kuan sa gid ba? Dunay mga bisim gid mo sintag sa ka mga businesses o sa inyo mga professions o guban pa. Pero despite ana, committed mo nga
7: tabang mga bata mo gud ang among kuan target.
5: Mga bata gid no? Mga target. So unsa man ato kalihukan karon ma'am nga angay mahibaw-an sa mga tao kini karong bag-o. Sige ma'am. Ma'am Mariel,
6: Marlene. Yeah, nami kuan karon mission. Amo ning signature project, which is Adopt a Bungi. Unya, we collaborated with an Australian team,
5: okay,
6: medical team, and they come here every year. And we've been doing this for the past 14 years.
5: Oh.
6: 15th year karon namo.
5: Okay.
6: Unya, we give free operation for kito mga bungi ba? Like, mm-mm, diri lang sa lip, unya palate side?
5: Oo.
6: Or sometimes both bitaw, palate o ang lip side.
5: Mm-mm.
6: And it's everything's free. Mm-mm. Ilang pamiliti, ma-reimburse na mo, mm-mm, unya pagkaon. Because we also partner with other organizations na mohatag og food, mohatag og pliti. So, wag yun sila'y gasto.
5: Mm-mm.
6: Yeah, everything's free, you know. And they would do service sa ilang mga anak or pariente nga maoperahan ba.
5: Mm-mm. Now, yeah, considering that our program, our broadcast now can be heard all over the Visayas, Mindanao, and even some parts of Luzon, and we can even be heard by our social media platforms, katong mga nakadungog na to, ma'am, pwede silang mo appeal? Ani, katong mga lalo mga bungi sila to, Salete, Bohol ba ka, or Mindanao, ana?
6: Pwede kaayo. Mayo,
5: yes. Mayo.
8: Yeah. Yeah, we have past experiences nga nami taga Camiguin, ay taga Bukidnon, taga Cagayan de Oro.
5: Oh.
8: So, open din sa kuan. And then, kuan na siya.
5: So, how many patients ang atong target ani karon? Nga activity ninyo? When will this be, actually?
6: August, start siya og August 9 until August 15.
5: Okay.
6: Nami screening day, August 8.
5: Okay. August 8 mo screening day. So kining August 9 to 15 mo na ni ang actual nga pagpangopira.
6: Yeah.
5: Oh. But how many days will be the screening day? How many days are allocated for screening?
6: One day ra gyud.
5: One day lang. Oh. So that means that those patients mo ari sila magpa-screen.
6: Yeah. Oh. Usually kanang mga layo, naa na sila diri on the 7th.
5: Okay.
6: Sayo sila sa buntag sa 8th.
5: Mhm.
6: Unya naman mi kuan sa Sendet. We reserve some rooms there, like dormitory rooms.
5: Okay.
6: Para sa ila. And it's free for them.
5: Mm-mm.
6: Unya, aron, you know, like katong taga Mindanao, and then, you know, like remote areas there sa Cebu, pwede sila magpuyo dito.
5: Okay, okay. So katong mga lagyo kayo, maari sa a day before the screening, na sila daan, pwede ra?
6: Yes.
5: Pwede.
8: O, mag-advise lang sila.
5: Okay. Unsa may pamaagi, ma'am? Panalitan to nang minaw na to karon. Kini unsa man eh? First come, first serve, first 50 people, may ato ma-accommodate, or bisan pila?
7: What may first come, first serve? Kaya ang kanang kuhan, screening, ang mga doktor may mukuhan nila, tanaw.
5: Mm-mm.
7: O niya, kung makapasar sila sa screening, schedule na sa doktor.
5: Mm.
7: Ang pagtawag nila para magpa-register sa na may telephone number na among brochure.
5: Okay.
7: Muna ilang tawagon, magpalista sila kay aron appeal na sa patients list nga to na sa registration, ma-appeal sila.
5: Okay, okay. Oo. O sige, no? Kay aron nga ito makuha ni siya, kay doon ay daghang mga naminaw ito karon. I think daghang yun ang mga na yung mga bungi bitaw nga mga kuan, lang mga anak mga bungi, mga parinti ana, ilagyan ng pahimusta na yung panahon na.
7: Naidaghan ra ba nga dili mag-afford ng mga pobre tao
5: tayo. Mao na. So panalitan taga Buhol karon na Minaw niya, wala ba may kapliti dito? O sa may itong buhaton ani? Mukontak lang sila. Or mamaylo sa pliti dito, anyway, refanan sila.
7: Mamaylo sa, refanan man sa nag-abot diri. Hasta ilang pamiliti pa uli.
5: Mm.
8: Pagkaan na sila.
5: So, a day before the screening, og naana sila din he, si, mga Pizza City na August 7, para makapisa sa screening sa 8. Kung sa, yeah, mapauli pa sa Buhol og balik, or diretso na ni?
7: Yeah, that's right. Out of towner sila, una, og nakapasar sila sa screening, out of towners, launahon man sila.
5: Okay,
7: unahon
5: okay.
7: Unahon na tagalagyo.
5: Okay, okay.
6: So, gikan sa screening, diretso na sila sa hospital.
5: All right, but okay. Pagka following day, so good naman na yon. Okay, so kato mga lagyo unahon sila para makaulit na sila.
8: Yes.
5: Okay, okay.
6: Yeah.
5: Pila man ka mga doctors ang atong invite ani ma'am nga mo perform aning maong operation.
6: Lima sila tanan.
7: Duha ka surgeon, mga plastic surgeons from Australia, duha ka anesthesiologists. Dunay kanang pediatrician. And then it is required by kuan man DOH that do na gyud make local counterpart.
5: Okay. So how many doctors are
7: one is to one ang kanang counterpart. Usa ka Australian, usa ka local.
5: Okay. Okay. So nindot. So asa man ni i held kining maong kalihukan?
6: Sa Adventist Hospital nga sa 3 de Abril sa
5: Miller. Sige, ma'am, ano to microphone, ma'am? Sige. Adventist Hospital, so sa Miller Hospital.
6: Sa Miller Hospital.
5: Okay, okay.
6: Unya.
8: Ang so, screening.
6: Ang screening naa sa Sendet kana na sa Jones Avenue.
5: Ah, dito sa may Bradford.
6: Okay. Yeah, oh, okay.
5: Loyo.
6: Loyo sa Bradford. Okay.
5: Doon sa community hospital.
8: Yes.
5: So anha ang screening.
6: Anha ang screening.
5: All right.
6: Yeah, after sa screening, usually mahuman sila mga alas dos, no? 2 o'clock. Yeah, pwede na sa moderatso na sila dito sa hospital.
8: Kato na ka-schedule for the Sunday.
6: For the Sunday nga, surgery.
8: Diretso na siya sa hospital, 15.
6: Yeah,
5: kay pizza utso man eh, so kung August 8, that would be Saturday di ay. So Sabado, muna ang screening. Pagka-ugma, pwede na sa moderatso na dayon.
9: Oh, may, di man mo opera ang Miller kung Sabado.
5: Yeah, oo, kay Adventist mo sila, no?
9: sa kuan gyud sa Sunday na.
6: Sunday na mas good.
5: Sunday na.
8: So bali ang katong for operation sa Sunday, sa Saturday night ato na sila sa Miller.
5: Okay.
8: Yeah, all the rest nga kanang mga taga-Lagyo dinha lang sa Sendet magpuyo. For the meantime, while waiting for their kuan.
5: Okay.
6: Schedule nila.
8: Schedule.
6: Yeah.
5: Sige, so nindot ni nga kalihuka, no? At least 9, pizza 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. 7 days, no? Nga kalihukan, wapay labot sa screening.
9: Wapay labot sa screening kay Saturday
6: on Sabado, 8.
5: Okay, okay. So, Moni, ang atong, kuano, no? Katong mga namati na to karon, atong pahimuslaning maong panahon kay ni ay libre nga pag-opera sa atong mga kaila, mga parinti, mga silingan, o bisan kinsa diha, nga doon na mo yung mga bata nga bungi diha nakitaan, o saan ay ka-opportunity na mapikot ang ilang pagkabungi, no?
6: Oh, good.
9: Ang,
5: sige ma'am.
9: Ang kanang recommendation sa mga doctors ba, ang ilang, ang kanang mga bata nga wa pa makaadog, wa pa mag-eskwela, upirahan na daan kaya ron dili maka-experience o bullying ba?
8: Sa
5: isa, no?
8: Okay, ibuli magit sila sa school.
9: Kanang sa mentras sayo pa, gusto nila nga kanang mga bata pa mga 4 years old pa mag-eskwela.
6: Before kanang school age.
9: Okay. Parang dili tawon sila mag-experience anang i-ostracize sila sa ubang mga bata.
5: Bitaw, no? Traumatic experience mga bata na. So at least
8: grabe man ang sulog-sulog ana sa mga classmates.
5: So kanang mga bata nga unsa may edad sa inyong kasagaran nga nako ma'am nga pwede nang operahan.
6: 3 months old.
5: Three months old?
8: 3 months or 12 years old.
5: Oh, so mag-agwanta na din 3 months, no?
9: Mag-agwanta.
6: Man siguro.
9: Pero kung ano, kanang sa lips na, huwag ang bata, 3 months old na slit niya, doon na sa ko under a palit.
5: Sa palit, o.
8: Sa following year.
9: So, gamay pa man kayo, di man may mong dunganon.
5: O, di mahimog tahi, no? Gamay kayo.
9: Di mahimog dunganon. O, dako-dako na siya, mahimog man nagdunganon. Pero kanang gagmay kaayo, dili.
5: So, nindot kayo, kaya doon na hindi ka makasabot o sahin na pagkatao ng kalibutan na nato, na lagi yung mga tao na anak ba? Nga bungi, na paluoy kayo, no? So, at least naa ang kiwanis na inyo ning misyon. No, nindot sad. Nindot sad ni maong kwan. Kung saan ginakatrigil ninyo aning nga padayon mo aning nga kalihukan, ma'am?
9: Ang kaning kuan, ang among part, Australian partners, dito na sila sa Manila sa una.
5: Mm-hmm.
9: Nya, gusto sila mobalhin sa Cebu. So, nangita sila o kanang...
8: Kinsay mo daw.
9: Kinsay lang makontakt nila sa Cebu ba? So, kato siya, si Flo, niari siya sa Cebu. Amiga niya ang mama sa presidente sa Kiwanis sa una mo, iyang gi-approach. Unya, iyang gipaila-ila siyang anak na presidente sa Kiwanis. So, ni-grab dayon mi sa opportunity kay kuan man.
5: So, at least padayon na tuloy-tuloy na, no? Oo, aron niya ko ana. So kanto mga naminaw na to karon, ato lang iko nang detalye. Unsa may mutawag lang sa telepono, ma'am?
9: Mutawag lang sila
8: or mo text para
5: sila tawagan. Mo text, asa man ang number ani? Kaning kuan?
6: Kanang duha ka number.
5: Ay sa ha, tempa. Kini imo number, ma'am? Kani? Ako i-announce ni?
9: 0920.
5: Amo ni.
9: Asta niya, kanang usa.
6: Wala siguro nabutang ang ako.
5: Oh, wala mabutang imo. Asa man imo kini mang 0926 man imo?
6: Oh, mana siya.
5: Unya og dunay mang text ron ninyo tubago na.
8: Pwede ra.
5: Okay, sige mo ni ha. Ang number ni Ma'am Marlene 0926-038-7724. Akong balikon 0926-038-7724. Ang kang Ma'am Marlene ni, Unya ang kang Ma'am Elvira mo niya number 0921-548-4848. Okay, kumbali ko na, 0921-548-4848. So, kung mga inquiries nga, labi na ka ng mga taga-bukid, mambalo, kayo. Inusinti kayo niya, kung ba na mauwaw? Mana ano?
8: Mana.
6: Lagi.
9: Oh, wow. Yeah. Oh. Narabay na yung mga bata, baka ka ng taga-bukit, ng lagyo, nagyo kayo.
5: Oo. Oh,
9: oh. Way mga birth certificate.
5: So, sa may pamaagin ito, ano?
9: Pangayoon, pangayoon mong gunang birth certificate sa kuan.
5: Mm-mm.
9: Sa in-register.
5: Muryo-muryo. Na, kung bungi-bungi tao niya, muryo-muryo pa, why?
9: Naamay ka ng, sa, oh. Kanabitaw mga lugar nga, magbaktas naman sila, kay way, oh. Way daan, oh. Way transport, ang ano ba?
5: Mm-mm.
9: Di naman asla ganahan, good mo kuan. Mo,
5: mm-mm.
9: Mo baktas, ato sa ka para marehistro ilang anak sa...
8: Mag-coordinate siya sa barangay.
5: Oh, sige lang. Ato lang ikuan hanga. Doon namin mga pangutana, tawag lang mo din sa mga numbers nga akong giingon. Pasig mo na ron, ma'am. Nanawag na, oh.
6: Pasig mo na na.
5: Okay. So, katotoang, labi na itong mga lagyo, tawag mo, unya dayon.
6: Pasig
5: mauna niyo siya. Ano? Bisuway ko, no?
6: Sige na lang ito. Okay, what may we keep out on your phone?
5: Oo. Oh, oh.
6: Hello?
5: Oh.
6: Good morning.
5: Oh, pwede ko sa microphone. Wala, wala. Oh, mo na, no? Nag-inquire na, oh. Kagawa na. Magtingnan niyo mga telepono na yun. Oh, buyag. Kinini ang...
8: Effective video.
5: Oh, pwede buyag. Kay, kwan masad. Mo na among microphone nila yung pwede buyag. Kay, bay-bay may naminaw. O, saan gigamit niya? O, saan? Oh, katabang-taba.
6: Naman oh. Nagdiri kang attorney Banyok. Mm-hmm. Tawagon ta ka inig humana mo diri. O, yan, tagaan na sa requirements oh. Na mo.
8: Automatic.
6: Huh? Oh. Mga few minutes human na mo dire.
5: Ah.
6: Okay, sige.
5: Igo mo man yung interview.
6: Sige. Bye.
5: Oh, sige, so na
9: automatic first call.
6: Dali sa
5: dagan. Oh, dali kayo. So, mo ni kana na ang duna sa yung daghang mga kon ba mga pangutana, labi na to mga pobre na to na tantawa. Imo na pud.
9: Dili si William.
5: Kinini ang labi na katong bungi panalitan, mukuyog ang inahan. Apil ba na splitin na itong ripanan?
9: Oo, oh, oh, oh. Apil. Oh, oh. Oh. Usa lang.
5: Usa lang.
9: Ang among gihangyo, usa ra ka guardian kay oh, oh. Kanang naka-experience bang good being mga, na yung mga pasyente ba mo anha da ang parents yang lola o lolo upan
5: daghan
9: maghuot mi dito sa among screening kuan venue
5: bitaw oo oh, oh. Oh nanapoy lang tawag ni ma'am oh, kuan oh.
6: Oh, mauni siya. Napamiss DYHP karon. Napakami ka ng attorney. Dagan na. Tawagon takagbalik. Iguma na mo. Din niya. Taga. Istoy akong takas sa.
9: Effective. Daghan siya. Kaya maminaw ni mo attorney. Tanawa.
5: Kuya Buyag.
9: Kung pagkita mo man. Dagan na.
6: Thank you.
5: Okay. So, mauni siya, no?
9: Automatic.
5: Okay. So, usa ka bungi nga bata. Pwede mo da siya o yung mama o yung papa. Usa lang.
9: Usa lang.
5: Usa lang. So, libre ang bata, ang pliti o ang mama.
9: Ang mama.
5: O ang papa. Basta usa ka ganyan lang. Libre. Namang iban niya karang moral support niya ato.
9: Buong pamilya.
6: Buong pamilya.
5: Ang mama na, ang papa na, ang kuwan lang mo uban.
6: Apil palula.
5: Apil palula, o. Wala mo yung apil split, eh.
8: Wala na. Kung ganaan mo, banyak wapon may apil sa accommodation.
5: Oo, oo. Pagkita mo. Usa lang yun. Usa lang yun. Okay. So, nindot ni. So, Miller Hospital, August 9 to 15, mauna ang pagpangupira. Unya, August 8, adlaw Sabado na mauna ang atong pag screening. Importante kay nga na ay screening. So ang mga nanino ato karon mo ari na mo daan August 7 pa lang.
6: August 7.
5: Oo.
6: Pero attorney, gusto na mo reiterate ba?
5: Yeah, ipadaos man ka muna ma'am.
6: Ang requirements bitaw na mo sa kuan?
5: Oo.
6: Sa
5: bagana ng sa ganang nawag.
6: Oh, dadun ba na, nila nga mga kuan ba documents?
5: Yeah, okay, sige.
6: Importante kayo ang ilang ID sa okay. Parents.
5: Okay.
6: Nya yeah, health I mean, I'm sorry, birth certificate sa bata.
5: Bata, okay.
6: O niya, barangay residency certificate.
5: Okay.
6: O, kinanglan yun na siya kaayo.
5: Mm-hmm. So, tulo lang.
6: Tulo lang.
5: Kayo.
6: Basta, tulo lang.
5: Na certificate sa barangay, siyempre, ang kapitan nun, muhatam yun na da yun. Kay, maluita ba?
6: Pero ang residency na lang may among gikuan kay ang uban ng good na clearance sa barangay magpabayad ba pero kaning residency libre raman dayon na siya.
5: Oh, okay, okay, oo. Oh, oh.
6: Yeah.
5: Oo. Oh, oh.
9: Si itong PhilHealth.
5: Oh.
6: Wala na.
5: Wala
6: oh,
5: na.
6: Nagyapon. Kung naa sila, okay lang. Pero kung wala, i-register man sila diretso.
5: Oo. Now, lain pangutana ko, ma'am. Kaluis din noon, nindot ninyo ang gihimo. Libre pliti ang bata nga bungi, hasta ang iyang guardian nga usa. Unya, malibre pigis nagpuyo. So, solve na problema nila. Pero ang tambal.
6: Oh.
5: Oh, sa may pamagi. Ang tao. Kung ka palit tambal niya, tumayigso ang mga pobre.
9: Dili.
6: Libre ang tambal.
5: Libre po.
9: Pinikuli nila, doon tagaan sila ka ng take-home kit nga, doon ay mga tambal nga.
8: Katong requirement.
9: Oh. Possible nga, magkinahanglan sila pa, pwede pa yung laro pa ng lintan.
5: Tanaw, daghan na kayo nanawag.
8: Imong number mo kadang una nga
9: nahatag. Ang first na kuan bukid nun. Layo tayo.
5: Layo gyud, no? So sige.
8: Pero taga Argao daw siya.
5: Oo.
10: Yes, may buntag. Oh, na ami dun sa gyud.
8: Mura magsili ba nga mo ang dayo.
5: Hang dayo, no?
10: Ni Banyok. Naminaw mo?
5: Oo, naminaw sila dai.
10: Okay.
5: So nasa mga pangutana.
10: Okay. Oh, wala na siya. Kuan regid me, bungi lang ni sa karon. Basin sa sunod, you know, depende sa among mga doctors, basin ra. Pero sa pagkakaron,
8: sa bungi,
10: bungi lang gid amo.
5: Sa bungi lang sa talon.
10: Ah, sige, sige. Okay, you're welcome.
9: Si William, okay, kasi itawag sa kay Tuyo. Ano?
5: Sige. Okay. So wala ko yung mga pangutana kay basin na pay daghan manawag na hinuon ninyo ron. Unless na pa mo yung gustong isulti. Kung saan mo yung gustong mag-info. Sige ko na, ma'am.
8: Atong parting word. Akoan lang siya ka ng, for those nga ganahan, ano, nga naamoy kaila nga mga bungi, pakitext na lang sa ang number nga gihatag, kaya kung wala mo'y load, pwede kami ang mutawag.
10: Bitaw.
5: Okay, no? Okay.
8: Text na lang.
5: Sige, pwede mo text, ha? Text lang mo aning number. Akong balik ko na number ni Ma'am Marlene, 0926-038-7724. Pwede na sa mo text. Kamoy mo tawag. Ako mong imagine mga, kanil mga pobre, may nga mawag, may load.
9: May load.
8: At least piso lang ang text.
5: Piso lang, text. Okay, so ka Ma'am Marlene, 0926-038-7724. Unya kang Ma'am Elvira, 0921-548-4848. Okay. Muna itong mga number. Ato siguro i-post po ni kasamang names sa atong screen. Sige, atong i-post nila kay Aron nga. Kato mga social media followers na to, makasunod sa sila. So, muna ni mga numbera, no? Okay. Namuna ni mga numbera?
10: Muna na siya.
5: 0921-548-4848. Ang kang Ma'am Elvira na. Anya ang usa mga higala nga 0926-038-7724. Ang kang Ma'am Marlene. Parting words ninyo, ma'am.
10: Humana
5: si...
9: Mag-hope lang ko nga kuan ka ng daghan bang makakuan ba? Daghan mo pa-register ka ron, kaya ron matabangan sila.
5: Bitaw.
9: Kaya kuan man, kanang sa nga naan, naka-experience mong good big time, nga kanang listen mag-huwag pasyente ba? Unya, mo nang niagi, gamit alaming radio, kaya to reach out ng tuwa sa...
5: Kami willing may matabang, ma'am, masay nga ni?
9: Tuwa sa lagi.
8: Kaya especially ka itong mga bukid ba, radio ramang ginilahan. Of information.
6: So our journey like morning start na mo, so next year morning nagyapon mi sa imo.
5: Pwede na, ma'am. Or pwede, ma'am.
6: Okay.
5: Kaya ang ato ba nga, we have a common objective man nga sa unsang pamaagi nga makatabang ta, okay.
9: Sa mga pobre.
6: Bitaw. Kay sa sunod ra ba next year na ana sad mi lain mission, so duha mi in a year. Gihapon operation bungi gihapon. Pero una na kinahanglan gyud mi og itong mga pasyente, itong mga layo na yung kaayo ba, remote areas, unya sa Visayas, na, I mean, Mindanao, na all the way down sa Zamboanga. So, we hope na, you know,
8: Negros, no?
6: Negros.
9: Nasad mi na kuan, ang among information ba, gikan sa DOH nga, every year, na ay mga 20 to 25,000 nga mga bata matao with bungi or muho. So, ang among trabaho, bisang maka-operate pa may 100 ka pasyente karon tuiga, gamay ra kaya na ikumpara sa kanang
5: mataw
9: sa digid. Mahuma na among trabaho, ani. Kaya kada tuig na may bago.
5: Bitaw, no? Pero sige lang, ma'am, kaya nindot ba yung karang kuan eh? Mga gracias sa nga maabot, no? Wala importante diha. Okay, kanang tabang lang tagod, no?
6: Like kami mga retired naman may attorney, so this is our way of giving back to the community.
5: Kung saan to imong kwan sa una, ma'am? Imong trabaho sa una, sa pagkamulitin?
6: Sa bangko.
5: Sa bangko ka?
6: Yeah. Parihami ni LC. So, ako lang, sa gawas lang ko nga bangko, Bank of America, sa LC is with Land Bank.
5: Land Bank ka, ma'am. Ikaw, ma'am, kwan?
7: kuan kanang retire man ko din sa Cebu. I was living in Hong Kong for 19 years and then pagkuman sa Hong Kong niadto ko sa Vienna 19 years ko sa Vienna so niaray ko sa Cebu para mo retire so ako ka trabaho dire.
5: Ah okay okay. Trabaho. So nindot no nga retire na mo ana. Murag kuan ba so nana mo inyong mission sad nga lahi.
7: Lahi na pod. This is the next stage of
6: We feel kuan bitaw kanang I don't know. It's a different kind of feeling na makahatag kagbalik ba? You know, not just service, but also, you know, we do donate. I think all of us donate. Dili lang kay mag-solicit me, but we also donate ourselves. Oh, so, nindot ba na feeling, you know, you do something for others.
5: Yeah, tinuod na. So, muna yan itong mga bisita, kalumutaga, mga higala. Dapakisultima mo, anak ko yung mga pangota.
11: Murang kinana na tubagon.
5: Sige. Para matubag na ninyo, ha? Sige, salamat kayo, ma'am. Sa inyo. Thank you kayo, ma'am Marlene, ma'am Elvira, o yung ma'am si...
11: LC.
5: Ma'am LC, salamat kayo sa pag-anhi sa itong CBN ng DYHP.
6: Salamat sa kayo, training. For giving us the time.
5: Mayong buntag.
6: Mayong buntag.
5: Okay, mote mga higala itong mga bisita karong buntaga, mga kahigalaan. Yeah!

0: Delivery! Mariose!
1: Is that box really mine?
0: Surprise!
1: Why are you inside the box?
2: There's nothing I won't do for you!
3: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan!
2: The loan for your business, tuition, personal needs, and more!
4: Borrow up to 90% of your savings!
2: No processing fee, and get fast approval!
3: So you should...
1: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
5: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
6: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
7: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-through, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
8: Zed Health Testimonies. Health Testimonies.
9: Ang edema o pagpanghupong adunay pinakamang rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
10: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko hupong mo sa gmayo kita yun naman po na ko Zed Panyawan with Bagusin dadlan og mga lokasimanan pag nakabaklay-baklay na ko sugod at nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. taga Poblacion Nagunoy Davao del Sur. 40.
11: Mommy, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabisan lang sa ni mo kugos, karga, og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Balaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mayong adlaw, mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy. Importante kaayo ha, ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas. Aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunang healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag-adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistensya atong paligunon mas maayong magbatunta o vitamina nga makahatag ka nato og maayong nga immune system, maghatag ka nato og lig-on nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pa gyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mama mia, here I go again.
16: Cebu, get ready.
15: Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
16: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni magplano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
17: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
9: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
18: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga magkat-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoid This Power, Bisayan Electric og DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon og earthquake preparedness talks og appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa ni ini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta-

0: Cluster Ready, Diet Caninyo sa RMN, Avoidis Power, Visayan Electric o DYHP Cebu.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may galala sa 9:50 na sa atong babanuban karoning atong tulumanon o ginyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Okay, ato lang itong i-accommodate una mahigala kay public service mo ito niya. Aganahan kay ko anang may nana nga na ay mga pagtabang ba. Sumo ka na nga akong gihatagag pagtagad yun ang atong Kiwanis Club of Cebu. Alang ato maigso ito nga mga bungi. Ako mismo, daghan akong mga ipaoperahan niya mga bungi. No? So, inana nga pamagi, sa ginagmay lang katabang ta. No? Damon mga parinti niya, mga silingan, mga kuan, mga nailhan niya kuan. Kana, nailhan niya mga bungi. Pahimusin ninyong panahon na. Kay libre ni, libre mga higala pa ganin pliti, mo refund sila, pamailon sa mo pliti na, mo refund sila, o usa ka guardian, ha? Usa ka makakuyog, anang bata nga bungi. Okay, niya libre po o kapuy andre sa Dakbayan, Sugbo. Okay. Now, alita, may higala sa mga issues karong buntaga. Kantos lang ato mga kwan mga kwanto kanya ito, mga managers, bangko nito day, no? Kalma lang kayo, no? Moralgoa lang ba? Human, retire sila, pero ilang mga higala ang gidedicate sa nang ilang kinabuhi. Para mahigala sa pagtabang. Nindot sa niya, kwan. Mga retired, gikan sa abroad, yun na, no? O, nanarbaho, mahigala, kwan. Unya karon ilang gibalik sa mahigala nga dito sa pagtabang. O na nga, salamat kayo nila ni Ma'am Marlene, Ma'am Elvira, Ma'am Elsie, sa Kiwanis Club of Cebu.
3: Straight to the point!
2: Now, alatas ng mga issues, mahigala. Ang unang witness, kadto si kwan, kininiyang Kalilong day, John Mark Kalilong, unya ang ikaduhang witness mao ni mga higala si Attorney Jeremy Luto. Ug atong i-evaluate mga higala ng iyang pamahayag tinulay ba lang medyo alanganin. Kay wa man siya personal knowledge. Mo na nakaingon tang alanganin. Kay witness ka gani, kinalan kang dunay personal knowledge. Unya, sa dangi pangutana siya mga higala, maibawaan ni mo ba nga? Di kasi sige, lagduko-duko ning tawhan. Lagi talaga ito katawa mga higala, ha? In fairness, mga higala sa mga taga-NBI, daghan kong manailhan sa mga taga-NBI, may mga maayong tao manasla. Mga may laki, mga bugado, mga higala, o kisad. Pero kiniligin ano yung mga kagalaan ba o medyo kada gumusulti kag kamatuoran okay lang gina pero gumusulti ka og pangutanag kamatuoran magigkan ang gisulti diha magka magka problema gamay di man ko di man sagi ko makatuo nga anga magmiyon ka nga dili ni bright si kuan attorney Lutok ako mga higala mayon gyud bright ning tawhana ha abogado guni day unya kuan guni regional director ba ni sa NBI pero yan tinubagan makigalaan muna bag magpa manan list di ba ilalim sa nang gihimo ni Attorney Luto? Ilalim na yung role sa doy. Ha? Kahit magtubag lang yung kama, straightforward naman yung kamatubag, kung naalang yung kamatuuran, oh, may kayong kahadlukan doy. Tubag, tubag. Pero, medyo ma, murag siya malikoy-likoy, ana, murag mo, magpaguryo-guryo siya mga kagalaan. Masabot na to ba nga, kung ba, di, manluoy ba po ka, kung unsa ginaiyang gawin kami taday, nga, malagmit, napugos na po siya, anak ba, taon, nga, at tulang kayo, kalay ko, na, lingkod. Katanawa ha, example ha, talawa ko na, example ha, ang pangutana, straight pangutana kay Tano Omegala, kay kini mga senator judges, magkapangutana man, di ha, ako ipabati ninyo ha, sige ko noong, atong, ang katong pangutana ni Senator Alan Peter kay Tano, nga to ni Lutok, nawala ko ni ha, di pa kumuadto sa cross-examination, tagsa-tagsaon talang, kay daghan man kay taas man kayo. Di ka na yung pangutana ni Alan Peter Caetano. Sige, sige.
4: Alan Caetano, you have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
5: Sir Presiding Officer, dear colleagues, susundan ko lang po yung kay Senator Risa, Senator Judge Risa, Senator Judge JV, at yung ibang nagtanong sa admission against interest. You stated this already, but just for the record, you viewed the whole video, right? The whole 2-hour video.
6: The November 23, yes. Sir.
5: Yes.
6: Yeah, one, isang beses, sir.
5: Isang beses lang?
6: Yes, sir.
5: Okay. And how many times there has the Vice President made admissions against her interest?
6: No, sir. Ang tinutukoy ko pong admissions against interest doon sa

0: November 26, sir.
1: No, sabi mo yung November 23 din na ayaw ng defense gamitin contracted. So yung kinausap is also an admission against her interest, di ba?
0: Di, sir. Ang sinasabi ko pong admissions against interest, yung November 26 video po, sir.
1: Na sinasabi niyang totoo yun at hindi
0: yes,
1: sinasabi.
0: Yes, sir.
1: Okay. So, doon sa November 23, may nakita ka doon na admissions against interest?
0: Insofar as I'm concerned, na ni-reiterate niya?
1: Hindi, not reiterate. Siguro, para malinaw, in your mind, or as a lawyer or as an NBI agent, what is an admission against interest?
0: Yun nga po, yung ini-explain ko po kanina. Ito po yung isang bagay na ginawa ng isang tao na...
1: Hindi ginawa, sinabi.
0: Oh, sinabi
1: kasi ng, it's admission eh.
0: Apo, sinabi ng isang tao na ikakasira niya, but then instead of denying na sinabi niya yon, 26.
1: Mr. Witness, sagutin niyo na lang ako. Lahat ng admissions are utterances.
0: Yes, sir.
1: Okay? Admissions is verbal. Diba? Hindi ito yung parang admission sa court. Pwede mo i-admit yung documentary evidence, pwede yung object evidence, pwede yung statements. When we talk about admissions against interest, especially in context of what we're talking about, may statement na laban sa interest niya.
0: Yes, sir.
1: So, tinatanong ko dun sa buong video, meron ka bang nakita? Wala. Yes or no lang yun, meron or wala. O meron at wala, hindi yes or no. Kayo nag-evaluate nun eh. Meron o wala? Admissions against her interest.
0: Yes, sir. The fact na in-utter niya yun.
1: Which one nga? So meron ilan at ano yun? A little bit leeway, Mr. Presiding Officer, kasi hindi natukoy masyado yung tanong.
2: Senator, yes. Judge Arad, may proceed. Yeah.
1: So, which statement that? That one you're mentioning now. So, yung sagot mo, meron.
0: Ang understanding ko, sir, nung sinabi ko yan, I'm referring to na November 26, no, 2024.
1: Mr. Witness, paulit-ulit tayo.
0: Yes, sir.
1: Burahin mo na yung pinag-uusapan natin you're referring to. I'm asking you a direct question.
0: Yes, sir.
1: Sa November 23, meron o wala bang statements na you will consider in your professional as a lawyer and as an NBI agent in charge of investigating this? Meron ba siyang state admissions against interest?
0: Ang tinutukoy ko lang po, again, Your Honor, yung
1: 26. No, I don't care.
0: Wala po yung 23.
1: I'm sorry. I don't care, Mr. Presiding Officer, kung anong tinutukoy mo. I'm asking you a direct question. November 23, video. Meron o wala siyang admissions against her interest doon?
2: Attorney Lotok, yes, no, I do not know, I do not remember. We're referring to November 23, not 26.
0: Yeah, I do not know, sir.
1: Nire-refer
0: ko na...
1: Yeah, don't tell me na. So you do not know. Okay. When she said, kung papatayin ako, may kausap na ako, patayin niyo yung tatlo. Is that an admission against interest, yes or no?
0: Based on that utterance, sir, yes, I think so.
1: Yes, o kakasabi mo lang kanina, I don't know, ngayon, yes.
3: Trawa lagod, asa, pos. Trawa lagod. Ano bang, Jimmy mo yung tainga na niniyan niya, magpaguryo-guryo. Yagi talaga to katawa, mahingala. Yagi talaga to katawa, ni. Pero, sa ako nangingon, di po baya lalim? In fairness, in Jimmy mo, di po lalim mo yun, aday? Ba't yan ang kaugalingon bang ako, ano, sa'yo naman ang question na ay video sa November 23, na po'y video sa November 26. Ang pangutan na ka ng November 23. Mahingon siya ka ng November 26, namang pagguryo-guryo ba? Ha? Pero sa ako nangingon, kinintaga NBI ba yung mahigala, mga maayo ba yun na sila? Mga bugado na, mga okay kayo eh. Pero ka na naging inanin kang luto, kung sa manay siya, ka nang, sinsiro ka gani sa imong pagtubag. Pala na ako magkukong sinsiro ka, nasulti ka kamatuuran, why problema? Good. Pero kanya ni ba nga, ang pangutanan, November 23, masya, yung tinutukoy ko, may tutuyo ka ba? Yung kanuho na to, ang November 23, lahi na nga video, lahi po na November 26. Pala maklaro ba? Yung mula ka, garuyon ka na to sa November 26, giuna sa ang 23? Naabay admission against interest? Yes or no, ra? Itabang nung sisis ko dito. Mr. Lutok, yes or no or I don't know. Itabang sis kadugayan dai. Yes or no ra na sa the question is answerable by yes or no. O butang nilag I don't know or sa ba nang imong tubag. Sa I don't know, sa bawa sa kibaw. Pagsunod pa unta ng Peter kay Thanos, so kanada yung paingon nga, kung mamatay ko, patayan ninyo yung tatlo. O sa ba, admission against interest? Oh, admission against interest. Una nga, kining silutok nga gipresent no, nasablay yun sa mga kagalaan taon. Pero mo na gina, in fairness ining lutok, di ba lalim na iya ka? O dili gina iya ko, baga dula po nagsulti niya nga, ikaw may sunod ito. Laliman ka na mga kagalaan, mula kag... Ako mo ingon gyud ko kini silutok bright man kay bugado gani nga kwan. Pero man paguri-guri bitaw kanay mo pagutana ni November 23 mo la kuno isang mo kuan ba. Ngano ina na man tungod kay medyo dunay kakulian gyud mga kagilaan nga maklaro mo guna ang imong demeanor as witness ang mga nagtan-aw mahigala nga publiko maklaro man guna mga kagilaan taon. Unto para sa Diyos natin, padayon ha, pero manginabuhi sa tagamay, kini nga portion natin galito may gala sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Unto para tayo padayon, may gala ni pautan ng Alan Peter Caetano, mga sukit di paminaw. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement, dunay nagkadaiyang vitamina o mineralis nga haom alang sa papaligon sa itong panglawas o ginguman sa itong immune system. Dunay kini vitamin A, E o C, ingunman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Nakipusap sa mga ingredients na ini, apalia, ahos, ginseng, kamunggay o aloya. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o FDA approved kini mga kagilan o gidistribute kini sa Belgian marketing. Bisan pa man sa bagong karton o mas advanced nga formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matagkapsula. Barato na, epektibo pa. Mao ka na ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
4: Straight to the point.
3: Dinilalim ni ang kang Jeremy. O dunay anak Jeremy, ano mahigala? Yang anak ba day? Nga iyang papa dito nga gipatestify mo pa. Kwan, papa, o di mo tubag lalo. Ang pangutan na, ang November 23 nga video, katong press conference mga Sara, na by admission against interest. Sa tintukoy ko nga November 26, dili ayos atong November 23 sa, na aba, yes or no? Nitabang na chis, sige Mr. Lutok, yes or no or I don't know. Yung sa I don't know. So what's sa kibaw? Ang sunod follow-up question ni Alan Peter Caetano, kanada yung ingon niya nga, kung mamatay ko, patiapon sila. Nagsugo ko nga, kung mamatay ko, nanakoy gikontak nga, patyasam sila. Dili ba na admission against interest? Sa admission. So, ang mga tao nga nagtanaw, nakasabot, oy. Dili ba bugo mga Pilipino, mga kagilaan? Kasabot sila. Rawal ko na luto ko, na nagduko-duko in taon, mga kagilaan, samtang pangutan, oy. Anak mo ganun yung makita ang demeanor sa witness ba? Nagsulti ba na yung tinuod niya witness or wa? Dati pa dayon si Alan Peter Caetano dong. Sige dong, ipadayon dong.
1: Oh, ano pa sa video na yon na admission against interest? Meron o wala? Or I don't know.
0: Yung utterances na yun, sir. Ang
1: sir, bukod nga doon.
0: To me, sir, yung utterances na yon na that's admission against
1: sir,
0: interest.
1: Sir, klaro na yon. Tinanong ka na ng presiding officer, sagot mo, I don't know. Tinanong kita ng diretso na sa video, biglang you know. Biglang sasabihin mo na yun utterance na yun. So ang tanong ko na ngayon, bukod doon, aside from that.
0: Sir, ulitin ko po yung sagot ko.
1: No, you don't need to answer.
0: Yung sinabi
1: na,
0: ko po
1: na no, I'm asking you, interest. Aside from the utterance, the statement, na kung papatayin nila ako, patayin sila. Is there any other utterance during in that video that you would consider admission against
0: interest? In so far as I remember, wala na po yun.
1: Wala na, okay. When the Vice President said, yung pinamigay sa DepEd, isn't that an admission against her interest kung may pinamigay?
0: Siya po yung namigay, sir?
1: Ikaw ang nanood ng video. Ikaw ang nag-evaluate. Ikaw ang magsasabi sa'yo kung ano naman yung video.
3: Okay, sa ako, post sabi, pag-guri-guriyo, karami itong guwan, ako di mo kumutuong nga dili ni, bright ba ni si Lotok? In fairness, ano niya? Di ko butuong nil i-bright. Bright ni mata. Pero, may gibo na ako ka na. Sama po niya. Tanos mo ito. Kung sama ka mo mag-grade 1 section O, crack? Duko-duko taon siya mga kagalaan, eh. Simple lamang pangutana ang Alan Peter Caetano. Uy, di man kinahanglan niya kung matubag man ganit nag... Ang pangutana, asa man niya ang admission against... Naabay admission against interest or what? Listen siya tubag. Hintabang na situation. Yes or no lang na. Yes, no, or I don't know. Ano tubag siya, I don't know. So, giingan ni Peter Caetano. Oh. Kanada yung giingon nga, kung mamatay ko, patya po sila. Nagkunta kong tao nga, kung mamatay ko, patya sila. Di ba na admission against interest? Oh, admission against interest. So, ni contradict ang iyan tubag nga, wasa kay bao, niya karun. Di pangutana siya, oh, oh, hintando. Niya sunod pangutana is very simple. Aside ana, aside from that, no? Apart from that, napabailain nga admission against interest. Kana bitong paguriguryo bitong tinubagan. Diyan mo maila mahigala ba manang tanaw yung kasaon sa demeanor sa witness? Ang mga tanaw mga Pilipino na tanaw, kasabot sila, oy nga, unsa man niya siya, gaduko-duko man lang. Pero ako yung pagkaro hawa ko against sa NBI ha, kaya kinintag ang NBI maayon ni sila. Pero mo lagi na, tanaw na ko yung kang lutok magod. Siya po rin tayo napilian ba? Napilian ba? Di ba lalim ng ingaday? Kanabi tayo, ikaw may napilian dito nga. Ikaw may magkanda. Ikaw may mo isalang dito. Bisag kinsa siguro isalang ganihan niya. Dili maoy. Kaya basta musulti rin kayo kamatulan. Mara gina akong ikaw na. Musulti ka ganis kamatulan. Huwag yung kayo kadlukan. Magka-istorya yung kag straight. Magtutok yung kag ganis ng utana. Eye to eye contact. Face to face. Diridritso. Dili ka namin tong ang pangutana. Video sa November 23. Ayong tinutukoy ko noong 26. Muli ko yung mga sukid di paminaw. Ah? So, ang pangutana is very simple. Kalombe, lalaman, ang ko naman kang anaay admission against interest anang November 23. Sunod, pangutana, napabailain. Simple na pangutana, haray. Ah, niya ginan siya, kanang giingon na nga ipamimigyan sa DepEd, unsa man dayon na. Investigator man ka, kaimo man kang ipaminaw ng video because cyber ba yasaday? Cyber crime division. Kana ba tong money inimbisigahan sa NBI? I hope dili ha. Kay bawo ko NBI may galamay ni mo imbisigar. Pero kini iyang kalaki ba? Dali mo masabot nga taon po no. Pero mo lagi na kung ikaw may lutok sa down kung nakasabot ka sa unsa gi kinahiladman bitapon sa kampanya ni lutok mo sa musulti ni lutok nga ilang taon ko nyog kuha na sad kay. Yeah, ito diwasod si Alan Peter Caetano Mahigal. Hakin nga portion sa atod gato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Mga pisa tagamay para di mo sa puton di ha. Kapi sa tagamay mga kagilaan, kini ang perfect coffee for you. Kaya dyan na si Idol Mikey na ngagdanan na akong pangapi. O sa Idol Boyki, makatabang kini mahigala nga kining EXL Coffee Mix 17-in-1 mga kagilaan. Makatabang nga ipabos ang cholesterol o try glyceride mahigala levels. Diha sa itong lawas, doon na kini anti-cancer properties, makareduce sa blood pressure, o makatabang sa dunay allergic rhinitis. Gawas sa spirulina, doon na sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadol ma, mangustin, malunggay, kanila, o bayabas. Ingon man ang rosehip. Dili basta-basta nga kape. Mao kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
4: Straight to the point.
3: Eh, balika ko no, padayon ko no ng names. Padayon. Kay Tano pa niya, wapa niya ang katong cross-examination, daghan patag mga tukip. Tikapunon, ano may gila mga angles. Balikin ka kay Tano, lasa. Ha? Ako ngayon ko no, tiwasa ko no dong. Tiwasa ko no dong names.
1: Ano mabuti yung video? Bakit hindi mo alam yung laman ng video?
0: EDSW, ano yun? Sir, pwede ko pong tingnan yung sinasabi
1: niyo. No, so you do not know what the alaman ng video?
0: Again, tiningnan ko po ang video one time and ang nag-review po ng video, yung agent on case.
1: Yes, but you're the agent in charge and you're the one who filed the affidavit. Okay,
0: yes, sir.
1: Next question. Nung sinabing ano, mag-people power, tapos ang sinabi niya, hindi yun yung solusyon. O kung nag-people power, sino magiging presidente?
0: Siya,
1: kung nag-people power at mawawala ang Pangulong Marcos, sino magiging presidente?
0: Siya, sir.
1: Oh, so hindi ba admission against her interest din? Siguro sa interest niya, maging presidente. Pero ang sinabi niya, what?
0: I think so, sir.
1: Okay. So I mentioned three. So my next question. When you have an admission against interest, do you take the whole admission or you can cut it up into parts?
0: Again, Your Honor, yung...
1: If my admission against interest is one sentence or one paragraph or three sentences, can you take one sentence and say yun lang yung admission and the two other sentences are not? Can you divide it up?
0: I think it should be the whole, sir.
1: The whole sentence. So the whole sentence niya, nung sinabi niyang kung papatayin ako, is pinagbibintangan niya yung tatlo na papatayin siya. So if you say it's an admission against interest and you believe it, you also have to believe na papatayin siya nung tatlo. The same thing, if you're going to say na namudmud siya sa DepEd, ang sinabi niya galing sa First Lady yung pera. So you're also going to have to believe that. So if you're going to believe her na yung ibang sinabi is seditious, eh ngayon sinabi nga niya hindi solution ng people power. So as the evaluator, bakit hindi consistent yung evaluation niyo nung video?
0: No, I think yung in so far as people power is concerned, I think sinabi niya yata na yes ma'am, natutuwa ako dun sa ginagawa niyo.
1: Hindi.
0: Pwede ko pong ulitin.
1: Let the record speak for itself. It's on page 26. Same paragraph nung sinabi niyang papatayin, no? But having said that, last question, no? Bakit sa cybercrime ni-refer? Ba't hindi sa anti-terrorism or sinabi mo meron intel?
3: Okay, pause.
1: Bakit sa...
3: Pause ha, kaibida. Wala tayo yung uras mahigala. Uy, ugma na tayo magtiwas. Ano yan? Bali, polis lutok. Hindi masabutubag o tarong. Pero tinuray lang mahigala. Yung taga-NBI na minaw na turon. Mayroon ko, kanang mga taga-NBI, mga maayo ba yun sa laday? Okay ba yun sa kana mga investigations? Kini nga particular investigation lang murag alanganin siguro ba taon? Nasuguan na po taon sila. At timingan ba yung mga nasuguan ba? O niya ipa, lingkod ka sa witness stand nila nga. Hay, Ginoo. Ay, ha? Alas 10:11 na kini nga pulso nito gato may gala sa Seed Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahintang sa panahon karoon na pandunay may balita gigan sa pait. Kana ang Seed Liniment Oil nga may muhatag o kupayan sa tunggi antos ng mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmang mananap o mga insikto, bisan na lamok, dili magaduol o dili magkapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Seed Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling. Okay, alas at may galas mga nasakpang na Minos DYHP, mga winners na ito kalumbutaga. Atong hatagay pagtagad, estulin niya karoon kasamang Lailin Labanes Aligadas. Yes, kasamang Lailin, kumusta di Alin? DYHP,
5: mayong punta po sa kasamang regimen Attorney Rofil, balik din sa Talisay City. Dinlaing grupo na usapan makarawat sa itong mapahalipay nga bugas of chorizo. Isi pa salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Aning Bakarisas, Leones Ortez, Ecres Ribonza, Rosalinda Caballero, Elvira Espinosa, Porita Cabrelles, Gwendolyn Ilianan. O karoon sa ikasinggitin nyo sa DYHP. Kaban ako si kasamang George, si Kuya, kasamang Julius Balili, kinisi kasamang Lailin Rabanis Arigadas, DYHP.

0: Oke, okay, selamat lailin laban sa ligada si Bonga report. Kini nga portion natong sa kanato may gala sa sugar troll, daghan kaluan mga dunay gipamati, dunay mga balatian sa may ning insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw na anin, dunay food supplement nga para nimo kana mga higala ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement, dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Yung gikan yun sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine. Mamakatabang kini sa mga naglisod sa pag katulog sa may ning insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Maong sama ka na to, matag adlaw nag sugar troll. Onya, oy, ato nang i-congratulate mga kaigalan tong amigo, pare ni sa mahigala nga chaplain sa Police Regional Office 7. Karon to nasa nasayin sa Davao area. Congratulations, Reverend Father Marlo Labares, pare na doktor pagyod, sa PhD in Counseling Psychology dito sa De La Salle University. Baguhay lang mga kaigalaan. Og nakakuha sa high distinction summa cum laude, mga sukintig paminaw si Reverend Father Marlo N. Labares. Anya kay pare man siya mahigala, chaplain man ni pulis ni doktor pare onya sa iyang pulis day pulis colonel pagyuday colonel langgo ani salamat kay Father ni bisita ni sa na kodre mahigala sa sibianan kay naminaw day sa tigpaminawan sa din nato pero to na sa nasayon ron sa Mindanao. Good morning Father Marlo Labares. Shout out Attorney Jason Ripaso, Attorney Jan Cagulada, Attorney Rani Montesclaros. Happy birthday sab ni Dudong Mukong sa Balay Tiki Dumanhog. Gikan sa mga pag-umangkon igsuon sa Lawaan Talisay City. Naminaw kalon si Jason Arias ug Ma'am Juan Tunyakao Arias. Patirna Tunyakao ug iyang mga anak ka from Reyna Lao. Og happy birthday sab ni Mama Turia Abapo sa Puok Talisay gikan ni Jojo Dinsyo og Jackie Lo Carlsen sa Norway. Naminaw sad si Nazer Zaylo sa Jensan karon. Zaylon sa Jensan. Pati kung ulas may gala sa ngans, kinitibok ang puwersa sa DYHP Arimin Sibok. Kusko sa mga Rufil Fernandez Banyok, manamilit ka ninyo pinag-ispagingon. Sa kanang panahon, usta ng higayon, dalaygon ng Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
2: With 7,107 islands and over 110 million people, One Radio is favored by all.
3: Tata RMN!
4: All the time, RMN kami!
3: Tata RMN!
2: One Radio is favored by all.
3: Tata RMN! All the way!
4: Loyal kami sa RMN!
3: Tata RMN!
2: One Radio Network conquers all.
5: Number one!
2: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
6: Makakarating pa rin sa iyo.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasultihon.
9: Ako'y pasultihon. Ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
10: Kun ako sa pasultihon, ako sa moingon.
5: nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
8: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Dolly is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dolly Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
1: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken filet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
2: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Mami sis, paimusla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay tuluran ni Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18, o 19, hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one, take one offer sa bundle deals. Napugin mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, tunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mapalit. Ayaw si Fiata, ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB-258924 Series of 2026.
5: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
6: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
7: Uy, nga naman, Marie. Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
6: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, so sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy, huwag yun may makasuway anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
7: Yun sa man ninyo, Marie.
6: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Dikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Hiaw mo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindang pagyun kayo ang tubo sa baboy.
7: Uniface?
6: Kaayo, Marie. Imagine na, Mariha, sarap po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kaayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
7: Kadako di ay, Marie. Tudloy ko.
6: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
1: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
8: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
9: Para sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
8: DTX 500.
10: Pabali sa mga butika. Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidayeg sukad pa niya itong tuig 1929. Karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pilakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipur sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
11: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
12: The original Koi Herbal Capsule.
13: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
14: Pero nakainom na kapuy, ma'am?
13: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, magtas-tas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
12: The Original Koi Herbal Capsule.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, naapon ang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
4: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
5: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
6: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag-yun, imlisan og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
7: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
8: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
7: Basin ba yung mabatal noon kung balik, ana, ha?
8: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
7: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
8: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: This time check is brought to you by iBerry. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
10: Dr. Liberal Espedal, Dumitris, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Gentil lang siya sa tiyan. Hindi siya acidic. Ginahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya mula kang kaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
11: May buhay sa makabuhay!
12: Hi! Hello mga kasama. Kinigay po ninyo Kuya Joel Binsi, kauban sa partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kiksunan mga kasama, awagong ko kamong gumagamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Andoy. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kahigalaan ang atong magtatampo si Andoy.

Kini ako problema bahin ni sa akong kaugalingon ngambot. Ug angay ba kong mutuo ani? Pero wag yung kukusabot. Ug mutuo ba yung ako? Pero aron yung masabta, no? Kung unsa ni ako sugila nun, ing naniyon ako pagsugod, samtang nagkanta-kanta ko nga wa akong kumpare si Pari Pedro kay tuha sa iyang 16 anyos nakikita kay gitagaan sa niyaglod. Karon, nikanta na ko.

0: Dai! Dai! Dai!
1: Oi! Susi ako nung beke, sana nanay kong dia. Kasayo pang nanay kong. Wapagan ni Adlaw si Minay.
0: Away nanay ko, nay! Ako tunog at kanta, nay!
1: Oh, siyalan bago di ayoy. Ikaw ra dito nagkanta-kanta di.
0: Oh, ako taon, nay! Ako taon!
1: Bantog ra na kaya mukat ang kanta.
0: Pura di isang tagay katanto, hinawayong rung Adlaw, arida.
1: Ilom di ay. Kanang imong kanta-kanta di, ano? Og imo pananggihag daw dito kanang babae nga imong mailan. Oh. Malipay pa ko.
0: Huh? Ilan yung grabe naman sa nangyay mo na yun?
1: Nga naman.
0: Ilan man?
1: Inunta na lang nga na ilan. Kay Liso, magyun ang naungaw kuan. Maninood na. Ha, maninood. Di magyun na kadani. Og makadani mangani na na. Aw, kana. Klaro ran ang nailad.
0: Ha? Huh? Sige pa ipa sa iyo. Nya day, di man gyud ka kasabot ako day na ngano ni nani ni akong naon.
1: Anak. Hoy. Andoy.
0: Ngano man ay?
1: Dugay na kay kang nagsigig sa nagsigig sabot nimo.
0: Dugay ni kay ka?
1: Dugay na kay ko nagsigig sabot nimo. Hinumdumi ha. Duha na lang ta kabuok. Kung matutyo gani ko, na, ikaw na lang usa. Magsilbi ka kang, ikaw na lang usa. Mas may nang makakita ka nag-asawa, unya mga anak na ka. Kana, malipayo na kay kung amubiya din is kalibutan. Kaya ako na lang masiguro, nga ang anak na kong wahinungdan, makatilaw na gitaon ug maminyo na. At least, no, wa na ko yung nahunaon pa. Dili na makundinara nga kung kag.
0: Ah, binahay ka bala ka na. As soon as possible, makakita na ka sa imong apo.
1: When? When?
0: When? When, Alguno? Basta, coming soon, ay! Coming soon!
2: Ima, tol. Salamat, tol. Okay kay tol?
0: Tagsarang ka makita nga mag-inom niya masulti sa...
3: Tol, Andrew. Sakto biya sa dang mga pangandahay ni nanay ni mo ba? Kaya nagunahuna mo taw na siya sa umaabot ba nga simbako bawara siya. Kitsa pa makauba ni mo nga. Wala naman wa, pa magkamag-video. Mau nga, pagkita na pa ba itol?
4: Bito, tol. Namay tagang dia, tol. Kung na nakakuha ang kong bisensya niyo, tol.
0: Asawang
3: Carlo?
0: Kisa Carlo? Diliyos? Asawang Carlo? Kisa ba na do? Probina klaro ako na do? Kuwam to pang sinabot yun. Ay, basta magtupat ang tulo.
4: Mapaminaw, Rol. Sagbat sa nang usarong mingo na ba niya ngiupak.
3: Asawang Carlo?
4: Kato bang nag-abot ang nagpahilot ha? Kinumdam ka to? Kato nagpahilot ka? Kay naglisot og lingi? Unya, mag-abot ato dito sa bahay sa manghilot. Naasiyang babae nga. Gihilot? Nga, katong gihilot nga naglisod og takom sa iyang baba. Ninundom ka to?
0: Unuhusa ka dito siya. Ano niya ng takom iyang baba? Ano ka dito, bro?
4: Ay, kadyo siya.
0: Nga? Kato siya, kadyo? Kato siya.
4: Kato siya nang huyab ko, no? Kato siya. Unya, pag-huyab niya dako. Dako man kayo. Bibingat iyang baba. Diliwa na mauli.
3: Ay, malak dyo na ito, bro.
4: Katulatul!
0: Bata pa to? Ha? Mas yung preso ta to, ha? Bida sa nipo tuloy.
4: Bata pa si atong higayona, pero karun, adaga lang japon.
0: O ba? Bida, no? Daga, ha?
3: Pero nalak.
0: Oo niya, maayo ka to.
5: Mayo nang salon.
2: Oh, mayo.
5: Papalit ako og napkin na.
4: Oo, hala. Tul na ra tul, wapli ba tul. Wapli ba.
2: Kuat ka din.
5: Usa lang ka pa.
3: Daga na tul, kay napkin na gipalit
2: tol.
5: With wings nang ha.
3: Tarawa ang back. View. Tul, ang back view ba? Nadalit ko nandun ha. Murug mimbur mas maka.
2: Usay maka.
3: Maka bibi ha. Nalik ko. Nagdalit ko pa nandun. Awag mo tubang ha.
4: Awatol. Matubang ha siya tol. Awatol.
0: Oh my goodness. I hate drugs.

0: Bio-Draw Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
0: Bio-Draw Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
0: Bio-Draw Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
0: Bio-Draw Herbal Capsule.
2: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluoy mangguko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
2: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
4: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: This time check is brought to you by Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now. This time check is brought to you by Kundura, strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo.
6: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
7: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
8: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
6: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
10: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
11: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
12: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
13: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
14: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
15: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
18: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
19: Uy Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
20: Nga naman Marie,
19: ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay ko sa kong gilaw.
20: Mauna diya Marie, mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami Marie, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
19: Yun sa man ninyo Marie.
20: Nag-unifins mi Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
19: Unifins?
20: Kaayo Marie. Imagine na Marie ha, sa napuka bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
19: Kadako di ay Marie, tudloy ko.
20: Oh, dahil feeling guide Marie oh, nanay numbers ilang teknisya di ha, kay libre food ang ilang servisyo sa Unifeeds.
21: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.

0: Tol, siguro ka nga maugyo na iyang naong.
1: Maulag na. Nagtuo kang aras na, Tol.
2: Huh?
1: Ay. Oh, iay.
0: Sa'y aras ba? Sa'y video.
1: Kala bang biskoy lang aras ng mga tiguang. Iay na,
2: Tol. Tol, Tol, ito na yun, Tol. May kinapastidahan. Diskartihin na yun. Dili na
1: alam. Ayaw, ayaw, ayaw sa haya. Ako'y una, ako'y una.
0: Gusto ka yun na.
1: Wala pong pamantikadaan. O niya, nika-build up na ni mo. Anak na kamusugod sa imong pag... Pag-usay
0: mo.
1: Muna, pag, pag-mugna ni mo. Follow the leader na yun ka, okay?
0: Oo, sige. Ano ba
1: na? Yala kitol. Watch and learn ng mudihan doha. Okay?
3: Nang, kuan lang sad ay nang apililan sad o kuan nang bi ka ng shampoo, ka ng mubuwa.
2: Huh?
3: Bitaw nang bisag, unsa lang shampoohan nang.
4: Hi, Miss Beautiful.
3: Uy, pungasi.
2: Huh?
4: You still remember me, ha? Huh?
3: Natural, uy. Kinsagot tayo, di mahinomdom ni mo, nga ikaw man, ikaw tong kuan mo ay nagmaoy nga nahubog no, nga nahuka sa kanal.
2: Huh?
4: Never mind, never mind.
3: Kumusta na, Deka pungasi? Buhi pa, Deka?
4: Pagkakigro sa di mo, ay.
3: Malingaw mo ko ni Mudro, uy.
4: Ito, ha? Luna ko yung amigo ba? Gusto siya magkaila-ila ni mo. If you won't mind, pwede ba?
3: Pwede kaayo, pwede kaayo. Kinsa man?
4: Naras pa nga. Ako pa niyo, na?
0: Tol. Ay.
2: Tol. Bising niya si Pedro. Padulon ko na ka dito.
0: Oh,
2: padulon ka?
0: Murag lang gamat ulihaw na. Wait. Uwaw, tatuloy.
2: Uwaw, uy. Sige na, lakaw na. May kikibak-apan ang kandaan ni Tol Pedro. Lakaw na yun ito, Tol.
3: Ansa man, Dro? Dro, tingog, Dro.
0: Ay, ano? Ikaw, may wakatingog na ba?
4: Si Andoy, akong amigo.
3: Ikaw di ay si Andoy? Si Andoy Pordoy?
4: Di na si Andoy Pordoy. Oy, siya si Andoy Pusoy.
3: Pusoy.
0: May
3: tutok lagi ka na ako. Mahilis baya ko, ha?
0: Carl, pwede mo ka pamisita si Nyo Krugby?
3: Pwede man.
4: Okay daw.
0: Sa pagkatinoon lang yun, huwag kay kubabihag sa kagwapang Carla. Kay di mo yun siya gwapa. Saan pagkagwapa to? Pero, nasa igamay nga mga medyo dunay gitago ang six appeal ba? Pero, maurang badarang piyungan. Kay, maurang magdituyo na to nga, maminyor ako. Nga, basta badarang siya piyungan. Para hatagan akong apo po ng akong nanay. Okay na. O niya.
5: Unsa?
0: Oh, nay. Amaw na. May nakita ng babae nga akong pakaslan. No, eh, kung dad unsa, kaminyo unsa altar.
5: Ay, kung mauna andoy, magminyo na ka. Yes. Himoy idayon ko bisag tulo lang kabuok, apo ha.
0: What? Paspaso, sinuwa pag lina tumatakang, imo namang ipaukay. Hinay-hinay lang. Ato mo ginapadong.
5: Unyag matutyo ko, inikaugma. Saan man ako pagkakita sa kong apo?
0: Ah, bida sa di mo patutyo sa di ka. Tarungag bahid para dilipusoy. Unya na ako, pagani ko banguyab gali.
2: Huh?
0: Wapag ko ka banguyab.
5: Uy, kinahanglan baya ni mo na kinahanglan. Kahinampak baya ni mo eh. Kahinay ba ni mo eh? Birahi na yun. Gusto ko nga, unsa man.
0: Saban.
5: Gusto kang i-garantiya ng atong tubaan.
0: Kalman lang, ginay. Makal ka lang dyan.
5: Makal sa mata ni mo. Gamita nag-fast forward, oy. Hinay kayo ka. Kanyahirang natiguang ulitaw ka na lang. Birahi na yun. Ayaw pagtiniguang.
0: Naipres. Apurado kay nanay tao na ako nga maminyo na ako kay Aron. Doon ako nung isa yung mahimo na yung iya ko nung apo. Isa yun na lang yung nanay. Paningto patag maayo bugbog ana una at kahimo ana. Unya?
2: Tol. Siguro nang yung katol. Di na mausabi mo na una, Tol.
0: Tol. Pida. Sabot ko sabuti mo pa sabot, Tol. Kung unsa ng kapiking naong Carla, probida, matawar na piyungan ako. Kung unsa mo, tabunan ng panting naong na, okay na na. Masa importante, nga kami, ha, minyo, mi, bala na kung say, sultis o bandi, ha, bisag apiki kinagnao kung pamaabot ka sa awa, pero, hindi mo sa lawas na wow.
2: Oy, tinuod ka, tol. Piyungin ko na, tol.
0: Piyungan lagi, piyungan ko na.
2: Isa.
0: Ay, si Pedro, bida.
2: Isa, isa, asam.
0: Pagkawatay si Sabi, kaya magkatakanta, tol. Kung bisita ko, nga, margaran na, tol.
2: Nakuha, mito, tong sista, nungay, magkain ang botay.
6: Tol, tol, tol, tol. Tol, tol,
2: tol, tol. Ah, wala, na,
0: sa practice na kaniyot, be. Basing ka, yung mga kata, basta gitar ba ito,
2: lumuran. Oh, dire.
0: Lumukeng sa pa. May naman practice na daan, be. Para nindo, diba? Nindo, tingin abutan ito dito. Diretso na na. Sige na. Soy, kung saan? Practice na?
2: Oh, dali na. Oh, psst. Dali na. Lugoy mo practice na kaniyot.

0: Madayon ba katupamisita sila si Pedro, no? Lo, ikaw ay klaro de eto nila. Hanapa man na ito si Gispanas.
1: Ala?
0: Ah.
1: Sumisigilan na mag-le-le de as bantana, ha? Magipabot ka nga bisita?
0: Ako, antay. Naman ko'y mamisita na ako, tay.
1: Mamisita? Uy, milagro!
2: Ha?
0: Kala, insad ni mo, uy. Abi kay karon pa ako kasuway og na'y mamisita. Milagro di ay.
1: Ay, di ba? Ang buot ako'y pasabot nga napag-idein na sa haag di
0: ay. Okay, uy. Unay, tay, uy.
1: Pero, sige lang. Okay na magkaka. Kailan ang kakaan ng mamisita ni mo?
0: Gahapon pa may nagkaila, tay.
1: Gahapon pa?
0: O, tay.
3: Kahibo lungan.
0: Halat, tay?
1: Sa maroon?

0: Pas kay giganta, sister di kapas.
1: Way
0: pas koy!
1: Way! Uy, ayaw kinanaatay.
0: Nabuhang yun. Nabuhang yun.
2: Kami karumili. Kami karumili. Ani, ako in town ni mabog ng gabi.

0: dili saya ta ang gugma ko imo da di kay idi iya ra iya gugma di da sa istorya klaro klaro ni ba
1: klaro bitaw ang sa batul ito ayo tu pa layo lang
2: nay gon no ta ni un sam ni ah
0: ikaw ra adi kami adi ako ning mabug na kami di kay ali kami
2: wasa usum di klaro ani
0: yan mo tu kadai ko buga buga biasa paroy bang ko mo gawan ay ora ora ni abi na bitaw no Bida do?
1: Patay! Patay, pre! Patay!
3: Dali Dalia! Dali ang gino! Nagabuhi!
0: Okay, okay. Kung nang saan eh. Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay! Patay!

0: heart disease. Parehas sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Maglife Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
1: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa paginom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, maginom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Beaver Sandal!

0: Sandal, ang super sandal.
1: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pabrito si Mudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko kawan ni kalisa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa na magkuy bate nya ka antok karon nag minti na ko. Antok karon ayo na ko gunikan sa Cogon o Panyawan. Pabrito si Mudlan amo isa sinta nakapin.
3: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
4: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug i-excel maka

0: Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
1: May buhay sa makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoidance Power, Bisaya Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam ng aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Gawas pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahil kaninyo sa RMN, Avoidance Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
4: Si Ann-Ann Nebres, nagbiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
5: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan. Ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
6: So, o ingon ana paragis bila-bila.
5: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
8: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay

0: Gibuya to ni Mugtuyo ang ero, tay.
1: Sabay gibuya, ano eh. Kita bitaw gato nga, niyar na tang aristaas.
0: Kisa rin nagbuya at to nga, nagkagawas man tong ero.
1: Gigitkid mayo sa ero ang PC nga yung gitan. Kaya bagay kanta.
0: Mamalit pa ka to sila din sa ato, tay.
1: Oo, interesado gin sila. Ano di man? Pero tapaw rang ibati atong mga tawanan diyan mo. Ah, dito tumbalik eh.
0: Tay.

0: Oh, salamat si Carla. Nung naglakaw pa doon ng tindahan ng salot. Ako siya pagkisultihan taon. Huwag ba siya taon ka malain nga nanagan mi gabi eh. Ako siya pasabto nga. Isu kay ilang iro. Atuon ako.
1: Lima ka kilo nga bugas ng unya duha pod kalatang corned beef o duha sad ka beef loaf. Kana lang nang, salamat.
0: Hi, Carla.
1: Buhi pa day ka?
2: Huh?
1: Dali alang palihog nang, kaya kadali ko.
0: Kanang, Carl, suko ko na ko. Huh? Si Tiyan kayo, suko nga. Nakabuhi ang inyong iro niya, iso kayo. Dako, gugnaon na ako ang inyong iro. Probida, mo ito, libo ang padagang taon, eh.
1: Sa may tuyo ni mo.
0: Carlo? Carlo ang akong... Ay, Carl. Carlo naman nga, no? Carlo, hindi ka?
1: Yeah,
0: Carl, naibaw na ka nga. Naibaw ko rusok ko ka na. Pero, 2 taon ko. Hindi na ko tuyo nga malain ka itong gabi o na. Anis pa, oh. Naibaw kung nagdali ka niya. Ay, daghan mo kay kang makisultin. Di magkaganahan makisultin ako. Sultin lang ko ni mo nga. I like you. I love you. Kagusto ko ni mo.
1: Ano na kagusto man sa kanako?
0: Oo lang. Kagusto lang.
1: Pagpuyo eh. Ano lang taanaan doon? Hindi na kumadaan ang mga bot-bot ninyo. Ako na lang ganyan yung naginutun? Ano ako man imong napilian? Nga na may dagang dagad ya, nga gwapa pagid kaayo, mga kwartahan pa, sexy pagyod. Anong aray magyod ka nako? Pagita na laglain mo eh.
0: Oo, bidan. Naglisod mga liko ni mo nga api, kikikagnaw. Sakamutang kag mga gwapa.
2: Huh?
1: Ay nalang pagdakom nga sugtong tang hanggawa ka.
0: Oh,
1: ako apek ikog naw. Ikaw, waday ka man namin ug naunsa nang naw nimo?
0: Oh,
1: ako pa nimo no? Utawo ra nimo. Kay perti gyud kun uta.
0: Oh, ay kal kon.
1: Nang saludo sa manana kong bugas nang ang akong linata. Dali apalihog nang bi kay di ay bukbuk sa akong kilid.
0: Oh,
1: basig musod diris bugas, mabukbukan yak apil ang bugas.
0: Oh, di Carlo. Mao ni ako problema taon, murag samot kalayo inuna ko sa Carla. Saan mo rin ako? Sura na pangita ang babae. Bisag tinstuan taron na po lak, babae o saray lalaki. Pero pangitunon kay babae ron kay paldo-paldo mong mga babae ron. Kung saan? Niya, hassle pa kayong panguyaban. Kung saan mo rin ako? Ha? Ganahan ba ito ko ano niya? Bisag pandili kayo hapsay ang sura, pero madama mag-utaw. Kaliwag tambagi ko ninyo, bih? Bam, ati Pres. O saan man, sa ibang ato na kuha ni. Kung ka may pasultihon, andoy.

0: ังไงเรา
1: บ้ากูดมอร์นิ่งบ้า
2: บ้าไปค่ะบุนดัง
1: ดงเปโดกูดมอร์นิ่งดงเปโด
3: กูดมอร์นิ่งแต่กูกูดมอร์นิ่งแต่สโตรีโดกูดมอร์นิ่ง
4: แต่กูตุ๊ปังกูดมอร์นิ่งโอ้ยกูดมอร์นิ่งได้สักปันโอ้ยสัก
1: กี่ปีซิตาร์กันจีดีเฟรย์โอ้ซาโต้ได้จีเจ็ต
3: แต่กูกูดมอร์นิ่งแต่สโตรีโด
4: Good morning, atong usbon ba? Atong si ang senior citizen si Boy Prahino ba? Atong mayong may good morning yung gabi ni Johnny Arnold Galiste. Niridin ka pinira. O apel na itong GC Baril.
1: O GC Baril. O GC Baran.
4: O GC.
1: GC Baran. Atong amigo.
4: Mubugting.
1: Si Ono.
4: Nalik na baro.
1: Nalik na baro. Dong, nanay, kumusta ka niya, dong? Soroy-soroy niya rin, dong. Pero magkita kita personal. E bro, nangandoy ko magkita ko ni Monik na. Soroy niya ko diha. Anam ko yuyuan diha sa... Otsaret kantabako ako ngoyoan si Tio Roilio. Oh, Tio Roilio na kurda. Og sida Maritis diha, kumusta mo diha sa imuha mga anak tanan. Sorry-sorry nya ko ni mga dog nanik ha. Nya pasalamatan pud nako ang akong amigo si Sir Dario. Dario tagama nasingin. Basta akong amigo si Kuchel Dario. Kumusta ka diha Kuchel Dario? Sa ato ang mga kaisunan diha. Labi na gyud sa ano, wow, tong lista na ko diri ko Charles Dario.
4: Dario Surik.
1: Kalimot ko.
3: Sabi na kita si Kuya Alan. Kuya Alan na. Yeah. Di shout out ako Kuya Alan sa San Roque Pharmacy Talamban, Ida Tudud, Cheryl Cuerda, Doris Almana og Leia Abendan. Maminaw gyud sila permit sa DYHP. Thank you kayo.
1: Maminaw gyud delivery ka yayong bagyo.
3: Wilma. Wilma yayoy bagyo. Ay klaro ay. Yeah, happy
1: kayo.
3: Happy kayo mga mama Kuya Alan. Kay permit sila ni Palisa Don Pepe Tablia kay Ting Klasina. Ang mga bata mo inom para happy happy sila. Niya taas ang ilang energy. Anya para sa mga dagon ni Samut ka happy. Kain na ana may Don Pepe Dark Chocolate. Anya ugum-ugum palit mo ha sa Diamond Yema OBM special. Palit sad mo kay crunchy crunchy ang tasty fish cracker og Paulitos macaroni crunch.
1: Okay, dere-dere ako ng amigo di ay. Salamat kayo. Tagama sa ana singin Bohol. Kumusta kaya Dario Tampos og ni Chris Tampos? Milchor Pungkol nga dunay kamot, Bori Pungkol nga dunay kamot. Mark Padin og si Junjun Manggito. Thank you kay inyong tanan. Ninya sa tanang mga tao. Opod, salamat kayo sa pag-inom ang mga bata. Sakto to ka, ti Jinjin, ha? Kinanglan, mainom yutag Don Pepe Tablia. Kay mauni, the best ka na tong imnon nga padung ta iskula ka. Inom yutag Don Pepe Tablia. Sa ato, babro vitamins ba? Siyatag vitamins Don Pepe Tablia, mga bata. Og ang Paulitos Macaroni Crunch og Tasty Fish Cracker. Ang ato ang baunon para sa ato ang pag morag snacks na ito, inigresis. Unya, ang mga nagsatsyad ya, ang ato ang isumsumsumsum, mao ang ato ang Tasty Fish Cracker og ingon man ang Paulitos Macaroni Crunch og ugum sa tag OBM special og Diamond Yema special. Sa tanang mga tao ni former Kapitan Jun Ramos na buhat si Miguel Poliar Fertilizer, kumusta ka niya? Kap, salamat kayo. Og sa tanang mga tao ni Sir Cardo Moreno og ni Ma'am Nini Moreno, kumusta ka niya? Dailos Digal, kumusta ka niya? Og Ma'am Faye Bayarcal, nga ilang mga tao ilang ipainom sa tuwang kaping matapang nga kaya kang ipag laban ang said Panyawan Coffee Mix. Maunay lami kayong imnon sa inyuhang mga tao diha, Ma'am Nenen Moreno, Sir Ricardo Moreno, para kondisyon kayo, mga fe, paimnanay mo mga tao diha sa Barrier Calcitri o ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pepito, basta Toledo, number one Kuya Nick Pepito, Dudong GR Pepito, o ingon man sa Brumage PH ni Inday Shin, nga ang iyang mga tao sa gipainom o kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa trabaho, gimbotong tanan, ang said Panyawan Coffee Mix. Maunay, the best kay na to, eh. Ito ginang trabaho tao niya, ato ginang imnan o said Panyawan Coffee Mix. Nindot kayo na stadan. Kaya ka ni Brumit Fitz, good. At trabaho ko dan eh, ang inyong panimay nga wanay makatiman sa paglimpyo, hugaw ka inyong panimay. Mauni trabaho sa Brumit Fitz, limpyuhan ang inyong panimay. Ayuhon ang unsay mga nagkaguliang din na ilahang limpyuhan. Pinagi sa Brumit Fitz, taugal ninyo sa Facebook ang Brumit Fitz. I-type ninyo, Brumit Fitz! Dahil numero niya, taugas si Ma'am Shen. Shen Pepito, ang anak sa number one consilor sa Toledo, Kuya Ray Pepito. Og sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnarso, Ricky Asnarso, Ryan Kalki, Ma'am Kasmer Araraw, magila pong mga tao gipainom. inom sa ato ang kaping matapang kaya kagipaglaban ang said panyawan coffee mix o labi na giyot sa opisina ni Talister Daan ng ato kutsihal diha. Talister Daan, Danny Caballero, ang kutsihal sa dato, si kutsihal Ferdi Rabaya. Maosa na ilang gipainom din ha sa Talisay City ang ilahang mga tao din ha para kusog mo trabaho at ilang gipainom sa ato ang kaping matapang ang said panyawan coffee mix. Labi na giyot sa opisina ni Kunsyal Francis Paris diri sa siyudad sa Sugbo ang gipainom po sa mga tao ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix sa opisina ni Kunsyal Joel Garganira. Thank you kayo Kunsyal Joel Garganira sa imo ang mga tao nga imong gipagamit sa to ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. Thank you kay ninyong tanan at impress.
0: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanahan nga nagtumar, nag-maintain karon ng Sir Panyawan Herbal Capsule, Sir Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sir Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katotasog sugar, ingon maan ka ng bukul-bukul nato sa itong lawas, ato nang imlanog Sir Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mong kaunsi mong pamahaw, inom daan ang usaka kapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Inigpaliuto ni mo, maugyapon, usagyapon ka kapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka mong kaunsi mong paliuto. Maugyapon, inigpanihapon ni mo, inom na po daan ang usaka kapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Og alang nito na problema ng kidney og UTI, ayaw na magkahadlok, tugod kay doon na ni makatambal ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney og UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. Og kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon, kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney og UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, mas Kugon.
1: Salamat kay Ate Bres. O sa tanan itong mga kaigsunan, kita na sayo yung taga. Kaning atong panakit sa kalawasan. Tugon sa atong trabaho, tanan, matagadlaw kayo ng ita. Uta sa ato ang kanang bangga pang paghinabuhi alang sa pamilya. Mauna nga, bisan mag-drive ta, bisan kung sa leto mo aton, mag-bat sa direct siminto. O kung sa brya, mag kaning construction worker ta. O sa tanan, mag-janitor ta. O kung sa panadiha nga, magkakwarta lang yung ta. Unya ka, apoy kay atong lawas ato na nga plasan sa ato ang said limit oil nga maugyoy tinuod nga mutabag nato tinuod ni siya nga muwagtang sa ato ang ngano na himo maning number 1 ang ato ang said limit oil tungod kay number 1 po siya muwagtang sa atong panuot pamaol panakit sa kalawasan varicose veins katol katol kutos sa kabataan ilikay pagyunta sa ringgi dysmenorrhea sa kababayanan unya kagid kagid paso paso pinagi sa mga wilding wilding nato diha kay maghan makain ng mga lagpot ng mga kanang wielding rod padung sa ato ang tamot kung sa panadiha mauna nga kinahanglan ato ng haplasan sa ato ang sedlinimituel nga tinuod mo tabang na to pero sabota ang atong gamitong nga sedlinimituel ang naragyo na mapalit sa butika di ba din?
5: Tinuod na sa butika rin kita makapalit pero naagi Facebook page ang Sed Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal ilan lang itay pang Panyawan Herbal niya makita tanang produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Limit Oil of Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kinatas kabukirin at puyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
1: Shopee na lang, kay para ihatod pa sa inyong panimay, kung wak mo isakyanan. Bam!
6: May buntang! Kaninyo din ha, labi na sa itong Water Cooperative, diyan sa Busco Management and Staff, Charlie Rizon, Jana, Rizel Proyulo, Ludi Enaniban, Judy Luz Rendon, Engineer Pablo Otor, Tina and Sinaris ka ng mga plumbers. Kumusta ka mo rin? Ayaw ka makalimutan ha? Sa dili pa ka mamuhato sa inyong mga trabaho. Ilabi na itong kabataan sa iyong ligo pa doon sa eskulahan. Sa celebrity ko, Dick Beauty Soap. Adunay mga sangkap kulto tayo ng papaya extract, natural moisturizer, para dili bang daya nga itong skin. Sa celebrity ko, Dick Beauty Soap. Magpabilin kitang batanon. Younger looking cutis artista, cutis porcelana. Mangutan lang mga sa butika para original na itong mapalit. Ha? Mas maayo ko siguruhin mo nga doon ay dako kayo mga litra nga level sa kilid sa sudlanan. Said Marketing. Maugin niyang original, ha? Said Celebrity Kojic Beauty Soap para original o dili ka mo mailad. Said Marketing. Thank you.
1: Okay, thank you kay Bamo niya, mga kaisuunan. Kita na sayod yun tal, na kinintoksin, dako kining mudaw, dako kining kadautan sa tulawas. Kay kinintoksin, mauni mo daot sa atong blood cells. Ang atong blood cells, importante kini, kay tigatod sa oxygen, nutrients, o tubig sa atong kalawasan. Inikadaot ini, inikadaot sa cover po to sa atong blood cells, mustiki, mulapot atong dugo, maunang magkasakitag major, major yung masakit. Cancer. Sir, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sugban pa na itong balatian. Mukinahanglan yun tayo inom ng G-Detox. G-Detox plus herbal capsule kay simple yun kay. Natural mo huni nga detoxifier, natural nga remedy. Tigbagtang sa balatian. Puno sa nutrients, gabawin makapaligod sa atong vital organs. Aprobado ni sa FDA registration number FR80715. Ang atong pag-inoman ni usar yun ka kapsula, usa ka oras sa di pa kamukaon. Pero doon na kay balatian kinahanglan katulog yung kaino. Buntag o to hapon o sa kauras sa di pa kamukhaon pero inang yun na itong walong adto sa dusi kabasong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number one nga mo flash out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Press?
0: Okay, ang sender na ito karong adlaw.
1: Si Dudong Andoy, Ate Press.
0: Andoy.
1: Oh, si Dudong Andoy, Ate Press. Kasi si Dudong Andoy, Ate Press. Ang problema ano niya kay ulitaw na siya guwang guwang ni siya wap agit siya yam na siya amigo nga na amiga si Carla iyang pag-explain karit po rin di masan mayo kaya nga rana sila igokot sila giro niya pag-abuntag murag gisapot si Carla murag namgot sila mabalik at ipres kaya yun sa on gukon mo sila si Iro mautong nagkita sila sa tindaan ng salod giingnan siyang Carla nga ayaw na pagkuhan ako nga arim kuno ka na ako nga nung kagusto mo ka na ako nga may mga gwapa niya okay giingnan siya niya pagtubag at ipres oh lisod gali ko nga dili kay kamayog naong labi na ka mga gwapa maglisod ko kay lisod gali ko nga dili ka gwapa gisagpa si Ate Pres lisod mo ganito nga kunimo nga piki kay kagnaong samut sa mga gwapa sagpaon antod gawa na yun Ate Pres mao ni ginsulto mo niya hindi pa na mao dong doy hindi mo na mao pag-explicar sa babae dong o tinuod na oy ang tanan imo ihatag para ang babae makagusto ni mo kay mao na importante kanalang buhatong Pedro nga magkoy-kuyog sa iyong mga dancer ang mga dancer mga dinagbag iyan ang pandadon ang mga bag o bag kanong mga dancer mga on sila si andang plato hatagot sa ratanan. Inalauna ni mo pagpanggang babae di kay. Bisag biya dancer niya, dili kay mga mayong naong, pero iya ko na di. Kapahagi di man di. Inana, lipay na.
4: Ay, ayan, Pedro, ayaw doon naman. Ikaw di kayo, pagkado isa kayo. Uso, iso.
1: Ay, lagyapin mo. Beko, may jarataon ng iya karapan, Robby ka. Maun niya, Ate Presi, ang problema. Unsaon ko noon na taon niya aning babae nga, nakagusto biya taon siya, pero ang problema, kay murag nawa, nalayoon man ang babae niya, Ate Presi. O saan, tungod sa iyang ibuhat. Di ba, Ate Presi?
4: Ipabalik lang niya, ipagpailob siya. Tinuod mo ka ng gugma niya.
1: Oo. Ang sabi natin, Pres?
0: Mauna, kay bati man sa batasan.
1: Bati, bitaw.
0: Iyan man ginsulto ang babae.
1: Insulto, eh. Dako ka ni-insulto.
0: Ang babae, umatural ako, sagpaon ako.
1: Ang sagpaon, eh. Ang ako pa ni, naablagi ko yung isoon, isoon pa niya.
0: Sa babae, nga naon man ni mo.
1: Doon mo, oh, yun. Di mo na mayo, imo, dong, doy, sayo pa ni mo, ha, dong. Mga agi ni mo, yun. Ikaw pa yung nangitag babae, imo pag yun na toon, pag istorya, sakit, kaya ito sa babae. Bisa, dili kayo mo, yun. Ikaw rapit tayo, gingon nga, pwede rin na itabunan ng panty, para ganahan, ta. Uningon siya, hukir na, way problema na. Tabunan ko nagpanti ang naon na, ganahan ako, anak. Oh, awa. Nya karon imo ginsulto ginana. Unsab taon kay.
0: Ay abini mo Gulyato wala say gugma ana.
1: Wala gi say gusto ani Ate Press.
0: Ano mangual mo siya.
1: Pero di ang iya nga apuraon siya si mama.
4: Nang minyo.
1: Nga baka apo din siya. Yung mama.
4: Kay matutyo na kuno.
1: Tutyo kuno pa dog yung mama. Ah, probida sa nang istorya. Bam! O sabi ay babasa na ito niya, Ombe. Maminaw, tabi.
6: Akong basaw na sa ring linya ni Carla.
1: Sige, sige.
6: Ayaw na lang pagdaw nga sugton taka ako apiki kug naong. Ikaw, wag ka man namin. Nung naon sa imong naong api, utawon para nimo kay perting kun uta. Kun dili pud siya tantong gwapo tingali.
1: Dili, pareha siya.
6: Pero bisag gwapo pa siya kaning gito mag ni Carla Redire o palaw man nimo tungod sa batasan.
1: Tungod sa kalagot ni Carla, sa ako di. Kung ako sa ato, sakto sa to ka Carla. Sa paon di kayo no unsa mo ka?
6: Oh. Andoy, kung ari ko dere sa daang kasulatan Old Testament Genesis kapitulo 1 bersikulo 26. Unya minguna sabang Dios buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Ari sa verse 27, busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babay sama sa iyang dagway. Mao nga dili kita usahay makapasipa sa mga binuhatan sa Dios kay gibuhat man ning atong nawong sama sa iyang dagway ug moingon ka nga lain-lain og porma. Ayon ang kwestiyon na ang Ginoo. Okay, siya may kabuhat. Di ba't ka maumabuhat? Kaning iya ha, kung panangalitan o nahigugma makamanuwa, ang importante nga wata ka mabuhi o pung or sulti nga makasama ng balatian. Kasi Pedro Bito, bisag dili tantong gwapo, no, kaya pag-disisayas.
1: Okay.
6: Dili mo ko natanaw no sayas sa tao ang sura ra. Kaya ko ari manggod ka sa mga gipadan. Amo man ang tumagun ng question ng ana, amo man ang tumagun nga, the true beauty of a woman is not the outer, but the inner sayang in the kasi, heart kasi, that cannot be seen by the naked eye. Kaya ko nung daas, napuyos kasi muna ay tinuod.
1: Muna ay tinuod. Naamang ko din na tinuod nga. Kada bang why, unsa na ba? Why plastic? Why kaplastikan? Basta, gikan sa kasing-kasing galing nga pagiguma. Tinuod din
6: na. Ang angko lang nabasahan sa mga linya nga nagunamang ko, tinindot mo kung kayo niglawas. Ramay, dili kayo tantong gwapa, pero nindot kayo glawas. Pabito mo, libog ko ni mga laki. Saan lang kapal? Saan lang ko? Ang lawas o ang naunod? Libog ko.
1: Ay,
4: bilahan.
1: Ay, okay, nakay disay sa Dios dong. Kami taon wa na bigyan mi amo at taon dong wa na mangyan. Mao ni nga ikaw dong Carlo, ayaw kasi pag ni andoy.
6: Andoy.
1: Ayaw usba na ina na dong pasakitan nimo ang babae kay laing kinasakit kay nasaid sa babae. Di maayo na dong. Di kami nyo anda ning kiniiya nimo ina na oni mo. Bisi mong gairan iyaw imo ang daigo ng babae para ko ani mo. Imo sa sabay yon. Di maayo na bam, ikaw bam. Maayo ba ang gibuhat niya nga gingnan niya nga bisag bati kag naong bisag dili kay ka nidog itsura naglison galing kong speaker di mo labi na kantos guwapa o di kitsa may di sakit
6: na nagliligod ka mong buhi o ngayon na nga pulong doon kay may ubus ang tao
1: ubus gano'y bisag ako di ubus galing ko niya
6: o panangalitan imunabuhian sa usak ka babae kay wa kay gusto niya wa ka manguyab niya saan mo tagi ma'am ka nagipanguyaban
1: umaong yun
6: ni mamuhay kag punga daw tan.
4: Oh, niya. Ba, kung anong nanguyaw siya na dong?
1: Oh.
4: Para lista na. Hindi, ikapidi city niya. Para lista na.
6: Usa city, ha?
4: Ikapidi city na nanguyaw na ko. Pang lista ba?
1: Wapag siya uyab doon. Ha? Wapag siya uyab. Wapag siya kasuway. May parihan mo nga kini. Ang kining 13 and decise anyo siga. Decise ni. Decise anyo siga 15 ni.
4: Puro 15 ka sa.
1: Gcas 300 kada hatag.
6: Lain mo tong nadunggan.
1: Usa ba?
6: Nagyaw-yaw ang babae mo, nagyaw-yaw.
1: Ano man?
6: Gwapo ko nung laki.
1: Kunya?
6: Tingnan ko nung laki ka nang, kung sa mani, daw kayo nung sa mani, daw sa, naging laki ka nung, asamang kuhan, ani, ay.
4: Ani yun?
6: Daw pa ko nung skinaban na wanag sa pod. Sama nung kanagalita naman na wanag.
0: Kala ko ang Puzzle Tihon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.
8: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
9: Bitaw, tinuod mo na.
8: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
9: Dili man kinahanglan manghambog pa ko. Kay asawa mangyo ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka?
10: Jo, pabidaw ako. Ayaw na pagdagan, Jo.
9: Dili na ko mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
10: Jo, maluway ka, Jo! Jo! Ow!
9: Oh. Mateo! scammer?
11: Oh, mana akong pagtanaw ni mo sa una. Og bisang gamay, huwag ito mangandoy nga ma-follow sa sama ni mo.
9: Nga mas lalaki pa tanawon kay ni mo. Pero karon?
11: Aho, ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisang kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
12: Bisan ako?
11: Oh, oh. Lola?
13: Blue Last Boy. Sugilan nun sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda o gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka. Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: Kung para sa mas maayong resulta, ubanin sa pag-inomang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Nawan ana ba ka og gana sa kama?
3: Basin og
2: may diabetes ka?
3: Ang TTX 500 na.
2: Ang TTX 500.
3: Adlay powerful extracts.
2: Nga phytochemicals.
3: Ug antioxidants.
2: Nga gikan sa palaya.
3: Ug the sugar sugar cane.
2: Mga organic compound.
3: Nga effective.
2: Batok sa sakit nga diabetes.
3: TTX 500.
2: Sa mga butika.
3: TTX 500.
2: Ang tubag.
3: Kontra sa sakit nga diabetes.
2: TTX 500.
3: Epektibo.
2: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
3: TTX 500.
2: Ibo sa the sugar sugar cane extract.
3: Ug anti-diabetic property.
2: Gikan sa palaya.
3: TTX 500.
2: Garantisado.
3: Highly recommended.
2: Sa mga eksperto.
3: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: High blood, usa sa pinaka problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
9: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo niya maglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee. Mauliyan ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
8: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
12: That Time Check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
13: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa SED Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: og karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Ginoo ko sa tisima. Asa ba ko nung siyang ospital agida?
3: Sa ospital sa gobyerno. Abot kun buhi pabaka ko nito.
2: Ginoo ko. Ay pastilan. Kinsa makaibig pasipain taon niya? Bibibi, ako taugan ng akong apo. Dili mahimo nga ako siya pasagdan. Kay ira ba tao kung gitabangan kagahapon?
3: Ay atraso tingali niya kay gibunok magitsa ba ayo.
2: Hala. Dili ba kagatong tao nga nangilad nako, no?
3: Hala no.
2: Iya man itong gilumbagun ang bukton adto.
3: Oy.
2: Mautingan itong tawahan na ang tampalasan.
3: Uy, hala.
2: Anna, tawagan ako sa Matiobe. Patabangan ako sa Diyo.
3: Sige, sige.

0: Okay. Meeting adjourned.
1: Salamat po.
0: Oh. Tay mga ni Lola. Hello. Lola.
2: Mateo.
0: Lola. What? Ngano, naunsa na ka?
2: Ari dayo sa ospital pagali.
0: Ospital? Naunsa ni ka? Ngano na ako sa ospital? Asa mo ka ospital?
2: Ayaw na lang ko pagtanggal pangutana na ni ha? Kada magpangutana na pa ni mo. Basta kay ari adayo ko sa ospital, ayaw pagdugay.
0: Oh, okay, okay. Muna ko. Pero asa mong ospital, ha?
3: Dili pwede nga dili nato siya tabangan. Kaya wag na siya magpanuko sa pagtabang nako bisan o dili pa mikaila.
0: Lola, o lagi. Kalma lang, ha? Ato siya tabangan. Kalma lang. Ligo lang diha kay ako rin bahala. Amping sa taon si mong lawas, kay murag stress ako ikaw.
3: Ato siyang ibalhin sa private hospital, aron maatiman dayon, kay namamatay siya din eh, kung madugay pa. Tungkol sa kanagang pasyente nga nag-waiting pa din eh. Kanina pagkundang kadlaon, gidadin eh. Pero hangtod karon ron, wapag yun maatiman. Pastilan, ginuo ko.
0: Olagi, Lola. Olagi. Nagpabutan ako sa response sa hospital nga balina na. Kalma, good. Muna ni. Hello? Okay. So, on the way na sila? Okay. Thank you. Lola, nanay mo kuha nga ambulansya sa pasyente. On the way na sila.
3: Ay, salamat sa Ginoo.
0: Di lang ka magpasalamat ako?
3: Ano, Ginoo ka?
0: Hmm?

0: Hi.
1: What's up?
0: Homework done, sir?
1: What's up, man?
0: Oh. Tanawa na lang.
1: Where?
0: Kapoy nag-istorya.
1: Bago na sa likag phone.
0: Ayaw akong phone mo ay tanawa. Basa na akong homework.
1: Josephine Santos. 24 years old. Single. From Negros Oriental. Present address, Barangay Wakwak. Morning mong homework, Dan? Morning ang muna kuha ng impormasyon?
0: Well, based ra na sa iyang record sa barangay, sir. According sa tag-iya sa iyang gipuyan, wapay usa ka buwag na nagpuyo sa iyang giparintahan karang tumbuya.
1: Why phone number?
0: Wa.
1: May mga tao ba dahil gihapon karon nga? Why cellphone?
0: Bro, kargador siya sa merkado. Ugwa pa'y usa ka buwan.
1: So, wa pa na siya magkargador?
0: Asim, ayaw kung imo siya palitan og cellphone. Check yan na bagay na din mo.
1: Asam tong imong daan yung phone? Katuro lang.
0: Ito na siya kumangod, bro. Palitin na lang lagi.
1: Na-concern ba akong lola? Murag, invested na kayo siya ng tumbuya. Bag-orang ganit sila nagkaila. Wa pa siya makasuhito sa iyong pagkatao.
0: Siyempre. Manggilo yun ba'y kanil si Titala? Samot na nga ka ng tumbuya ang mitabang niya dihang gisibatan siya customer. Kay mga way ayo ang imong gihayat para mubantay niya.
1: Malagi. Pero gusto lang siya kong makasiguro sa pagkatao ng tumbuya. Di ko gustong mascam si Lola. Kay ba nakakaroon panahon?
0: Aho, imong ginagastuhan. Mohayad kay kag private detective ana para mo investigate further sa iyang pagkatao.
1: Sure, I will do it.

0: Ay, salamat. Salamat sa Ginoo nga. Nakamatpon ka na yun.
1: Unsay...
0: Ayaw paglihok kong galit. Kay di pa kayas imong lawas. Higda lang. Higda lang.
1: Mother?
0: Unsay mother, oy. Nalimot ka nga imo na kong lola. Lola Tinding.
1: Nganong... Unsay...
0: Na, diriyot ka mamatay, oy. Maw salamat sa Ginoo nga naluwas gihapon ta. Ah, kadiyot ha, kapahibaw, unsa na kong nurse nga kadang nakamatkon ka na. Diyot. Nurse, nagmata ng pasyente.
1: Oh.
0: Ah, ana, nanatoy mo anhi din hiron ang nurse ug ang doktor para mo check ni mo.
1: Husto, nainumdum na ko. Pero, mahalun man yung kwarto ha. Dili ko maka-afford ini. Mupauli na ko.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: sakit. Delivery! Maria Jose!
6: Is that box really mine?
5: Surprise!
6: Why are you inside the box?
5: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should...
6: Apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig!
7: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
8: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
9: Igala, nakakape na ka?
10: Kayo mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 ratio mushroom o ganing mangosteen fruit extract?
11: Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
12: Kining bahin, gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.

For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nagaisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply. It's a belly.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
2: Mabuhat pa na ni Mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
1: Let's do this!
2: Pag Enervon Z Plus na!
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nananalagya, ayaw lagi pagliho. Kay dili pa kaya si imong lawas. Higa-higa, higdagbalik. Higdagbalik. Dok. Dok, tabang siya, dok. Nurse, tabang, nurse.
6: Kalma lang nula, ha? Wala ba na niya?

0: Yeah, kumusta na yung pagpa-investigate ni Joe?
1: Joe? Close the demo?
0: Di ba Joe ang yang angga?
1: Oh.
0: May resulta na?
1: Ano
0: siya man?
1: Di ko ganahan may bawo si Lola sa giagian na ng tumboya. Musamot nga, mahook na yun. Unya si maayo niya.
0: Ano siya gani resulta sa imong investigasyon?
1: Drama.
0: Ano siya gani?
1: Tuwakoy tayo mag-storytelling mo. Basta kay drama. O di ko gustong ma-involve si Lola. Hindi ka waso niya na sa ospital. Tagaan ako siya kwarta para magpalayo ni Lola.
2: Ah, kumusta na?
3: Madaan naman la. Mugawas na lang ko.
2: Uy, masagoy, mugawas. Maghuwata nga ang doktor, maimong ingon nga, pwede na ka mugawas. Dili ikaw ang magbuot.
3: Pero la, dugay na kay ko din nila. Uy, ako na kayong mabayaran imong apo. Nag-hire pag-gitsig, bubantay na ako magabi eh. Saan pa man tamo pagbayad, ana?
2: Kisa ba iniingon ni mo, mabayad ka?
3: Pero...
2: Ayan, nagpiro-piro. Ayan na. Inagawas dahil mo din eh, ha? Di ka na magkargador sa merkado.
3: Ha?
2: Assistant ka na nako. Kita nang duha ang maninda og mga prutas.

0: Oh, ano mura makagdakurat?
1: Lola.
0: Musupa ka nga himuon ako siyang assistant?
1: Ha? Di man. Pero medyo nakurat lang ko pagkaingon ni mga assistant.
0: Oh, usap na gusto ni mga kong isulte. Alalay? Oh, sige, alalay. Ako siyang himuong alalay.
1: Lola, paminaw na.
0: Ay, sus! Unya na lang na, tiwasa, oy, Matiyo. Nakaila na kay kunin mo. O pag hindi kay gisulti, nahibaw na kukusin na si mo una-una.
1: Oh, mananag-an na di ka karon, Lola?
0: Eh, mananag-an ba, oy? Nakaila na lang kay kunin mo. Tanang liho ka ng imong mata. Nahibaw na kukusay bot pasabot. Mga sultihan ta ka, sa gusto ni mong sadili, inigawas ni Joe sa ospital. Anhin na siya tipon o puyo na to. Oh,
1: what?
0: Ano nakurat na masad ka? Ako nagun siyang alalay. Alangan man ang magpalahin siyang puyo.
1: Lola, abin ako assistant rasyan ni mo sa pagpaninda sa Amerikano.
0: Alalay ka ni? Alalay naman. Kaya makamusugot, ngihimuon ako siyang assistant.
1: Ano siya wak musugot, Lola?
0: Imo kong gikatauan. Mong akong giilisan o alalay. O kay alalay, naanak ka nun na ikauban ako bisang asa ko.

0: Mas bright pag hindi si tita na kay Nemo, bro. Wakit na gana niya.
1: Lagi. Di good ko katingog.
0: Ang kuyaw ana, bro.
1: Asa man?
0: Ang kuyaw ana, kun mo ingon si tita na, nga imo pangasaw on si Joe.
1: Oh.
0: Ah!

0: og burahan. Tungod sa original koy capsule, dinadugka magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na giyot imong nulag lolo. Sa original koy herbal capsule, makaingod ka og sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
1: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
4: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong di pa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
6: Wow.
5: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag agwanta pa. Mama mia,
7: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
9: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
11: Oh, simple, Razor Max. Pangaplas og Zed Liniment Oil.
10: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
11: Dili po, uy. Murag mawaay mo panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
10: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakadaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
11: Zed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
12: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
13: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule og EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
14: May buhay sa makabuhay!

0: Maigala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangis Garing.
4: Audio editor, Lloyd Gaviana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuot ni Francis Eliaga Isparis.
2: Uguay mo sakit! Haba! Lahat dyan ang kwarta sa bangko! Pagdali! Ang kwarta! Grip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Mami! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
1: Kidnapping. Kahilayan.
4: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan. Tara! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
5: Yes! Oh, yes!
4: Oy! Oy! Ganong ipaw ng musika? Kinsay!
5: Down!

0: gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Iliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.
1: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3. Dito ako, believe.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Bilang kilos karne?
11: 500.
10: Hello?
11: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
12: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D, o gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
13: Sarap magkasama.
14: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic sarap.

0: Pari ako sa bahay. Karoon na yun. Tabangi ko.
1: Sir? Unsa ikaw ang katabang kanimo?
0: Abel. Tabangi ko. Nakidnap si Marga.
1: Unsa?
0: Maluoy ka. Tabangi ko. Abel.
1: Sir.
0: Makahimo ka ba?
1: Asa ka karon, sir?
0: Di ako sa komansyon.
1: Anaon, di ka, sir?
0: Salamat. Salamat.
1: Okay. Bye, sir. Oh. Kikidnap si Marga. Niya kong patabangan. Unsa'y akong mahibot?

0: Inting, kakita kating. Karawa o si Abel, naginuktok.
1: Tuod ay. Murag, tunay blima da.
0: Na problema na siya, kung nun saon niya pagladlad siya pagkabayot, no?
1: Katuod, no? Katuod, no?
0: Basi?
1: Isa siguro yun, ano?
0: Anya, kung sa mga iyang problema, Abel.
1: O, basi di ko?
0: Ha? Kung nga nukutang ako?
1: Basi yung naglabad yan, o, kung saon nga, mabalik ang imong pagsalig nga dunya.
0: Swapa ka diya, oi. Unsa klase yas pagsalig town?
1: Kuan ka nang simple kayo nga babalik inyo para sa tanay, di ba?
0: Hey, paghilom na dating oi. Wa na interest. Ang gusto ana niya, mangita na siyag ikal.
1: Ikaw ba perbida? Hangad ra gud?
0: Ano man?
1: Hangad lang.
0: Ano man oh.
1: Puti ang ginimo ko niyo.
0: Mabday?
1: Lamia ako para. Di ako na.
0: Ay, amag ka na gid. Pero, kung sa kay problema ni Abel, no?

0: Tinawad ka?
1: Oo, biting.
0: Niya? Sa baka ito niyo?
1: Ba't ito unang ko siya?
0: Hmm? Okay.
1: Oh, pwede ko yugan ko niyo?
0: Oo, ikaw. Kuan, kining, kining duty alam ako ronda.
1: Sige lang, manawag ko ni Sir Magaw. Manang kita.
0: Labing mayo. Tawag siya?
1: Nagtuo ko nga, delikato mo balibad kay suod mo silang higala ni Don Rafael.
0: Ah, sige. Sakto, sad. Bitaw na. Pay bawa, sir. Kuyugat ka.
1: Okay, okay.
0: Ah, sige. Mag-ilison ako.
1: Ah, sige, bay. Paabot ko, ha?
0: Okay, saan tayo magpaabot ka na ko? Tawagin lang, Sir Mangkaw.
1: Okay, bay.

0: tinuod ka inting?
1: Lagi, mani sulting ba abil taon, kitawagan taon siya Don Rafael ba taon bang magpatabang kuno taon si Don Rafael nga kuan. Makita no, bakuha taon sa marga sa mga kidnapper.
0: O labing siguro, kidnap for ransom na.
1: Mamilain pa, anag yun ha, bida. Gitarget si Don Rafael. Tungod na siya ka dato, kayo pupuri pa na. Masagod tayo mo, dakita ng marga.
0: Lagi, mausap kuda. Unya, unsaon ang pagsulpan ni
1: Abel? Magpatabang lagi taon si Don Rafael ni Bay Abel.
0: O, oh, amin ang mutabang siya. Anak ko siya, kut.
1: Ako, akong kuyugan.
0: O, kuyugi, uy. Kuyugi taon.
1: Ikaw?
0: Kuyugi ng mahuyang.
1: Mabaya, talite!

0: Ya, on sa resulta. Sugod sir Mangkaw?
1: Oh, sa ganis sir Mangkaw nga miagdara ko nga tabangan ako si Don Rafael.
0: Oh, mo ba?
1: Nanawag dahil si Don Rafael kaniya. Napatabang sa mga itambag.
0: Bida, seryoso yun yung problema aharon?
1: Oh, hindi man tingali sa komedya ng kidnapon ba?
0: Eh, ang ako ba? Basig atik lang ba? Para mo antol taon kang Don Rafael.
1: Tinunod lang yan, tuyo rin ako.
0: O niya. Sige pa po to. Atyo na dyan!
1: Oh, sige. Atun ta.
0: Oh, sige.
1: Charity.
0: Charity. Oy, ato na mo?
1: Oh, Charity. Kining,
2: okay na, Abel. Gisultihan ko ni Inting sa problema.
1: Mahal lagi. Patabangon ko ni Sir Rafael sa iyang problema. Nagkikidnap si Marga.
2: Oh, unyo, ang saman nun sa pagtabang. Murampa ka. Ngatos mga kidnapper.
1: Charity.
3: This time check is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue. That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
2: Ay, sorry ha.
1: Okay lang, okay lang.
0: Bay, what ako ay! Ito na nun, sir, ito na, sir, ti.
2: Lakaw na, ito naman ka mo.
0: Ikaw ba, konsulte ka ba? Huwag yun, di lang yung bukog, ha? Pero di ubus to siya mo pag-BIBI niya.
2: Dili na pag-BIBI, uy. Nagsulti lang ko, stinuoid.

0: Why? No, I may abot. Hala, sila ka na si Abilog katong inting butikol. Sugatun ako. Dali, dali, dali, mohon. Napapotin niyo si Don Rafael.
1: Ngayon sa may balita, asam ko na sa marga.
0: Kikidnap lagi.
1: Kisabi siya kidnap.
0: Inting. Dili mo tingalimutog anong kidnapper kung kinsa sila.
1: Sakto sa do. Hindi kibutog ano.
0: Nanara si Don Rafael. Senyor, senyor, di ara sila si Abelong si Inting.
1: Maingad lang di, senyor.
2: Dali, layon ka mo. Salamat kami, anhi ka mo. Lingkod, lingkod. Huwag niya, nag-aandam akong para mas snacks ninyo. Kaon-una ka mo,
1: Abel. Salamat kayo, Sir Rafael.
2: Dali, Abel, dali. Lingkod to pa nako.
3: Salamat, Nyor.
2: Ayaw na pag Nyor na ako. Tawga ko, Daddy.
3: Nyor lang, Sir. Nyor lang.
2: Bueno, dili ko ikaw pugson. Sige, kaon ka mo. Pagkahuman, magsulti kita. Tabangi ko ninyo. Unsaon ako pagsulbad ang akong problema.

0: Oh, sabi ka, sinyo nga pugnit-pugnit balhibo sa kondugan?
1: Hmm? Yes, Federico. Lahira kayo sa kang Rafael. Kunot na kaayo. Kunot. Luag na kaayo ang iyang panit.
0: Hmm.
1: Something ang imo.
0: Ay, kung saan.
1: Tigson pa kaayo.
0: Mau ba?
1: Ani ang balhibo? Gikan si mong dugan. Padong sa... Padong sa ubos sa pusot.
0: Malit mo ilihan sa mga ganabang mistiso, mistiso. Kabantay ka na?
1: Aha. Pero, Federico, muhatag ka si Rafael sa mga pangayo.
0: Oh, yes, yes. Muhatag siya.
1: Ang pangutan na, kanusa siya muhatag?
0: Tawagin ko siya, karoon pagbalik. Eh. Tawagin ako. Ogatagin ako siya ng oras. Karabang deadline ba? Sa iyang paghatag sa akong gipangayo.
1: Pila ganito?
0: 60 million pesos.

0: Mao ka na akong gikabalakan, Abel. Enteng. Dili ko gusto nga doon ay dautang mahitabo kang marka. Oh. Mahal ko siya.
1: Si Perico di ay tao. Noon sa may ikitabang ni mo?
0: Wa, enteng. Gitawgan ko siya pero dili siya makiksulti ka na ako. Dili siya mutabang ka na ako tungod kay...
1: Tungod kayo sa sir. Unsa man, be?
0: Ay, wa ko man siya tumani siya ang ipangayo ka na ako.
2: Oh, unsa man ang ipangayo ka ni mo, sir?
0: Nangayo siya ka na ako og 50 million pesos.
1: Oh! Uy, kadako ko na na!
0: Mao ka na yung ipangayong kantidad. Bugti sa iyong pag-uyon nga anhimupuyo na ako din si Abel, din sa mansyon.
2: Oh, unsa sir?
0: O, kaywa ko man siya hatagi, nilayas. Nagpalayo ng Lord.
1: Nako sir. Di ka posibleng si Federico maurusin kidnap ni Marga?
0: Hindi.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko believe!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
10: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtog na plema, afford pa.
9: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This portion is brought to you by Trust Condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med. This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: toll on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RNN Drama presents.
2: Hain ako.
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na sad.
3: Ha? Karon pa ganita magkita? Ako na sab?
2: Ay, baka ko na.
3: Ha? Ngano ka oy? Kun mawa ko, ma'am. Pangitaon pa sa kunay mo?
4: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kundi pa kunay mo estudyante ug mawa ko. Pangitaon pa kunay mo?
4: Dili. Klaro ana.
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kita niyo duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. PS, love you.
4: Oh,

PS, love you. PS, kung pakapinsuwat sa sa estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parba Alboris, ubos sa direksyon ni John Krakapuhanis, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Ay, gusto kang tabangan, teka.
1: Ha? No. Ayaw na.
0: Oh, come on. Pinaraman na, oy. Dali rin kayo na. Two heads are better than one, di ba? Mauga, patabangan ko.
1: Patabangan no need, ko. Sir. Okay ra ko.
0: Come on. Tung atabi sa imong test papers, be. Aron nga, dali ka mahuman. Ako'y check nining uban. You know, dili sa pagpanghambog, pero maayo ko sa tanang subject, including your subject, English.
1: Mao ba? Good for you, sir.
0: Oh. Imo naman lagi nang ipadapin ang test papers.
1: Unya na lang ako tiwason sa bahay. Ibati naman yun noon kong kakapoy.
0: Ako na gana, no worries. Ni ako nga magkatabang nimo.
1: Ayaw na, sir.
0: Let me check on them.
1: No, sir. Ako na lang unya.
0: Ako na. Aron dili na kamahago. Ang bilang imong gikoptan nga band paper, be. Answer kay ba ni nimo? Ambi.
1: Ayaw! Ambi na. Nagisi.
0: Oh my God, I'm sorry. Pero imo magunggilab ni. Nagisi na hinoon.
1: Miingon gani kong ayaw, dili ba? Walang makamamugos?
0: Nasuko ka, ma'am?
1: Oh.
0: Sorry. I was only trying to help.
1: Thank you. Pero dili na kinahanglan.
0: I can fix it.
1: Ayaw na. Okay na. Ako ra.
0: Pero kung...
1: Sir, okay ra.
0: Sige. Dili na kong mamugos. Pero imnaugan aning gidala ko para nimo.
1: Salamat. Salamat.

0: Sanay ko din ay magpaabot ni ma'am. Pero nga, dungan na naming pamauli. Mayo kay nalipat na ako si Clover ganina. Huwag nagsibat na yun ko. Ay, sabay buhato na ako. Aron nga, hunungan ako ni babayhan na. As kang samuka yun eh. Oh, si Clover, nasa sa unahan. Labing siguro nangyita nga siya na ako. Di lang yung kumagawas ikan din eh. Oh, hala. Yan na sa nagpaingon din si Ma'am Denise.
1: Ma'am! Ma'am! Patay. Ma'am! Kita ka ni Piolo?
0: Hello, tsao man ako ano eh. Sa pagsabay ro ni
1: Ma'am. Sorry, pero... Wow.
0: Sa mo, kagibayhan na eh.
1: Ay, ha? Ino ba ito siya, oy? Sige, Ma'am. Pagitaon sa na ako dito, bali.
0: Ay, salamat itaon, Mibia na. Ay, salamat itaon. Oh, doon na si Ma'am na ako. Yan na siya paingon din niya sa kung limang taga na akong prinsisa. Ma'am!
2: Ma'am Denise!
0: Oh...
2: Ay.
3: Yes, Sir Randy?
2: Pauli na ka, ma'am?
3: Yes, sir.
2: Ay, atuntin ka. Naang akong car dito sa parking lot. Nakabay man kong bagong car, good. Ito lang yung Sabado. Wala akong magsaba-saba kay humble man ta. Sakay na.
3: Thank you, sir, ha, pero okay na akong maglakaw. Exercise.
2: Akining... mga ununta ta sa dilipag mo pa uli sa inyo. I know kung unsa kami nga o nga magkaon nga mag-inusara. Naibawag yun ko kay nag-inusara na bayag ko sa akong apartment. You know, apartment lang una ron. Pero murang nagplano na kung mabalhin niya sa kwenkining kundo. May gitanaw-tanaw na kung doon lang din sa atong kitrabahuan. Pero naghuna-huna pa ko o maayo kon practical raba nga at tumupuyo sa usa ka kondominium. Kay, you know na, may...
3: Huwa ko'y plano.
2: Pero nindot mag-kundo. Inaana na nga karun. Ganahan ka nga, kuhaan ka nang magdungan tagkuha. Aron nga, next door na lang ta. Silingan na lang ta ba? Di ba? Magkasilingan na ita. Di ba? And you know na, easy access talang unya ang usag-usa. You know.
3: Wa ko maanad o kinabuhi nga haruhay, sir. Naanad ko sa among probinsya. Mas ganahan man gani ko og payag ra.
2: Oh, payag.
3: Mas hayahay. Mas hamugaway para nako.
2: Mao ba? Dili day ka ganahan. Kini, sige. Ganahan na ikag payag-payag lang. yes. Ako sab, ginahasa kuan ng payag nga kuan. Kana modern. Modern ang dating. Muna na iuso ka nun. Nga bay. Mura bag ka ng sa resort, diba? Native. Ganahasa kuan na, uy. Ganahasa kunin mo. Agay.
3: Oh. Sir.
2: Mura bag dunay mihagto ka nga kung oo.
3: Ansa?
2: Pagka kalungog.
3: Uwa.
2: Never mind. Never mind. May mga punuan man ko dinhi sa atong eskwelahan. Tingalig may nahog lang nga gamayng bunga. Mga wa kakabantay. Uguan sa kumakabantay na yun nga. Muna to. Never mind. Asa na ganit atong napita? Ay, yes. I was saying, ganahan ko og native nga bay. Og ganahan sa kunin mo. Unta, makauban di ka sa maong native nga bay. Gusto ka? Ay! Sakit na ginto. Bato naman ginto. Kinsa na mato na ako. Kinsa!
4: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by our Bounty Fresh Baon Food Favorites. All day, every day. Basta baon, Bounty Fresh. That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang alala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This time check is brought to you by Ascoff. Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
2: Usa! Animal! Dole-dole! Kuwang mo sa disiplina sa inyo, ha? Waba mo tunduhin sa inyong ginikanan nga dili magpatakag pamato kay mga kaigubog tao! Dole-dole!
3: Sir, ang imong tingog, sir.
2: Mas may nang madisiplina ni mga tao, ha? Aron dili ni sila mugana, kunta ko kay ng mga tao, gabusado!
10: Sir?
3: Unsa imong buhato ni Jordan?
2: Agong kulataon!
3: Nangayo na si Pasaylo. Wa niya tuyo, ah. Dili ikaw ang buot niyang batuon. Gusto lang makakuha og mangga ang bata.
2: Pero ma'am, dili na siya bata!
3: Bata pa gihapon siya, sir. Og kita ang giisip nilang ginikanan din sa tunghaan. Og isip mga ginikanan, atong katungdanan nga mupakita og maayong ihemplo nga doon nila. Wa tay katungod nga muhatag og bugat nga pagdisiplina nila sama sa pagulata.
2: Nadalang ko sa akong emosyon. Sorry, but of course. Naabagod ka nang sa akong panagway nga mangulatahay kong estudyante. No. Dili kumudugay nini nga akong profession. Kung ingon yan ang pagkumam. Kabantay ka. Ikaw sabah, ayaw pagpatagag ba ito? Kabatian ang mga bungas mangga. Kay may mga tao nga mga agi, makaigoon niya ka. Parehasaan ay tabo na ako. May lalanggani kay kanang pasinsyoso kong pagkatao. Dalira ko magkapasaylo. Kung sao naman lang kung nakatumong kapag laing tao, yayay ka.
10: Sorry, sir.
2: Sige na, bahuli na. Di na mamatog bunga sa mangga, ha?
10: Yes, sir. Bye, sir. Bye, ma'am.
3: Sige.
2: Amping, bahuli dito sa inyo, ha? Ay, kabatanunan yun karon, hambot na lang. So, let's go.
3: Sorry,
2: please,
3: pero...
2: Please, gusto kong may ikasulti karon kay Miakos Kaguol.
3: Ha?
2: I mean, I'm happy, but at the same time, sad. May mo ba nga imo kong unungan?
0: May uban ka dyan na si Randy. Napaliwa nga akong pagpaabot niya da. Ahak ba yan anyway? Ganun mo rin magigikumot ang akong dugan. Kung ako siya makita, nga may laing ikauban nga laki. Kaayo naman lang isyagat sa kasakit.
11: Nagipanumpa ko na.

Hain naman yung bata ang awa pa man mauli gikan skulahan. Hain na sa gani paingon ay. Milag, mangkahatog lahos. Ang ako lang nakakita na sa tugrambul tong bata. Ay pastilan, asa ka mangkahato apasa nga gabiin naman. Unya ka lang inigpauli ni mo. Lusion tagyod ka. Gihatagan yung kunin mong kabalaka da.

0: Salamat sa paghatod.
1: Ah, salamat sa pag-uban ako.
0: Ah, sige. Manaog na ko.
1: Ah, ako na'y able sa imong portahan. Please, let me.
0: Thank you.
1: Niya di ka din himagpuyo. Gamay ra no og naalagi nagtungko tungod sa imong pultahan. Kisa man na.
0: Ha?
1: Ako doon. Diha ka lang. Ako na'y bahala dining tawhana.
2: This Time Check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan po sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible lang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan ni mo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork dito. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-aisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
3: This Time Check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: That portion was brought to you by Tanduay Light, gaan ang may kasama. This Time Check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. This Time Check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
3: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbastrong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbastrong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.

0: Kaigalan, ayos ay pas pagpamina uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martins Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Alduin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa
1: kinigiba. RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balitang lokal, 13 na lang gikan sa 40 ka mga irrigation system, ang padayong gigamit sa bukiran ka mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Samtang wais tindera caravan giyatun sa GCash sa Dakbayan sa Sugbo karawan lawa, particular na sa barangay Suba ning Sudan. Samtang subject sa search warrant sa CIDG sa Pulang Bato kaganinang kadlawn, gilang at sakop sa rentangay o carnapper ng grupo o gusto sa mga suspechado pagdagit niya tungkol sa kanegosyante din sa May Banil. Samtang sa kauluhan, ang Senate Impeachment Court musuway karon sa pag-focus una sa oral arguments kung buksan ba o dili ang confidential bank tax o anti-money laundering records sumay sa nagpadayon ng impeachment trial. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtok na plema, afford pa.
6: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako ka-ihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong binabina sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na tudayo na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
7: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka nato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita.
10: Moabot sa 25 ka mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4 Peace dinhi sa Central Visayas ang gitangtang manakalapas sa patakaran sa maong programa. Gini ang gibutyag ni Joan Florabel Felicio, ang Regional Grievance Officer sa DSWD Region 7. Sumala ni Felicio nga ang 25 ka mga benepisaryo sa 4 Peace nga ilang gitangtang tungod sa padayon nga paglapas sa mga lagda sa maong programa sama sa pagprinda sa ilang nga ATM card kundiin hingpit kini nga gidili.
9: Kadtong balita, hatod ka nato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Alang sa kumplito nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
11: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural at orihinal.
16: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
17: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
18: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
19: Tunay Natural at Rinal.
18: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
2: At oras karon, alas 12:40.

sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, arita sa Laing Hugna na po na, karantong taod na tay. DYHP Answer to Win Promo na Laing Hugna para maghatag ninyo kay gayunan nga makadaog og 200 pesos nga GCash. Alang niya ito makahatag o gasakto nga tubag. O makatubag sa itong simple kay kapagutana. O niya makafollow sa itong Facebook kung na promo mechanics. Pag-like, pag-follow o pag-share sa itong mga Facebook pages. Una, sa DYHP Arlie Men Cebu. Ito ang official Facebook page ha, sa DYHP. O ingon man, ang Facebook page ni Attorney Rufiel. Attorney Rufiel Fernandez Banyo. Katudure blue nga check di sa kilid sa ihampagan. I-follow, i-like, i-share. Galay mo pag-share po sa itong programa karon ng Metro Ratsyada. Kay sa itong programa, live nga program na ito, anaraban niyo ibutang ang inyong mga tubag, no? Sa itong simple kay nga pangutana. Madali na itong tanaw. Nya, i-share ang itong programa. Kay haron ang uban ninyo nga mga Facebook friends. Makakita, makapaminaw sa itong mga balita. O niya, madasig sad. Uy, ni Aman Di Ay, nindot kayong paminaon nga mga programa sa DYHP. O niya, napagitay chance makadawat na ining, makadaog na ining mga pahalipay. Sama ni ining DYHP Answer to Win Promo. Kay karon taon-taon, muhatag ta sa atong question. Ha, busatangin ninyo. O niya, mintas wapatay na hatag nga question, siguraduhan na lang na daan, no, nga na-follow na ninyo ang atong promo mechanics para unya ang inyo na lang pong huna-hunaon, maong pagpangita o saktong tubag sa atong pangutana, Puerto Regyong Sayuna. Kaya ito rin nagikuha po diha sa atong mga balita. Alas 12:44 na. O niya sa pikas, gabahin sad ha. Ito'y mga pahinomdom una para kita makabaton kanunay ug maayong panlawas. Taas bang presyon si Mundugoy kabadunay hypertension? Basin taas imong sugar ug basin may diabetes kan yawara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar, magkapag-high kinis arterial walls, sumapalapot sa imong dugo nga sa nakarason, nganong magka-hypertension car mo taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pag-idaot sa imong kidney, ug daghan pag mga complication, nga sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga samad, pagkaputol sa tilugbisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busay nagpabuta nga magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, doon na kinicharantin, gikan sa paliyang, nagsuhid sa insulin function. Kung mabuo ang imong blood sugar, kontrolado sabang imong BP. Ang pag-inom matagadlaw sa DTX 500, makapanindot sa imong katulog, makapugong pagyud sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, sa alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og, bisitahan sa pagklinika, di alternativo, medicina, and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakinimimutang din sa Maydiha, Consulum Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133.

0: Arita sa atong pangutana, namino si Elizabeth Carbao Serafin Celeste. Happy birthday, John Paul Canieti, nga naminaw sad karon, cha-cha boyless, sinasubaybo ho. Okay, arita ta sa atong pangutana, sa man to nga mountain barangay sa Cebu City, nga dunay na itabo nga Osaka. Pagpangrondas kapulisan, ang CIDG. Yeah, doon na galito yung napusilan po katong subject kay Matod pa, Miss Sokol. Muna nga napusilan sa siya. Nakabsa na bagising yung kinabuhi. Asa man to nga mountain barangay din sa Cebu City. Hala, pwede nagbutubag sa maong pangutana. Simple ra kaay na. Butangan yung mga tubag din sa itong comment section ha. So nag-live na itong programa karong mga orasa. Ato nang balikan, karong taon-taon ha, ang inyong mga tubag. Saktong tubag plus naka-follow sa itong promo mechanics. Paabot ninyo ang 200 pesos nga premyo. Ato ay pagig Gcash para sa iyon rakayo og dali irakay ninyo nga madawat. Arin ito sa detalye sa itong mga balita. 13 na lang gikan sa 40 ka mga irrigation system. Apadayon nga gigamit sa mga bukiran nga barangay din sa Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Kining maong balita, ito yung ato sa Life Extension, Vitamin D3. Maabota lang sa 13 gikan sa 40 ka irrigation system ang palang gigamit sa bukirang mga barangay sa Tagbayan, Sugbo. Kinitukuti ang 27 niini, gingong di na functional o nanginanglan na ang intervention aron makamit pagbalik sa mga mag-uuma, subay sa maong kalambuan. Ang City Council per agi ni Consul Winston Pipito, niauhag sa City Agriculture Department kung CAD, nga kinihatagan o prioridad sa samang kalambuan. Ang City Council per agi usab ni Consul Jose Abellanosa, niauhag sa CAD pagpahigayon o dinali ang technical assessment labot sa non-functional irrigation system sa syulad. Ang 40 ka irrigation system sa mga mountain barangay sa Dakbayan doon ay 1,176 hektarya nga service area. Apanungod kaya di na magamit ang manjete ni ini, mabot na lang sa 480 hektarya na servisyuhan sa mga patubig sa mga mag-uuma. Magsama, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa ni musod sa itong cell wall. Busa, inong kadaadlaw, duhagad ito sa tuluka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors. 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong ipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel ni ini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kaya kini siguradong peke o delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nesbitang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
1: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
10: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak diya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol tabang sa mga senior citizen.
8: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity.

0: time wala ra kay gana pero ang tinuod kulang gyud ka sa energy. Unsa man hangtod planning, booking o imagining na lang gyud ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise so you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kumakapuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang o bisan unsang EXL products na nagkantidad o 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos na purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, o mas dako imong chance na makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: At oras karon, alas 12:53 na. Ang mosunod na balita at ko nato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga ikaw adunay daghang toxin sa imong lawas, mandili ka regular, nga magpagawa sa imong hugaw, dugay kang mahilisan, magbuto ni muntian, makasinati kag insomnia, kanunay ka magsakit ang imong ulo para kit sa kalawasan ng lutahan. Dili pagidhami sa imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ang umana pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, huwag tanga ka ng mga toxin sa imong lawas para imong maangko ng maayo nga panlawas. Paginumang tagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lalain nga mga butika dili sa Sugbo ing Manosab, sa ban pang mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Continue lang mong tubag din na sa ato nga pangutana, ha? Ibutang sa ato nga sa comment section diha sa nag-live na ito nga programa kay Karotaw Taon. Ato ng piliyon kung kinsa mo'y makarawat sa atong 200 pesos nga GCash. Padayon na ta sa atong mga balita, subject sa search warrant sa CIDG-7 sa Pulang Bato kaganinang kadlawon. Hila nga sakop na ikinigo sa karentangay o karnaper nga grupo o gusa sa mga sospechado ni adtong pagdagit sa saka negosyante diri sa may barangay Banila ding syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
4: CYHP Tatak RMN Report.
5: Sakop sa saka karnaping group o rentangay group ang napatay sa mga sakop sa Criminal Investigation Detection Group, CIDG, Cebu City Field Unit. Ato sila nga pag-serve sa search warrant. Ganun nga buntag, ganito sa Sitio Plaza dita, Barangay Pulang Bato, bukir ang natin sa Sudo sa Sugmo. Ang piktima ang suspitsado nga nisukol nga to sa kapulisan sa mga sakop sa CIDG o Special Weapons and Tactics sa Cebu City Police Office mo si Ninyo Jude Uatan. Wasan siya sa mga responsable sa pagdagit niya tungo sa ka negosyante kasama ng Ken diha sa may Barangay Banilad na nakuhaan og CCTV camera din ang duha ka mga lalaki ang gipugos pagpasakay sa usa ka van samtang nga nag-istorya kini sa usa ka parking area diha sa may Barangay Banilad. Ninyo Jude Awatan mo katong lalaki nga naka puti og t-shirt niya signit sa usa sa mga biktima o gipasakay sa van apan na dito gibuyan sa Dakbayan sa Naga. Naibawan sa gihimog nga pakisusi sa CIDG nga nalampikit sa nisya sa pag daladala o armas diha sa barangay Pulang

0: ato report ang CIDG nga gikan sa mga residente diha sa mga bit nga kanunay kini nga magbitbit og armas ug manghulga ngadto sa mga silingan nga mga residente nga o maghulga nga papatyo pamusilon kini nga mga kawatan nga magsuroy-suroy diha sa maong nga dapit apan usa sa mga residente ang mitahibaw ngadto sa kapulisan nga kini nga mao nga tawhana magdala-dala og armas apan wa gitakita nga lisensya tungod ani CIDG ni apply dayon og search warrant ngadto sa korte og giaprubahan dayon kini nga mahinungdan ka kanindang buntag ila kini nga gi serve ang search warrant sa maong nga panimay apan sa pagsuod sa mga sakop sa PNP labi na ang CIDG og ang special weapons and tactics yunhan sa pagpamusil ang mga pulis nga mahinungdan nga gi pausan po sa pagpusil sa mga sakop sa special weapons and tactics o sa CIDG na may resulta sa pagkaigo nini sa ihang paa o sa ihang likod na bahin sa isamput. Dali nga gidala kini nga biktima sa pinakaroon na tambalanan apan gideklara kini nga dead on arrival. Nakuha sa mga pulis dito sa sulod sa bahin nini nga Ninyo Judwatan ang Osaka kalibre 45 nga pistola o mga bala. Kasama mo sa CIDG 7, inyong Rajaman, Arlo Samante, DYHP, Tatak, Aramen.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo mo nationwide.
3: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon.
4: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
5: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika na ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
6: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
7: Mga kasama, ako si Radyo Man, Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka, o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
8: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
9: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
10: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
10: Pag Enervon Z Plus na!
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ako si Lady Ninta Mayreluya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
3: This newscast is brought to you by Presto Creams.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS.
17: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
18: Pwede sa Actimed. Actimed man.
17: Dimples. Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense nako.
18: Actimed. Actimed.
17: BP support ni nanay, vitamins ni kuya.
18: Actimed. Actimed.
17: Unya ang quality.
18: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. Adto na sa Generica Drugstore.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
20: At oras karon, ala una, dos.
21: Time check. Hatod ka nato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, bikalidad. Dali na sa Dali.
20: Padayon ta sa ito mga balita. Wa is Tindera Caravan getod sa GCash diri sa dakbay sa Sugbo karong adlawa, yeah, particularly dina sa may Suba, barangay Suba ning sudan. Kasama mo sa balita Radio Man Raymart Pogoy.
6: DYHP Tatak RMN report.
22: Yes, kasama ken wa is sa kasayuran, wa is sa papremyo. Kini ang gihatod sa GCash at sa ilang gihimo nga wa is Tindera Caravan dito sa Suba Basketball Court Gymnasium, barangay Suba ning Dakben sa Sugbo karong adlawa. Ang WISE in the Caravan usa ni ka financial literacy program kasama ken sa GCash pinaagi sab sa pagkitambayayong sa Fuse Financing Incorporated nga nagtubong sa pagtabang sa mga micro, small and medium enterprises kon MSMEs aron nga mas mapalambo pa ang ilang mga negosyo pinaagi sab sa pag-adapt sa kining digital financing platforms karon. Sa maong kalihukan kasama ken adunay mga GCash booth kaganina o mga personal gikan sa GCash nga muhatag og kasayuran sa mga tindera o participants kalabot sa basic budgeting, responsible borrowing, money saving o paglikay batok sa mga scams sa GCash digital financing platform. Gibanabana ka sa mga kapin sa 400 ka mga tindera sa Dakbay sa Sugbo ang nisalmot sa maong karavan. At also sa itong pag-interview kang Mr. Kevin Yu, ang head of B2B lending sa GCash of Fuse Financing, gihimugatan ni Yu ang responsible borrowing na may usap sa mga tumong sa maong kalihukan. Kaya ang kininga sa mga kinini ang Fuse Financing Incorporated. Kung sa GCash, mauni ang kaning G-Loan, G-Gives o Borrow Load kasamang ken. Dugang ni Yu nga, ang WISE in the Caravan, usaka nationwide program ni sa GCash o Fuse Financing Incorporated nga makatabang sa mga Pilipinong MSMEs ilabi na din sa Sugbo nga kini ang labing unang higayon sa paglusad o paghimo ni ini din sa Cebu. Usasab sa mga highlight kasamang ken sa maong karavan ang gihimong WISE Talk kalabot sa financial management o responsableng pag-utang nga gipanguluhan ni Mr. Arnolfo Najera, ang branch head sa Prudential Life Finance, isip speaker sa naisbitang kalihukan. Gawas nga nihatod ang GCash o financial nga kasayunan kasamang ken, niapod-apod sab sila o mga premium nga to sa mga participants nga nisalmot sa maong caravan, sama na lang sa puhunan package nila, tulo ni kasamang ken ilang giapod-apod, tulo ka mga participant ang nakadawat o tag 5,000 pesos kaganina nga dagdag puhunan sa ilang mga negosyo. Why ni uli kasamang ken nga why gibit-bit tungod kay ang matag-usab ni pahalipay tungod kay ang mga nisalmot sa mga caravan gawas nga nadawat ng mga cash o gudon sa mga gift packs gikan sa GCash nakadawat sa sila o bugas gikan sa GCash kasama ken. So far mauna ang kalihukan sa WISE in the Caravan dinhi sa Sugbo, particular na sa diha sa barangay Suba ning Dakbayan sa Sugbo nga diatod sa GCash. Kasama mo sa balita Radjuman Ramat Pugoy DYHP Tatak Aramen.
6: Radyo Mo Nationwide.
23: DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
2: Radyo Mo Nationwide.
20: At oras karon, alauna, 5 na. Ang musulod nga balita, hato na ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga dunay sa gold nga vitamin D3. Sa matag sa Shea sa Vita D Plus Coffee Mix dunay kanay 200 ayo nga vitamin D3 nga pure og dekalidad nga vitamin D3. Dunay sab kini Rishi mushroom extract kadto abunda sa mga polysaccharides og triterpenes nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Abatag sa Shea sa Vita D plus Coffee Mix doon na sa mangosteen o fruit extract nga makahatag o dugang nga proteksyon batok sa mga oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa ato mga cellula o DNA nga tungod sa daghang free radical sa atong lawas. Vita D plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga atong kauban na tag-adlaw. Munang atong sugaton yun ang adlaw, ha? Nga positibo tagpanglantaw kanunay. Vita D plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka-Vita D plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D plus Coffee Mix sa tanang pharmacy sa Tibok Cebu City, Cebu Province, ingon man sa Central Visayas. So, mapalit sad ni, ha? Kining Vita D plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Medical Clinics. Padayon ta sa itong mga balita ang Philippine General Hospital na mahayag nga wala na'y kinahanglan pa nga dugang hospitalization alang kang Senador Rodante Marcoleta. Nagatubag o kaso ga plunder gato sa Sandigan Bayan. Ang PGH Director nga si Dr. Gerardo Legaspe na mahayag gato sa Sandigan Bayan 3rd Division ng ilang team nga mo'y nipaygayon sa medical examination gato kang Marcoleta. Nagkauyon sa ilang findings nga walay nakita nga dili maayo sa medical condition nga nag-require o gadugang pag-hospitalization. Mato ni Legaspe si Marcoleta, gikinanglan nga nga mag-isolate lang una o gadugang pang-usa ka semana. Ang Sandigan Bayan 3rd Division na una na sad nga nibalhin sa kustodiya sa Senador ngadto sa Quezon City Jail Male Dormitory dito sa Payatas. Ang korte nga gipangluhan ni Associate Justice Carl Miranda nag-issue commitment order human ang UP Philippine General Hospital Director nga sa Legaspe mi pahibaw sa ilang independent medical evaluation sa health condition sa maong nga senador. Atong oras karon alauna 8 na.
23: TYHP abroad ngayon.
0: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamaw tiga pa pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Supak ang shipping agency sa UN sa fee sa mga barko nga moagi sa maritime waterways apan maghuwat pa kini og dugang detalye human ipaybaw si US President Donald Trump nga mo reinstate kini og naval blockade sa Iran ug mo charge og 20% sa tanang cargo nga iship agi sa Strait of Hormuz. Ngayon so gilayon ni Trump ang maong proseso apan wala kini mohatag pa og dugang detalye. Apan nagkanayon ang tigpamaba sa International Maritime Organization sa UN na bisan nasayod sila sa maong kalambuan ug padayon ng huwat sa dugang mga detalye labot ni ini consistent sila sa ilang baruganan pagsupak sa mga fees nga i-charge ngadto sa mga barko nga moagi sa Strait of Hormuz. Kasama mo sa abroad ngayon gini Radio Man Marisa Abadies DYHP. Tatak Amen.
1: Katong maong balita nga hatod kanato sa SED Marketing ang tigamauti nga para pod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ug bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diya na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghaplas sa SED Liniment Oil. Mga higala ang naila ng kayong epektibo nga liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto. SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
20: Atong oras karon alauna, Jess, niya karon tawtaw ato sa masayran, ha, kung kinsa maoy makarawat sa atong 200 pesos nga GCash kay nakahatag kini saktong tubag plus naka-follow pag yun sa atong promo mechanics. Samtang sa dili pa, kinanglan nga mo inom kita og 2 to 3 soft gels a day sa Life Extension Vitamin D3 para matabangan nga mas mapaligon pang atong immune system. Kaya mo rin kinanglan na ito para ang atong lawas protected gikan sa mga sakit-sakit. Kay kuntas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells magka-function og maayo, magka-produce kini og mga panagang mopatay kini sa mga viral cells sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Mo nang kanadlawa gid ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. I-recommend our usab kini sa mga medical doctors 100% kini mo sa Amerika sa Life Extension Foundation. Number 1 kini nga tataka vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. So nya ko makilanglan ka nga magpa-konsulta, pwede ka maka-visit ha sa Life Extension Medical Clinic, ay libre og quality consultation ang pwede nimo nga ma-avail. Life Extension Clinic sa Cebu City na may mutang diri sa may Usmania Boulevard, padung kadiri capital area, right side sa karsada, buyon ra gid anang Cebu Doc og Cebu Gospel Church. Kana duol ra kaayo, yan ay marka Life Extension. Dinas Konsolasyon na ni may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, tubagan sa Jollibee, Gando Baguete City. May House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8. Dool ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede ba niyo makontak ka mga hotline sa Life Extension Clinic alas yung dugang pangutana or katong gustong magpa-deliver of Life Extension Vitamin D3. Dinas inyong tagsatag sa kabanga panimalay. Sa pikas nga bahin, ikaw ba? Lisod kang pagawas o gahugaw, kanadlaw. Oh, makarilis, maglisod ka. Kana, gitawag ka ng constipation or constipated ka ni Ana. Muna pag inubag super fiber, kay makatabang kayo kini contra constipation. Pero po kayo ang damon ng super fiber, kay usama ni siya ka sa shea powder sud ni ini, kuala ka ga, usa ka baso ng tubig. Imo siyang i-mix niya pagkauman, kung ganan ka, diris buntag ka mo inom, kanang before ka mag-breakfast. Kung narin sa gabi, kanang before sa oras, nga imunting katulog. Para mas dinot pag inepektos pag take nimo sa super fiber, dugani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit na sa mga butika, lakip na usab din ha sa Life Extension.

0: Ari na ta sa atong winner. Kisa kay makaruwat sa atong 200 pesos nga GCash. Kay nakatubag sakto sa atong pagotana, Barangay Pulang Bato. Mountain Barangay na sa Cebu City. Kaya nasunod po niya o sakto ang atong promo mechanics. Muna nga, congratulations! Atong winner karon maokining ginganlan sa iyang Facebook account nga Dora. Saan yung pagbasa eh nga? Dora! Murang empty. Kuan ba ka ni? Iya ba ka ni bali-bali or minugbo ba lang ka ni? Basta kay, congratulations ni ining atong winner karon ha? Si Dora! Dora, di tingalingan, no? Niya, gilagyo lang do o ra. Doon ay puros mga H sa tumoy sa mga letra. Okay, si Ma'am Do, unsa man nila, lucky or babae ba ni? Ma'am Do or Sir Dora? Alat sa itong balik din sa itong Facebook account, no? Facebook page na ito. O niya, ibutang dito, isend ang imong kompleto nga pangalan o kanang sakto yun, plus ang GCash number, ato na ito masend ang atong premium nga 200 pesos. Congratulations! At ang ipod ninyo ha, ang lainsad nga... Lain asal nga hugna sa DYHP Answer to Win promo sa musunod nga mga oras. Okay, mo'y nagtapos at sa ito mga balita, nini mga oras sa o tangin ninyo kay karuntun taon, musunod na po ng ato drama, kini ang akong suliran. O ba na ako din sa control kasama ng Nestor Homicilio o Gerald Albios. Ako sa mga ninyong Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon ala 1:14 na.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Ginisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag nga mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
7: Kini ang akong suliran.
2: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnaiz Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, ni regular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pag yun ang akong vertigo o sinusitis.
11: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
12: Sis, pangmusla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay Dolura ni Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18 o 19. Hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one take one offers sa bundle deals. Napuli mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, dunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mabalit. Ayaw si Fiata ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
0: Samtang sa pikas gabahin, doon ako'y dakong maayong balita, no? Para karong adlaw, paborito o best grocery store sa Luzon, sa katapusan, bilanding na yun din sa Sugbo. Gitawag kini og Dali Everyday Grocery o mag-open na sila sa ilahang pinakauna nga tindahan sa Mandawi o Lapu-Lapu City karong sunod simana. Sila gyud ang pinakabarato para sa inyong mga paborito nga everyday essentials o di kalidad pag yun. Plus na sila mga exclusive items nga dili gyud ninyo makitaan bisan asa. Ayaw ninyo kalimti ang Dali Everyday Grocery mubukas na karong Hulyo 25. Dali na sa Dali!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
2: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
4: Uy, nga naman, Marie.
3: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
4: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
3: Yun sa man ninyo, Marie.
4: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Hiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins. Makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindapagyun kayo ang tubo sa baboy.
3: Unifins?
4: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwintan ako, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kita kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
3: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
4: Oh, diet feeding guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre food ang ilang servisyo sa Unifeeds.
5: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tarangeum Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
6: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
7: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika.
8: Bulyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
9: O gaano nagkapi magana nga tamis, mula Sir Max?
8: Ah, lagi. Basiglas na ni.
9: Maunang taas imo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
8: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
9: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
10: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Sa sige na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong debate sa kong UTI. Sa una kada gabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Yan karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila. Dako yung gayog bitahag nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
10: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
13: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
14: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Said Celebrity Beauty Soap.
18: Ayo, good guy, you are a human, Miss
17: sir, no, ma-recommended na ako ng isang sabon. It's because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo pakuha kay mga few days lang siya, makita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun sa imo. Dili man ingon nga makapagwa pa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmus siya, tapos basta mag-logi ang imong skin kung mo gamit ka ni. Barato rin yun kayo ni siya.
16: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
18: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
21: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
22: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
23: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
24: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
25: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
26: Biotrof Herbal Capsules.
27: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
26: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
28: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
22: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
23: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
24: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
25: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
26: Biotrof Herbal Capsules.
27: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
26: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
28: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
6: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, iwas sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX 500.
29: Ito si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. DTX 500, dua lang kakapsula, sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pumali sa mga butika.
30: Mayong adlaw kaning tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. Neobra o Attorney Ellen Banhan. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si John. Hingkod ang pangidaron. Minyo, ugbay duha ka mga anak. Itago na lang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahing kinis sa mga napalit na akong ayuta sa namatay na mong amahan. Wagod mi mahibaw na may napalit na din siyang yuta. Arong yung sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Mau ba, Erica?
31: Maunat ni John. Bali asa mi diri sa ato, P. Kinagroyo na lagi si Papa Noy. Si Makunyo ang si Mahitabuan ni. May nang magkakita pa mo.
30: Oh, sige. Ako sa tanuhon ng akong pag-leave ha, sa trabaho. Manangit pa ko daan. Kilayo ba yung akong himutangad ha, sa ato? Di pwedeng usakadlaw lang kung makabiya sa akong trabaho.
31: Sige, Noy. Ang ako ba nga, magkakita pa man ni Papa akong si Mako. Basta, para na ako, Noy, di naging maayong kahimtang ni Papa. Posibleng karunok, ma. posibleng. Manmansyon.
30: Gusto na. Gusto na, Erika. Ayaw na paghilap, kay. Sige, sige na. Balikamot lang kong magkaulit niya sa ato. Sige, sige. Bye na.
0: Jun, ngano di ay? Naunsa sa inyo?
30: Lisod naman kunos, Papa. Andama mga bata, be. Alang sa itong pagbiyahe sa amo.
0: Ha? Mamauli ito sa inyo? Nya dadun na itong mga bata? Pero dong, may klase ba ya sila? Maka-absent.
30: Karong weekend na mamauli sa amo. Ug dadun ta mga bata. Kipinanggap may kinang Papa mga bata sa dito pata sa amo nagpuyo. Mahimong mabalik ka mo dayon next week alang sa ilang klase. Ako nalang magpabilin sa amo. Depende lang kun. Pila kadlo ang ma-approve ba na ako sa leave.
0: Ay, nahali, sige. Maganda mi sa mga bata.

0: Ay, salamat. Na-approve ba lang akong giplanong leave na 5 days? Muwesta lang una ko sa amo ang pilakadlaw ron. Masilbihan ako si Papa ni Hugh na. Nakumbanghod ka si Erika. Hello, Day. Kumusta riya, ha? Kumusta si Papa?
1: Manoy!
0: Ano, Erika? Ano, naghilak ka?
1: Wala na si Papa, Noy!
0: Oo, unsa?

0: Ma, oh, blanco un po' puta.
1: Ma noi. Daddy, hatag si Papa nga brown envelope na ako. Para ato ko na ning tanang managsuon.
0: Unsa mo na?
1: Akong gitan-aw, Noy. Titulo o deed of sale man na sa yuta.
0: Unsa?
2: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilid yung kogdugo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko kawan nyo. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Humunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta nakapin. Sabay na bisita.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nya ulto mo, pag-inom na po ko. 3 times ini, kapi gyud ko na, paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
10: Bugas-bugas, o katul-katul,
11: TTX 500 na.
10: TTX 500.
11: Aduna kini antimicrobial properties.
10: Nga makatabang sa pagkuha.
11: O pag-ayo sa bugas-bugas.
10: O katul-katul,
11: TTX 500.
10: Mabalik sa pinakadul ng butik sa iyong lugar.
11: TTX 500.
12: Ako sa Janice, okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatik ko sa kumbana o TTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
11: DTX 500.
10: Pumali sa mga butika.
13: Bulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
14: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Mac?
13: Ah, lagi. Basiglas na ni.
14: Maunang taas mo si Ogar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
13: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na kasan akong sugar.
14: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
13: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
14: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og Zed Liniment Oil.
13: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
14: Dili po, oy. Murag mawaay mo panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
13: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
14: Zed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
15: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
16: Uy, nga naman, Marie.
15: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
16: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nang-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
15: Yun sa man yung Marie.
16: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
15: Uniface?
16: Kaayo, Marie. Imagine na, Mariha, sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imo maginansya. Sigurado kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
15: Kadako di ay mari. Tudlong iko.
16: Oh, dahil feeling guide mari oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
17: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
18: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
19: Tapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Talagay bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay,
20: pwede
19: na yahay. Pwede na, mga
18: kasbila ay sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
21: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
22: Maayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
23: Pirmi lang ulubog akong mata. Murad, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
22: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
23: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
24: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi pag gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
26: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Be extraordinary with MX3.
28: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsay katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Visayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Visayan Electric o DYHP Cebu.
29: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Set Health Testimonies.
31: Health Testimonies.
30: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
32: Yes, ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapag yun po nabi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
30: Maayaw gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayong maniniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa mga pamilya namin, ganyan-ganyan. May tita ako na ang bilis maniniwala sa mga mababasa online. Ang sabi, pare-pareho lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinichik at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may priba, dapat na may alaga sa bawat proseso. Nagapunta na ko sa planta sa Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daang-daang gamot at vitamins brands nila. Isipin mo, may mayigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at magsicheck lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa daang-daang mata ang magbabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, depending sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kompletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.

0: Murag na kais ko tuol siya na kuana. Nga ang tag-iyaan ng yuta ang usaka dagaguang.
1: Mo ba tiyo?
0: Kidayon gadya niyag palit. Kaingon makulto siya nga naluo siya sa tag-iyaan. Kaya para kuno na palit utambal kay nasakit ng kuan ka ng dagaguang nga huay nag-atiman. Kay wa lagi anak. Mawag ibaligyan ng yuta ang ato ni Papa ni mo.
1: Nagkaila ka ba ng pangalan ni Asa Tito Loyo?
0: O ako kaila. Apan magpangutan na ta sa napit ang yuta.
1: Uyog yung tabi. At doon ta rin tag-iya si yuta.
0: Kaya ano hindi ay usamali ang tayo plano ni mo ang yuta?
1: Nagplano mong gumi managsuon tiyo. Nga amo lang ng ibaligya. E dilit mas rin na mo matiman.
0: Ah, na sige. Pangitaon na to ang tag-iya ng yuta.

0: Oh, mau yang baik ni Cik Sylvia. Kay, ngan naman dahil unta. Usa may tuyo ninyo niya.
1: Kwan, ang akong amahan may napalit ng yuta niya. Ug mahimo ba nga amo siyang ikasulti?
0: Wa naman si Tia. Patay na siya.
2: Uy,
1: aha.
2: Maglis, huwag nagbaligyaan ang yuta, Ajun.
1: Tiyo.

0: Lian ako karon ang titulo. Og date of sale anita. Apan wa ko mahibaw kun unsay akong buhaton ini aron ako mabalitya. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Nakapalit ang akong papa og yuta nga wa pa mabalhin sa iyang pangan ang titulo. Patay na baya siya. Pwede ba na akong mabaligya ning yuta? Ikaduhang pangutana. May date of sale si papa sa maong yuta. Mas sayon ba ang pagbaligya ko ani? Nga patay naman sab ang dagang guwang nga iyang gipalitan nga maoy tag-iya sa yuta. Ikatulong pangutana. Di ang nahibaw ang mga pagumangkon sa tag-iya sa yuta. Gusto nilang bawion ang yuta kay ang titulo lagi nakapangaan pa silang iyaan. Makabawi pa sila ani? Ikaupat o katapusang pangutana. Limitado ang akong oras sa pag-atiman ani kay layo ko sa among probinsya. Unsa may angayan among buhaton ini? Kay gusto nalang unta namong ibaligya ang yuta. Palihog, tabangi o tambagi ko, kini ang akong suliran, June.
1: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Batanog. Ako today, akong tingog, ang inyong mapaminaw, kay ako usa ka abogada, therefore ang atong paghahisgutan, mga pangutana kabahin sa punto legal. Any legal problems and any concern, Attorney Elaine, to the rescue, of course, di mag-hold kay mga medical nga pangutana naman si Dr. Rene Obra. Mauna, ay na mo pagduha-duha, di mauwaw, di maikog. Uy, kitang tanan, natin mga problema guys, natin mga giagian, no? Wala, diyoy, nabuhing perpekto. Lain-lain o klase-klase atong mga gibago. Gadepende yun na. Giunsa na ito na pagdaang ato ang mga problema. No? May masaginang naatay mga masyera, no? Nga maminaw, nga makahatag og sakto, og tarunga tambag. Samaan niya ito ang programa. So, ipadala ang inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad. Atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang mga naminaw na to sa ilang mga panimalay, sa ilang tindahan, samtang nagbuhat o mga trabaho unon sa balay o nasa ilang trabahoan, nagpahuway, nagdrive sa ilang mga sakyanan, kumusta mong tanan din ha? Salamat sa inyong pagsali o padayong pagpaminaw sa ato ang programa. Continue to like and follow sa DYHPRMN Cebu sa Facebook. More than a million followers ta guys. Og paminaw, shout out po sa mga nag-like ug follow di ay. Sa kiniyang akong suliran official writer's page, please like and follow me sa Attorney Elaine Tantengco Bathan, my official page, and my personal account nga Elaine Tantengco Bathan. Punto legal karong adlaw ang ato ang suliran kabahin ni sa suwat og problema ni June nga ato ang letter sender wa man siya musulti dinay ipasulti taga-asa siya minyo siya na ay duha ka anak na silay na palit nga yuta sa ilahang na namatay na amahan sumuna no base sa ato ang drama medyo nahimong komplikado unya wa ra ba sila nagkasulti no sa iyahang papa ni panaw lang nga wa sila magkasturyahanay unya muni ang katong yuta naka pangalan sa tag-iya sa yuta, wasan sila kaila, pero muto, yung ingon nga na ako no to'y deed of sale. So, una niya ang pangutana, no? Naaman niya ang deed of sale sa yuta, ah, pero galibog siya. Unang pangutana, nakapalit ang iyahang papa ug yuta, nga wala pa mabalhin sa iyahang pangalan ang titulo. Patay na raba iyahang papa, pwede ba kuno niyang mabaligya ng yuta? Okay, ang proseso gyud sa pagpalit ug yuta, mauni. Dapat na ay legal nga dokumento, ang dokumento gitawag nga Deed of Absolute Sale. Ang kanang Deed of Absolute Sale, maunay dokumento, notaryado, pirmahan sa tag-iya sa yuta, gisulti na niya nga kani mauning yuta, title number, pila ka square meter, asa na located, iyang gibaligya ngadto baron sa imuhang papa ug mauni ang kantidad. Pirmado niya, no at least pirmado niya ug notaryado sa usa ka abogado. Inikahuman, labi na kun titulo, no? Maski pag titulo, maski tax deck, adto tag BIR, mubayad tag buwis. Capital gains of documentary stamp tax ang tawag ana. 6% capital gains, 1.5 doc stamp ang basihan. Kung pilay zonal value, atong ikumpara sa pilay pagpalit, unya asay mas taas ang zonal ba or ang amount nga nakabutang sa deed of sale mo ni basihan sa buhis. Inikumagbayad, maisyuhan ta sa BIR og Certificate Authorizing Registration or e-card. Unya, dalho na nato, adto na po tas munisipyo. Kung asa ng yutaa din ha. So kung ang yuta na anag Cebu City, adto tas Cebu City ng munisipyo. Ipa-assess, magbayad tag-transfer tax. 1/2 of 1% ang bayad anak. Mauna.

buhis, unya after ana, maisuhan tag tax clearance, adto na sad tas did register of deeds kay ato nang ipabalhin ang pangaan sa titulo ngadto na sa katong nakapalit sa yuta. Now, sa imuhang suwat, murag step 1 pamanggitos papa nimo usa namatay, deed of absolute sale ra ang nahitabo. Now, pagkamatay niya manggod, of course nahimo na siyang tag-iya ana. Need ta mo go through ana kunya pagkamatay niya kay ang mga tanang butang sa usa ka tao nga namatay, usayon man na sa tanang tagtungod, mag-extrajudicial settlement na punta of estate. Diin, ang mga tagtungod, ang anak, no, mga anak, ang mga sumusunod, maunay mahimong tag-iyas yuta. Balik na punta atong proseso. Instead of capital gains tax, estate tax, kuman transfer tax, niya, register of deeds na sadta. Of course, pwede ni mong mabaligya ang yuta, pero mo go through ta sa katong in atong nga proseso, ug mubayad ta sa mga buhis nga bayranan. Capital gains tax, pagpalit si imong papa o estate tax pagkamatay si imong papa. Then, ibaligya ninyo, ana, bayad na po mo capital gains tax. Kay kaduhan naman ibaligya. Ikaduhang pangutana, may deed of sale si papa sa maong yuta. Masayon ba ang pagbaligya na kuani nga patay man sa ang dalagang guwa nga iyang gipalitan nga maitag iya sa yuta? Igo na lang din na nato ipatransfer, bayaran ang buhis. Yes, pwede yun na siya, but magsabot yun mo ha kung kinsay mo akus mga pagbayad sa buhis. Kay karon tulo naman ka buhis imuhang bayranan, ang buhis sa pagbaligya or pagpalit sa imong papa, no, ang buhis sa pagkamatay sa imong papa o ang buhis pagbaligya anang yuta, no, gikan ninyo ngadto sa kanang mupalit karon. So sabutan ninyo klaro kay naa may mga bayranan, no, unsa una, limpyo ba nang inyo, dapat makasabot pud ang mupalit nga siya'y mubayad sa buhis. Ikatulong pangutana, dihang nahibaw ang mga pag-umangkon sa tag-iya sa yuta. Gusto nilang bawion ang yuta kay ang titulo lagi nakapangalan sa ilahang iyaan. Makabawi ba sila niini? Legally speaking, and I will assume, na ang kana laging dokumento, ang kanang deed of sale, valid, no? Notaryado, sakto ang dokumento, di ba? Pwede. Pwede ragin na ninyong paliton, no? So, ayaw mo ka ng kaguol, anak, kay pwede ragin na ninyong ipabalhin, sakto, basta legal o valid ang deed of sale. Unless ilahang ma-prove nga forgery, or gituyo, or giilad, o kung saan na. Pero akong i-assume nga, valid ang pagbaligya. So, di na nila ma-question. Idali-dalian na ninyong hikay o balhin, ngadto ninyo, no? At least man lang ang kanang pagpabalhin, gikan sa katong dagang guwa nga namatay, ngadto sa inyong papa, para di na sila ka-question. Muna yung nakalisod manggod usahay, guys, kung unya-unyaon na to ba. Mupalit ganit tagyuta, di gina na to unya-unyaon ang pagbalhin, kay ang kanang labi nagtitulado. Kay kanang titulo, maunay labing ligon nga dokumento para makaprubar, no, nga kamugyod ang tag-iyas yuta, di mo basta-basta matandog na ana, no, unta. So, ayaw gin mo kumpiyansa, lihok ka ginainyo dayon, kay part na sa pagpalit, ang pagbayad buhis o pagpabalhin. Ikaupat o katapusang pangutana, limitado ang akong oras sa pag-atiman ani kay layo ko sa among probinsya. Unsa may angayan namong buhaton ini kay gusto na lang unta namong ibaligya ang yuta. Muna, ideal gyud na ninyo ako, I will suggest na ibalhin nagdali-dali. Unahan na siya. Pwede man mo manugo, no, na akay nagsaligan din ha. Pag-execute lang mo special power of attorney, kuha baro mo abogado or bookkeeper or kinsa inyohang kaila or ahintis yuta nga kamao, mulihok mo tabang, bayari na lang kay para dili na lang pagkamahasol. Ang importante, no, nga dili ni mo unya-unyaon ang kanang pagpabalhin anang yuta. Ayaw na nag-unya-unya. Diretsuhan nagyud na, ha? Mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga namin nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Batan, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod na sugilanon. Din higapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tata Carmen, daghang salamat og maayong adlaw.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na

0: Uyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension, o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RNN.

Drama presents Hanju Manan So So Ta Awe. Ano ba na sayang taagi ka ron? Maukinig sa kalalaki nga taga Seaton, Negros Oriental. Nga tumatatampo, nagdalsingan nga, Crispin.

0: again. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ngay piktibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, giduso ang managlahing resolusyon nga nagawag sa Senado pag-imbestigar sa nagkataas nga bayronon sa kuryente ug pag-review sa mga palisiya sa energy sector. Ang maong mga resolusyon nagbase kini sa milanog nga reklamo sa publiko labot sa kalit nga pagtaas sa bayronon sa kuryente ug ang gialigar nga mga irregularidad sa meter readings ug pagproseso sa mga reklamo sa konsumidor. Ang Senate Resolution number 508, 509 ug 511 managlahing giduso nilang Senator Bam Aquino, Senator Risa Ontiveros ug Senator Ping Lacson nga nagtinguha pagsusi pag-usab ug pag-revise sa mga palisiya nga nagduma sa energy sector aron mapadangat ang maong mga reklamo partikular na sa consumer protection. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod ka ang SED Panyawan Coffee Mix, adunay tulok ka special ng mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties. Mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Life Extension Vitamin D3.
2: Inuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
0: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe, asiguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
3: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga naay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Naay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
4: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog na atay. Mag TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
5: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na akong menstruation, lamat kayo sa TTX 500.
4: TTX 500. Pabalik sa mga butika.
6: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
7: Aton pa matian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
8: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
7: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhi. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
9: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
10: Dili lagi ko masayaw.
11: Yes, Dili. Ang kusama mo tawa na, ilan nagipugos ang babae?
12: Hoy!
11: Ang sablay problema, mga part. Inyo mo nagipungo sa babae.
13: Ay, sayaw niya, part. At team kayo.
11: Ngayon mo ba? Ayaw na ninyo pugsang babae, kundi siya ganang mo sayaw.
13: Ano, panghilabot, part?
11: Panghilabot niyo ko. Kundi na maayon yung gibuhat. Pagkita lang mong laing babae, ngayon niyo isayaw. Okay, kundi kayo mo patungo, manawag ng tanod.
13: Dabar, part. Ikal na, part. Dabar, ikal na.
10: Salamat sa pagtabang ni mo na ko, ha?
11: Ah, okay, Ray. Ayaw na to, una-una. May rakitong butanga. Ah, kung saan mo pangan?
10: Janice.
11: Crispin?
10: Ah.
11: Pwede ka na kung iya to doon niya?
10: Ah, oo, oh, pwede ra.

0: superhero di kagaw.
1: Ang lakas loob lang gutong ako, gaw. Kay naluoy sa babae, eh. Saon? Ang wak man mukalit gabi, eh, gud.
0: Ay, narami gila-ilang at chicks, eh. Mga nga, gibiyaan ka na mo sa Daplin.
1: Ah, hinon, wasa kong magmahay nga inyo kong gibiyaan. Kay nakaila mi ni Janice. I love you, Janice.
2: Crispin.
1: Muna itinuod, Janice. Bisan to, rog bukul lang tayo nakaila, pero may special nga feelings ako ni mo. May chance ka ko ni mo.
2: Nga nung mulimod man ko nga, sa tinuod lang, ganahan sa ko ni mo, Crispin.
1: Kung mauna, uyab na ta.
2: Oo, Crispin. Gidawatan akong imong gugma.
1: Salamat, Janice. Janice, mananghili ko niyo mo.
2: Hmm. Ano sa mana?
1: Madugog ko an. Zamboanga.
2: Ha? Magod sa maka dito?
1: Mangita ko trabaho dito.
2: Kunan nilang dekes ni Gross mangitag trabaho.
1: Isun kayo mangitag trabaho din eh. At to lang ko Zamboanga kay namkada nga kaila dito good. Ilang kong tabangan nga makasodog trabaho. Sugod na.
2: Wa ko'y mahimo. Mama na imong gusto. Ayaw pang itaglain dito ha.
1: Hindi ka na mahimo, kaya labay ito ka.
2: Salamat, Crispin.
1: Ah.
2: I love you.
1: I love you too, Janice.

0: taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugod na uginom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, sinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naay peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pabrito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Sakit na dito ayaw akong kilid na nakahilid yung kogdugo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, awan na kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik na paywa naman kung ibati. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Humikan sa Cogon o Panyawan. Pabrito Simudlan. Amon isa sin tanakapin sa Buena Vista.
8: Salamat yung tawang yung nakasulod ang kong trabaho din ni Zamonga. Malipay ito siya ni Sinig. Kibaw niya nga may trabaho, no?
9: Mayo hinuon kay nakatrabaho na day ka diha.
8: Malipay sabi daw ko nga nakakita ni kong trabaho din eh. Day?
9: Amping diha ha?
8: Ikaw sad, amping diha ha? Og pabutang akong pabalik. Oh, sa Miss Janice nga, di naman mo reply sa akong text niya. Ah, manawag ko sa akong igagaw, bi. Mangutahan na ko ba yun ni Janice?
10: Awad na, uy. Burot na.
8: Ha? O say burot?
10: Namabos naman si Janice Lain.
8: Unsa gaw?
9: Pasayo alam ko, Crispin.
8: Anong imong nagibuhat ako, Janice? Anong imong kong ibasagitan?
9: Natinta lang ko si Lain, Crispin. Unsa layo ka bang gud nako?
8: Layo? Kita ni mong ibuhat, uy.
9: Kamas mo na ako. Pasaylo ako sa kong gibuhat ni mo.
11: Kuya, awa na ko eh. Abilan kong kinsingita na kura. Ikaw ang gulay na igaw, Crispin. Kung saan ka naabot?
8: Karon ba gud, gaw?
11: Di hawa na din kasi mong trabaho.
8: Oo, okay. Gilaay ko dito eh. Si Janice ang pirming masood sa kong nahuna, gaw.
11: Nah, ikalimti na to si Janice, oy. Pangitaglain. May nagkapabay niya. Ilubong na to si Kalimus Janice. Kay Watoy Ayo.
12: Ha? Mularga ka dumagete?
8: Oo, ma. Adto ko dito manimpad. Kamito na ko ning akong lisensya sa pagkagwardya.
12: Oh, ikaw good. Ha, sige, pag-amping dito, ha?

0: Salamat, Tintang. Kinakasuod ng trabaho din sa Dumaguete.
1: Hi! Ah. Ikaw itong bakong Guara Jadini?
0: Ah, oo. Oh, oh, ma'am.
1: Ganahan ba'y ako ni mo kay Buutan kay Kaugnaong?
0: Ha?
1: Kasi na yung first name ni mo?
0: Ah, Crispin.
1: Ako dahil si Renilyn.
0: Ang gwapo si Renilyn da. Suwayan akong pangyayap eh. Tinood, Renilyn? Iyan mo na kong gisugot?
1: Oh, Crispin. Uyab na ta.

0: Din, dugay na kita nga nakauyab. O, pila na sa kahigayon nga may naitabo na daw. Magminyo lang da.
1: Unya kaya na ka ni mo nga matukod o pamilya.
0: Kunyo, uy. May trabaho ba ikaw?
1: Ikaw, Gwen. Sige, magminyo ta.

0: Nah, saya ni sering. Sige magkatawa ng tubang siya sila po. Day! Unsa ka dayoy?
1: Wadong oy, nalingaw ko sa salidang akong gitanaw.
0: Day, matrabaho na ko ha? Ang bataw niya, di ba na?
1: Ako rin bahala ito dong. Ako rin itong kuhawan silang mama karong taon-taon. Dong, managin unta ko nimo.
0: Unsam na, day?
1: Muadto ko sa akong igsuon dito sa Cebu.
0: Ha? Magunsam ka dito?
1: Manrabaho ko.
0: Day, unya nga itong anak.
1: Dako na magunas do, dong. Pwede naman na ibilin sa ilang mama. Sige na, dong. Aron sa pamakatabang ko nimo.
0: Sige na lang, eh.
1: Salamat, dong.
2: Gandog ni sugot magkagamuad to sa sibong imong asawa.
0: Ngano day na?
2: Ako, di unta ko angay nga manghilabot ninyo kay silingan, mayata. Pero, nalukoy man ko ni Mooy.
0: Ha? Ngano day na?
2: Permel akong maabtan si Renilin nga may kaistorya nga lalaki. Ug ako patong nadunggan nga magkita sila sa Cebu.
0: Unsa?
2: Ug klaro kaayo nga uyab to sila kay mag-I love you man. Ug Jumar. Jumar ang pangalan sa lalaki.
0: Kinuo ko.
1: Oh, kapuyas biyahi. Uy.
0: Nabalik mo lagi ganay.
1: Ibalik lang ko kay huwag ko'y kasudan ang trabaho dito sa Cebu.
0: Hmm. Unya natagbaw gud daw uban si mulaki?
1: Ha? Naunsa ko yung si Lucky, uy!
0: Ibaw ko eh. Kadili pag panarbaho ang imong tuyo dito sa Cebu. Kung dili gusto ko makikita si mong uyab ga si Jobart.
1: Crispin!
0: Mawaday no. Mawaday nga may higayon nga malipayong kikang makatubang si mong cellphone. Kaya ang imo ditong laki ang imong gikasturya.
1: Dong!
0: Anong imo managibuhat ako, eh? Huwag man ito ko mabinuangin mo. Nagtinarungan ako sa kong pagkabana. Pero anong imo mo kong binuangan?
1: Dong, pasaylo ako. Di na ko muusap sa kong gibuhat.
0: Sa mong gibuhat ako. Gusto na ka na kong buwagan.
1: Dong, ay nagbuhat ah. Di ta magbuwag. At agi kong laihi kayon. Pasaylo alam ko.
0: Tungod kayo may anak man ta. Duwatong ka. Huwag kalimtan ako ang ibuhat ako. Basta day. Basta isaan lang yun. Hindi na ako magpinuwaan ako.
1: Oo, Dong. Ako nag-isaan ni mo.

0: Hain ni sarinilin o si Dudong Crazy Van. Huwag mo dinis ba eh?
1: Pa!
0: Nak, din mo.
1: Ay, namigil ka o, Dong.
0: Din man.
2: Naon mi pa, kuyo na mo si Daddy Rulan.
0: Kinsa ang Rulan?
1: Ako magong amigo dong, nagtrabaho dia sa unahin. Ganahan magod kayo siya ni Dudong Crazy Van Gogh, maong gipadadi niya. Unya, gilibri mi kaon.
0: Oh, mo ba? Day, lutuan ni akong gidao.
2: Pamas mama dili pa.
0: Oh, hayam des mama ni mo.
2: Namon ko to siya paliton. Ma, nakidangan lang ipa.
0: Di ano mo. Unsay buti mo sa buti ningin mo pag suka-suka, Ramir?
1: Dong.
0: Mabdos ka, unsa?
1: Oh, Dong.
0: Duha ka badlis ang nimarka sa pregnancy test. Ang buti pasabot, positive. Mabdos ka.
1: Dong.
0: Dugay na ngaway na hitabok na to. Kay busy ko sa tabaho. Karun mo mutaan ako ni Muday. Kinsay ang mahal si Magsapak.
1: Miskin. Agay! Upira ka ako po. Kay sakit.
0: Kinsay ang mahal si Magimagdos.
1: Si Rulan.
0: Kung mao, imugiday ng uyab ka ng Rulan.
1: Oo. Oh, bago na ko siya uyab.
0: Bangun siya magka! Duhan na kahit ngayon ngayon mo kong gibuang!
1: Dong, masilo ako! Dong! Unsa ni mo lang pasil! Dong, maluway ka! Maluway ka! Ayaw ka batya! Ayaw!
0: Hindi ka batyon! Katong Rulan akong batyon!
1: Ayaw! Ayaw! Ayaw nagbuhat na! Kung makapatay ka, mapriso ka! Magkunsa mo na atong anak!
0: Sabay sa anak ko sa inoong anong gisalutan na kung niyay kang rin eh!
1: Dong, masilo alam sa mong gibuhat ni mo!
0: Duhan na kayo ngayon na eh! Duhan na kayo ngayon na nakasakan ako! Sa unang limong sakit pa sa hilote ka! Pero karun! Karun ako pa pa sa'yo! Pahawa din eh! Pahawa din eh sa tugiboyan! Upag-upan maturulan!
3: Kay daming tanong

Mayo na lang gani kayo nakapugong pa ko sa kong kagalingon. Uwan ako pang itaa si Rulan upat yon. Sa pagkakaroon, padayon ng yapon sa pagtrabaho ng ako pangita isip gwardya. Ugbahin kang rinilin, sa akong nasairan, wa manubag si Rulan sa yung mabdos. Og kung kinsa tong gusto nga makigigalan ako, mauni ang akong Facebook account, Crispin Abio. Dinhin ng kutob, daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ko si Evelyn Paraguso, nag-edad ko 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Nagsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
2: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3. Mama Mia,
3: here I go again. Cebu, get ready! Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
4: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Mau ka tumang higalan ka agi ni Crispin nga taga Siaton, Negros Oriental, uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga nagaluhan, iiligtas kaniya.
9: Huwag kang matakot, huwag mabahala, kung bumuhos ang ulan.
8: Ang mong kaagi, gibata na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, gubos sa direksyon ni Priscila Reganas. Kamusta mga higala at mga sukinti paminaw? Kinasingkasing kong kitapit sa papadahal sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot so sa kaawit. Iadres lang na ining tulumanon, handumanan sa sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa handumanan official Facebook page. Hindi sa sunod kayo, dakang salamat sa inyo.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o saka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas o saka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mga lawas na mao'y hinungdan sa imong balatian o aron muligon ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluwag ka! Hindi pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General Mart! Retirado ka na! Aban hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagbubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
6: Mito, Gaspar. Dagaw ka!
7: Miss Elusto na. Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus.
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Alia. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday ug depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas ug patas ang hustisya.
6: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtsabaw. Kay dili ka makaluluoy paminaw.
6: Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangong gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
3: Dagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagpuan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nagpalit gigo ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gitin time sa day, gitin ako siya. Wala lang niabot o 1 week, nakita na ko ang alibyo sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na git ang iyang kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
2: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
4: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na ikong capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Nawad ang nabakaugana sa kama?
7: Basin og
6: may diabetes ka?
7: Ang TTX 500 na!
6: Ang TTX 500!
7: Adunay powerful extracts,
6: new phytochemicals,
7: ug antioxidants,
6: nga gigan sa palaya,
7: ug the sugared sugar cane,
6: mga organic compounds,
7: nga effective,
6: batok sa sakit nga diabetes.
7: TTX 500!
6: Sa mabutika!
7: TTX 500!
6: Ang tuba!
7: Kontra sa sakit nga diabetes.
6: TTX 500!
7: Efektibo!
6: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
7: TTX 500!
6: Imo sa the sugared sugar cane extract,
7: ug anti-diabetic property,
6: gigan sa palaya.
7: TTX 500!
6: Garantisado,
7: highly recommended
6: sa mga eksperto.
7: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
8: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
9: O nga nung nagkapi magkana nga tamis, wala Sir Max.
8: Ah, lagi. Basiglas na ni.
9: Maunang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
8: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
9: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
2: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Seed Panyawan with Garlic o Seed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Seed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Seed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Zed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bagong Zed Panyawan products sa Zed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
10: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anya ng buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugawag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakway mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang ang kompleto o saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung gihulat? Apil na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.

0: ugdarong slay sumpay nga tong sugilanon. Isis Quadro! Quadro!
1: Kung disididugod siya nga mamawit sa iyang nahimok nimo, anong dili man nimo siya taganong higayon?
2: Ambot. Gusto ko siyang pasailuon sa hingpit. Pero, ilaw mo sa akong dugan. Kibumtan ako siya.
1: Miss Ayla, nagkasabot pa sa imong kipatik. Pantahorasab siya. Og ulipon sa kasaypanan. Hatagi siya og laing chance.
2: Glina.
1: Naibaw ko. Nga nabutan ka sa alanganin sa paghukom niya. Nagduha-duha ka. Kay laom ang dut sa inyong panagikalang.

0: 온 사카라의 모임 온 블루블레마.
1: Nagkasulti kami ni Atty. Ambrosio Ambot. Huwag may bagong kalambuan pahin sa krimen. Nagipasangil kang misail.
0: Unsa ka nabuti mo pasabot, ha?
1: Naibagong update sa gihimong imbestigasyon ni Atong kamatayon ni Colonel Baluyot. Huwag nakahipo sila og ligong mga ebidensya. Nga ako, ang rider nga namusil sa hinampak.
0: Unsa?
1: Naay ni Traidor sa akong kaubanahan. Ngamoy nagtago sa matuod ng mga CCTV footage. Kana mo'y akong ilhon. Uksikin sa nila.
0: Patay si Gaspal. Piliso.
1: Bangag sa ilong. Tili ko makatugot ng mga priso, Madam Ching. Tili.

0: Mayong balita, Misael.
1: Unsa ganas, Sir Mart?
0: May resulta na sa investigasyon. Kung si kinsa gyud ang nipatay kang Colonel Baluyo, nga una nang gipasangil diha kanimo.
1: Sir Mart?
0: Gipabuksan og balik sa iyang mga tagtungod ang maong kaso tungod sa mga bagong ebidensya nga gipresentar sa husgado. Og nakitaan kini og probable cause.
1: Nindot ka na ang kalambuan, sir. Oya, sir. Kinsa man ang primary suspect?
0: Mahingang haka kung masayod kaniini.
1: Sir Mart?
0: Misael. Ang kagaw nga Major Gaspar, maudi ay ang tinuuray nga mamumuno ni Colonel Baluyot.
1: Sa...
0: Taod-taod, yun ay kang agipasayaw niya sa iyang pahad, Misael.
1: Surprise. Hayop siya. Wasi sa magkadautan.
0: Gigamit kaniya. Aron katabunan ang iyang nahimo nga krimen sa maong opisyal.
1: Huwag ginamabot sa kung hanauna nga siya ang natuod nga kriminal o dili ako.
0: Maayong pagkatrabaho sa mga ebidensya. Maong ikaw mao'y nabilanggo sod yun sa duha ka tuig.
1: Dili gid siya hitop ngan siya kadautan.
0: Mas muhuna at pagyudun niya kana siya siyang kasalbahis. Kundi naun niya siya aktibo sa katungdanan. Kaya di man yun kana siya magpabilanggo.
1: Gusto ka yun na ng imong pangagpa, Sir Mark.
0: Labing siguro, musandig siya sa sindikato nga mao'y iyang giportihian karon.
1: Mas labing maayo, Sir Mark. Kaya ang akong panimaos, mao'y mangita unya niya.
0: Misael.
1: Ang akong panimaos, maugi unya'y mupatay niya.

0: Abang ikut Madam Cheng. Darling Palangga.
1: Darling Palangga, Mito Gaspar.
0: Dili ko magpadako. Dako ka ng insulto sa kong ranggo.
1: Ikaw ka na ba na nagtawas ka na warrant of arrest?
0: Oh, Madam Cheng. Nalutsan ko og warrant of arrest.
1: Hala. Patay si Gaspar.
0: Tabangi ko. Dili ko kayang dawaton nga babilanggo ko. Salamat, Madam Cheng. Darling Palangga, salamat yung kayo.
1: Ikaw, unsa ka na yung plano, Paluna?
0: Di awon lang ko. Kay siguro kong mapusas tungod kay liable ko sa criminal aspect.
1: Ako ka na bahala, tago, sa imo haba. Ako ka na dinipasagan sa ako, Darling Palangga.
0: Ipakuha tang ko din isa kung na imutangan ka ron. Darling Palangga, delikado masikop ko ang ila kong isalbits. Kernel ba itong akong napatay?
1: Ikaw ka na ayaw balaka. Ako mismo kuha sa imuan ka na himutangan pa.
0: Sige, magpaabot ko ni mo. Paminaw kay isulti ko ni mo kung asa ko karoon na himutang. Paminaw!

0: Gidaganan jud ay ni Major Gaspar ang asunto. Miawol siya. Hadlok nga mabilanggo ang kagaw.
1: Kaluoy ni Misael. Siya ang nabilanggo sa sa nga gihimo sa ubang tao. Ang Major di ay mo ang kriminal. Og siya mo ay napasanginlan.
0: Paninglan jud unya siya sa eskwadro.
2: Oras, hatag ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapuy kaayo. Ni sulay ko ni Paragis lagi, tuloy sa Diyos, ni angay man ko. So ano, maninda ko niya, ni asa sa bukat, sulay mo liba, mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata, na ako nang umah, kanang ikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapuy.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
5: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
7: Mas gaan na ang pabati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Pero pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang ulang.
9: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
10: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
9: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
10: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
9: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakataganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
10: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Para bang pinatawag ako ng daga.
4: Si Kai Montanola ni, excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
5: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
6: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa ni ini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
7: Musamot nga magdako ang kabangian unya nila ni Misael tungod ning maong kalambuan, Dad.
8: Well, posible.
7: Konektado og dakong sindikato ang Major. Tingali og... Ay, God! Tingali og mamiligroon niya si Misael.

0: Jane, darling palangga, pagkatabaghat ka, huwag ko panalipdi siya kung mga suod sa PNP. Nagkawas yun akong gitagong ebidensya, nga ako mo'y nipatay sa gikalagutan akong si Kirnil Baluyot.
1: Pasagte lang, ikaw ka na baos lang unya sa ilahab, ha?
0: Oo, way sukod sa baos.
1: Buwalon ikaw. Pukos bas organisasyon. Ikaw ka na dilihangay hadlok. Kaniyang man si ako ba? O ang Malka Dalagon?
0: Madam Jane.
1: Kaos na ikaw kanaos sa Kadalagon. Ikaw ka na espesyal pag yun. Sa kasing-kasing sa Madam Jane.

0: Niawol sa serbisyo ang kagaw nga Major Gaspar.
1: Sir Mart, huwag ko magdahom nga sa sinugdanan pa lang di eh. Kaaway na nako ang kagaw nga Major.
0: Misael.
1: Mauti ay nga wasya magpakabana niya itong nabilang ko. Human ko pa sa ngilingan ni patay ni Colonel Baloyot. Kay iyang maniubra man di ay ang tanan. Aro pagtabon siya ang saak.
0: Tinood ka na.
1: Pagtiyon ko gid siya. Pangitaon ako siya. Aron hukpan sa kamatayon.
0: Naa sa eskwadro ka ng maong katungod. Aron mauimuhimo sa ingon. Imo ang paghukom unya sa kagaw nga Major.
1: May adlaw ragid unya alang niya.
0: Di man eh. Traidor katuntawhan ha. Busa di yun ni mo siya angay nga hatagan o bisan gamayng pabor.
1: Magmahay ka na niya siya kung nga nung gibinlan pa kunyag gamayng kinabuhi. Kay ang gamayng kinabuhi ngayang gipili na ko. Mauimutok mo niya sa gikaw taong taniyang lubnganan para na ko.

0: dali ra kini. Bubalik ra ko dayon.
1: Mas kaya siyang nagtaimong sa target. Mangandang kong daan sa akong kaugaling.

0: Chap. Mission accomplished.
1: Salamat, Weasel. Please, clear the area for possible exit point na mo sa eskwadro.
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Pag-usap, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadien. Sa toang balita, hatod ka rato sa said marketing, ang tigamaog tiga po rapod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toang balita, gilugwayan sa Pag-ibig Fund ang below market housing loan rates ni ini, o dimentinaro sa mas taas nga loan ceiling ni ini nga nipaligon sa ilang taas na nga posisyon, nga mutanyag o mga mas barato nga may alang sa mga Pilipino. Sigon sa Pag-ibig Fund, ang eligible socialized housing borrowers mahimo makapahimos sa subsidized nga 3% rate o ang ongoing promotional rates nga 4.5% o 5.75% alang sa low cost ngadto sa open market homes. Gawas ni ini gimentinar usab sa Pag-ibig Fund ang mas taas nga maximum loan amount nga 10 milyones pesos. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Ado na kinigot smell, kanailang natural ingredient, anang sa papahamis sa inyong mga kutis, upadan pa sa squalene o glutathione, kanailang papaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, ado na natural nga moisturizer, anti-aging, kauban sa olive oil. Busaon sa panyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.

0: Ito ang oras ng panalangin.
1: Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay, tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: mga higala at ang iaguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Balik ka ninyo sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulungan.
4: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong interyo, uy?
3: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkakit ni mo abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di gud ka mahadlok nako.
4: Di lagi. Taon mong ungo.
5: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
6: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunan, Gapuldo.
7: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Nagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Pabring Dato!
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
12: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
13: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
12: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
13: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3.
12: Uh-huh.
13: Nagtulong talaga.
12: Oo, hindi na sumasakit.
13: 100%.
12: First name po ninyo,
13: Bernardo Bailoses.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: CAD Broadcast Journalist at News Anchor sa MX3 Capsule, Dito Ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
10: DJX 500, ang tuba kontra sakit ng diabetes. DJX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DJX 500, ibo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DJX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DJX 500.
11: Ito si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama. Oh. DTX 500. Dua lang kakapsula. Daad lang. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud o epektibo ang DTX 500.
10: DTX 500. Pamali sa mga

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
3: O gaano nagkapi magana nga tamis, wala Sir Mac?
2: Ah, lagi. Basiglas na ni.
3: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pa mag-seed panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
2: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
3: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.

0: ug karon mang higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobring dato!
1: Agalit siya! Naghago lang kita! Pweh! Hago lang kita ini! Ano? Dali na mo!
2: Oo niya, kining lungon
1: bo. Yeah, pasang niya niya! Ipahipos ang dyan eh!
2: Uy. Ayaw ko niyong biyain, uy. Na, ikaw na lang hipos yung mga lungon na damis kulastika, uy.

0: Kay baka, Milche. Kaya ako manang gibuhati mo. Kay pag-traidor maninidindo. Kamu gumoy alalay.
1: Onsa? Ano yung kanilig? Mas kumahimot ang adunay daw itong mahitabo ni mo.
0: Oh? Buotan mo ka, Milche?
1: Buotan mang yud ko. Kiat lang ko isahay.
0: Nakasabot ko. Mm. Pero, salamat ha.
1: Okay ra, uy. Doon na lang ko yung pangayong on-on tani mo.
0: Ano siya ba na?
1: Imong number.
0: Akong number?
1: Ganahan mga kamahibaw ko yun si makuha nila sa lungon ni Escolastica Amador.
0: Gusto kayo kong may baong?
1: Number, P.

0: Makalagot na kawa. Boss, huwag ipingalig ipabaon ang mga tagtungod sa maong minatay, boss. Uy, kaanugon sa oras, uy. Nagigahin sa paglungkab sa nitso o lungon. Bisit.
1: O niya, boss. Katapusan naman itong musuliyo nga nagpa-picture ang apuhan ni Johnny.
0: Si Johnny ang kinahangla mapanidaan.
1: Bitaw, boss. Kay, na, nagduda man sab ko ba? Nga doon na si mga anomalia ang gibuhat niya sa menteryo.
0: Ah, makalagot. Uy! Si Belchi! Ato nalimdan!

0: Imo nang ibutang sa imong cellphone ang akong number. Kuya, man akong mabasahan ni Dindo.
1: Ayaw ka bala ka. Ako rin ang memoryahon.
0: Ah.
1: Oh, ayaw ka sabah. Hello?
2: Pagitag paagi mo kabiya ka niya. Sana kung bahay lang kita magsulti.
1: Okay, bye.
0: Unya, saman, si Dindo itong nanawag?
1: Oh, padawin na sila sa bahay sa iba pa. So, ako sab, kinahanglang mubiya na ko.
0: Ah, sige. O, usbo na ako, Milche. Salamat si mong pagpalikay na ko sa discuss siya.

0: Boss, kalma lang, boss. Huwag mag-intay na kuha, boss.
1: Makalagot lang, hon. Makalagot ba? Excited na kayo nga makakita sa sun sa lungon. Kung sige pa baon sa minatay, makalagot!
0: Lagi.
2: Ha! Uy! Kumusta man yung lakaw? Okay na? O sa may nakuha?
1: Wa!
2: Wa? Uy! Kawagay ayaw itong lakaw, ha?
1: Amo na! Ha! Uy, ayaw lakaw, ha? Makalagot kayo!
2: Bisan gamay? Wagin mo'y nada?
1: Awa lagi, wa! Makalagot lang huna ba? Kung nganong importante mas tigwang ungo ang maong lubong.
0: Aw, ang namatay na yun ang nahibaw, ana, boss.
1: O, posible nga si Johnny.
0: Aw, oo. Kay, paborito man na siyang apo sa mga puhan. Ambot kung nganong pinangga kayo to ni Lolo Pilo si Johnny.
1: Ah, kasimple sabton. Gwapo man.
0: Ay.
2: Move on na lang ko din do.
1: Ah, makalagot pa!
3: Dindo! Nausa na!
1: Papa?
3: Yanong nasuko, bagya?
1: Wa man, papa. Sakit ka kong ipon. Maong, ugma, agay-agay, suol gino. Ugma, ako ni ipaibot.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka-normal.
4: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
7: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
8: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
9: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
10: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
11: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang uri ng sakit.
8: Problema ba nimo pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA. DA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
12: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! Mama mia,
13: here I go again. Cebu, get ready! Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
14: Ang kinis na niya?
15: In fairness, nag-glow up.
14: May budget?

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown.
4: Said Health Testimonies.
5: Health Testimonies.
4: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katlang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Said Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Said Liniment Oil, makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
7: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
8: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
7: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, o tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo? Pag Kondura na pud mo.
9: Kondura, kusgan ka uban ni mo. Kusgan pang negosyo. Kondura.
10: Strong for the Filipino.
3: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
11: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
12: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
3: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
13: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
15: Abay, nandun sa iyo magkangipanood din yung sementeryo.
16: Kinala magsusi, tabay, kun. Unsa nang agin nila ni Dindo din yung gabi.
15: Kipaka, dugutok, ni Dindo sa?
16: Au, masabusadong anak ko rado. Bisa nun sa nalang ginang masood sa o.
15: Ay, oh, abay dyan ni Tanawa.
16: Oh, ang lungo ni Eskolastika. Nausag gawa sa initso.
15: Pagkapastos.
16: Nga nung ilarong nagibiyaan nga, nagbuyang-giyang, oy. Ikbik, abay, dali. Atong ning tanahon, sabdang, wapay mga tao nga, miduaw sa mga lubong.

0: Nindo, magsulti na.
1: Unsa man ang imong pakigsultihan ako, Papsi?
0: Yanong misupag magkas akong gibaod nimo.
1: Ang unsa ba?
0: Diba? Nagipasidanan ta man ka. Nadili ka musuod sa biteryo kung way pagtugot ako.
1: Kaya mo bito ko musuod, Papsi?
0: Papsi ba?
2: Papasan, oy, agay. Imo magugong isuntok.
0: Aron, magtimaan ka. Nadili ko nimo mayamong supakon. Yanong misuod mag haog ng lungkab kapayod sa mga musuleyo nito.
1: Kinsa mo tinagsulti ni mo, Ana?
0: Daghan ko mga mata din, o. Musadili ko ni mo mahimong bakdagan. Mahimo kang mamakyak sa umaan na pandiri ako. Dili mahimo ng kabati ka.
1: Papsi.
0: Sa sunod ka basagpan, takaan ka na makyak na ako. Mamakyak ka pa gani. Dili ka na makyada sa pagpadagan sa ospital. Maghar kong magamanin siya ni. Kanang mahibaw ko sa tarang buhaton.
1: Hindi na mausaba, Papsi. Hindi na yun. Ani lang. Musulti ko ni mo sa tanan kong buhaton.
0: Jump! Timani lang imong isaad. Ibutang sa imong utok. Ang imong plano, ako ng plano. Nakasabot ka rin do.
1: Papsi. Nakasabot.

0: kelo uy minatay pila ramang iukban ang lungon og wa tabunig tarog balik
1: suman musong tas ibabaw
0: ayo
1: ngang di man tanawar agad niyo kung unsa ka bastos nilang gibuhat sa minatay
0: doon na sila gipangita tungod kay may picture mas lulo ining maong minatay.
1: Ay, ma'am iskolastik ka amador unsa may lang gikuha gikan ni mo ma'am.
0: Ayaw na. Hello?
2: Johnny, wa sila nakuha sa patay.
0: Ano siya?
2: Lagi. Gisapot si Dindo sa akong pag-abot gabi eh. Tungod kay wa sila nakuha si Minatay. Sige na, bye.
0: Oh, sige.
1: Unya, unsa man? Ha?
0: Si Milchi, nanawag.
1: Ah, siya di ay. Close na di kay mo, no?
0: Itanaw lang kung utang kapabuto niya, abay. Kay, tinukod yun eh, nga dinhi sila sa Dindo o ang kriminal niyang mga bata-bata. Sila ang naglungkap ni Nungon. O wa sila'y nakuha.
1: Abi, kay wa man sila'y nakuha, ilan na lang sang gibiyaan ang lungon sa gawasan nitso.
0: Pero abay, ano ang importante mo ni lulupilo kinang mga musuliyo, no?
1: Oh, basig, suod niya ni.
0: Imposible na. Kung suod niya kini si Escolastica Amador, di na niya i-appel sa picture sa mga lubong na doon ay mga pabawang alahas o mahalong butang.
1: Oh, wasa da kay Baobay. Aon sa man, ato ning iuli o i-reports kapitan?
0: Ah, ato lang ning iuli, abay. Di ko ganahan nga ma-appel sa mga pangutan na.
1: Ah, sige. Abuna na nato ning lungon. Aron atong masud og balik siyang pantyon.
0: Ah, ayaw na.
1: Ha? Huh? Ano man?
0: Unsa man ang naa sa kamot sa kalabira?
1: Oh, uy. Hala!

0: Problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mate City, Labo Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle. Karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe, kanindot yun sa lawas, giyod, paminaon.
2: Sabi yung iba't inyo, sakit yung hawak ka na?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog na yun. Pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas, giyod.
2: Saan ka pa? Murag magpangita na ka?
1: Magpangita, giyod akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota. 100% giyod sa akong ibati, giyod. Wala, giyod siya.
2: So karon gimintin na lang ni mo?
1: Gimintin lang na ko ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako gyud kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsa mang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila. Paragis, Bilabila.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Bilang kilos gani?
5: 500.
4: Hello.
5: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na pagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
7: Sarap magkasama.
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: NMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Maing hapon, kini sa kasamang Eli Bolanos o ganyan atong balita ng wala sa sakhaponon. Ato yun ato sa Koy Herbal Capsule. Ubay-ubay pa ang mga ordinance house takbang sa bunga wa matagi wa aksyon sa rakyat komitiba sa konseho sa syurad. Kini samtang nga city council, ipigayon o gamay nga lahugay sa pepila ka committee chairmanship ngayon sa mga semana. Partikular na sa Committee on Education, Committee on Health, Committee on Labor, Employment, Cooperative and Livelihood o guban pa. Subay ngayon ni, ang city council pinagin ni Consul Dave Dumulak, niyawag sa sangguni ang pangusod kong SP Secretary, pagdusog kopya sa mga proposed ordinance gadto sa bag-ong nangu sa maong mga komitiba. Ang SP Secretary na huwag pahinoon sa mga nakupot kaya ito sa hintungdang mga komitiba pagtugyan sa mga ordinance haon sa buhatan ni ini. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule matang adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkatiyang sakit. Kini makatabang sa paghatag o alibyo sa lakang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections, o guman pa. Kini ito kaya original Koy Herbal Capsule. Doon sa kung kapalia. Kamunggay, luya, ahos, o ginseng. Gawas nini, ang original Koy Herbal Capsule. Gisagapan sa pag organic vitamins o minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron, o daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule. May mong imnon katulong sa usaka adlaw, usaka uras, o tunga sa dilipa mukaon. Samtang tag-usaka kapsula, usap sa kabataan. Sa tag-dusa 50 lang matag kapsula, kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule. Ngag-ilang God's Path Way to Herbs that Heal, eksklusibong gyapod sa Belgian Marketing. Usap niyo gipaabot. Palit na.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Sugilano.
3: Kung tinuot pa ko ni mong mahal, ngano karon ka man lang mipakita o mimalik? Hindihin ka man dito mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kanilang.

0: James, masaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas magkadaghan ni kayon kay akong kasangkasing Milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling nga kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikapamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa usa ka binuhat nga nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana. Dalit kita tu sa RMN Drama. Kun may luna pa ang panahon.

0: Boy or Wagapso. Primitibo o barato.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. High blood. Usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong lugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
7: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
11: sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
12: unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
13: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Unsa? Dabiana, pagyut. Padayos, dabiana, way! Long time ago na, Dami Lance.
1: May importante ko pakisultihan ni Chelsea.
0: Hmm?
1: Maunga na doon ako siya og lunch sa gawas. Inig-dismiss nila.
0: Ah, kuhan, kanang unsam dek importante yung imong pagigsultihan niya, Dami Lance. Ha? Huh? Unsam ka importante?
1: Si Kinsa ka ba na ito randing nga mangutana na ako, anak?
0: Oh.
1: Unsay imong katungod?
0: Ah, oh, hola, hola. Bibitaw, no? Sorry, Mami Lance. What di I?
1: Anak na ko si Chelsea. Ayaw kalimot, anak.
0: Oh.
1: Og ako ang mas may katungod niya. Nakasabot ka?
0: Ha? Ay, hola, oi. Hello, oi. Huwag yun ko magdahong maay. Huwag yun ko magtuunga. May batasan ba rin is Milan niyang dili pa ka nag-iro. Kay bawal ang iro din sa eskwelahan. Ay, ay, nin-shock you.

0: Ay, ano wa ka man mugawa sa inyong room, day chills? Nga, resist naman mo. O niya, nagpaabot mo mo dito sa ubos. Ay, niya na kong imong snacks.
1: Di man ko kanahan mo resist.
0: Wait, wasi di kanahan mo resist. Kung resist gani, kahit ping snack na ninyo mo snacks, good ka. Labi ko igor ay daddy ni mo, James. No, gamay na kuno ka o gikaon pag breakfast.
1: Wala ki ko kanahi. Di ko ganahan.
0: Ah, dili po dili ka ganahan, ha? Dili po hindi. Saan nga lang yung snacks ni mo? Angang, man ko na. Ako'y mukhaon, inang igutom na ba ko?
1: Oh, ikay ka, una na ay gigutom man ka.
0: Ha? Hala, no. Ama, ginay akong ganahan mo, dahil chills. Kay, ay, to sila dapig yung ganahan ko do. Pero, ay, kung gabay, ha?
1: Ngayon gabaan man.
0: Ay, basta. Sabat na lang, good. Pero, ay, hala ka. Dinner bas mami ni mo, Milans.
1: Oh. Ha? Dinner si mami?
0: Oh, no.
1: Nga naman?
0: Kung an ba? Kanagdador ko na kaniya og lunch. Erik pa ni utog. Ano rin ko din ni?
1: Unsay lunch, inig pa ni utog. Di ba parehas naman na dito? Ang lunch o paniuto?
0: Uy! Kasi parihas lahi, uy! Kalahi, ana, ang lunch in English. Ang paniuto binisaya, parihas di ay na!
1: Si Tito Turan ding, uy, nagpapadlong na sad.
0: Ay, naunsa ka ba lahi lagi? Di ka na ba mtuo? Kaya ang lunch, vegetable na, ha? O ang binisaya, utan na, di ba? Si nakangisi ka lagi ahat. May luha ang mata. Dili parehas gariha nga. Way kabutangan sa kamugot sa imong face.
1: Pero dili ko mooban ni mami dito ha. Dili ko mooban niya inig lunch.
0: Na? Nga no good.
1: Basta
0: Oy, mihira ka mong inungon di agad. Ano ka?
1: Basta nili ko mo ba ni mami? Nili ko mo ba niya? Bahala siya.
0: Oh, day Chelsea.
2: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka!

0: sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Para bang pinatawag ako ng daga.
3: Si Kai Montenola, Nick. Excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
4: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
5: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric og DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
6: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
7: Birch Tree.

0: Anhin, karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anhin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
4: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Ay, pastila nun. Saon na lang ini? Saon eh? Nga, di man ko na buban, si Dechelis is iyang amami milaw niya. Bisag, basin ba hinoon, o basulon, o pasangin lang kung anong, anong dili buban, kung alaga sa iyang mami mumu. Ay, patong na rin ba kung nung daan si Chelsea diya sa may entrance din yung eskwilahan, kay magsakay si taxi, ano, pick up na lang ang anak. Siya on, ani ay! Ha! Kigwag kibol! Kigwag kibol! Ha! Kuy! Oh, kuy! Asang tingog sa cellphone ko? Yawa naman ta! Mura naman hinoon kay kabuhi ko yung kalatiha ko eh! Ay! Nasiging-siging! Kisari na dawag! Samok man kayo ba? Kasamok ani ba? Uy! Wala pa silang! Sino yung James man di ay ni? Hello!
8: Hello!
7: James!
8: Hello!
7: Hello!
8: Hello! Pamaliwag na i-consult ni Chelsea nga apitod nga po na ako siya sa school for lunch.
7: Ha? Na, patay.
8: Trending? O siya patay?
7: Ay, kuandong, kining kuan ba?
8: O siya patay?
7: Ay, sa siya o rin eh.
8: Saan siya ka trending?
7: Kuandong, si kuan ba, kala si day Milani ba? Dari man ganun yun, ha?
8: Di ka?
7: Oo, doang.
8: Gusto
7: ba siya diha? Kwandong, nagari na ako aron ka, Pastol. Tihas the Chelsea nga, rayon po niya inig-dismiss nila. Kay, mag-lance ko na silang duhas gawas. Kay, doon ako na sila importanteng istoryahan.
8: Usa? O ba?
7: Kining dong. Dong ba? Ay lang lang yung pagsabot dong ha. Dili sa ingon nga pagpanghilabot ba? Pero kwan ba? Ganing, naluwi lang kong day Chelsea ba? Kay hubag lagi ko ayaw mata. O niya, may TV gani. So, may TV to ganina. Pagsulti na kung ari yun siya ni mami niya. Inikpamuhi aron nga. Maniuto sila sa gawas. Kay kwan man. Kanang marag si day Chelsea ba? Kanang pasilan, oy. Murag di lagi ko rin siya mo uban siyang mami. Ang sama diya mo dong, oy. Ha? Ano man diya mo? Murag si Chelsea may na sandwich in niya. Ano diya mo dong, James?

0: Baldwin? Alam ka, wow! Masa mo tagi ko nilip madawat ini kay nakasaan ako ni Sir James.
1: Ayaw ba so lang imong kaugalingon, Miss Rica? Kay ako nang sayo. Kaya hatagan ko ikong number ni Bro James.
0: Ula, Gigi, hatagan ko ni mo, pero sayop sad na ako kay sa sobra na akong paniguro para sa akong kaugalingon nga makatrabaho ko sa inyong company, nanawag pag yukos number ni Sir James. Kay manghayot lagi untak ko. Wala lang ko makapaabot sa resulta sa akong pagpang-apply ba?
1: Ay.
0: Unsa o man ako ni Sir Baldwin, uy. Gusto kong mangayok sorry ni Sir James. Nga, aw, kung mahimo sa iyang wife.
1: Na, ala lang tiwas eh. Tingalig, madugangan ang hinuon ng problema. Tapos may patsugi kong Bro James ugsamutinin.
0: Niya, unsa man di akong buhaton ini, Sir Baldwin. Sultihi ko. Unsa may maayon akong buhaton ini, Sir.

0: Sorry kayo bro, James ha? Pre, di na gid mausab. Ako na ipasaling nimo.
1: Mamanay pirmi nimo isulti na ako bro. Ganto pa gina. Sabag ko pa kitang nagka-sudin si company. Uwa pa may makasal si Milani ato. Nasakay ko midya sa una. Nga may laing kong hindi kugma. Nga siya, may tuusab na yun. O kiniro no? Naintriga kasi ini.
0: Para makadbawas ka na ako, bro. Pre, kulataha na lang ko.
1: Huh. Isa pag kulataho ti ka, bisa bitayon pati ka, no? The damage has been done.
0: O lagi, bro. Pero, sa side po ni man na, di ba? Sa kadugan na inyong nag-uban, wapag siya masuhito ni mo? Ngumang kailan yung daily routine, ikan sa inyo. Pengon din sa company. Unya, din sa company. Ito sa inyo. Wadi siya pagsalig hapon ni mo? Murag, siya nag-una yung problema na, bro ba? Murag siya nag-yud. Ug dili ikaw.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
3: Charm! Fabcon! Bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm!
4: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
3: Bangong pumaka-bloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
5: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
6: Bayan, Jessic. Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan, Jessic. Amping.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
10: RMN Newsbreak. Newsbreak.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washy!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
14: ACS.
15: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasagamo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly.
18: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect Adam.
19: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
19: Max Alaga, Max Protectado. Sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
7: ECS.
10: RMN. Newsbreak. Newsbreak.
17: Mayong hapon ako si Rob Juman, Joseph Host, JQ Carlos, Tugan News, Break Karo Kapura. Atong gato sa Data X sa 503. Pwede mong matanol ang nainidad. Mag Data X sa 503 ka. Ang Data X sa 5, malin naman superior. At yung stance, kabaoy graputin ka sa mga sinyo, lakon mga skin cells, batok sa nadamas sa Freya Rikaw, sugi programin sa polusyon, yung maris mabisyo sa mga spoilong sa alkohol, o ang pagpalabako. Sa atong balita na nakpan sa gibog at yung operasyon sa mga sakop sa Regional Police at Enforcement Unit 7, RPDU 7, inuman sa pamuling posisyon kiniusag gibog drug pusher, dan ibarat pun sampai Vistel Street sebagai mambaling nindak bayan sa Subuk. Aga nindak bayan nilang sa palang alias kung alias kining John may di 5 anyos aga pragun o glumulok na sab sa nasgutad ga lugar. Nindak bayan sa gibog bayan masperisyon sa masakong sa RPD 7 inuman sa Drug Enforcement Unit sa mambaling nga police station. Ako yan sa nindak bayan ang 25 gramos nilalahang shabu nga mubalor kapin sa 170,000 pesos lakit nga nakuha ang usa ka armas nga 9M Taurus nga Black Widow nga dunay usa ka magasin o dunay tulo ka mga bala. Patunong news break karong hapura. Patunong nga sa Data X sa 503 ang Data X sa 503 campaign version and I 1.3 million orak units sa Atuzan sa efektivo din upontra sa mga free radical oxidation sa Data X 500 ng atong panit babataon internal organ ayohon ang Data X 500 digital basis diabetes fatal liver disease glaucoma cataract cardiovascular disease fatal liver disease kidney disease gas formation or PCDT insomnia acute pancreatic risk curve ang Data X 500 ang sekreto sobagagwapo
10: RMN Newsbreak Newsbreak.
20: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
21: same nutrition, half the price.
20: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
22: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
21: Same nutrition, half the price.
20: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.

0: At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron.
1: Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalitin na ito sa RMN Drama.

0: toll ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahap sa adlaw. Kauban ko si Kara kay maglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kunay kabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo pala yung kasi kong maguwang!
2: Dili, Sir Ken! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Wapis saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pakasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara, tabagay kong mahimo kung ikaw.
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Aisa!
2: Ay! It's your hands!
3: At ang gilis yung gagawasan si Aisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Aisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musaop ang adlaw aron mosidlak kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga sukit na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Sed Marketing.
7: Kung moingon si mama nga,
8: sige kagaw, inanani mong tambal.
9: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
7: Ang iyang buot ipasabot.
9: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
10: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
13: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
14: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
13: DTX 500, mapalit sa mga butika.
15: God.

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pa para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra. Anlin,
1: parado na kayo. Tatag ng Anlin, Abot Kaya Na.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
3: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
2: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
5: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sud sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga kunik tado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Salay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Sheep.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: O ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Hain mo ng kusina din eh. Uy, humot naman ang... Humot naman ang linutong sadaan. Mauna ginadiha ang kusina.
3: Maya ka, nagmata ka na. Lingkod na rin.
2: Oh. Uy. Hello. Kinsa may... Kinsa nagluto, sir?
3: Hans. Hans ang imang sangpit na ko, din
2: eh. Ha?
3: Huwag dilita ka katabang, Aisa. Ikaw ang akong bagong girlfriend. Mauna akong gisulti sa tanan.
2: Ansa?
3: Anong siga man ang imong mga mata? Doon na ba'y problema sa kong gisulti ni mo?
2: Wa man.
3: Ah, lagi. Diba ako nga may pag-artistahon ka. Mahimo ka sa pagpangilad og tao.
2: Murag sakit naman ang pagkasultiha, Sir Hans.
3: Kung anong sakitan man ka?
2: Kaya diri man na tinuod nga mangilad ko og tao. Kung gusto kang muliho ko sama ni Kara, panggaasab ko pareha sa imong pagpangga ni Kara.
3: Kung gusto kang panggaon ta kasama sa akong pagpangga ni Kara, tarungan ang linihukan mo. Huwag ka na pong iyong siltihan. Ayaw pagkiat.
2: O sa mong gusto ni mong mahita mo, magpakakara ko o dili?
3: Bago ta kang girlfriend, busa kung unsay normal nga buhaton sa usa ka girlfriend nga gidas usa ka lugar. Muna liho ka.
2: Okay. Pero, mahimong pagmangutan na mahal?
3: Ang sama na.
2: Nakaanhi na pasad si Kara ng tapita?
3: Oh. Nagtuo ka nga espesyal kay ka nga ikaw gyud ang una na kong dadon sa kulugar?
2: Para nang tanar ka ni, dili man kinahanglan nga imo kong insultuhon ba?
3: Dili na si Kara. Busa makumpara gyud kanila kang Kara. Ah, sige na. Mga una ta. Ati man na ang lamisa. Kay ako na ang nagluto.
2: Yes, mahal.

0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hoy, hoy mga lovebirds. Ako unay mo pakaon ninyo ha kay bibakasyon pa man ang inyo tig-ate man.
1: Unsa may gusto nimo mahitabo, Ken?
0: Uy, hala tu ana. Hala! Hala hala sugod naglambada ang bag-ong minyo. Kapait ining kasal nga pinugos.
1: Larga matakaroon pa ingon sa itong halimun!
2: May bagong kliyente. Kinanglan siya akong unahon.
1: Ayaw ko hatagyan ang katarungan na kita. Nagsabot na tanga magigatakaroon!
2: May mo pagipauwahin lang nga ito ng naglagaag? Ha? Wasab ko sa mood ng larga.
1: O kano sa makanaan sa mood? Masatanaw na ako, mura gusto na lang yun ka nga hatagan ko ni mong problema, Kent!
2: Mahimo ng problema. Uniin mo ning unaw-naon na problema.
1: Kinala mo pa ulit kag sa'yo, ha? May time pa para sa biyahe. Bahala na kung gabiin at ang muabot sa itong destinasyon.
2: Dili ko ganahan nga mularga karon. Nasunod doig na lang tabagan naman. Bye.
1: Hello! Hello! Bisit!

0: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Na magisilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila, gani ihakunggi pa inom sa kapsula. Pagka humana ko ginom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag na katindog na ko.
2: Wow.
1: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. It's a belly friend.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
5: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
4: Basin ba yag mabatal noong kubalik, ana, ha?
5: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
4: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakataganda yung kupadulong sa BJK. Aray, sakit no more.
5: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
6: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
7: Birch

0: 2 times nga inom, 2 times bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
4: Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisang gabi?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro nagyud bisan gabi eh. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Lang pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng
8: si Mommy at si Washing Machine. Believe sa Pride Washing Machine detergent.
9: Hello Washi.
10: Hello Mommy.
9: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha? Chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
9: Mula noon hanggang ngayon.
11: All you need is Pride. All you need is Pride.
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS. Para bang pinatawag ako ng danga.
14: Si Kai Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
15: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
16: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
16: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
13: ACS.
18: Ilong Ranger?
19: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
18: Dili sip-on. Di siguro ni madayon.
19: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
18: Sip-on dayon?
19: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosec C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neosec C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: The original Koi Herbal Capsule.
2: Ako dahil si Nyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no kanias.
20: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi may iba matinig.
2: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
20: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am. Kasi may gusto mo natin iba matinig na rin.
2: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Mga na nga, kinalan ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
5: The original Koi Herbal Capsule.
21: Mmm, tofu sisig?
22: With mayo?
21: Pwede sa ulam yan?
23: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
24: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
25: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
26: Shh!
0: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
1: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo.
6: Bilang kilos gani?
7: 500.
6: Hello?
7: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600? Huh? Ang presyong suki na ng 700? Pero sige, hatag na ko ni og 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamalitod, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cantiveros D. O gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Mangi Magic Sarap. Palit na.
10: Sarap magkasama.
22: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
26: Bakit RitePed ang binibili mo?
27: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
28: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
29: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
30: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
31: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
32: If symptoms persist, consult your doctor.
33: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
34: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
35: Cheers sa barkada nating
36: Night Shift!
35: OT!
36: Breadwinner!
35: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
36: Drink responsibly.
35: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
37: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
38: Bisan kapoy na,
37: kaya huntanan. May na lang na ay bag-ong Revicon.
38: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
37: Revicon, tabang aron masagad, imo kausog
38: with proper diet and exercise.
39: Unilab quality yan.
40: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
41: Haplas, haplas, alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
42: Rest Time to the rescue.
39: Unilab quality yan.
40: Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
43: Oh, boy!

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: My budget? So

Frank, pagkawalan ko ha. Kung maubot ang kliyente, matugon ako. Ay, gusto ko matuhok ha. Para malimtan ako ang kasamong sangutok ha. Kuha na may lambi ni kinabuhi ha. Happy magahasi ay Yesus sa tapit ng akin ni Kuya Hasti ha.

0: Aquiles. Kay mamutong taon eh.
1: Mamutong? Unsa na?
0: Mga unog butong sa punuan mismo, sa lubing akuhaan.
1: Wow! Ganahan ko, ana!
2: Hala! Mamutong ta! Ganahan ko og sagbay luwag, mahal!
0: Aw, imo mo ta ng sagbay luwag, mahal?
2: Yes! Thank you, mahal!
0: Ganahan kong mukat-kat og lubi, mahal. Kigisahula naman ko ni mong kiss.
2: Ako pa ka na pagkapinan kung tamis ang butong nga imong ipakaon na ako karun, mahal.
0: Wow!
1: Mahal. Hoy, tanaw ako.
0: Ayos.
1: Asa naman sa namilupadang imo na una, mahal. Ano na ako makikagyaw na una?
0: Ang negosyo nga akong gunahon na, Aisa. Sabi tuyo ni mo.
1: Tanawin akong atar nga mamutong.
0: Taos naman ka. Ano makita man ang imong puso na ang imong blouse nga ni ok-ok?
1: Huwag mo good ni may ok-ok, good. Mauna gini ang uso karon, mahal. Hayahin mo gini nga klase sa style sa blouse.
0: Kung gusto kang respetuhon sa mga lalaki nga imong masugatan, hatagi o nagrespeto ang imong kaugalingon. Ano saman ka?
1: Mahimurgid ba nga mo ingon siya nga? Ilisini. Taasa sa simulitan niya, uy.
0: Hoy, kung dili ka gustong ako mayawyawan, ha? Kung naadaan kung unsa imong buhatong sa imong kaugalingon.
1: Paminaw ko, no? Nerbesong to permisi kara kung magsulti mo.
0: Happy siya kung magsulti mi. Kinaibawan siyang daan kung unsa akong gusto o dili gusto.
1: Ay! Kay baon ako. Huwat ako diha, ha?
0: Asa pa makaayos, ha? Nagpaabot ang mga tao rin sa ubos.
1: Kadiyot lang.
0: Naaglis something ni Bihana. Magdali diha, ayos, ha? Dili yung ana ang batasan ni Kara.
1: Okay. Sige. Let's go?
0: Anong ka naman akong t-shirt ay magsulob?
1: Oo. Hikti naman kayong ubang blouse na nadaan ako. Nagdamag di malas. Mga nagkuha na lang ko sa imong t-shirt. Ganahan mo sa kunin mong t-shirt kay... Wala naman siya sinina na ako. Dali na! Dana!
0: At yun, Bihana na.

0: Uy, naligidig ang tao din eh.
1: Guna siya kong bukton. Kimura ang buhato ni Kara.
0: Ah, okay.
1: Unya, nakasmile good siya.
0: Oh, di mo smile. Hello guys! Ay, kumusta ba mong tanan? Eh, mahal, dali! At dali to lingkod, oh!
1: Ay, atagkiya to mayo.
0: Mau ba? Hello? Pwedeng malingkod din, hi?
2: Ma'am, lingkod lang. Lingkod.
0: Oh, wow! Kabog daw sa hangin ining dapita.
1: Noy Pedring. Pili ako na ang sagbay luwag. Kay ganahan si Ayisa.
2: Sige.
0: Bitaw, Noy Pedring. Lami magod ang sagbay luwag sa tutunlan.
2: Maligo magaroon busay, Sir Hans.
1: Napa ba ang gakit sa busay?
2: Oh, napa, Sir Hans.

0: Hello.
1: Masa baka? O pa ulit kayo, dili.
0: Busy pa ko, dili, Claire.
1: O ba sabi na busy yan, mo diya? Ang pagsigi ni mo katun.
0: Claire, saan may gusto ni mo?
1: Nanguta na ang mga tao bahin sa itong honeymoon. Naipong na sila kung ano miya pata din hi. Nag-expect sila nga happy na ta sa laing lugar karon.
0: Ano nga muna-huna man sa ubang tao ang importante ni mo, ha? Pasagdi na sila.
1: Napasagdan! Kent, di saad ka nga mag-honeymoon ta?
0: Unsa mi saad? Time para, ha? Ang akong nahinumduman, Claire, nga misaad ko nila nga pakaslan ka kay mabdus ka. Barugan ako ang akong pag-amahan. Kana lang! Wa ko mo saad nga mag-honeymoon dito.
1: Ah, basta! Gusto ko nga mag-honeymoon ta!
0: Ah, kung gusto ka mag-honeymoon! Mag-honeymoon ito gimo! Shit, yung kinabuhi ha.
2: Hello, Donkey.
0: Nangimang, limpiuhin akong kwarto diha. Anak ko mo pa uli.
2: Oo, Dong.
0: Nangimang, nahibaw ka ba kung nahain ka ron si Kuya Hans?
2: Kuan, tuwa ba tigali sa bahay sa inyong apuhan, Dong?
0: Ha?

Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ako food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.

0: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: Bayutrong Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
3: Bayutrong Herbal Capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis, og uban pa.
3: Bayutrong Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, og sa mga nag-unang butika.
3: Bayutrong Herbal Capsule.
5: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko gayon, ma. Mitaas pag yun ang yung blood sugar.
5: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa nako. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan nako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
9: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
10: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D plus coffee mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
0: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
11: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
12: Bugas-bugas, o katul-katul,
13: i-TTX 500 na!
12: TTX 500,
13: aduna kini antimicrobial properties
12: nga makatabang sa pagkuha
13: o pag-ayos sa bugas-bugas,
12: o katul-katul,
13: TTX 500!
12: Mabalik sa pinakadulong butik sa iyong lugar,
13: TTX 500!
14: Ako si Janice, dugay pa yung maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao, TTX 500, gito capsules a day, maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
13: DTX 500!
12: Pumali sa mga butika.
15: Haplas-haplas alang sa panuhot.
16: Mami, ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
17: Rest Time to the rescue.
18: Unilab quality yan.
19: Semeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This time check is brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
5: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na katindog, smile kaayo, business stress na. Para sa benta girl, per diligid malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba yung kumabantayan sa akong mga customers? Mayugani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, agnay ceramide na makatabang mabalik sa mga nutrients kumawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon it help you to look fresh and focused. Mga confident kayo ko, mag-experience sa customers. Kwapa ka. Stress Tabs.
18: Multivitamins plus iron is his nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
20: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
19: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
20: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
22: Oras sa DYHP, alas 5:11 sa kahaponon.
21: Headlines.
22: Ulohan sa ato mga balita, mga kasama, ika-unom nga adlaw. Sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, nagpadayon karong adlawa. Financial management o operasyon sa Barangay Labangon sa siyudad sa Sugbo, gipaimbestigahan sa SK chairperson ni ini. Samtang giingong nga sakop sa usaka rentangay, rent sangla group nga nagliok sa nasod ang napatay. Kumanamusil sa mga pulis nga miserve sa search warrant sa korte sa kaso sa Almas, nga way lisensya sa usaka bukirang barangay sa siyudad sa Sugbo. Samtang nalawigan sa Sugbo o dakmayan sa Sugbo o sa Talisay, nilagda karon og sisterhood agreement tali sa San Juan City. Magkat ang mga headlines. Sugbo, Kabisayan o Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Campos. Matod sa ato mga balita, news updates. Ano karong Miyerkules, mga kasama, Julio 15, 2026. Kumusta man yung kahapon nun karon? Naminaw sa ilang mga Radio 612. Maayong adlaw ka ninyong tanan. Nagpaminaw sa ato ang digital platform, DYHP Elementary Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa ba ka muna himutang karon, mga kasama, ma-access o maminaw, mapaminaw ninyo ang DYHP sa matag-adlaw nga tanan. Ikan sa sign-on nga to sa pagkatapos sa mga public affairs program, mga kasama, kaoban ninyo kanunay ang DYHP overall number one radio station dere sa Cebu. O karon sa detalye na sa ato mga balita. Formal nang nagsugod karong adlawa, Hulyo 15, ang ika-unom na adlaw sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Sentro sa hearing ang Article 2 sa Articles of Impeachment na adunay kalabutan sa giingong unexplained will sa Vice Presidente. Nakiusab sa Tokyo, nagitoki ang tax record na ni Duterte o gang sa kapikas ni nga si Attorney Man Scarpio. Og desisyonan usab sa impeachment court kung mapagawas ba og sabina alang sa BIR box o kung tugutan kini mapresentar isip ebidensya sa hearing. Samtang sa pikas bahin, di-question karon ni Senador Ruben Padilla ang tiempo sa sunod-sunod na pag-aresto sa investigasyon o pagpasakag mga kaso batok sa pipila ka mga personalidad. Taliwa sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Partikular nga gilakbitan ni Padilla ang subling pagbukas sa National Bureau of Investigation kung NBI sa investigasyon kalabot sa proyekto sa 2019 Southeast Asian Games kung SEA Games kung ilang bigit kang kanhi Miss Goka Chairperson Alan na Peter Cayetano o gipangutana kung nga nung karulang kinigihimo samtang nagpadayon pa ang hearing sa Senado. Samtang subay sa maong balita, matulsab sa igsuon ni Senador Alan Peter Cayetano nga si Senadora Pia Cayetano. Iyang ikabalak, ano, ikadismaya. Ang giingong pagpangpiit nganto sa mga senador nga sa mayoriya, labi na sa iyahang igsoon kasi senador Alan Peter Cayetano. Subay kini sa pamahayag ni NBI Director Melvin Matiwag nga matod pa ni himo og ang ensya og imbestigasyon kalabot sa giingong nga mga irregularities sa mga proyekto may kalabutan sa pag-host sa Pilipinas sa 2019 Southeast Asian Games. Samtang-usab kapugni ni Senador Pia Cayetano ang iyang kadismaya human sa pamahayag nila ni Senador Senator Judges Robin Hood Padilla o Alan Peter Cayetano. Giinsister sa Senador, nga matod pa, o bisan unsa nga jurisdiction ang sa nasod ang naghatag og katungod ni bisan kinsa nga hadlokon or pit-on or adunay influence ang usa ka senator judge. Matod sa senador nga andam niyang labanan dapigan ang bisan kinsa sa iyang kauban nga senador nga suwayan sa paghadlok or intimidate ni bisan kinsa. At ang oras sa 5:17 sa kahaponon, kining ang portion dalit kinato sa DTX 500. Ikaw naghamin bagsakit karong panahuna, mag-DTX 500 na matag-adlaw. Doon na kanit siya rin tinigan sa paliyang nagsuhid sa insulin function. Kung yung blood sugar mo bo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makatabang makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit, sama sa hyperacidity, GERD, pati liver, skin wrinkles, alopecia, o gaban pa. DTX 500 are best choice against diabetes-induced hypertension. At oras alas 5:18 na sa kahaponon, samtang gihagit ni House sa prosecution na team. Gihagit sa House Prosecution Team si Vice Presidente Sara Duterte nga mo-issue og waiver aron maablihan sa impeachment trial ang tax record, bank record og anti-money laundering council records sa Vice Presidente. Kini ang pamahayag ni House Trial Spokesperson Representative Rene Co atubangan sa oral argument aron karon sa impeachment court kalabot sa hangyo sa prosecution nga isabina aron mapresentar ang maong mga dokumento. At ang oras sa 5:19 sa kahaponon samtang sa mga balitang lokal, financial management o operation sa barangay Labangon, siyudad sa Sugbo, paimbestigahan sa SK chairperson ni ini. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bulonos.
21: TYHP RMN Report.
1: Kining maong balita, hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Paimbestigahan sa SK chairperson sa Barangay Labangon, Ciudad Sugbo, ang financial management o operasyon sa ilang barangay. Ang suwat hangyo ni SK chairperson Kim Kair Buendia, uban sa pila ka SK councilors na ini, ginusok nga sa konseho sa Dakbayan. Kinuusap ireklamo si Buendia sa pipila usap ka konsyal ini nga sa konseho, tungod sa ingong pagpabaya sa iyang katungdanan. Ang city council pinaagi ni konsyal Dave Tumulak, ginusok hinon sa suwat ni Buendia nga sa Commission on Audit Kunkawa.
2: Instead of referring this matter to the barangay affairs, we would rather to refer this issue to Commission on Audit Cebu City for their comment and guidance.
1: Si Konsehal Dave Tumulak samtang City Council pinagi ni ABC President Franklin Ong nilusosam sa reklamo batok ang Buendia ngadto sa SP Secretary alang stok panglakang nga himuon.
2: In accordance with the requirements of the City Ordinance Number 1510 as amended for appropriate action consistent with application of laws and ordinances.
1: Si ABC President Franklin Ong ang panagsungi sa mga official sa SK sa ang barangay na kainit, samtang kanuul na ang barangay SK elections unyan sa buwan sa Nobyembre. Mga kasama, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng, ang kasagana sa antioxidants, napapatunan sa pagtuon na doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o guban pa. Maka-increase up kini sa energy level maong di nakamagluya, gawa sa ginseng, doon na sa kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas, o Rosy, dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
3: Radyo mo nationwide.
22: At oras sila 5:21 sa kahaponon. Ari una ta sa DYHP Answer to Win promo. Manghatag una tag pahalipay o mga kaayuhan. Grasya karong hapon na mga kasama. Ngayon kaya ito pangutan na, oy, apaan eh. Sigurado lang una ha, nga naka-follow DYHP Arimensibo Facebook page. At mga naminaw silang radio nyo, pa naka-follow sa DYHP Arimensibo Facebook page, wala i-follow na. I-type lang niya DYHP Arimensibo, o niya i-follow dahil na ang button. I-click dahil na ang follow. O ang Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyo, kanay doon ay blue check mark. Ngayon man, i-share ang atong live program karon sa DYHP News Updates. Aron, doon naman kayo ngayon na magkadaog ang 200 pesos labi na sa iyong pagtubag sa atong pangutana karong hapuna. At ang pangutana nga sayon na kaayo mga kasama karong hapuna, ikaw pala maroon kaadlaw ang impeachment trial. Hindi pa higayon dito sa Senado, bato kang Vice Presidente Sara Duterte. Ikaw pala karon nga adlaw ha sa impeachment trial. Tubag na mga kasama, pinagi sa pag-type sa inyohang tubag, nanonaan nga tubag, ikapila karon nga adlaw sa comment section sa ato ang live program karon sa DYHP News Update. O siguraduhan lang nga, imong na-share ang atong live program aron sa ingon kompleto yun. Ang imuhang pag-follow sa ato mechanics, so doon na kay chance na magkadaog 200 pesos. Ikapilang adlaw na ron sa impeachment trial mga kasama. Bag na ha sa itong ang comment section sa itong live program kanon. At ang oras 5:23 sa kahaponon na lalawigan sa Sugbo, ingon man ang Cebu City o Cantalisay City, nilagda og sisterhood agreement tali sa San Juan City. Kasama mo sa Balita Radio Man RV Veloso.
3: DYHP RMN Report.
4: Pormal nga milagda og kasabutan ang probinsya sa Sugbo, dakbayan sa Sugbo, dakbayan sa Talisay, tali sa San Juan City, pagpalambo sa mga plano og programa ni ini ubos sa Sisterhood Agreement atol sa ceremony gipegayan sa Kapitolyo karong hapon. Anaa sa maong kalihukan sila si Governor Pamela Baricuatro, Cebu City Mayor Nestor Archival, Talisay City Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas og San Juan City Mayor Francisco Javier Zamora. Tinguha sa maong partnership ang pagsiguro nga magtinabangay ang mga lokalidad sa mga maayong gawi sa matag lokalidad nga mahimong ipatuman sab sa mga komunidad niini. Matod ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga alang niya, walay lokalidad nga mulambo kun walay himuong pagtinabangay gikan sa mga residente paingon na sa kagamhanan ug mga kasikbit nga lokalidad sa nasod. Subay niini tumong sa maong kasabutan nga makamugna sab ug dugang mga estratehiya sa turismo sa matag lugar ug oportunidad usab dili lang sa panginabuhi ingon man sa pagpanrabaho. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Radyoman RV Velocity WHP, Tatak RMN.
6: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini Reishi Mushroom Extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
3: Radyo mo nationwide. RMN DYHP Flash Report.
22: Samtang nagpadayon karon nga impeachment trial bato kami si Presidente Sara Duterte. Karong hapon mga kasama ang Senate Impeachment Court may pahibaw nga sa Lunes na o desisyon sa oral argument kalabot sa pagpasabina sa mga tax record, bank accounts o AMLAC records ni Vice Presidente Sara Duterte o sa kapikas nini nga si Attorney Mans Carpio. At oras sila 5:25 sa kahaponon, samtang giingong sakop sa Osaka Renta Tangay Rent Sangkla Group nga naglihok sa nasod, napatay ni Human Namusil sa mga pulis nga ni-serve og search warrant sa korte sa kaso sa armas nga wala lisensya sa balay niini sa barangay Pulang Bato, bukirang dapit sa syudad sa Sugbo. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante.
21: YHP Tata RMN Report.
7: Nahimong dugo ng pag-serve unta o search warrant sa mga personnel sa Criminal Investigation Detection Group Cebu City Field Unit pasado alas 3 ganan ng kadlaon sa sitio dita Barangay Pulang Bato sa Sudan sa Sugbo. Humanin ang nakipinusila sa mga pulisa. Ang suspitsado gilang nga si Ninyo Juda Mabano Uatan hingko ng pangidaron nga nagpuyurasap sa mga rapita. Ang CIDG Cebu City Field Unit uban sa mga personnel sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office Regional Intelligence Unit 7 Special Weapons and Tactics o sa pagkigalayon sa Talamban Police Station, mipahigayin sa pagrunda. Pinasikan sa search warrant ng kinumatan sa RTC Branch 17 sa Dakpayan sa Sugbo sa kalapasan sa Paragraph A, Section 28 sa Republic Act 10591 na nailanga Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act batok ang uwatan. Tingwan ilanga makuha ang armas ng ingonga na sa sulod sa iyong panimay. Apan sa dihanggang implementar na ang search warrant ang ilang target na si uwatan ang misuway ng ikya suman makabantay sa presensya sa mga pulis o namusil kanila. Tungod ani, mibaw sa pagpabuto silang armas aga mga sakop sa CIDG o ban sa SWAT sa CCPO. Pipinagagutlo ang bilabay ilang nakita ang suspek na sa maranang ang mauhinungdan nga dali sila nga narawag og ambulansya. Aron dalhon ni Stambala na napangiliklara kini nga dead on arrival. Nasakmit sa personnel sa CIDG 7 ang usa ka kalibre 45 nga pistula ug bala niini. Ug duna sab sila nakuha nga usa ka pakete sa ituang shabu ug nagkadayang drug paraphernalia. Mato sa usa sa mga personnel sa CIDG nga dili lang nga magpaila nga nakadawat sila og report ikan sa mga silingan ini nga magbitbit ning armas inigawa sa iyang balay. Musinggit matod pa kini nga kung kinsa to nga mga kawatan diri maigo sa iyang armas nga mao ikanunay nga himuon sa suspitsado. Duno sab ni kasong murder nga gitubang sa korte og illegal possession of firearms o kanapasa sa Comelec gunban nga ginaknaw naunta nga hukman. Nalambig ito sab siya sa mga kaso sa rentangay og rent sangla sa mga sakyanan sa Metro Cebu gubang bahin sa nasod. Gawas ni ini siya usab ang gitudlo nga usa sa mga suspitsado sa kasong abduction sa duha ka mga negosyante sa Miranza Center sa Barangay Barilad, Dakbay sa Sugbo, ngayon nga Mayo 11, 2026, na nag-viral sa social media ang video. Gibutiyag sa hipi sa CIDG 7 Regional Field Unit 7, Police Colonel Rosel Encarnacion, kalihiti mo ang maong operasyon. Gani ang ihaga mga personnel na record ang maong insidente. Pinagi silang body-worn camera o gubang alternatibong recording devices. Isip kabahin silang compliance aron pagsiguro sa transparensiya o accountability sa tibong operasyon. Gidayag ni Encarnacion ang ihaga mga personnel sa manampuson nga pag-implementar sa kamanduan sa korte. Gipasalig sa CIDG 7 nga ang tanang nasakmit ka mga ebidensya, ilang ipaubos sa sakto, legal o forensic processes, ug bisan patay na ang suspitsado, ilang giandam ang kasong kriminal, sobe sa nakuha ka mga ebidensya, ngadto sa Piskalya sa Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa CIDG 7, ang yung Radyo Manorbo sa Madri YHP, Tata Carmen.
21: Radyo mo, nationwide.
22: At oras sila 5.29 sa kahapunan samtang sa dugang pang balita mga kasama. GCash nihatod o gapuhunan package sa mga MSMEs at sa ilahang himong Wise Tindera Caravan sa Suba, Cebu City, karuning adlaw. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
21: YHP Tata RMN Report.
8: Yes, kasamang Aida, makaingontang wais sa kasayuran, waisab sa papremyo. Kini ang gihatod sa GCash kasamang Aida atul sa ilang gihimong wais tindira caravan dito sa Suba Basketball Court Gymnasium, Barangay Suba, ning Dakbayan sa Sugbo, karong adlaw. Ang wais tindira caravan kasamang Aida usa ni ka financial literacy nga program sa GCash, pinaagi sab sa pagpapigatambayayong sa Fuse Financing Incorporated nga nagtumong sa pagtabang sa mga micro, small and medium enterprises kon MSMEs aron nga mas mapalambo pa matud pa ang ilang mga negosyo, pinaagi usab sa pag-adapt sa digital financing platforms karon gani ka sa mga AIDA atul sa ato ang pagtambong kaganina ang GCash dunay mga pakulo gawas nga muhatag silang impormasyon kasama Aida doon na sila giandam ng mga pag-games nga muhatag sila mga papremyo nga to sa ato mga kaigso ng mga gagmay mga negosyante. In fact, kasama ng Aida tulos sa mga usa sa mga partisipante na kadaog kaganina og 5,000 pesos nga puhunan package ang matag-usa kanila kasama ng Aida na kadawat o makadawat og 5,000 pesos nga puhunan, dagdag puhunan alang sa ilahang mga negosyo kasama ng Aida. O niya, adto po ni nila direct na makakuha sa ilang mga GCash accounts kasamang AIDA. Sa mga kalihukan, doon ay mga GCash booth ang gipanguluhan sab sa mga personnel gikan sa GCash nga muhatag sila kasayuran sa mga tindera o participants kalabot sa kining basic nga budgeting, responsible borrowing, money saving o paglikay batok sa scams diha sa GCash platforms kasamang AIDA. Gibanabana nga kaganina gitambungan ang mga kalihukan sa kapin sa 400 ka mga tindera sa Dakbayan sa Sugbo ang nisalmot sa maong caravan. At ulit sa itong pag-interview kang Mr. Kevin Yu, ang head of B2B lending sa GCash og Fuse Financing, gihimugatan niyo nga ang responsible borrowing. Kini may usa sa mga tumong sa ilang kalihukan ka sa mga AIDA. Kaya kinimanggong Fuse ka sa mga AIDA, mauni ang kaning partner sa GCash, lending enterprise partner sa GCash nga kanabitang mo GCash loan, G-Gives or Borrow Load ka sa mga AIDA diya sa itong GCash nga app. O nag-collaboration ni sila, mag 10 years na silang collaboration ka sa mga AIDA. Dugang niyo nga ang maong Wise Indira Caravan usa ka nationwide program sa GCash og Fuse Financing Incorporated nga makatabang matud pa sa mga Pilipinong MSMEs o kini nga gagmay mga negosyante. Ilabi na gyud nga first ever ni nga paglusad o paghimo dinhi sa Sugbo, dinhi sa Cebu. Usa sa mga highlight ka sa mga AIDA sa maong caravan ang gihimong Wise Talk o kalabot sa financial management o responsableng pag-utang nga gipanguluhan ni Mr. Arnolfo Najera, ang branch head sa Prudential Life Finance isip speaker sa nahisgutang kalihukan. So kini sa GCash kasamang AIDA pwede naman ta mo loan, pwede na ta maka borrow og load. So gihimugatan sa maong Wise Talk nga kaabag sa kini ato mga kaigso ng mga gagmay mga negosyante or mga MSMEs ang GCash. Alin nga matuman ilang mga pangandoy nga bisag gagmay ang ilahang ining ilahang mga negosyo pero kakahuam sila puhunan para mas malambo pa ang ilahang mga pangita kasamang AIDA pinaagi pod sa tabang sa GCash. Gawas nga nihatod ang GCash og financial nga kasayuran kasamang AIDA kaganina sa akong ingon nga apod-apod pod sila puhunan package gani ato ang na-interview ang tulo ka mga winner nga matud pa dako gyud nga tabang ang ilang nadawat nga 5,000 pesos nga premium kaganina sa puhunan package nga kasagad nila ilang tulo na mahayag nga ilahang gamito no kinibitang negosyo nga cash in cash out kay do naman sila mga sari-sari store kay kini mga ni salmot kaganina kasama mga AIDA asagad nila kasagaran nila kadaghana nila mga sari-sari store owners so dako tong tabang matud pa nila nga ang maong 5,000 pesos imo nilang kapital alang sa ilahang or ipuno nila kasamang AIDA sa kinilahang cash in or cash out or pagpa-load nga negosyo gamit of course ang GCash. So kasamang AIDA sa tong itambungan so far, why ni uli nga why gibit-bit nga pahalipay? Kay doon ay mga pag-games ang GCash. Uni, ang tanan ni Salmut sa maong caravan, waman ka nakadaog sa mga paraffol o uban pang mga pag-games. Apa nakadawat sila og bugas gikan sa GCash. Mauna nga makatestify gita ka sa mga AIDA nga ang GCash. Usapod sa mga matabangan karon nga digital financing platforms, no? Ilabi na gyud sa ato ang malakbitan nato kini ato ang mga panawagan sa ato ang serbisyo publiko sa atong program nga DYHP Sumbunganan sa ato ang panawagan tungod sa mga nabiktima sa mga kalamidad naana ang GCash o partner pod of course masaligan pod ang GCash kasama mga AIDA sa kining magpahuwam o kwarta matud palagi sa mga GCash representatives nga ang GCash kaabag sa mga Pilipino nga mupalambo pa magpautang apan mo lambo ang ilahang ginagmay nga panginabuhian sa mga AIDA. So far nagmalampuson ang atoang kalihukan, ang kalihukan sa GCash kasama mga AIDA Wise Tindera Caravan diha sa o dito ni sa Barangay Suba ning Dakbayan sa Subo. Gisalmutan sa kapin 400 ka mga tindero o tindera o mga gagmay negosyante sa Dakbayan sa Subo. So kasama mo sa balita, ako yung Rab Zuman, Ramart Pugoy, DYHP.
9: Kadunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab ug maayo ang atong mga cells, makaproduce ug panagang, ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 416-1655 o bakaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
22: Nationwide. Ang Life Extension Vitamin D3 girekomendar sa mga medical doctors, 100% ang gimo sa Life Extension sa USA. Nagpadayon ha ang Life Extension Vitamin D3 sa pagtanya, libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni Ines Manya Boulevard, Cebu City, Buyon, sa Cebu Gospel Church, samtang sa Kansaga, Yes Consolacion ADM Building. Inya sa inyong pagpalit sa Life Extension Vitamin D3 siguraduha. Kada na LE ang tatak sa soft gel ng inyong pag-aimnon, ang sigurado nga authentic ka na. Dili na fake. Life Extension Vitamin D3. Importante yung magbatuntan ini para sa atuang kabaskog o sa atuang resistensya. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: TYHP, una sa lahat. Traffic update.
22: At karon sa taon, ang mga kadalanan sa Dakbayan sa Sugbo, kumusta ka dili sa habing sa Barangay Mabolo, labi na kayo nagpadayon ang Misa Novena alang sa kapistahan sa Our Lady of Carmelite. At kung i-check ang nimutangan, Radio Man Josepho sa Quijano, kasaban JQ.
21: TYHP, Tata RMN Report.
10: Yes, salamat sa mga Radyo Man Aida sa tuga pag-alida gani sa gawas na bahin gawarasa sa kapunod sa natan sa trapiko ng kapunod sa Laog Gabirkulesa. At wala akong gani sa may norte gabahin sa Dakbayan sa Sumbo ang panagdait karobarasa gani sa may Spikabahog o gani sa may Cebu Business Park na daan, padong gani sa may Hernan Cortez, o gani sa may lugar kastin, nagkasinatin ikahot sa daga sa mga sakinang mga orasa, kung padong ka sa Mandawi, ang Picas Lake, kung ikakari sa may Hernan Cortez, padong gani sa Ayala, medyo naglo ang ragamay. Samtang ang Hernan, ano, ang Dela Montaña karon gikan sa Mabulo Church, gikan na padong gani sa may IT Park, ang left lane, kailin gabahin sa may Mabulo Church na kasalsami sa kadahinay sa dagang sa mga sakanan. Samtang ang MG Kingco Avenue hatubi sa Mabulo, doon ay lay mga traffic force ng mga tanod nga nagmandari kay doon ay mo gawas o musod sa simbahan sa Paragyano Bina dari sa simbahan sa Mabulo. Ang MG Kingco Avenue kita sa may New Amos Road slumoving sa mga sakanan padong rin sa may Subang Dako, Mandawi. Ang downtown area, karabag oras, medyo kuwara, mudreta na sa mga sakanan, sa Maning Dalan Colon, Pilay, Sligaspi, Panganiban. Ang MG Kingco Avenue yung side rin sa may plaza, padong rin sa may Tinago, Habig, o rin sa may Tero, mudreta karabag oras. Ang S. Osminia, gikan sa plaza, medyo hutol sa dagang sa masakana ni Lapita kaya ito ay dagang masakana sa nangagin rin. Padong rin sa habit na sa Mandawi. Samtang ang Mandawi karon na sa North Reclamation Area, habit rin sa may doon sa may Desica Hospital. Mula ito higit traffic karon mag-aras sa padong rin sa may bagong daan sa Tayod na Consolacion. Samtang ang downtown area, gikan rin sa may 20, padong rin sa may Iscario, moving ang mga sakyanan. Samtang Iscario Street, padong rin sa may Goro Ordo, eskina, ugri sa eskina, Juan Ospina, ugri sa Ramos Extension, moderito heavy traffic sa Gormorasa, padungri sa Maiscario Extension. Ang M-Village, napiktuan sa Miscount Silaga sa Masakaran, padungri sa may eskina, Banawa. Samtang ang Bero Rodriguez, kika sa Fuente, padungri sa may Grama Avenue, is lumuri sa Masakaran, at nila rin sa may eskina, Waling-Waling. Samtang ang Jones Avenue, ikan sa may downtown area, moderito heavy traffic sa Carabaoras sa Picas Lane, kung ikakad rin sa may Cebu Provincial Capital o ikakad rin sa may Pintus, niya panungin sa may downtown area, waray kablakan na dagan sa masakang Carabaoras. Ang Nango Avenue, ikakad rin sa may Pintus Minya, slow moving sa mamasakanan, panungin sa may Esquina Gordo, o gawas rin sa may Soriano, o galeris na sa hatik sa may Jerome Siloma Avenue. Ang Governor Quinco, pasingon ng rasa, huwag dinadagan sa masakanan, panungin sa may Funlan, ang Balilat Talamban Road, Palungri sa may East Fortuna ang Punlan, gikan sa Punlan, palungri sa may Cebu Business Park na kasinati sa Business Council agad sa mga sakalan karong gabagorasa sa kahaponon. May pila kasitasyon, karong sakalan ng kapurusan ng Miracles. Ikatris gawa sa lang sa traffic update ng Jura Juman, Joseph Fusgano, DYHP, Tatak RMN.
11: Radyo mo nationwide.
22: At oras alas 5.40 sa kahaponon. Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulants among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. At oras alas 5.41 sa kahaponon, Mandawi Business Month sa susunod buwan, gipangandama na. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galenea.
11: YHP RMN Report.
13: Nakigalayon ang Mandawi Chamber of Commerce and Industry kon MCCI ngadto sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan alang sa imuon nga preparasyon sa umaabot nga Mandawi Business Month karong buwan sa Agosto. Ang MCCI President kasi Barbara Gothong Tan ug mga kaubanan niini miduaw sa buwan ni Mandawi City Mayor Jonky Uano para isgutan ang mga kalihukan ug kuhaon usab ang kooperasyon sa LGU alang sa mga aktibidad sa Mandawi Business Month 2026 nga dunay tema nga Navigating Change Rising Stronger. Nakip sa ilang himuon nga tiba mao ang industry academic collab din ng MCCI mopiling eskwelahan nga ilang ikauban sa mga kanihukan din itudlo ngadto sa mga tinun-an ang nagkalain-lain nga mga trabaho ug oportunidad sulod sa industriya tumong niini nga mapalapdan ang kaalam sa mga estudyante ug mawala sa ilang hunahuna nga ang trabaho nagsentro lang sa mga propesyon sama sa doktor, magtutudlo, abogado ug uban pa nasuway usab kini sa tumong sa syudad alang sa daghang oportunidad nga mahatag alang sa mga mandawihano na pila mga estudyante ingon man ang mga kabataan. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi, ang ining Radio Man Ken Galenea, Tatak RMN.
11: Radyo mo nationwide.
22: At oras sa 5.43 sa kahapon samtang ban sa mga baboy sa Sugbo, gilauman nga lugwayan, kung galing magpadayon ang pagkatap sa ASF sa Silingang Rehiyon. Kasama mo sa balita atong UVCOM intern Gabriel Masan.
11: YHP RMN Report.
14: Gisugyot nga ipadayon sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang pagpatuma sa ban sa buhing baboy ug mga produktong baboy gikan sa Negros Oriental kun mo grabe ang sitwasyon nunot sa hulga sa African Swine Fever kun ASF. Mato ni Dr. Mary Rose Vincoy, Cebu Provincial Veterinarian nga bisan nagpabiling walay aktibong kaso sa Sugbo, gikinahanglan gyapong magbinantayon. Nagpadayon ang hugot nga monitoring sa Provincial Veterinary Office sa mga pantalan ug pagpahigayon sa ASF surveillance sa mga lokal nga hog racers. Gipasali sa Department of Agriculture Region 7 nga wala aktibong kaso sa Sugbo ug Bohol base sa opisyal nga laboratory test results sa mga baboy sa maong mga lugar. Giandam na sa Cebu Provincial Government ang ipatuman nga mga contingency measures ubos sa Provincial Ordinance Number 2025-20. Paghatag og suporta sa mga lokal nga backyard racers aron mapugngan ang ASF sa Sugbo. Kasama mo sa balita, Gabriel Masan, UV Communication Intern, DYHP, Tata, RMN.
11: Nationwide.
22: At oras alas 5.44 sa kahaponon, samtang exhibit sa siyensya sa og inobasyon, ipahigayon sa DOST 7. Kasama mo sa balita, ato UVCOM intern Angel Rosana.
11: DYHP RMN Report.
23: Aron mapakita ang kalambuan ug inobasyon sa teknolohiya, usa ka exhibit ang gipahigayon sa Department of Science and Technology kun DOST Region 7 kini pinaagi sa Regional Science Technology and Innovation Week o RSTW 2026 sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Sugbo. Mato ni Dr. Tristan L. Abando, CESO 3rd Regional Director sa DOST Region 7, tumong sa maong exhibit nga mas mapaduol sa publiko ang mga programa sa teknolohiya o inobasyon nga makatampo sa kalambuan sa rehiyon. Gipakita sa exhibit ang nagkalain-lain interactive innovation, bagong teknolohiya o mga lokal nga inobasyon nga gihimo sa mga institusyon o mga innovators sa Central Visayas. Subay niini, giawag sa DOST 7 ang publiko nga matambong sa nahibiling mga kalihukan sa RSTW 2026 aron mas mailhan ang mga inisyatiba sa siyensya sa rehiyon. Kasama mo sa balita, Angel Roshana, UV Communication Intern, DYHP, Tatak RMN.
12: Nationwide. At oras alas 5:45 sa kahapon, samtang mga graduado sa University of the Philippines Cebu gitambagan na mapadayon sa pag-alagad sa katawhan. Kasama mo sa balita atong UP Cebucom intern Franz Abirilia.
21: DYHP RMN Report.
15: Mipahayag og makapadasig nga mensahe ang multi-awarded broadcast journalist og dokumentarista nga si Cara Patria David Cancho isip commencement speaker sa ika-80 sitting a commencement exercises sa University of the Philippines Cebu kon UP Cebu kagahapon Hulyo 14. Atubangan sa mga graduado, gipalaom ni David ang kahulugan sa motto sa UP nga honor, excellence and service nga matud pa niya dili lamang angay kutob sa kalampusan sa eskwelahan kundi dili makita usab sa pag alagad sa katawhan ug sa nasod. Aron ipakita ang kahimtang sa daghang Pilipino, gipasalida niya ang pipila ka mga bahin sa iyang mga dokumentaryo nga naghulagway sa mga hagit nga giatubang sa mga kabus nga komunidad, mga indigenous ug uban pang mga sektor sa katilingban. Matod pa ni David, ang diploma dili mao ang tumoy sa kalampusan kundili ang sinugdanan sa mas dako pang responsibilidad. Gidasig niya ang mga scholar ng bayan nga gamito ng ilang kahibalo ug edukasyon dili lamang alang sa personal nga kalampusan kundili isip instrumento sa pag-alagad o pagdala og positibong kausaban sa katawhan. Giatubang usab niya ang kasagarang pamahayag nga lisod panggaon ang Pilipinas. Mato niya dili ang nasod o ang katawhan ang lisod higugmaon, kundili ang mga individual nga nagamit sa ilang katungdanan aron pahimuslan ang uban og ang nasod nung interes. Gitapos ni David ang iyang mensahe pinaagi sa pagdasig sa mga graduado nga ipadayon ang pagbarug alang sa kamatuuran, sa hustisya og sa serbisyo nga tinuod. Matod pa niya ang tinuod nga sukdanan sa kalampusan dili lamang makita sa personal nga nahimo pan sa positibong kausaban nga ilang nahimo alang sa nasod. Kasama mo sa balita, Franz Abirilia, UP Cebu Communication Intern, DYHP Tatak RMN.
12: At oras sa 5:46 sa kahaponon. Mayong adlaw mga mama, mga papa, importante kaayo ha ang kabasko o kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunang healthy bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system ligon nga resistensya. Para sa mga mami ug daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw ug musabak pagyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, di kalidad nga vitamin C nga abot kaya basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon ug himsog nga pamaagi sa kinabuhi, ang United Home C-Tab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahala mamili tali sa kalidad ug abot kaya basta C, C-Tab. Ascorbic acid is a generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mga kasama, istorya tag tinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kadiyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa ka dakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami manggod ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilove quality yan.
17: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
5: Dok, pa-check up ko. Mga usa na magkasimana ng awa ko kalibang.
18: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karahuman o kaon.
19: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
22: Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisan lunsaon nimo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbento. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
24: Unilab quality yan.
20: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
25: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
26: Mama mia, here I go again.
27: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
28: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabasto ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka take care pagid sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ang atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho, gikan sa sayong kabuntagon, ang uban mag-overtime pa, di yun malikayan nga, bati yung tagkakapoy, og aron sa ingon, makabatunta, og maayong nga depensa sa atong panglawas, of course, atong resistance sa atong paligunon, mas maayong magbatunta, og vitamina, nga makahatag ka na to, og maayong nga immune system, maghatag ka na to, og ligon nga resistensya, mga kasama. Para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pag yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP, dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta sa C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
0: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
1: Ah, si Janice, okay pa yung moment ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
3: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nagkabata o nagkadaghan ng adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.

0: Mga kasama sa DYHP Sumbunganan, karong hapuna, karong gabi una, gabikan kay mag-resize na ta sa gabi. Natin patalinghugan nga bisita, kabahin ining panginhanglan sa iyang 3 years old nga anak, 3 anyos nga bata nga sa tuang pagpangutana diri. Nakabuwan na nga na-admit sa Vicente Soto Memorial Medical Center gumikan sad sa problema sa iyahang baga. Ang maong bata ipaubos og operasyon apan kinahanglan nga maabangan or mapatunan una sa ospital katong ekipo or equipment nga gamiton para sa operasyon na kinahanglan nga pagabayran sa pasyente. Muna nga na diri karon sa atong sibianan para makapalanog sa iyang problema ang amahan sa bata sa nga 3-year-old para makapanawagan sa iyang katuyuan diri ka nato tanan sa ato ang panag-uban sa DYHP Sumbunganan. Padol sa microphone, balihog, maayong gabi ang pangalan.
1: Junrick Tanilon. May hapon kaninyong tanan.
0: Junrick Tanilon. Oo. So, asa man inyo ha, Junrick?
1: Sa kuan, kandihina, barangay Duangan, Balamban, Cebu.
0: Aha, so Balamban. Sa ato pa, kung duha ka buwan, mga Mayo, na-admit na mo diya sa Vicente Soto.
1: Oo, Mayo.
0: Oo, sa may...
1: Mayo Nuybe, Giripirme. Kaya sa Balamban, na upirahan na siya sa Balamban, man, kuan naman to ka nang i-direct bitaw, wala sila, iwa siya, kuan nga kumpayamin ka sa makina, yun. Mato Giripirme, Mayo Nuybe, ngani sa Soto. Man, pag-abot sa Soto, mao to nga ilang pagkitaag paagi kay wala man jud kunoy makina nga masakar sa kanang mga kuan gi siya hagit makita mo to nang pangitaan ha na kana mig sa kutsungwa wala man sad
0: oo
1: mato da sa Manila daw na ana ang doktor mato nga pagupira sa doktor wala bayad ang kuan sa makina ra may among gibayaran.
0: So,
1: kaya ni Silvi nag-abang.
0: Oo.
1: Abang
0: sa ito, papila may kantidad ang maong machine?
1: Ano ito, ang doktor, 50. Man, among gihangyo niya, ano sila nga. Amo man ginghangi wala sudyo kay me. Nasa Madara daw 45.
0: So asa man nadapita kuha honor abangan aron mapahigayon
1: sa Manila daw wala sa kawag asa Manila man daw ana ang doktor. Kaya wala kuno din sa Cebu na nga makina.
0: So kaning maong balatian ba sa bata no nga si Michaela Jane? Oo. Unsa man ni pag karon lang ni nadiskubrihan nga mag 3 years old na inborn ba or unsa man nga
1: karon pa lang kina siya kalit lang gid ang yang pagatake ng kuan na sa primero na hilan na April 17 hilantan siya bili do aban ng gabi eh. Pagka ugma nawara wala rame nagduwa pa sa mua pagka 29 sa April murag atake jan perkompusyon ra siya ba nanggahi ra siya gritso mo to dia nga among gida sa ospital sa Balamban dito na nga nakuan siya nga kuan siya ba dito nga na siya na nakuha na mo nga na si resulta git sa baga.
0: Oo. Masumoon na karon nga kinahalan nga maoperahan. Oo. Pero ang problema kay wapay machine, kuno galing na ay machine, pero kinahalan sa nga abangan di ay para madala di sa Vicente Soto? Di,
1: no, nag-abang mo daw siya, paabangan mo daw, kaya di mo kuno nasko na ana ang doktor. Kaya wala kuno na dinisip po.
0: Astilan po. Kumusta naman yung anak karon John Rick?
1: Dili imsa ingon sa luya kayo pero ni aksyon siya dako yan tiyan kay tungod sa tubig nga wala na siya nang uban ba ni awas pitor asa sa ginuhaan.
0: Oo. So kuon. So kato imong giingon nga gitaoran og tubo dito sa iyang baga natangtang na.
1: Oo, natangtang natangtang siya tung pitsa utso. Natangtang. Pero napadyay kuno nay tubig kuno ginakuan. Nang to kanang nais yang baga jud ba. Kay ang iyang baga gud kuno da sa anak doktor nang wala na ko silbi na kwarto-kwarto da ba. Nagkwarto-kwarto ang tubig. Manadilit yun ko na tumakuha ko nung dilit yun ko na makina. Dilit yun na mahortong kakuha. Kaya na, wala ba siya silbi ma'am na usa nang nagkwarto-kwarto siya ba?
0: Oo.
1: Nagkwarto-kwarto. Kinalan yun ko na itong makina.
0: Ana, ang doktor. Oo. So, ang mga tambal, ana,
1: Nara sa sulod. Wala rin ikuan sa tambal. Nara sila tambal. Ang gipa, kuan mo sa doktor. Ang kanada dyan kung manong makina.
0: Kanang kuan lang sa machine lang yun.
1: Oo, machine yun.
0: Para maoperahan. Oo, so pinatoy kantidad.
1: Ang doktor, 50 man, pangyo ora daw.

0: Oh, 45.
1: So, ang doktor diya sa katong so, mo-opera mo ay nag-ingon.
0: Oo. Sila rin mo kuan, pero yan, asya, wala rin may bayad diya sa pag-opera. Mm. Akan na rin yung masin.
1: So, silan po, no? Oo, so, kaning mo ang katidara nga 45,000 pesos, dako-dako agad nga tigumunon, nakadool na ba mo dili sa ito ang provincial government or di sa inyong third district na representative or sa inyong congressman? Nakadool
0: mo, kitagaan mo sa katong kuan sa doktor at itong kuan dili sa, di ba, sa kaning DSWD.
1: Ah, sa DSWD. Oh. So, mo ito, usap na, tigom-tigom na.
0: Oo, oh, nagi...
1: So, cash ilang mahatag?
0: Oo, gikasan mo o... Kuan, ning 5K.
1: Ah, sa to pa kuwang gid gihapon. Kaya kung may nga nagtagtukarin tayo 5 mil, niya na ay 5,000.
0: Oo man, sa balamban po, sa diis po sa balamban, naman may kaila sa kong mama, kitagaan po may 5K. Na, ang among natigom ron, ning 10K among natigom.
1: 10,000. Sa to pa, na pa'y paginahalan ng mga 35,000 pesos. Oo, so dako-dako pa gid gihapon. So, muna'y katuyuan ni mo karon nga, budangop ka dili sa DYHP, nagpaminaw mo kanunay sa DYHP dito.
0: Oo, oh, naman may radyo sa mga
1: dito. Dito sa Balamban. Oh, so, makaduhog ka.
0: Alas-alos may tanan dito na naagin may mga radyo sa kong mayaan.
1: Oo, niya, nag-DYHP.
0: Oo, maulit na
1: so, salamat ka ayon ninyo. Salamat po sa imong pagsalig nga bisan pa man sa kawadun karon lain-lain nga mga challenges, pero ikaw, isip amahan, maoy ni Tuyo, no, nga nidangkop din si Bianan, din sa DYHP para sa imong katuyuan. Kasi may nahibilin ka rin nagbantay sa imo ang anak.
0: Ako ang mama, Nadia.
1: Oo, nagtrabaho ka? Or
0: wala sa mga, kay, muulip sa akong mama, akor sa gidiya, bilan mo kasi mana, diya, nga akura, akong manghol, kaya naman nagtrabaho sa Ayala, ka na kontraksyon, oray matod na kugkaon diyan ng buntag hapon.
1: Oo, so, kung lang, kanang tinabangay lang.
0: Oh, tinabangay rin kami, wala mo siya kayo kon, uli po daw, anak po kong asawa, na po yung mga maguwang po ng iskwila, klase naman.
1: So, na kay mga anak po nga nag-iskwila?
0: Oo.
1: Oo. Oo. Muna nga, kung po, no, panginahanglan gid kaayo, at least, kung ugaling, katigom-tigom na, mapalga na to, mahuwaman na ang machine, may pahigayo na ang operasyon, o niya, mahimo ang successful, puhon-puhon, no? Uban sa itong mga pag-ampo, ang procedure nga makagawas na, hopefully, sa tambalanan. Oo.
0: Maoperahan siya, makagawas na, medili dito yung nga, tambay, pamigdugay.
1: Uli man ka, anang duha kabungan, dili sa dalim, no? Ang bata in town, looy kaayo.
0: Ang ninda ko na yung tiyan, tungod daw sa tubig, nga dili, kinuhurot siya, kay lahat dyan itong kanang siribirto nang itubuhan na siya nga, muagas na siya nga, dili dyan makina nga nag-andan, magsup-sup.
1: Sus,
0: kaya dili man ito mahurot ko ng anak, kaya maglisod siya, kaya madaot man sa kuno na yung anak ang doktor, walwagon dyan ko na sa mga sa house.
1: Oo. Sige, John Rick, ang imuhang kinasing-kasing hangyo karon sa ato mga sukintig paminaw, para na lang po para sa imong anak nga 3 years old nga nagsagubang pa in town sa iyang balatian nga nakaroon doon kabuwan na di sa Vicente Soto Memorial Medical Center o sa may imuhang pangindahay karon.
0: Wala, lagi ko. Ang ako ang nakonggang nila nga matabangan di ko karong mapirahan akong bata. Ang maurgi akong gihangyo agad nga matabag mapunuan to among kwarta nga amos ang tinangi kuan sa to ba nang tinangiuan sa namong tabang ba nga mapuno-punuan gito kay wag jud mi wag gyud mi pangita amo naman gid kay na tungod ani nga naa mi sa ospital wag jud maglisod mi ko pangita kay ako may bantay wag jud mi kun kay amo arbi trabaho mang pag uma-uma ra sa mo bukid pod
1: stilan
0: wag gyud mi laing kun nga mo ang han dinoor mi nga re kay simik paminaw nga naay mo kuan ba nga ana sa akong mayan at istingi lag dool ba sig mo kuan ra ko no ko ako lang atoon kay wag mo kita laing kaduulan. Kaya ang DYHP, ang kanang mga government sa mga god, ni doon may man, di ba siya po mapaigo?
1: Limitado.
0: Limitado man. Kung ito, ning try na dyan may garig doon dyan. Mayroon din naman gigi, nga rin. Ihangya may sa mga katawahan nga, mutabang ba sa ginagagag, may gagmay rin nga kuan. Kuan, ngayon. Ito, nasun sa bata.
1: Sige si John Rick, mga kasama. John Rick at Anilon, na nawagan in town o tabang para sa iyang anak. Kaluoy po din taon sa 3 years old. Liman ka o duha ka, buwan na nga naa sa Vicente Soto Memorial Medical Center. O niya, panginahanglan ini, mao nga, ilan na itong maabangan. Katong machine nga gamiton para sa operation sa iyang anak. Nga hinaot maka-recover na maong bata makagawas na sa tambalanan kay Sus Digid Lalim. Kag usado ha ka adlaw usa ka semana samot na ninga duha ka buwan nakapin nga na confine sa ospital unya di pagud nila ma Huwaman, wapa sa ilay, di pa nila makuha itong machine yung ginahanglan, gumikan kay, huwamay 45 mil pesos. Ang ilahang gipangitaag pa maagi nga makatigom-tigom, 10,000 pesos pa man out of 45,000 pesos. Nabingon sa pasilan, ang kawadon, ang kapubrihon, mga kasama, ug doon na pala'y kwarta unta kini mga pamilya kasama ni Store, o mahulman dayon to ang katong mga machine, paigayon na din ang procedure. Nakagawas na unta, pero gamikan sa kawadon, gamikan sa kapobrehon nga, bisan gali pangonsumo, problemahon pa, bisan gali ang yahin taong kaon sa matag-adlaw sa amahan nga nagbantay karon siyang anak good, na nasa duha kabuwan. Mabangan lang siya siyang iksuon po nga nagtrabaho isang construction worker. Hindi sa usas sa mga construction site sa Dakbayan sa Sugbo. Na nga, hindahay ang tao ng pamilya na unta mahatagan sila, mapuno-puno ang ilahang punan-punan ang ilahang panginahanglan. Sa mga nagpaminaw in taon karon, labi na kung ugaling sa mga government offices nga pwede pang makatabang, pwede mo nga maka pahibaw na mo diri kung galing din na may way nga matabangan ning usa ka 3 years old nga bata. Pwede kayo may ninyong tawagan or a message sa atong landline 256-1916 256-1918 alang sa inyong giya o dugang instruction. Iba ka sa itong mga kaugsuunan nga doon ay malumong kasing-kasing sa pagtabang. Pwede mo mapadala sa inyo ang kinasing-kasing nga tabang. Pinagi sa itong GCash mga kasama. Atong GCash number nga mas madali alang sa pagpaambit sa inyuhan tabang. Karon gabi una alang sa 3 years old nga bata. 3 year old nga bata sa atong numero GCash number under Aida Tampos 0918-554-2071. Ito balikon 0918-554-2071. Sa matahigayon mga kasama nga mupadangat mi oga mga problema, mga tabanganan on air kana nagpasabot nga tabanganan gid kaayo. Sa inyo kinasing-kasing nga abag karong gabi una para sa 3 anyos nga bata in taon nga na-confine kapina sa duha ka buwan, gumikan sa iyang lung problem. Pwede niyo ipadala ha sa atong GCash number 0918-554-2071. O baka atong lain nga number sa dito, no? Atong dito number 0991-207-9880. Ato balikon 0991-207-9880 mga kasama para sa inyuhang tabang. Yawat na lang sa kinagmay na ito nga pagtabang, pag-abag sa paginahanglan karon sa nanawagan. Makahatag po rin taon nila o kinagmay kahupayan sa ilahang ibati karon nga kalisdanan. Tumbalik ko ang inyuhang tabang, ipadala lang sa ito ang GCash number 0918-554-2071 or sa lain pa nga number kung galing pwede ninyo nga mahulog o mapadala 0991-207-9880 pwede sad kaayo ha sa ato ang lain pa nga number. Sa mga nagtawag, na nag-call, nag-miss call, nag-confirm sa ito number, yes, mauni 0918-554-2071. Pwede naning nga punto mga kasama nga ito ang nanawagan siya po'y padre di pamilya apan siya mo'y nagbantay sa ospital, gumikan kay iyang asawa, ito akaroon sa Balamban, mga po'y nag-atiman silang tulog ka mga anak nga nag-eskwela. Ang nangindahay kining usa ka amahan na nakaroon sa itong sibiyanan nga matabangan sa ilahang panginahanglan karon. Ato balikon ang ato ang tabang, maginagmay man or sa atong kabubuton sa paghatag, mag-share sa atong blessings karong adlawa, sa atong grasya karong adlawa, na kung na kayo nagkahimuan sa ilang panginahanglan. Ato balikon 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Tinood yun na daghan kay mga challenges ka na to. Muhampak na to matag-usa at mga nasinati ka ron. Kalisdanan man, mga pagsuway, o baka mga blessings nga atong itagamtam ka ron. Ato lang pong ipaambit, kutob lang po sa ato ang makaya. Ay, ginaingon ba ya, it's better to give than to receive. Di man tuod ta, magpaabot nga bawsan ta, pero sayod kita nga ang hari, bawang hari, greatest healer. Ano lang ba makagagaho mga kasama nagtanaw man sa ka-genuine o usa ka generous sa atong kasing-kasing o sa mga kaayuhan nga iyang gihatag matag-usa ka nato sa mayong panglawas. Sa kahigayunan nga makapanikay si Kaita, matag-adlaw mga kasama, ato ginang itreat nga blessing good kanunay. O sa atong existence diri sa atong purpose sa kalibutan, bago naman tayo mga tag-hatag sa kapamilya o calling o purpose, sinaot nga usa sa atong purpose diri, mao nga maghatag-tag significance sa atong mga kaigsuunan nga sayod kita, walang-wala sa ilang kinabuhi nga sayod na wala ikabaos nato. Apan sa atong yano o sa atong maayong kamubuton, dakong ikatabang sa ilang panginahanglan sa pagkakaroon. Ato balikon, ato nga numero 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Salamat kayo sa mga nipa si una na sa ilahang tabang. 200 pesos, ligan kayo salamat gikan sa 9394. Salamat. 200 pesos, thank you. Gikan sa 1881. Mayong hapon para kang generic. Gikan ni Rosita Flores. Salamat kayo, ma'am. Rosita, thank you. 200 pesos, 1881. Yes, sama onis. Thank you, kaayo. 200 pesos, RCB sa Discartec with account ending number 9793. Ligan kayong salamat ni ini 200 pesos. Sir, ma'am, thank you. 99 pesos, 8141. Salamat. Yeah, thank you, 600 pesos, 6790. Dahan kayong salamat ninyo, sir, ma'am. Thank you. Pesos 6036. Salamat. $4011. Salamat kayo. Ipadala diri sa itong GCash number 0918-554-2071. Onya 8709. Dayan kayong salamat. 30 pesos. Thank you. Sa itong lain pa nga numero 0991-207-9880 under Ida Tampos Gaponiha, mga kasama. 0991-207-9880. Thank you kayo sa mga nipaambit sa tabang karong gabi una sa itong panawagan alang sa 3-year-old nga batang babay nga nakaroon sa Vicente Soto Memorial Medical Center duha ka buwa nakapin ubikan sa iyang lung problem. Salamat sa inyohang tabang sa mga nipadala po diri sa ito ang laing pang numero. Salamat sa 500 pesos 2853. Dagang salamat. 100 pesos at 2472. 50 pesos 5969. Salamat kaayo. Ang atong nga GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880 under Ida Tampos mga kasama. Nga ihulog hay padalaan ni atong mga GCash number kung galing walk-in donation nga diri karon atong bisita pa sa ato ang sibiyaanan atong sa atong live program karon diri sa Capitol Central Hotel Escario Street Capitol Site Dakbayan sa Sugbo. Ato oras alas 6 sa 15 sa kagabihon balik ta sa parag uban human sa mga pahinungdon.

0: Biotrol Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
0: Biotrol Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
0: Biotrol Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
0: Biotrol Herbal Capsule.
2: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
3: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit og malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mapa-on kam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural at orihinal.
12: Hubo!

itong oras, alas 6:20 na sa kagabihon. Mga kasama, balik sa tapang uban, dinig hapon sa DYHP Sumbunganan, ang kagitabangan. Kinintaong amahan nga nanawagan og tabang para sa iyahang 3 anyos nga bata. Na-confined pa karon sa Vicente Soto Memorial Medical Center, duha ka buwan na kapin. Gumikan sa lung problem. Ipaugbos sa operasyon. Ang maong bata pa, doon ay machine na kinahanglan. Kunya, for rent ang maong machine. Aron kadili available sa ospital aron maka-undergo sa mga procedure. Ang gikalisdan karon sa pamilya, asa man sila mo kuha ining kantidad para sa rental aron mahuptan, mabatunan to nilang machine nga magamit alang sa operation. Mao na nga nidangop in town din sa tong sibiyanan ang amahan taga Duwangon, Balamban, Cebu. Mga naminaw karon nga nipadangat sa ilahang tabang pinagi sa GCash, ingon man sa ilang mga prayers para sa bata. Yan kayong salamat. Atong pasalamatan usab ang San Lorenzo Parish sa Sinakulo members niya sa Barangay Tisa. San Lorenzo Parish sa Sinakulo members sa Tisa, salamat kaayo. 300 pesos, salamat kayo ninyo. Ma'am Susan o mga kaubalan sa iyo, makarunayon nga tabang. Salamat kaayo. At umalik ko na itong GCash number para sa inyuhang kinasing-kasing atabang. Mapiso, masingko, ma-20 pesos, 100 pesos. Ako na kahipod na. O ikatabang sa panginahanglan karon sa pamilya. At umalik ko na itong numero 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Aron mas paspas ang pagpadala. Pero galing, kinakinahalan nga muanhi pa, plitihan para aron ipadangat ang tabang. Kapag kung galing, doon na mo'y available diha sa GCash or kung sa mga pamaagi. No, nga inyuhang mapadala ang inyuhang tabang. Pwede na kayo itong dawaton dali sa ato ang available GCash number 0991-207-9880 or sa 0918-554-2071. 100 pesos, salamat gikan sa 9826, dagan kayong salamat. 100 pesos, gikan sa 6997, dagan kayong salamat. 300 pesos, 3544, tabang para sa bata, dagan kayong salamat. 7901, 300 pesos. Salamat kayo ninyo, sir, ma'am. Thank you. 100 pesos. Ragasa Store, diya sa Tuyan City of Naga. Dengan kayo salamat diya ninyo, ma'am and sir. Shout out diya sa taga Tuyan City of Naga. 100 pesos. Gaming tabang para sa bata from Kabangkalan, Mandawi. Dengan kayo salamat. May gabiin ninyo din, ha. 50 pesos. Ikan sa 1342. Salamat. 200 pesos. 2486. Thank you. 100 pesos, 2994, salamat. 100 pesos, 3472. 100 pesos, 3208, thank you kaayo. 115 pesos, gikan sa 0669, salamat. 100 pesos, gikan sa 2742, dekan kayong salamat ninyo. 100 pesos, 4011. Atong talamanon karong gabi una mga kasama, mapupus man, apan pwede pa ninyo no, nga mapadangat ang inyong tabang kay sila si Junric na paman sa Tambalanan. Buat may taon ng operahan niyang anak. Pwede sa din nga mapaagi o mapaapas ang inyong tabang. Pwede sa pinagi din sa itong GCash number 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880.

0: na inag-message diri nga nag-tanaw di ay sa itong live program karon. Richelle Baraba, thank you ma'am. Nag-watch ko sa iyo live program today. Mag-need mo og saksyon, mag-kinahanan mo og saksyon. Aha, nag-kinahanan sila og saksyon ma'am. Need sila willing mga mo-donate sa among saksyon. If need, contact lang aning number, okay? From pinamungahan Cebu. Sige lang, ato niyong i-check karong taon-taon ha ang iyahang inquiry. Sa pagkakaroon na panginahalan ka itong machine nga i-rent no, para sa operasyon sa iyahang anak. Eh, kay salamat sa mga nisanong sa itong panawagan karon sa panawagan ni John Rick. So far sa Balasay, 25 karong gabi una John Rick nakatigom ta o 7,500 pesos. 7,500 pesos sa ipatamatapos sa itong program John Rick taganti kagigayon nga makapasalamat sa tanang namina o tanang nitabang ninyo.
1: Maraming salamat kayo nga muna discussing ninyo ang paghatag o ginabang na mo, nga nakuha ka ng katabang na mo tungkol kayo sa among kawadon nga nangaray gimidire hey, para operasyon sa kong bata nga nakuha kayo ang tabang nga ninyong gihatag ina na nga kandara kinuro din may baon na to anis ninyong paghatag kilisod mo sige kayo may nga huwag gimilihan ka doon lain tungkol sa among pangabuhi sa nga pangumara.
0: Mm.
1: Wala dyan may kadulan lain dyan. Nangangari na dyan may rin nga. Nangangay may ginabang.
0: Mm-mm. So at least kaling kortaha, kagalig doon pa yung madugang-dugang, nakaingo po tag, dako-dako po, kay kuhaan mo hatag karong mga panahuna.
1: Oo, sabi ka.
0: Oo, apayan sa ato ang mga listeners sa DYHP, sa ilahang pagpakisayon o ilang pagpaminaw karon pagbati di asay mohang problema o panawagan para asay mong anak, naayod ang pagtabang o napon ilang kasing-kasing no, sa pag-respond sa panginahanglan karon nimo. So salamat kay John Rick sa imong pagsalig diri sa DYHP nga ang inyong gipaminaw nga si Biana dito sa Balamban, imo sagyod nga na matud-an nga lagi tabang sa tumat si listeners.
1: Ang inyong paminaw dito sa DYHP kami daghan sa mga tugod mga balay-balay sa buong ayaan dito sa mama kami. Mawar sila lang paminaw gikan buntag nga itong maghapon. Kaya uban, magbuntagan pang uban. Ito paminaw na.
0: Oo, salamat kayo sa inyong pagsalig. Unya, kami din sa DYHP, padayon sad nga mag-ampo para sa kaayuhan sa imong anak. Hopefully, mapalgan, kuha na tong machine para maoperahan na imong anak. Unya, makagawas na mo sa ospital, makarecover po ho ng imong anak.
1: Oo, maurigid na mo, kuha lagi ka na laging para sa machine, lagi na mo yung bayan. Wala lagi na mo kuha yung ginabang-hinabang dismail.
0: Stilan.
1: Nagpakuara ko sa kong mahon nga, pakuara may gaon, kaya kamo pangkuhaan, takot na kayong pangitaunan po, kung kamo makuhaan.
0: Silan po.
1: Nga mo nga, namin siya talibaw, nagpakonsumo lang sa mga kagidi ha, kaya wala, may kuhatas tambal, kaya naraman sa sud. Ang nga mo, ang kaon-kaon ra.
0: Maog yun, no?
1: Kaya nangayot lagi may sa, nang sud, kaya lagi mga diapir sa bata.
0: At least naara po.
1: O, naara po sila po, na sa kuhaan sa doktor, nangayot sa mga diapir, ang sa kuan na tambal-tambal niya, wala rami bayad tanan diya sa sulod ra.
0: Mm-hmm.
1: Kana ragi yung among pera, kana ragi yung masin, maor ginamong problema dyan kayo.
0: Mm-hmm.
1: Pera na.
0: Sige, John Rick, no, magpakaligon lang. Kunya, padayon lang tag-ampo para sa kaluwasan, kaayuhan sa imuhang anak.
1: Ampo lang kita sa Ginoo nga maupirahan siya, kaya rin makauli na sa dmi.
0: Pitaw, kay sus do ka buwa na kapin.
1: Kung dugay na kay Megyo, no, ngayon akong mga bata dito, wala mo kiuli-uli. Sa mga, sa dilalba ko naman uli. Kung saan mo uli, saan niya mong pasinti.
0: Stilan.
1: Amo alangan po kamo po nalang nga wala pa ng upirah.
0: Oo, jadi pa sa ma-discharge.
1: Dili pa sa bitaw. Dili ginang kong siya.
0: Oo, so far, John Rick, nanatay 8,300 pesos. No, doon ay mga nipa-apa sa ilang tabang. Salamat kayo. So, ma-update lang ta, og mapon sa ato ang DYHP subunganan. So, kakalimukan nga na tigom karong gabi una sa ato ang panag-uban din sa DYHP subunganan. Sige, dahil kayo salamat sa imuhang pagsalik sa DYHP.
1: Salamat kayo, istanan sa naminaw sa mo. Ah. Salamat po kayo sa... Tanan na lang mo sponsor dire nila ni Rupil Banyok. Salamat sa kanyang dadaida.
0: Mm-mm.
1: Magdiin sa kanyang

Baga sa mga makausapa, daghan kayong salamat sa kresing kasing nga tabang nakatigom tag 8,300 pesos. Kano gabi una, salamat kayo gikan sa inyong hangmayong kabubuton o sa inyong kresing kasing nga tabang. Maginagmayman nga, tampo-tampo kano gabi una, apan ka na nagpasabot lang yun. Ang meaning mo nga, pag tinabangay sa nagkaliso dato nga kaigsuunan nga nidangop diri sa DYHP, instrumento lang bidiri. Sa pagpaambit sa mga problema nga nidangop diri, diha ka ninyo o kamo, nganhi paingon sa atong sibianan sa atong tigpaminaw. Ang ato ang koneksyon. Nagpadayon gihapon. Hingga salamat sa iyong pagsalik o pagsanong mga kasama.

0: oras alas 6:30 na sa kahaponon. Karong panahon ay importante kay protection kontra sa mga sakit nga dala sa lamok kay this Egypt sama sa dengue mao nga ani ana. EXL All-in-One Skincare Oil kaoba nato pakigbato kontra dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dilang kini basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemon grass essential oil mga halamang gamot nga maoy natural and exfoliant property. Tama nga protection na kontra sa paak sa lamok sa natural nga ingredients niini makasiguro kaluwas epektibo ang protection alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil available na ni sa mga botika. O ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Samtang sa itong pagpangapay, nakatimpla na kadi kasama ni store. Paingon ang panihapon. Kami gihapon kayo ihigop o kape. Ang atong kape, mga kasama, EXL Coffee Mix 17-in-1, lamian na. Siguradong balanse kayong nalasa o ang timpla sa mga nutrients o ingredients nga naani ini maghatag ka natog energy function, immune function o blood sugar control. Lamian nga kape nga naana ang imong ipangita. EXL Coffee Mix 17-in-1 na palit na sa babotika, dool kaninyo o niya ma-order sa ni online. Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, o sumagig yun. Kaya makaingod yun mo, ah, tinuod ko itong giingon ni kasamang Aida. Di ay lamig ko na yung kape, balanse kayo ang lasa o niya ang sustansya nga imong makuhan ini, garantisadong maghatag sa dimuog kayuhan sa imong panglawas health benefit. Live, EXL Coffee Mix 17-in-1. Alita sa itong pangutan na DYHP answer to win promo karong hapuna. Atong pangutan ay kapilang morong nga adlaw ang impeachment trial. Batong ni Vice Presidente Sara Duterte ang tubag, ikaunom nga adlaw. Congratulations at Joanna May Quesora. Atong winner karong gabi una, 200 pesos. Nagpaabot alang ka ni mo isa ng imuhang complete name o GCash number para maangko ni mo ang premyo. Congratulations, Joanna May Quesora. Ato partner sa Master Control kasama ang Nestor Homicilio, DYHP Digital kasama ni Mel James Quiñones sa Transmitter Site, Shiftech Robel Boiser, Alan Taladua, Oliver Ates, Jerome Yang, Dinisi Radioman, Aida De La Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw. Mayong gabi ka na itong tanan. Mga asoy ni Kuya Gulyat, musunod na.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Katawa kay masundan og langaw ang iyong baba.
3: Asuin na ni Kuya Gulya.
2: Oh, sige, panglingkod mo pali og mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulya ninyo. Pareha mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara ka buok ang mata.
4: Bigo. Kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
3: Ang sama niyong hatag na kumigo?
4: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
2: O dito nagkasuhon o nagamig ang agtang o sorry mata o kang buutang bata. O kunya pag yun? O, uy, kinsa man itong nangablit sa akong likod?
4: Mumbo!
2: Ah! Ah! Ah!

0: mga aso'y nga kaibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata
2: ni tatay mo tuman.
0: Ang mga aso'y ni kuya kulyat. Dali ka ninyo sa

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
3: No one ana makaugana sa kama?
4: Masinug.
3: May diabetes ka?
4: Ang DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Adlay powerful extracts.
3: Nga phytochemicals.
4: Ug antioxidants.
3: Nga gigan sampalaya.
4: Ug the sugared sugar cane.
3: Mga organic compound.
4: Nga effective.
3: Matok sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500.
3: Sa mga butika.
4: DTX 500.
3: Ang tubag.
4: Kontra sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500.
4: Efektibo.
3: Sa pagpabubo sa blood sugar levels.
4: DTX 500.
3: Ibo sa the sugared sugar cane extract.
4: Ug anti-diabetic properties.
3: Gigan sa palaya.
4: DTX 500.
3: Garantisado.
4: Highly recommended.
3: Sa mga eksperto.
4: Mabalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar.
5: Deli is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Deli Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali, Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.

0: kumusta ka mo tanan? Oy, ato mo sa Pimart, kay Barato, Sulban, Christian to sa Pimart, ha? Ato mo nito pamalit sa ato ang mga kinanglan sa atong mga bata, iskwilahan, kung sa paraliha, basta, naara sa Pimart, ya, do not sa Pimart, nga ato ang mapalit para ipabaon sa ato ang mga kabataan. Nga, parisya ng Don Pipi Tablia, mga nilami kayo, Don Pipi Tablia, ha? Taas ang energy, happy you kay ta, basta minaw, mainom ta sa Don Pipi Tablia, mga bata. Ugum-ugum sa mga OBMA special o Diamond G may special o Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Crunch. Nahala mga bata, mga kasama sa mga tao ni Queen Pipito, ha? Dudong GR Pipito, kumusta mo diha? O sa Broomits PS ni Ma'am Shane Pipito. O sa tao diha ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro. Ma'am Jasmine Mabini Navarro. Lain po diha ito si Sir Raul Alibio Isoto. Ma'am Jasmine Mabini Navarro, kumusta ka diha? Ma'am, o sa imo ang mga tao sa Jasnab. Okay, ay mo kalimo tagabunbun, ha? Si Ma'am Jasmine Navarro. Ma'am Jasmine Mabini Navarro. Ay, nyo harman ang kaliwat, yes, Ma'am Jasmine. Kailangan mo kung kinsa si Ma'am Jasmine unsak buot. Unsa dato nga mo tagad sa ato ang isikataw. Okay, mga bata, mga kasama, niya kita sumpay sa kung aso ninyo ning simanaw ng naguluan. Si Batiog, ang multo nga amang.
1: Kung tuwa na unya kita sa probinsya, kinahalan nga loaded kanunay ka ng imong kargada.
2: Oo. Driver bodyguard, kukuli mo, sir.
1: Malagana lang kong daan, kay basin og may kaliwat sa mga nabiktima sa masaker sa usa ka sitio. Ang naghambin og pagdumot nga rin ako. Si Pireno, sa ako unyang pagbalik, gusto kong angkunon ang tibuok baryo.
2: Ay kamalaga, Sir Rondo. Ako si Pireno. Ako ang manalipod di mo.
1: Kala. Mga ganay gusto ko madungugikan kanimo si Sibirino.

0: Dili na mahinoon ko may mutang. Nga maghuna-huna sa nagpakita na kung amang nga multo na ipilang.
1: Ayaw pagsikig ko daw na ni anak Mateo.
0: Bisan pala, ginay. Mukalit lang yun siya og sud sa kong kaisipan.
1: Mateo.
0: Nagparamdam yun, ninay. Aron mangayo og justisya.
1: Human sa sobrang 20 na katuig.
0: Miabot na yung tingali ang hustong panahon. Aron magbayad ang nakaingon sa iyang gidangatan.
1: Kung ang imong apuhan, Mateo, na ila isip usa ka ghost hunter, ikaw lahi. Kay ang multo na'y nagtawag ni mo aron mo ay pangayuan og tabang.
0: Nanay Pilang.
1: Pangandami ang musunod pa unyang manghitabo ni anak, Mateo.
0: Dautan ba ni nahi? Ngilad ba ni?
1: Dili. Dili ka na dautan og labi pang dili ka na ngilad.
0: Oh. Laluoy ko sa babaeng multo nga amang nahi. Busa tabangan ako siya. Kutob sa tabang nga igo kong mahimo.
1: Ay, nahuna-huna ko lang nga gitawag ka alang ni anang maong misyon. Busa ni ako nga anda mo paluyo ni mo. Muhatag sa akong suporta.
0: Salamat, Nay Pilang.

0: Hala, uy, kakuyaw anak mat, uy.
1: Gusto lang yung makatabang. Aron makabato na augustisya ang nabiktima sa krimen. Kaniadtong panahon, Nina.
0: Matiyo.
1: Mahal ko ikaw. Busa. Pangayoon ako ang imong pagsabot.
0: Nahadlok mangug ko. Ug nabalaka ko para nimo.
1: O sa kinikatahas, Nina. Aron wa na'y kalag nga magmulto sa karaang sityo Antuanga.
0: Oh.
1: Ayaw kong kabalaki ha. Kaya na kuning buhaton.
0: Matiyo, usa ka doon na hang tao ang responsable kung nga nung naimultong amang karun nga nangayo ka nimo og tabang.
1: Hapit na siya mupatimaw din niya og balik, Nina. Ang bugtong anak sa tinuoray nga tag-iya sa karaang sityo Antuanga.
0: Matiyo.
1: Dili kay usa ka kalag ang gustong maningil sa rekong saha kada buhat ni Sir Orlando Arguelles. Kundili, ang kinatibok ang unumgyud ka pamilya nga nabiktima sa masakir nga siya maoy mastermind.

0: Sirado na ang maong kaso. Wa ginatumbok na tagsa.
1: Kwatahan magud kaayo sila, no, Maandring?
0: Husto ka. Og ni atong panahon, ah, sila ang balaod ning dapita.
1: Kaluoy nila man, no?
0: Nakadayagit ko sa kaisog ni Mateo. Panahon na aron makabatog hustisya ang unom ka pamilya nga nahimong alaot nga huwag gikasukol. Apil na ni ana si Sabrina nga gilukos o gipatay.
2: Sa dili pa kumpadayon mga bata, pahinumdo sa ta.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
6: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudaya na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
5: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Kung kay baluka nga naa si mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili na to'y kalimod nga posibleng ikaw sad, maigo ni ini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure, mamahimong mamana. Mao ka ng atong ampinga ng atong kalawasan. Kitang tanan, mag-Zed Panyawan. Zed Panyawan Garlic Capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Zed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension, buntugon.
8: Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
9: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta. Dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsaman ang kinhanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
10: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.

0: ang supay sa akong asoy kaninyo.
1: Og ako'y mag-iyo, no? Di lang yung kong manghilabot.
2: Doon eh. Mm. Irespeto na lang po nato ang iyang desisyon, Manoy. Uy.
1: Pero, maamong lang unya ang iyang kinabuhi tungod lang sa multo sa usa ka babaeng amang.
2: Ay, pagsultig ingon anda, uy. Doon eh. Kaya lang nako, no? Usa ka bayaniho na gibuhat ni Mateo nga angay gani untang ikaw mo himo ana isip lalaki ng pamilya ha doon eh.
1: Tempara ko. Manring? Huwag ko makasabot. Mano ba nga naapil mga akong pagkabugtong lalaki ni pamilya ha?
2: Bitaw mo. Kaya gano di ay. Obligasyon yun eh na to ang mangita gustisya para sa ilang kidangatan?
3: Nina, Donnie, angay ka mong mahibaw. Nga kabahin sa itong bloodline ang nagmultog ama nga si Sabrina. Kaya ako siyang igsuon.
2: Unsa?
3: Ako siyang manghod. Maindihan niyo siya niya itong higayon na samtag ako. Bainchinkuan Diyos.
1: Ma!
3: Dito ko sa syudad kay Nanarbaho. Mupauli-unta ko sa pagkasayod ko sa balita. Nga gimasakir ang among tibuok pamilya og nahanaw si Sabrina. Napangipugnan ko sa akong hinigugman itong higayuda nga mao ang nahimo ninyong abahan.
1: Unsa?
3: May desisyon mi sa aning papa ninyo nga anhin na mamuyo human mahibaw. Nga wa na sa karaang bahay si Sir Ondo human magamatay ang iyang mga ginikanan.
1: Ma, nganong kinanglan man imong itago? Lakit na namo ang kamaturan.
2: Bitaw, Mama Andring.
3: Tungod kay oras nga masayra ni Sir Undo ang kamaturan, nabalak ako nga tingali og tiwason kita niya sa pagmasaker.

0: sa ato pagadabutyan na nimo sa imong mga anak ang kamaturan?
1: Oh, Pilang. Nasayod na sila si Donnie og Nina.
0: Gusto masam ang gibuhat mo. Basta kay dili lang kinimasayran sa upang mga tao, kay muabot na raba ining dapita si Sir Ondo kauban iyang asawa, si Ma'am Corazon.

0: Mao di ay, na ang naila na itong lolo, mao ang amahan ni anhing papa.
1: Mao yun. Kay, ang amahan din ni mama, apil nga, nabiktimas masakir, uban siyang pamilya.

Diyos ko. Mas musugot pa akong kuhaon mo na lang kaysa mukuyog unya ko niya dito sa karaang bahay nila sa probinsya. Di rin ako ma-imagine ang kasalanan nga iyang nahimo sa unong kapamilya sa sityo nga iyang ipang masakir. Kapina sa 20 katuig ang nakalapay. Daghang mga kalagdi ay unya ang manuliso kaniya sa hilom. Kuntoa na unya siya dito. Kriminal siya. Kriminal!

inyong mga bata supay sa kumaso inyo ni Simnaon ng Arguluan. Si Matiyo ang multo nga mga dinilal sa mga aso ni Kuya Gulyat kinitanadalit ka na to sa Araben Drama!

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balitatog ka sa said marketing, ang tiga mautiga para po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugong Epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, gipaus-usan sa mga economic manager ang tax revenue goal sa gobyerno ngadto sa 4.44 trillion pesos karong tuiga. Kini uban sa mga adjustment ngadto sa collection target sa BIR ug sa Bureau of Customs kun BOC. Gitakda sa Marcos administration ang tax revenue collection niini ngadto sa 4.44 trillion pesos alang karong tuiga nga niubos gikan sa 4.5 trillion pesos human gi-adjust sa Development Budget Coordination Committee kun DBCC. Ang BIR gipalantawang mo kolekta og 3.39 trillion pesos nga ubos og jutay sa unang gitakda nga 3.43 trillion pesos nga target. Katong mga balita gihatod kanato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang said Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayaw gihapon kalimang pangkasama sa said Liniment Oil, ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said Panyawan Liniment Oil kanianto, said Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaipiktibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic, o 12 pesos sa alang sa said Kugon. Samtang ang said Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml, o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Naglahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
3: Napagi ko ni Rima! Bayad ko kay Pedro!
2: Kasarangan nga kasinatian.
3: Naanoy tinay kong lab?
4: Sure ka?
3: Magpasalita!
2: Nagkadai ang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
5: Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
6: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
7: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
8: Bagong bayani ng sandata.
2: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakatagot tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Celia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakota. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kahit na konting
10: ano ba ang bukas ng chicken ko?
11: Ay, este ng chikiting ko!
10: Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more! Tanan sa'yo na

0: Sigurado ka nga okay ra ka diha?
1: Olegi pa. Ako pa. Anad ba akong trabaho?
0: Ay, yunana pa lang sa doon ta ang ibong mga baguang kakugihan sa mani mo. Iliot na ta maglisod ka ron.
1: Sige lang pa. Nahitabo naman. O karon nga ni anam ako din he. Ako ni bahala ninyo pa.
0: Pagkabuutan, hindi mo na. Eh, maguwang ni mo hangtod karon. Wa bagyapon magkatrabaho.
1: Na. Dili na ko manghilabot anak niya pa, oy. Dili man siya gustong manghilabot pa ko niya. Mangwa na ko hilabot kung unsay buhaton niya siyang kinabuhi.

0: sorry man ka nga umang kakigibuhat.
1: Para mahuman na lang, kapoy naman pag explain ko't. O pa'y nagkalisod tas atong English.
0: Panyata na ni mong, kung magsigig ingon ana ang anak sa imong amo, makalahutay ka ka diha. Ha, Lisa?
2: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal niya, ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kung ba na aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
5: Wala na ibukol
4: na. Wala na jud, wala na kay pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
3: The original Koy Herbal Capsule. Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Sa sagin na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural, at original.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namang uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: O saray ako ikatubag, anak day. Nga andam ko mo sakripisyo sa tanan para sa akong pamilya. Ako mo'y makatabang nila sa pagkakaroon. O dali ko magpatandong sa bisang unsang pagsuway nga maagi-anak ko, tingi.
1: Kana! Huwag giday ko masayop, day. Angay giday kayo ni mo nga magtrabaho ka din ni Slaing Nasod.
0: Day.
1: Basta fight lang gid, ha? Ayaw yung padaog-daog. Naara ko para ni mo, day.
0: O, day. Salamat ka, ayo.

0: Salamat kayo na ka. Eh, dako na kayo naigtabang ang imong gipada.
1: Uway sa payan pa.
0: Doon na da ituod ko'y naka-istorya nga abogado. Unta magkatabang yun siya nga magkagawa si kuya niyo.
1: Maayo unta pa. Pero murag, dili man tingali na dali pa. Dako-dako pagit siguro tag magasto ani.
0: Maugyon na.
1: Pero sige lang pa. Padayon ako magpada para sa abogado ni Kuya Arlo.

makita niyo yan. Dali na ako makafocus sa akong pagtrabaho. Kinagbantay na ako ni Chunao. Grabe sa kapadlungon na ni bataa, eh. Spoiled magit kaayo. Ay. Pero kinahalan nga tasaan pagid ako nga akong pasansya. O kinahalan nga magkasuod mi para dili na ako niya kontrahan. Ah, inig day off na ko. Palitan ako siya duwaan.

0: What is this?
1: Toy, that's for you.
0: Don't like this.
1: Dili ti siya hilig og sa kinanaduhaan.
0: I will throw this away.
1: Tas ipagad imong pasansya, Lisa. Makuha ra lagi unya nimo ang butan ng bata. Pasansya hilang una.
2: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
3: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
5: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
5: Let's do this!
6: Pag Enervon Z+ na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Cheers!

Grabe ka spoiled ang anak sa kong abo. Ug siya may akong gikabalak-an nga mo'y makabalda sa ako pagtrabaho. Mga kasama, atong sundan ug mapagpaminaw ang laing sumpay ning suwatampo ni Lisa dinining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamuhi sa bilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sa gilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubo sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kiling si Priscilla Reganas, muingon. Hangtod sa sunod kayon. Takang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asa ang taan niyo'y? Murang nagsingin man tagbalik-balik si itong gagian. Alas libis gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya, oy. Ay, kung inang gimino ta.
2: Hello, oy. Nga ano na di ay ta. Nausan mo na itong lakaw di ay, oy, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa tanapita, Chris siya.
1: Kuan? Natatungod sa... Tierra del Sol.
3: Oh, ngulog uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilog uka.
4: Siguro ang Isokristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kapmanin.
4: Nakatuo ako sa usalamang ka Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na amahan, Diyos na anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza! Ayan!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod ni Indapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila. Wa na sila.
5: Jomari?
4: Oo. Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: That portion was brought to you by Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
2: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
3: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
2: DTX 500.
4: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas may abot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
5: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay og asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
9: Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
10: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Set Cogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
11: Kidney nyo ayaw akong hilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaluysan Diyos. Wala na ko nakapatik apay, wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin, nagmimitin ako. Antog ka rin, ayaw na ko. Hunikan sa kogo, lupanyawan. Pablito si Modlan, amon isa'y sinta na kapin. Sabay na bista.
5: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
13: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3. tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
19: Mama mia, here I go again.
20: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.

0: O Dakar, nahuman na nakupahimutang ang tanan anang altar sa balaang ribulto sa Manlulunda nga sungayan. Oo. Sige ka magbaiin. Uy, gilope kayo ng balibo ni mo ha. Napahimong ikong nga maay kayo mo pakitikito eh. Dakar! Dakar, pagkiat! Pagkiat ha? Tingalig ba suko ng agaw na itong Manlulunda ka sungayan sa altar? Pagpuyo! Kasabot ka. Pagpuyo!
1: Dar sila!
0: Oh, si Ma'am Rulayda.
1: Dar sila!
0: Ma'am Rulayda! Dali, ma'am! Dali nga rin! Dayon nga rin sa sun, inisikritong alampuanan.

Sige. Ipadlay ka ng dakong kantado ni Anang Kara ang pultahan, Darwin. Kasaligan ka na yun, Darwin. Nagmats sa ibuhang sistema ang kasing-kasing sa demonyo na karoon na akaribo. Tara nga to sa sekretong alampuanan, Darwin. Gikan karoon. Kauban ko na ikaw sa akong mga lakaw. Ug hibuon ko ikaw nga Punisher sa traidor nga angayang hukman sa kamatayon.

0: Dile, na ikaw, si Darwin. Kay dili na imuhang kusin ka si nga naakirong karibo. Iya na ka na sa demonyo.
1: Nakita ninyo?
2: Uhi si Darwin. Siya ka itong kauban ni Tito Minay.
1: Isa na ko rin yung pultahan.
2: Uwa sila magkapantay. Nagipakang-ani mo ang pultahan. Ug mililitan nila ang nangagi sa atong tungod.
3: Namang mantaog suga mo ang wakta nila mapantay.
1: Pero, ang gisulti ni Papa Minard. Klaro ba sab ninyong nabati? Grisha? Brina?
3: Dili na siya mao si Darwin.
2: Klaro kayo na kung napati gikan ni Tito Minard. Nagkasing-kasing na kuno sa demonyo ang naakaroon niya.
1: Maudi nga kalit kayong nahanaw si Darwin.
2: Gipatay din nila si Darwin. Gipatay nila ang suod na itong hikalatsumay.
1: Oh, Grisha. Huwag ibuhi pagbalik pinaagi sa pag-ilis nini o kasing-kasing nga iya sa demonyo.
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Dr. Limuel Estigal, optometrist, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko itayin makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So ako itry. Gentil lang siya sa tiyan. Bilis acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya mo ni siya makakagkaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. At itong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
6: May buhay sa makabuhay! Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglaw. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog
12: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
13: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
14: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
11: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications. No overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
15: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
16: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya ug to mo pag-inom na pugko. 3 times ini kapi jud ko nga paragis bila-bila.
15: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o con urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
16: Abot na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Kana na lang gyud, sa kapi na lang gyud nya, Paragis Bila-Bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya ug to mo pag-inom na pugko. 3 times ini kapi jud ko nga Paragis Bila-Bila.
15: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Luya ka ba?
18: Aduna ko'y kibati.
17: Way gana ug masakiton?
18: Kalisod na ko.
17: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
18: Maraming salamat po.
17: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Said Celebrity Beauty Soap.
20: Said Celebrity Beauty Soap.
21: Nakagarad, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
22: Mm-hmm.
21: Tapos after mga siguro mga 5 days, sakit na ako na naglite na ang akong kuhan. Amang mo po yung mga melasma sa face.
22: Mm-hmm.
21: Mura dark spot siya, ana.
22: Mm-hmm.
21: Tapos naglite siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala na mong punti ah.
19: Said Celebrity Beauty Soap.
20: Said Celebrity Beauty Soap.
23: Kuyaw ang kulto. Nagsimba sila kang Lucifer, ang hari sa impyerno.
24: Sayop ang gisubay nilang basahon. Ug labaw ng sayop ang gisunod nilang nahisuwat na propesiya.
25: Jomery, huwag na kong mahibaw kung may mahimo pa ba ko alang sa kong mami Rolaida.
23: Miss Grisha.
24: Kitang mga anak sa nagkahiusang mga satanista. Huwag na kita'y mahimo para nila. Ug sa ilang mga kalag nga gipanag-iyanan ni Satanas.
25: Chong!
24: Maningkamot na ta. Aron dili ta masugba sa impyerno. Kay di man mahimong kita mo'y muagak nila paingon sa kaluwasan.

0: Basta kay behave lang, Darwin.
1: Senior Supremo, gipagawas man mo ng tawhan, ha? Delikadong manghambat na pakalit na to.
2: Nakita man bitaw ni mo nga kalmado ra siya, Tarsila?
1: Ang ato ba? Nga dili lang ta mo kumpiyansa kaya kasing-kasing mo yung anak niya, dili iya sa tao kung dili sa demonyo na.
2: Pero sa nakita ko karon ni mo, mas demonyo pa ka kumparar ni ning Darwin, Tarsila.
1: Ma'am Rolaida.
2: Kay nga no?
1: Sobra naman sa nangimo. Sobra na nangimo.
0: Ah, sana, sana. Ni akita ng atubangan sa altar sa tong gamhanang manulunda.
1: Oh.
0: Kunahadlo kang Darwin, Tarsila. Pwes, gawas, Tarsila.
1: Senior Maynard.
0: Gawas, Tarsila. Gawas.
1: Senior Maynard.
0: Gawas na. Kay padayo na namo ang ritual niya pag-ampo. Pahinungod sa dakong rebolto ni Gaong Satano de los Severos Olfatos. Gawas na!
1: Senior Maynard.
2: Oh. Oh. Kasiga og mga mata sa iring nga ito. Nagkayo!
1: Dakar!
0: Musa?
1: Dakar, ayaw na. Pagpuyo, Dakar. Oh. Senior Supremo Maynard Benavides. Tilibahin mong palabir ng higayuna aron makaapil sa balaanong panalangin alang sa atong gisimba nga Dios.
0: Pues, pahimutan. Aron kahimutan kita sa atong mahal nga agaong Satano, Deliciferos Olfatos.

0: Nagkalaw na kagapion. Oh, may mga tunog na sa gawas aning gawak na atong limutangan.
1: Ang atong mga panagang o ginag-iban natok sa mga daotang linalang. Kuptan na kinipag-ayo.
2: Oh, Miss Grisha.

0: among talahurong agaw. Ania kami karuning atubangan sa imong altar. Nagluhod og dinupa ang mga kamot. Agi og pagtahod sa balaanon mo kayong ribulto. Ungulok-uka sa bat kamo.
1: Ungulok-uka.
0: Arilok-uka.
1: Arilok-uka.
0: Nungaob uyaak.
1: Nungaob uyaak.
0: Rakutin dasan kap mane.
1: Rakutin dasan kap mane.
0: Sangano de Lucifero Solfatos. Obani kami sa among mga gibuhaton. Ilabi na gayod sa espiritual. Ayaw kami basagde. Warap uka inyong tubag.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, Talata 1-28. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigasang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino'y magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino'y sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligali. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita, bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga matatalino di pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Di agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw, ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.

0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
1: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab. This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sapat maintenar ug EXL Makabuhay Plus dietary capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
7: Unilab Quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
1: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
8: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama, ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
7: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
2: This time check is brought to you by Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
8: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
13: Biotrop Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
14: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
15: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binairan. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
16: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
17: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil? Dati, mamugnaw ko kay higikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayin lang yung paggamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanayin lang yung paggamit kay nindot man.
16: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
18: Kaman tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-tick na ako ng duha ka pad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
19: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
18: Oo.
19: Uh-huh.
18: Gawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
19: Ah,
20: asin?
19: Okay.
18: Uh-huh.
19: Yeah, sa karon, o saan na gibati ni mo?
18: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay, nisman, pero malabo ang linya.
19: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
20: Oo.
19: Oh.
18: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
19: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
18: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
16: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay Paragis Bila-Bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
21: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may alsa-alsa bukat, na, tayo palingki.
22: Oo,
21: maligya ko diha.
22: Ano ang maligya mo na?
21: Mais.
22: Yung ako bawal mo sa kanay sa naminaw ka ron ay sa inyong testimonya sa inyong bati na mawala inyong matapin sa panawas rin sa itong doktor.
21: Katungwa pa makasulay ane, sulay mo rin ba? Mawala mo kakapoy. Ako bitong bata nga na ako nang umah. Hindi po niyang ginom. Mo'y ilgamit niya ka nang ikasya sa trabaho, padong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilipin ako palitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
16: Usa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
23: Mahimo pa bang balipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
24: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
25: Palayasan kini bata! Palayasan ni Karol Yudayol!
26: Christian, anak ni mo siya! Manugod ngayon mo mong palayason!
25: Ah! Wala ko'y anak ni Abdulmal!
26: Unsa?
25: Uy! Ikaw! Layas ka lang yun, ha? Kung di ka gusto masakitan!
24: Hindi lang ko layas, tay! Love man tamo
26: Nagkaw ka, cowboy. Kinsa ka?
0: Kumusta ka na, aking mahal?
26: Kinsa ka?
0: Ako kini, si Diego Salvador.
1: Kaluhin po asawa ko.
26: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
1: Mara.
26: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
25: Nagunsa ka din eh.
1: Ni ako ang pagayoon ng inyong pasaylo.
25: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na. Layas na ining panimay.
1: Pasaylo ako, anak.
26: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya eh, Christian. Ayaw.
1: Mara.
26: Anak, Arthur. Makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga tao?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpukrakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tunog ug kasikas ni Ricky Bangisgari. Talit kaninyo sa RMN

0: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati ka niyo, pag-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na, wala na ko'y giinombro ng mga kuan, unsang nga lain nga tambal. Oo, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya. Nga Paragis Bilabila niya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik, dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganina nung nga, magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga, nagparagis na kong kita ng kapi nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang ginuod gyud, ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ato din ang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapinin mo buntag sayo kapi. Nya ko to inom na pugko. 3 times ini kapi jud ko nga Paradis Bilabila. Please sa hiram process. Kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello mga higala, kumusta? May nga dalaw ko na tuntunan. Niya na sa niya higala sa kangina Ray Arellano. Pabansa kong partner si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Inom yun ta na ana. Permi para mo gana ang atong pagkaon o makatugta o tarong matag-adlaw o matag-gabi. O paloapan na to sa avocado coffee mix with guava.
0: Punya ikalimot sa itong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Gawas ng pampalagsig na pampagana pa. Okay, shoutout time mga igala. Shoutout nga doon ni Dumidaro Ragasita. Genesis Alaan Abduhan Leo Lugay Amy Durango Manager Nilo Tadio German Ochiron Punya si Gibi Gubar Dundon Lumanog Joey Pitaguran Sigan Og ni Romel Kaingin gikan sa atong Bisay Founder Bangag Selong walay nga atong Writer Director Oji Kumpok Rakasa nilang shout out ni Junior Albarasin na sa puro 5 poblasyon na bunturan Davao de Oro si Lucia Buloy Lita Gripo Bilin alis na dia gikan ni Ricky Bangisgaring o gingoman laing shout out dia sa Tabuylan Cebu si Ali Pires Wilson Armas Abrangay Puta Tuburan Silo Lagnason Alma Lagnason Junjun Palabrika gika ni Pedro Pungasi. Okay, bueno mga igala, padayon ta atong hinumduman na langagi nga gibalita ni kung gibalita ni Clara si Christian pinagi sa pag-chat sa messenger nga namatay kunuhay ang iyang inahan. Grabe yung taong nagkabalakas lalaki o galikinin nga mipada o 10,000 kapesos nga budget unta di ay kanto alang sa gata sa iyang mga anak. Wa magdugay si Mitsa Tusab si Mara o nangayo unta para ipalit o gatas. Apan kibalibaran siya ni Christian o papabuton pa o sunod-sildo. Niya lang isang panimpagutang sa gilaron. Himayang lahunla.

Ni-reply na si Christian. Masahon ako. Pass lang una ron. Susunod, swilto na lang. Uy, ala! Kibaliparan ko ni Christian. Unsao naman ini ron. Dili man pwede nga susunod pa niyang swilto na ko painun ugata sa mga bata. Ilabi na ang bagong himugso na mong anak ka si Jesus Lynn.

0: Wajud ka masayop sa pagduol nako marimara. Di tagyod ka balibaran. Kaya para manas kayuhan sa panglawas akong mga kinugos.
1: Salamat, Pre Diego.
0: Okay, rin ko anang pre imong itawag na ko, Mari. Okay, rin kayo. Basta, kita rin doon magsulti, pero huwag na agalis gawas, no? Nailaing maminaw sa panagsulti ba? Mari, taong imong isang pinako, oy!
1: O, prema.
0: Unsay prema, oy!
1: Pare, og Mari, good.
0: Tala, maminawang, oy!
1: Okay.
0: Tala, mag-uban ta.
1: Asa man ta?
0: Uy, mamalita gatas, uy!
1: Ah, sige, tana.

0: un sa pre.
1: Lagi pre. Mana si bau kay balita nga ako na lumog?
0: Kuya wagut.
1: Lagi. Dikado kayo og ma-force evacuation din ng lakiya. Ay, sigun sa management din ng kumpanya nga itong itabuan, nga mahimong radano na ninda ng kumpanya kay dili na luwas tungkol sa gubat sa Iran o Amerika.
0: Uwit ang itrabaho, pre.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, usan lang diha naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayon na pag-inom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yon. Gisiwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, dadyo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
4: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa itong kape?
5: Katahinan sa wak pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawas. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Ang bukid doon. Gani ay. Nag...
4: Ha, sa kulian?
5: O kato ka ng ama nga mo rin na.
4: Abusig sa...
5: Kaneng.
4: Sundan.
5: Oo. Niya, o sa wapa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
4: baka ka sa bukid di ko kasaka
5: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwede na iya
4: pwede na magkat tayo ko sa bukid
5: kat kat to ah
4: tanong mo yung
5: magrapag yung to atang mga gulayon nga ingnon ko nila ni kamay uy nang kalungsong po eh kanang tiguang naman kay ka ay ko salamat
4: hindi pa kanan ni mulay
5: siyon
4: Lido
5: Alberto
4: tuloy mo idan.
5: Ay, ito anak ko, binta na ko.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
6: Ako si Anan Nebres, taga Purokdos, Paganito, Clover.
5: So ako nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal walay alibyo. Diyon dili ako makabangon kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutisting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
6: So, ingon ana paragis bila-bila.
5: Oh, paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
2: Busa sa unsa mang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila,

0: Anakipi, mong mapugos kang yun sa pagpauli sa Pinas ini.
1: Mo ba?
0: Aw, nabaka kayo daghang iligom niya.
1: Wow, uy.
0: Nabaka kayo daghang napundar sa Pinas.
1: Aw, katunong bay o yuta sa Pinas. Naimpas ko naman to. Unya mga appliances. Maura na.
0: Oh, gintahan na lang. Kaya nagkakipuli ang Pinas.
1: Ikaw di pala.
0: Kuya ni pre, padayo may mga abang o bay sa kong pamilya sa Pinas ini. Eh. Pero sige lang. Importante nga...
1: Ngaon sa pre?
0: Naintag ka itong pamilya.
1: Oh. Hmm. Ha?
0: Saan ka? O kung norm ka? Nga naman pre, may problema mo si Mari sa Pinas?
1: What man?
0: Pasirong may third party na ka rin, ha? Kung sige, harin mo tubig sa chat.
1: Wah, pre. Magtaro ko sa kong pamilya, pre.
0: O, kana. Anagin, pre. Pero di mahunlak yung himaya.
1: O, pre. Kahit na yung mabungkag at umanilya.
0: Mag yun. Kung sige, turba ko rin, pre. Eka di mong asawa, kaila ko na. Diba ako kung sa katarong o kabuotan na yung katikas?
1: Lagi, pre. Kabantay mo ko, anak.
0: Mong ikaw, pre. Ayaw sukli o bati ang kamayo sa mga pikas, ha?
1: Di ka na may tabo, pre. Pinangga ko na si Mrs. Gani, tanang yung pangayoon, anak. Ihatay na ko niya. Ihatay ko na ko na yun niya, pre. Kabantay ka, anak.
0: Siyem ka kabantay ko, anak. Okay, noon. May noon, pre. Mayo kayo.
1: Unya. Unsa naman tayo niron? Din, pre.
0: Oh, kita, ipaabot ang taga, magpatawag o general meeting atong tahan. Eh, masigutan ang problema ba?
1: Paita. May tabo na, pre. Pastilan. Huwag ka pa uli kita di oras inas Pilipinas, pre.
0: Ay. May tabitang may tabo, ano? Hindi ka mapugan, pre. Hanag yun. Kuling kita, ano eh. Eh, hiya, pre, ha? Diyan saka.
1: Oh, sige. Padayon lang, pre. Kinuha ko yung taon. Di lang utak may tabo. Oh. Kung ba tinuod ang resulti ni pare? Magkaulit ko sa Pilipinas, ingi. O, di ano niyang higayon na. Nagkasi ko. Magkita namin ni Clara. Mas kang gawa ginato eh. Ako ay mawad anong trabaho nga excited nga maulit sa Pinas ini. Mas kang gawa pa yun ako. Piliyo kang yun, Christian. Liwat yung yun sa imo mga higala. Nga si Ricky Bangisgari yung Rani Badby Budu mo. Pero saan ko naman lang niya ang akong panginapuhi ini? Asa naman ko og inkampuhan kung may tabo na? Dito na. Aksyon ko kabala ka ini da.
2: Si Lita Glinogo nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang ka-capsule, na ulian dayong kuha ng pagkagabigay, pagkabuntag, nagkatindog na ko. ko. Wow. Itong nakahuna-huna ko nga ma-maintain na gyud ko ani niya. Kay kano daghan ko gipangbati sa una kay kada gabi magbikog akong batiis, makahoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko manili ko, inighangad na ko anak malipong ko. Inom na nako ani sugod. Muna ni ang gibati nako. Maay na hinsog na akong panglawas, nga okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora bang sa paray man ko kag maglipong-lipong. Daghan ang nagagamit namo diha among mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiscaring. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog na yun. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertig yung nindota, 100% yun.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo na maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bilabila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, dahil na dyan maglayan akong kabuhi.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anaamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyo Alternative Medicine Doctor.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
10: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
9: Music therapy Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
10: Correct doc. And even ang tunog sa falls no kanindot jud paminawon.
9: Mosab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
10: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
9: Paita.
10: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
9: Mao na rason Sir GP, anong kinanglan jud ta mag DTX 500 og MyTC? Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
4: TJX 500.
11: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko.
12: Sakit ipangihi og ako pod yo kusun sakit.
11: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
12: tulo pod ka capsules sa gabi.
11: Simana lang nawala jud ang sakit.
12: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
11: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: TJX 500. Pabali sa mga butika. TJX 500.
13: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
4: DTX 500! Mapali sa mga butika.
3: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
14: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
15: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
8: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Ang Mighty C nga usaman ka major antioxidant mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usa pod sa mga rason nganong kita mabungol.
9: Correct Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
10: Gusto.
9: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
10: Akana.
9: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagabungol.
10: Mao jud dok.
9: Kay naman gud Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
10: Ang kusog nga music doc usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na doc ang mga singka sa mga misis nimo.
9: Hello?
10: Makabungol maday na.
9: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir GP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir GP kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
10: Wala gi. Sa to pa do kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag-detect sa 500 og Mighty C. Kanang dili ka mabungol sa kasaba yung yaw-yaw.
9: Oh, kanang mga Mr. Da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gyud sa yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
4: DTX 500.
16: Ako si Janice. Dugay pa yung mama na kong menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500.
8: Pabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
9: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit Sir GP, mamatay pud ang tawo tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
10: bitaw
9: daghag uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato Sir GP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
10: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, nya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga mga free radicals mo ni hinungdan nga ni taas ang oxidative stress level.
9: Kinahanglan Sir GP ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani, antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
4: DTX 500!
11: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud yung puson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
10: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya likay ang stress.
9: Gadahan ko lang tulog sayo.
10: Ang pinakaimportante, inom jud DTX 500 og
9: maayo.
10: Oh, aromata si mong antioxidant.
9: O sarang timailhan sa kataas kaing level sa stressor GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
10: Mojod.
9: Unya, kanang bag-oran ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
10: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
9: Correct.
10: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
9: Manaw say maglagot ang ginikanan sa GP ang inahan. Kau bata pa ka malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot ug maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahotlo na niya gasto, Sir GP. Munang sa katapusan, wala na yung mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. So, sa'yo mahitabo, mabankrap, Sir
10: GP. Bankrap, Jod.
9: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og MyTC, mauman unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag-inom og DTX 500 og MyTC.
4: DTX 500!
17: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Kung isuwayan ko sa pagtumar, duha ka kapsula matag adlaw sa sulod sa usa ka bulan balik sa normal kuang atay epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500 mabalik sa mga butika.
18: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
14: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
15: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
18: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
9: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila dyong trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
10: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
9: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imong ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
10: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa ito pa, non-toxic.
9: Yes. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation.
10: Mm.
9: Kung nakakay good circulation nindot yun. Oras nga na'y problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen, o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
10: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise dyan aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jod, wa tay panahon para mag-exercise.
9: Mm. Inom ka og extend food supplement.
10: Ay, perfect.
9: Ang extend food supplement, Sir GP, na maka og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation.
10: Mm.
9: Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
10: Correct. Wa jud ay side effects, Doc. Na ipakapinoon frontal effect.
9: Hala? Tay, pwede ka na.
10: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc.
9: Mm.
10: Ang effect sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
9: Mm-hmm.
10: Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
9: Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation.
10: Aha.
9: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
10: Ganaan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
19: Extend food supplement for men.
20: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang napilawan ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
19: Extend food supplement for men.
9: Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir GP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
10: Gusto.
9: Isip usa ka Pinoy.
10: Mm.
9: Lahi ra jud kung makakapi ka.
10: Mm-hmm.
9: Muna, kung na'y DTX Coffee Mix, gigama na ito ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
10: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa.
19: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
19: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mapasahang ang butika.
10: Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
9: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
10: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jod. Unsa, special pa.
9: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
22: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
14: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
15: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
22: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
19: D3 Bio.
23: Ako si Limitag Andalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
19: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
10: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hinaroso.
9: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio o wala sa plain nga ordinary D3.
10: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
9: Yes, buti pasabot, Sir GP, nga dili tanang acid makapadaot.
10: Husto.
9: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
10: Mm. Unya, nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid.
9: Mm.
10: Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang ato ang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid.
9: Mm.
10: Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain.
9: Mm.
10: Apan si caprylic acid, 8 laman ka carbon chain.
9: Sa ito pa, Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion.
10: Mm.
9: Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin.
10: Mm.
9: Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras, mo tuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, maunay nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid, ang nakanindot ani, samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
10: Wow.
9: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya. Antibacterial po siya.
10: Napudya siya antibacterial property, Doc. So, kampyon jud ang antibacterial. Kampyon ang antiviral. O kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni

0: mahimong monocaprilin kung makonvert ni into monoglyceride. Monocaprilin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
1: Victory Bio.
2: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat po sa
3: Victory Bio.
2: Sa usa ka semana ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: Victory Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. Victory Bio.
4: Malikayan jud kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
0: Kung aduna kay hepatitis, ang pinakaimportanteng butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imong viral load of hepatitis
4: para dili na maapektuhan ang imong atay.
0: Correct. Mao jud kay kung mudagan na ni sila na unsao na lang kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, munay atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
4: Yeah, yeah, Sir JP, no? Naana kay ditribayo, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP.
0: Uh-huh.
4: Kay mahimo man dayon ni siyag energy.
0: Mo jud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
4: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
0: Maka nindota pog klaseng energy na oy.
4: Baling nindota gyud, Sir JP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako pud ang imong buyon.
0: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og ditribayo? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprilin. So, unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og ditribayo.
4: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mukaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3,
0: husto,
4: Sir GP.
0: Husto.
4: Manang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mugamit na lamang gug ka og D3, gamit na lang jud og ditribayo.
1: Ditribayo!
5: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, ditribayo. Sa nakabulan, wala na akong labad sa akong ulo. Ano wala na akong blood pressure?
1: Ditribayo! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga pagkakas. Ditribayo!
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
8: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika di Ofresh.
0: Kayang-kaya,
4: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika di Ofresh.
0: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubit. Ayun ang mong padugay pa. Gamit na jog Klinika Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na na, Sir GP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
4: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka,

0: ni siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga wala ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka pa.
1: Of course.
2: DTX coffee mix.
3: Eric Lidis mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtubo ang akon sugar kamiyara inigali isang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. O mga butika.
1: Pero dok, og naman siya extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
0: Mm.
1: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
7: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
1: Mm-hmm.
0: Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3Bio over the plain D3, Sir GP.
1: Ang D3Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
0: Uy, nindot na.
1: Mm-hmm. Nga kining mga good fats mo promote og ketones, nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
0: Mm-hmm.
1: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon.
0: Mm-hmm.
1: But pasabot dok nga kung inom kog plain D3, okay ra. Mm-hmm. Nindot ra jud.
0: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
1: Unya makuha ra maguna sa init ang D3. Mm-hmm.
0: Dili mahatag ni plain D3 Sir GP nga dili ko mabalaka.
1: Correct.
0: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang lang hinulamang kinabuhi.
1: Mm.
0: Pero kung mag-detribayo ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir JP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
1: Oh,
0: D3Bio. Ang MCT og keton sa D3Bio nga wala sa plain D3.
1: Mm-hmm.
0: Nganong mag D3Bio ka over ordinary vitamin D3?
1: Mm.
0: Tungod the versatility of D3Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3Bio.
1: Mm.
0: Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
1: Wow!
0: Para sa ako mga fungi. Mm. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
1: Mura din nag-topical cream.
0: Mura yun.
1: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
0: Mm. Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung nakay D3Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyang sarang matambalan, Sir GP.
1: Mm.
0: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3Bio over ordinary vitamin D3.
1: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi.
0: Mm.
1: Alpha-lipoic acid.
0: Mm.
1: Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuhang mga antioxidants.
0: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid.
1: Mm.
0: Nga naa sa D3Bio.
1: Mm-hmm.
0: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir GP.
1: Uh-huh.
0: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy. Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ing i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
1: Of course, wala.
0: Naa ra jud na sa D3Bio. Kini pa, Sir GP, mientras gitabangan sa vitamin D3, ma-process ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
1: Correct, Dr. Ramil.
0: Mao na yung trabaho ni D3. Mahatagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
1: Najud na yun. Paspas kayo na.
0: Pag-abot ni Kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud ang bintaha kung ikaw nakaditribayo. Tanan kini kinanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
1: Taway kayong immune system ani, Dok.
0: Pero, mas kinanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
1: Of course.
0: Ang ditribayo adunay both. Active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
1: Murag double barrel shotgun di ay, Dok, ang ditribayo.
0: Correct, no? Pasabot, kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
1: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Dok, og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan, Dok, wa na tay oras. Ako si Jean Pauline Roso.
0: Ako sab si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ipadayon.
1: Ayawg abusohon.
8: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
9: Nga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
7: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
9: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontot.

0: At now, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran, ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbastrong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbastrong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
2: Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
6: Tunay Natural at Original.
5: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbastrong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbastrong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
2: Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Ang katingot sa ilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
10: Bye, Jessic.
9: Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bye, Jessic. Amping!
4: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, ng pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Higala, kumusta mayang gabi kanatong tanan?
1: Sa makausap pa, welcome ning aton tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Gabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman.

0: July 15, 2026. Lais mo tapon na usabang ato pagkatagag pagtagadan this time ang atong letter sender o sa kanagngalan og Mayet. When you stand by Mayet, alang sa imong suwat, of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo, makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar, antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo at ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisa sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nak-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit, og labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini, available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: When I stand by Mayet, alang sa imong suwat, din siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Agako ba pangumusta, ate? Igan man sa mga suking tipaminaw na imong tulumanon, ang sensorly ate Arlene. May padangat ko niya akong kasinatian kay gusto kong ipaambit ang akong kasinatian, ate, nga dos uban. Pamasin, makahatag kinig, pagtulunan. Nagsugod kining tanan sa dihang nakaila ko si Michael. Nagtunga pa lamang ko ni ito higayun na ate. Matawag nga, usa ko kabiktima sa mga bakak ug tamis ng mga pasalig. Ang tinod ate, gibawalan pa ko sa kumaginikanan ng musud anang gitawag gugma. Apas sa dihang miabot si Michael sa kong kinabuhi, gisupa ko ang ako maginikanan. Tungod kay mibati ko og gugma nga to kaniya. Sa laktod, sa kinawat-kawat na mong panagkita ni Michael, nagmabdos ko ate. Apan sa diyang nasayod si Michael nga buntis ko, kalit lang siyang nahanaw. Wala ko'y nahimo gawa sa pagdawat sa nitabok ka na ko. Usahay mo sangpot sa kuna-huna. Unsa ka ha akong ipakuha na lang ang bata. Apan madaog ko, skahadlok. Sa diyang gi-attempt ko na kini sa pagkuha ate. Dubli dagok. Alang ka na ko kay sadyang nasayran kini sa kong ginikanan. Hilabihan nilang sukua. Di sila makadawat og ila kong gipalayas ate. Nangaya kong pasaylo sa kong ginikanan. Apan masok anon sila ate, mahinungdan nga napugos ko sa pagbiya sa mong panimalay. May palayo na lamang ko ate. Og bisan buntis ko, nanarbaho ko. Para na ako'y magamit sa kong pagpanganak. Nanginabuhi ko nga nag-inusara. Gihimo kong inspirasyon ang akong anak. O sa diyan nakatigom ko gamay ate. Ako kining gikapital. Nagtinda-tinda ko. Hangtod biabot sa punto nga gihimugso ko ang akong anak ate. Usa ka batang lalaki. Liwat kaayo siya. Kang Michael. At the R.

Sukad ni adto ate kaming duha nasa kong anak ang nag-uban sa pagpuyo. Siya ang kanunay kong sidekick sa akong pagpaninda. Og malipayon ko ate sa nag-edad na siya og usa ka tuig. Hangtod dagduha. Malingaw lang siya magdula sa iyang kaugalingon. Dili siya susama sa umang bata nga lingas. Mahinungdan nga makapadayon ako sa pagpaninda ate. Apan usa kay gayon ni ana. Samtang nalingaw ko sa tindahan wa ako hibantayi. Nagdula si Vince. Duha pa lang katuig siya nato higayon na. Mikat-kat na siya sa lamesa ate. O wag gid nako ni hibantayi. Nahulog ang akong anak sa lamesa. Hilabihan gid akong kurata nito higayon na ate. Giayo ko siya sa pagyugyug apan wa naman siya milihok. Mahinungdan nga nataranta ko gidala ko siya sa bahay tambalanan. Ako na sayo nga grabe ang pagkahulog sa bata. Nakumataw kini. Nito higayon na ate wa na kumasayod sa ngayon kong pagabuhaton. Gipangayo ko sa labaw magkagagawang maunta iyang luwason ng akong anak. Ate ng labay ang mga adlaw. Humasa duha ka semana. Salamat. Nakamata ang bata. Habi mo ate, matuokak sa dili, milungtad kamig duha kabulan sulod sa bahay tambalanan. Hangtod nga nakadesisyon ko nga ipagawas na ang akong anak. Habi mo hilabihan ko pang hilak. Kay kadako sa Bayronon. Apan dili paghihapon makatindog ang akong anak na paralyze ang tibuot niyang lawas. Ug nagpasalamat na lamang ko ate. Gumikan kay nag-wave ug itabangan ko nga makagawas ug wa na ko'y Bayronon. Ate, pag-abot sa balay, igo lang mututo ka na ako si Vince. Wa kinibuot ate. Apan gisaad ko sa kong kaugalingon nga buhaton ko ang tanan para sa kong anak. Pila ra may sugilanon. Sa pagpanglabay sa mga adlaw, nagpadayon ko sa kong pagpaninda. O sa matag higayon nga magbantay ko sa tindahan, naa sa kong kilid si Vince. Perwisyo na kay siya ate. Kay di siya makasulti nga mag-CR siya. Di kaya na ko ang tanan. Tungod kay mahal o palangga kong ako anak. Sa pagpanglabay sa mga katuigan, nagpabilin gihapon ang balatian ni Vince. Sa laktod na bakol ang akong anak ate. Dili na siya makalakaw. Way adlaw sa kong kinabuhi, nga mangandoy ko nga unta manumbalik ang dati niyang kusog. Apan niabot na lang ang napulo katuig, 12 anyos na si Vince. Apan nagpabilin gihapon ang iyang sitwasyon. Doon ay mga higayon na maghilaka ko ate, kapoy na kaayo. Kapoy na akong lawas. Ganit din ay mahigayon nga magsakit ko, hilantan ko. Apan, pilit ko ibangon akong lawas para makakaon lang ang akong anak ka si Vince, ate. Usahay makapangutan ako sa akong kaugalingon. Anong ingunani man ang makasakit nga ako na tagamtaman. Hangtod kanus ah. Ang among sitwasyon sa akong anak. Sakit lang taon ate ang iyang kondisyon. Pila ra may sugilanon ng labay pa ang pipila kakatuigan ate. Napasagdan ko na akong kaugalingon. Tiguang ug hugo na akong tan-aon bisag bata pa ko ate. Ang importante dalang ka na ako makahatag ko sa tambal ni Vince. Doon ay may higayon nga. Bisa sa kong sitwasyon, doon na paghihapoy maulitaw ka na ako. Apan, ako silang balibaran tungkol kay alang ka na ako. Tama na. Nga nakafocus ang akong panahon sa bata. Kaya di ko siya gusto mapasagdan. Doon ay mga higayon nga. Magsakit si Vince ate. Mutaas ayang hilanat. Alsahon ko siya paingon sa balay tambalanan. Mangutana sila ka na ko, giunsa na ko pagkaya. Tungod kay bugat na siya. Dako nang ako anak. Apanigo lang kumuingon. Bisan unsa kabugat kayahon ko kini.
tungod kay naglaom gihapon ko, muabot ang panahon nga mabalik sa normal ang iyang panglawas. Hangtod sa kagayon ni Ana ate, may gi-offer ang German Doctors Hospital alang sa mga masakiton. Sa wailangan, bit-bit ko si Vince, gidala ko siya ate. Tuod man, matod nila giginahanglan sa kung anak ang series of therapy. Busa ate, wa ko napakawala sa paglaom. Matag si Mana, alsahon ko siya. Araw matagan siya treatment ate. Nagpasalamat ko nga sa hinay-hinay. Makalihok na ang lawas akong anak. Way kabutangan sa akong kalipay. Nga mag-atang sa matag-adlaw sa improvement sa lawas ni Vince. Ate sa hinay-hinay na numbalik ang iyang kabaskog. Og miabot gyud sa punto ate, makalakaw na ang akong anak.

Way po asa ko papasalamat sa labang makagagahom, ate. Nasa hinay-hinay. Naka-recover ang akong anak. Ug miabot ka sa punto nga naangko ni Vince ang hingpit nga kaayuhan. Daw damgo lang kanako ang tanan, ate. Kinsi ka tuig. Kinsi ka tuig nga di siya makalakaw, di makabangon. Apan sa pagkakaroon, ni-avail na siya sa ALS. Sa hinahinay nakita ko ang kamalipayon sa kong anak, ate. Daghan ang miingon ka nako, giunsa nako pagkaya. Apan alang ka nako, ang pagkainahan dili lamang gipakataw mo ang usa ka bata, kundi dili kung giunsa mo siya sa pag-amuma. Nga bisan pa man sa kalisod ug bisan pa man sa kawad-on, akong angkunon, limitado lang ang akong kapasidad para mahatagan siya maing kinabuhi. Kinabuhi ng haruhay, kinabuhi ng away kabalaka. Hapan ate. Okay na ang akong anak. Ako nasab. Ang nagkasakit. Nakabaton kong stage 2 breast cancer. Nagkinahanglan og igong atensyon. Financial nga panginahanglan. Tungod sa akong sitwasyon, nabalaka na sab ko sa akong anak, ate. Unsaon nalagmawala ko. Ning higayunan na ning kamot ko nga mo kontak sa papa sa akong anak. Ug salamat na lang na kontak ko siya, ate. Hayahay na iyang kahimtang ug duna na siya tracking business, ate. Ug uban pa mga negosyo. Matud niya nganong karon pa kuno kumitawag. Iya ko na kong gipangita apan bisa ng akong pamilya, wa masayad og asa ko. Ate, inay nga ako siya sukmatan, ako siyang gihangyo. Tabangan ang among anak tungod sa akong sitwasyon. Matod niya willing siyang kuhaon niya si Vince. Hatagan niya maayong kaugmaon ug ibuhos ang iyang gugma. Ug pagmahal, mabawi daw siya kay Vince, ate. Wala ko na sila'y anak sa iyang asawa o si Vince lang ang iyang anak. Okay ra ko na sa iyang asawa. Willing na kuhaon si Vince. Ate, sakit alang ka nako. Magdugo akong kasing-kasing nga mabulag ang akong anak. Apan, adun ako'y balatian. Dili ko gustong ihikaw nga to kaniya, ang kaugmaon nga para kaniya. Matod ni Vince, di siya mabiya ka nako. Apan, nasuko ko nga to kaniya. Gusto ko nun niya, ate, nga mag-uban lamang mi. Apan, dili gusto ni Michael nga di siya mauban nga to kaniya. Kung sabay angay kong buhaton, ate, pasagdan ko na lang ba nga makiguban ka na kung akong anak bisan pa man sa sitwasyon? Or pugsanon ko siyang ihatag sa iyang papa kay nasayod kong magmaayo ang iyang kinabuhi nga do. Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Mayette.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
2: Isa ko sa Nance User, ang gamit ko Nance Coffee. Isa ko ang asawa, nga sa ay dilit-dilit sa ko yun sa mga ubang dating iha. Nance Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dilit yun yung gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang Nance Coffee, among gamiton. Christmas dinyo, dress sa kapangin, libungan o kutabato.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
4: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko, si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
3: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
1: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Daghang salamat kanimo Mayet sa imuhang pagpadangat nimo sa watang po ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Unsa bagyod ang gugma sa inahan. Ihatag na ako akong anak bisag sakit para sa kaugmaon sa akong anak or magpabilin siya kay di ko gusto nga mabulag siya kanako mientras buhi pa ko ning kalibutan na ilabi na nga dunay siya sakit nga breast cancer. Pastilan, grabe nga life ni Mayet, no? Anyway, ko ba na to? Did you know Nova Abaniel?
1: Yes.
0: Sorry.
1: Yes, wayong adlaw Ate Arlene Capjun. Og sa tanan na itong mga suking tig paminaw.
0: And of course, nga ito URP Professor Capjun Jun de Asis.
2: Yes, maswerte nga adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Kini sa lagid ni sa amahan sa bata ba? Nga human niya gipaburusan iyang gibiyaan. Sayop gini sa lalaki ba? Makin mga boys? Bawag ito na ka mga boys?
2: Ipamita man daw niya.
0: Mayli, mayilang ni sila sa sugod.
1: Mayilang sugod, mayilang sadsaad, mayilang, ay, pasalig.
0: Pagkabalo nga naburus. Gibiyaan na.
2: Yes. Dili gipangita niya. Kamu kay magtago-tago man pud mo.
0: Gipangita niya na dato na siya. Pero katong nabuntis siya. O yang gipalayas.
2: Ngano nga man pud ka ni balik?
0: Asa siya balik?
1: Palayas gani siya.
2: Dutot imong kaugalingon.
0: Ah, mao na di ha. Masa pagdutot ka gilayasan siya.
2: Babaga ba babaga?
0: Na mao na di ha.
2: Garbo naman gold ka mo.
1: Dari yun maayo ang mga lalaki, ma'am. Maayo lang bubuot og bata niya. Pagkabalungan na yung bata, mutakas na niya. Inigabos pa na hon. Mangita man di ay, anak.
2: Unsa pa kasi siguro na mo nga amo ana?
0: Amo na di
1: ha.
0: Mo na ilusot. Mo na luluoy gigay bay.
2: Sa tanang oras pa na sunod-sunod ang lalaki sa inyo.
0: Luluoy gigay bay.
1: May gini mga lusot ni mga lalaki.
2: Katong panahon niya off imong cellphone, cannot be reached.
0: Ay, muna.
2: Pinsay mong kauban.
0: Hindi pwede malubat? Kinahanglan ba yun, hindi malubat ang phone?
2: Uray charger?
0: Mogani i-charge.
2: Nganong 24 oras na off?
1: Dili, hindi.
0: Ang urasan yun, hindi. Urasan, 24 oras, ay hanay po.
1: Kani mga inga na ang style cap, natunan na po namun sa mga lalaki. Kaya mo may binuhatan sa lalaki.
2: Mayroon kayo palusot. Ipaangkon-angkon ninyo.
0: Yes, sir. Ipaangkon nga. Mabi ito nga, si Mayet ang nag-suffer sa ilang anak.
1: True.
0: Kaya kung napa iyang bana, dito mahulog.
1: Yes, dili yung
2: tao. Nag-dinanghag siya.
1: Aksidente to.
2: Kung sakto pagkaginahan,
1: muna sa ginhawa ni Mayet nga, na siya'y ginakuan na ningkamot siya para mabuhi ang anak niya. Kung nalingat lang kay ana, wag yun na masipyat mang ginusahay ang liyo sa bata.
0: Abi ni mo, kaning susama kang Mayet ang pinaka-best nga tularan.
1: Mm, true.
0: Grabe.
1: Grabe gini ang sakripisyo para siyang anak. Dili lalim.
0: No? Lahi gid nagugma.
1: Imagine 15 years ang iyang
0: yes.
1: Iko ang siyang anak.
0: So, kung ikaw ang ako pagkutan on the Genoves, nakaroon si Michael, di siya gusto nga, di niya kuwaon yung anak. Gusto niya, ang iyang asawa, gusto nga kuwaon na lang si Vince, sila na lang duha ang matiman. Kaya di ba po sugot si Vince nga dito sa iyaha?
1: Yes.
0: Gusto, or dili po sugot si Michael, si Vince pa ng bata. Dili gusto si Michael nga si Vince dito sa iyaha. Kuwaon niya ang bata kay yung asawa accepted ang iyang anak.
2: Ulitaw naman.
0: Pero, ang di naman siya burag
1: yes.
0: Nibalik lang siguro burag 17 years old naman si
1: yes,
0: Vince.
1: Yes, na. Oh.
0: So, ang iyang anak dili gusto nga mauban kay gusto niya nga diri pero ang iha is
1: ang asawa ni Michael.
0: Maniguro siya oh, maniguro siya nga kanabang iyang anak matagag may kaugmaon kay lagi ang asawa ni Michael sa papa sa iyang anak, di man mo sugot nga magtinabanga siya nga dito sa babae, basi magduda siya, basi maguli o saba. Pero siya kabaho.
1: Gusto nalang niyang ampun nun, si Vincent.
0: Ipaampun ba niya? Sa lakton, ihatag ba niya yung anak na lang kay lagi na siya sakit ka ng breast cancer?
1: Ako dili ko musugot, ma'am. Kay ako isip isa kainahan, akong gidedicate akong kinabuhi para sa akong anak. Mm-hmm. Sa sayon lang ako ihatag. Dili manabot pasabot nga imong gikwan imong anak kay imo na siyang gihikaw sa hayahay nga kinabuhi. Ang imong manggudiha. Kay muna lang na imong panahon nga makauban ni mimuhang anak kay wala nakaka-sure kay nagoy sakit si Mayet so wala na siya ka-sure kung hangtod kano saan na lang siya taman so iyahan ng pahimuslan ng mga panahon nga makauban pa yung anak kanang let's say moingon ta nga masayahay lagi ang kinabuhi dito sa iyahang papa pero wa man ta nasay doon si kinaya siyang papa wala siya gipanindigan sa una so,
0: correct gilayasan gani siya
1: sa ato amo kinabuhi it's not all about the money eh ang importante sa tong kinabuhi ang kanang naay naghigugma sa tuwa nay nagpangga sa tuwa so kanang suporta no always na to na makita pero ang kanang tao nga mahigugma sa to isakripisyo yang kaugaling para sa to ah. Dili na kabayran sa kwarta no dili kabayran sa kwarta ang pagsakripisyo ni Mayet sa iyang anak
0: sa pakutinod si Michael nga mga mahan bisag wa sa iyang bata tabangan
1: yes, niya nakita din niya sitwasyon oh true unya, so selfish gyud selfish
2: kay si Michael mas bayo man tong naa kang Michael ang bata kay para matutukan gyud
1: selfish kayo siya kay sayo siya nga si kwa Mayet nag masakiton na imagine for 15 years niya yang giamuma si Vincent nga nagsakit no muna siyang ginhawa nga mapaterapi ang iyang anak na dili lalim nga siya ra isa niya karon nga murag
0: music pero sa bikas bahin ba dili lang sa ako alam pud niya kung iya lang sa ipabaro si Vince while gahils siya atiman sa niya yung kaugalingon
1: no bigis may magatiman sa iya ha
0: mapod lagi no
1: mo ni pait ba kay si Vince po dili po siya gusto mato si yang papa murag nakita po niya nga gikin murag sa bata
2: tagata na lang ka kwarta mayet na kwarta o patambal dito dala rin bata dili si balay
1: ang bata siguro si Vince siguro sa iyang huna-huna ang kisa lugar magatiman sa kung mama yes. Kung dadto ko niya isa pa dili siya ganan si iyang papa nga ano may iyaipugos yes. Iyang kaugalingon dadto nga iyang huna-huna naman si iyang mama. So, murag para sa bata, murag gikinahanglan ang iyang presensya sa iyang mama ba? Do si Mayet, gusto niya nga, siguro, ang anak maginda, kita inahan, gusto magita nga, atong anak ma-secure, no, naagita anak nga, panghunauna. But then again, no, dili pwede nga, atong hunaunaon lang, kanabang, kung nasa dato, kay maayong kahimtang, kay tungod kinay kwarta, dili man nasa, not all the time, maayong imong kahimtang, tungod kinay kay kwarta.
0: Gugmagit sa ginikanan. Oh,
1: gugma sa ginikanan, gugma sa inahan. So, para nako, dili ginya ihatag dato, no, iya ginang kuan dili man nabutwasabot nga mahimo siyang burden sa iyang anak eh. Ang imo haram gud atagan og importansya ang mga panahon na lang nga nabilin kay lagi ning kalibutan na temporary ra gitang tanan.
0: Correct.
1: So sayang ang panahon ba nga mo layo lugar si Vince sa iya ha.
0: It's worth to be as Vince no bisan tuod nga nagkasakit siya ingon ana nang nahitabo pero na kalakaw siya balik.
1: True. Grabe ka miracle kay gikan gud siya na comatose na imong paralyzed. So talagsaon ra kay ning ingani nga makarecover pa.
0: Tubod kang Mayet.
1: Grabe ka grabe gid si Mayet ihang kuan paningkamot nga matabangan oh nga matabangan niya
2: na lang ng bata dito ka si Vincent sa imong bana para na isaktong kog baon
1: unsa lugar
2: niya ikaw Mayet matabangan pa gid ka sa imong anak kay dagar mo to kwarta niya magpatambal ka karon mangitag para tambal at least kun dito imong anak hiridiro na siya matabangan ka sure. Patambal.
1: Dita ka sure.
2: Bubawi ka rin kay siya raman isa anak.
1: Ni, basin niya pugngan na yun si Vince ay yung papa nga. Dili na kung ano niya mama. On saan lugar?
0: Dili na ang sila magkasinaw.
2: Dili, try sa. Dili sa napangunay yung dili ka sure. Kaya wapang manatry. Niya, kung dili naging ni mo na iatag, wala naging noon mo.
1: Lisod na sa gid, ma'am. Imagine 17 years old na si Vince. Magtigo, kanan dako na kay siya para kanang mother siya yung papa. Na siya buot eh.
0: Atong nakita nga kanin si Vince, nakilala niya sakto pa ni Bagatiman.
1: Yes,
0: kaya ang mama na po'y makasabot.
1: Yes, tinoon.
0: Kaya niyagi ba siya ka...
1: Comatose.
2: Sa ilang sitwasyon...
0: Siya ka baldado.
2: Sa ilang sitwasyon, magudati, masugutag sa dilig, financially problem sila. Nagkasi sila problema sa financial.
1: Normal, kinagsakit yun.
2: Oh, niya, karong here comes ka na hero, niabot sa ilang kinabuhi.
1: Wow, ha?
2: Hero, kaya ni... Muhay mo yung Salvador na karon. Niya.
0: Financially ganong, problemado sila, pero diha daw dapat masulod nta si Michael.
2: Oh, lagi. Dala ding bata sa kuha. Kaya kuning ihatag sa iya ang...

0: Huwag yun. Kung sakto pa ka, Michael.
1: Lisod ba niya mag-uban? Si Michael. Sa balay nga magsilo sa kong asawa.
0: Di, yung sakto pa ni si Michael, no? Dili, kana iyan tabangan si Mayet. Kaya imagine for 15 years nga wala siya. Ang iyan pagtabang sa iyang anak is true Mayet ba nga? Tabangan ako akong anak pinagi sa pagtabang sa iyang mama nga mo'y nag-alima sa iya ha sa 15 katuig.
2: Kung buto na unang ganin at tanan ang sayup kang kwan eh kay Michael,
0: Michael.
2: Eh. Kung balikan
1: natin. Nga nung karoon naman ka nanawag Mayet? Dili, ay, kitubag ba isa ni Michael? Nga nung karoon naman ka nanawag?
2: Nangita na rin siya paagi nga makontak si Michael.
1: Nga nung karoon naman ka nangita paagi nga kadugay na sa panahon?
0: Mo lagi na. Ang
1: karoon mga... lagi ninyo mga bahay.
2: Sayup pa lugar karoon ni Mayet.
1: Oh. Yes, sayup ni mo Mayet.
0: Eh, una-una.
1: Ang insak to na mangayo na lang ka Mayet og kwarta sa imong bana sige kuha ng bata timan na diya kay magpatambal ko tagay ko kwarta
2: kaya na ba
0: nga na sa yon pero maglain
2: maglain man
1: ay nagkaulap ay nagulaulaw ay nagkibig-kibig istorya diya
2: maglain man ibaylo ni mo sa
1: si Baylo nga. Praktikal na lang ang tirada diya Mayet
0: pero magibaylo ang anak sa kwarta
1: hindi man anong gibaylo man yan oh do, ang akong resources akong tinigom nahurot sa imong anak.
2: Pero kana ba yung breast cancer stage 2 dali maulian pa na.
0: Ta, yes, na pay pagasa labi na kanang
2: matutukan
0: yun. Oh, matutukan yun. So
1: breast cancer pag inom og kwarta, pag ayog kwarta, inom og nansa capsule.
2: Daghan process na kap. Kung daghan yung process pa, daghan ang naulian sa breast cancer.
0: Yes.
2: Niya.
0: Basta sakto lang yun. Sakto ang kuha.
1: Lagi, ihatag na imong bata dito. Ayun na. Yeah, ang
0: garbo. Makakontribute pala sa iyang stress. Sa tinod lang ka, kung iya ipalayo iyang anak sa iya, ha, makakontribute pa na sa iyang stress. Masamot pa siya kasakit. Kay, imagine, iyang anak, permi ba niya kauban niya? Mulay, iya lang
1: mas,
0: ihatag.
1: Mas nilala ang sakit kung wala sila ikwarta. At ibanong pa na iyang anak, at ibanong pa na iyang kaugalingon. Saan nila pag-ayuhan na karon? Pero kung imong anak, ihatag na ibuto sa imong bana.
2: Sa iyang papa. Yeah,
1: sa imong ex. Sa imong ex. Tapos tagaan ka man sa kwarta sa imong ex. O, patambal. Pagwapa, pasiksi. O. Basta matintal pa rin
0: mo imong ex. Si Mayet, grabe ka. Joke, usahay ang panahon, ma'am, yes. No? Imagine nga, imong anak na aksidente. Nga ninyo, for 15 years, imong ligan, ibis na ulian na imong anak, ikaw na punin o nagkasakit.
2: Grabe. Grabe.
1: Tingnan na lang na imo na imong ex, nga wala ba mo yung anak sa imong asawa, kita na lang mag-uban.
2: Nayabang na gini. Twist ang istorya. Lilang yan pangutan na, yabay hatag ang anak o dili.
1: Yata gani, kay mo i...
2: Dili oy.
1: Himo mag-hiridiro.
2: Dili oy. Ani, kung gusto gid ni Michael nga matabang, bisag wala sa iya yung anak, tabangan niya.
0: Yung tabangan, true. Labi nang makita niya ang sitwasyon ni Mayet ba?
1: Dili oy, bubawi ko sa akong anak. Kinanglang ko og
0: dapat po siya mo bawi kang Mayet, kay dili lalim ang sakripisyon ni Mayet. Dili sa anak lang.
1: Dito mo kasawa.
0: Lo, imagine ang iyang mga gasto, iyang mga gi...
1: O, taga-ata ka kwarta, pila man na.
0: No, okay.
1: Dalang
2: ba... Iman na lang, hindi ay ko makwartahan ka.
0: Ba? Kwarta, it's... Kwarta na lang, hindi ay...
2: Kwarta na lang yun. Wala kay emotion nga kaluoy.
0: Oo,
1: true. Hindi na luoy, mangani ko sa bata, mo nga dala din sa balay.
2: Pero... Dili gid pini ana na lang gid ay murag kanang dili gid siya pwede. Dili dapat satol sad siguro ta pag-abot ana mo tanga ba nga nanay sakit na, at taga-taga kwarta, aming bata, dili giyod, wrong, big X.
1: Oh, sige, yes. Spura to. Tagaan taga kwarta yet, ang bata, dili na lang sa akong balay yet.
0: Mora na gya po yung surya ha, pero pinalahi ilang tono.
1: Diba? Yet, kanang tagaan taga kwarta yet.
0: Mora ya po surya.
1: Para patambal ni mo yet. Kapital
0: dapat ay pinakalma din ni itong pinako
1: ang bata yet dalawang ni
2: mo na diha sa tono di magdaog
0: sa tono magdaog
2: sa tono sa mukha tama tama
0: ay,
2: napikon di ko sa tono di siguro kasi huwag ko na ano doon na pinasingka
0: pinaisog di pinaisog
2: mo na nag-react di ko pa sa tono gini
0: tono o diba it matters yun depende sa pag-deliver
2: sakto yun ay nagkakorta amin ang bata lima o pero yes.
1: May kwarta yet, patambal dito yet. Ang bata yet.
2: Dili
1: lang sa ako yet.
2: Kaya matagaan na magbayang ka kinabuhi. Maghuna-una siguro si Mayet. Sakto, no?
0: Pero inisog, di yet.
1: Yet! May kwarta yet! Ang bata, dala dito, kaya akong pagkaon. At naman nun.
0: Oh, di ba? Lain pa minaon.
2: Muna, di sa, muna sa nga, sa tuno di magligas.
1: Sa to pa, kumpurmi namang duwa nga, ihatag ang bata na lang.
0: Ay, dili gyapon. Dili gyapon.
2: Dili gyapon.
0: No.
2: Kinahanglan gyapon ang bata magpabilin.
1: Di, okay naman to nga tuno. Ano ba yung tuno ninyo kinahanglan? Kining babae, gud, lisod kayo. Isang anga.
2: Masayang yung buhato ni Mayet. Ihatag ba yung anak? Or pasagda na lang niya bahala magkina

0: pag-unong sila, tambay human lamang sa Pikas Lawak.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
3: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervicare. Dakod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o akong gigamit, naulian ang akong balatian. Erme Raimundo, taga Milaya, Waolanaw del Sol.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, pag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
3: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang maupod kini akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog na diya ang sambul-sambul o uptime na yun iyang panglantaw o epektido din kayo nga produkto. Jeneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: syempre ato sa tibayaon ng ato mga Facebook and YouTube viewers. At yung Arma Kalingaw, kayo tanaw ng reactions ninyo sa live, labi na kung init na ang diskusyon from Elena Garingalaw.
1: Shout out sa tanan security guards nga naka-duty karong hapon na pukaw kayo sa duka ang inyong programa. Hilabi na ang mga hait nga hirit ni Cap Jun from Demetrio Cascuejo.
0: Shout out sa kong asawa nga mas kabalo pa sa schedule sa inyong live kaysa schedule sa mong lakaw. Ate from Melvin Falca Santos of Iligan City.
1: Hello Ate Arlene, watching from Cordova, Cebu. Bisan busy kayo may panlimpyo sa mga bakasi og shells para sa mga customer na katutok gihapon ang dunggan sa inyong live stream from Jennifer Singson.
0: From Marites Cabusa, shout out sa akong mga amiga diri sa Digo City. Karon pa lang nahuman among paniudto pero naglingkod pa gihapon mi sa lamesa, wala pa nakapanghipos kay ganahan pa mi maminaw sa inyong diskusyon.
1: From Erlinda Pakatang, hi po Ate Arlene, DJ Nova and Cap June watching from Barangay Tibungko. Ang akong mga kauban diri nga gapang gansilyo o gapang tahi o trapo. Aray. Nagtapok sa landong sa mangga samtang nagpaminaw kaninyo.
0: Ayan. Pwede ko magpagansilyo. Kuan ka ng kanabitaw mo ragtawil ka dakay na naman ka Arlene. At siya niya. Hi to
2: Abi
0: Nilo.
2: Ko magpagansilyo pang patulog.
0: Hi to Nilo Golmatico Parinio watching from Pulumulok, South Cotabato.
1: Mayong adyo diya sa studio. Shout out sa kong asawa nga nag-online selling diri sa Panabo City. Perminak nako siyang madunggan nga naginusarang muriak ug magyaw-yaw sa kusina tungod di ay sa inyong programa from Wilfredo Abante.
0: Shout out to Hermila Caparas from Bonkukan, Ubos, Lila, Bohol.
1: Shout out sa akong mga kaubang mananagat diri sa Barili nga nag-ayos sa ilang mga pukot karong hapuna samtang namati sa inyong live. Mapasalamaton mi sa inyong programa nga makadala og lingaw ug maayong leksyon sa kinabuhi from Ramil Makapobre.
0: Hi to Eduardo Dacumos watching from Alameda, Cotabato. Pag makadungog ko sa inyong programa murag mas pasang oras sa trabaho.
1: Hi to Chella Balatero watching from Salimbanan, Baungon, Bukidnon.
0: Shout out sa tanang mga loyal listeners gikan sa Quezon, Bukidnon. Salamat sa inyong tinuoray nga serbisyo ug sa kalipay nga inyong gipaambit matag adlaw from Arnold Beldad.
1: Shout out to the Lota family of Davao City from Jay De Lota.
0: From Clarissa Monteroyo, hello Ate Arlene, ang among mga kauban diri sa water refilling station. Sige ra katawa samtang nag-refill og tubig, babuhi gid ang hapon tugon ni Cap June. Ayan. Unsa to tingog? Tagaan ta kag kwarta yet.
2: Tagaan ta lang kag kwarta yet.
0: Dili gid kusgo, dili gid inisog.
2: Yet dari kwarta. Ang bata dala de.
1: Oh, diba?
0: Mao sa tingog gid ay magmatter. Yes. Did you know? Sa tingog gid ay magmatter.
2: Sa to pa usbon na dayong style, no?
0: Dili gid ka mangisog. Kay kung mangisog ka,
2: langga, guwapa kayo ka.
1: Sa mukha.
0: Okay naman siya, bisag pinakuso ang tingog.
2: Langga, guwapa kayo ka!
0: Ayag, ayag naman mura, na.
1: Mura pinugos yeah, ka na, mura pinugos.
0: Muna nga, usbang
2: itang tingog. Tingog gide. Guys, tingog gide, guys.
1: Sa tono gina siya, tarunga gininyo.
2: Dapat mag-i-ay na lang taan.
0: Kaya mo tingog nilagkog yan. Sinagita
1: yan. Gani.
0: Anyway, yes, DJ Nobs. Imong final para kay Mayet.
1: Mayet, para sa ako, again, no? Ayaw yun, gihatag ni mong anak. Ayaw gihatag si Vincent dato sa imuhang ex. Unang-una, tungod kay naakay sakit, no? Kita nga, kanang ganito itong mga masakiton, mas diha mo guni lagi kinahanglan ng mga tao nga importante silang kinabuhi. So, importante kay nga naay mong anak sa imong tupad. Kay, sayod man ta nga, ang pinaka-importante nga tao sa imong kinabuhi, imo magyong anak. Correct. Kay imagine, di gid lalim ang imong pagpangga ba? Grabe gid. The greatest love of all gining gibuhat ni Mayet sa iyang anak. So, muna siya nga, dili ni mo, sa karon nga panahon, mas importante nga kauban mo. Tuod man, maglisod mo financially kay mas nagsakit ka. Tuod man, wata na sayod kung sa inyohang pang-atubangon nga mga obstacles ba tungod sa imuhang sakit. Pero again, no, makaya ninyo ang tanan. Kay for sure, ang Ginoo naglantaw man sa kamaayo sa imong kasing-kasing o sa tanan ni mo nabuhat nga maayo sa imong kinabuhi, Mayet. Giyahan yapon mo kanunay. Tuog ko ani always nga kung ikaw nagid kay kana bitawng kasing kanang kasing-kasing nga maayo, tanang mga butang moabot sa imong mga maayo po despite sa kanang mga problema nga imong atubangon na agi nay moabot kanunay. So atoa na lang lauman diha nga miskanton maglisod ka, maka-survive gihapon ka. Kay again no, kaning breast cancer ang predictable kaayo, but wala may impossible gyud kay kani stage 2 napagipaagian ang makasurvive ka no. Para nako diliin mo angay ihatag imong anak dato nang una tungod kay si Vince dili man siya kauyon sa iyang papa kay dili man awa niya na ilhan gyud sa kadiyang papa.
0: Wala siya nagtubo sa kilera siya amahan.
1: Wala gyud niya. Gani murag napugos sa gani si Michael nga kanabitang mo niingon nga dari na rin yung anak
0: kay washi anak
1: yeah. Tungod sa iyang asawa po niya, imagino ni mo og siguro na sila anak mapansin nun baka na si Vince murag dili pod murag nga naragod nga circumstance. So para nako dili ni deserve ni Michael pod nga naa si Vince dadto kay ikaw may nagsakripisyo anang bata ikaw ang imagine 15 years imong gidedicate imong kinabuhi sa imong anak niya. Sayon ra kay ingon ni Michael nga sa iyahan na lang ang bata. So ayaw gyud og sugot mayat. Makaya lagi na ninyo sa imong anak. For sure si Vince iha pong buhaton ang tanan nga mabalik niya ang pagigugma nga imong gihatag sa iyaha. Sa kanunay kinainyo DJ Nova de Marites ang maring ng bayan.
0: And of course, Captain Jun Diasis.
2: Yes, para nako mayit panahon na siguro nga kanang ang amahan na pod ni Vincent ang magatiman niya. Panahon na pod siguro nga ma-feel pod ni Vincent ang pagmahal sa usa ka amahan. Kay dugay na pod sila nga wala nagkita. Ikaduha, kanang panahon na pod siguro para kining mugaan-gaan ang imong obligasyon sa imong kinabuhi. Ihatag na imong anak dito para matiman sa iyang amahan o sigurado ko nga mayo ang future sa iyang anak dito. Na hanad naman ka nga sakripisyo, pagsakripisyo na lang po, ihatag right. Na lang ng bata dito Kaloy. Sa iyang amahan.
0: Pagsakripisyo na lang siya, ihatag na
2: para
0: lang
2: sa kaugmaon ni Vincent. Kay sigurado man ko nga dili ikakahatag.
0: Dili pwede nga ihatag sa bata pagpakaayos sa ana unta, no?
2: Di, ko, dako naman ko na imong bata, Mayit.
0: 17.
2: Kung ihatag ni mo na dito sa imong ex, nanay buot pohon, pwede naman lang kaniya nga tabangan sa lahing pamaagi para makabalos po si Vincent sa imuha. Karon mangod, sigurado ko, financially, nagproblema gin mo sa imong anak. Nya, kung ipasulabi ni mo na imong garbo, magsamot gud mo kalisod sa imong anak.
1: Lisod kayo naisip sa... Ako,
2: ang importante mangod para sa kuha, kanang financially, wala gin mo karon. Kung saan naman lang ninyo inyong gibati sa imong anak, nga nagproblema mo, pamalit sa inyong
0: both
2: tambal.
0: Sila, no? Yes.
2: Masakit to na baya mong duha. Kabalo ko nga, sakit para sa imo. Pero naaraman ang imong anak niya. Di atiman mo nagtarong.
1: Kita ka sure.
2: Ang kang Michael Ragyod, nga kanang masigurado ang kagmaon o ang health sa imong anak. Posible, ikaw, tabangan po yung kari Michael. Pasiksi ka, pagwapa ka, pasig matintal pa si Michael sa imo adi. One big family ka mo po. No? Sa Gyapon, kini si Kuya Kapoy, ngayon, dili ko gwapo, dili po kapangit, puro isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-hinay, nawala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
7: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organized na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay'ng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: ganimo DJ Nova. Thank you so much, Cap June. And of course, Maya, thank you sa imo pagpadangat imo swatang pa ni aton tulumanon. Bugat ang imo hanga sitwasyon pareho mo. Actually, ang imong anak, nagkinahanglan gina siya sakto pag atiman usab. Tungod kay, imagine, 15 years pa po siya nga nabaldado. Though naka-recover na siya karon pero I know, nagkinahanglan pa siya og total good nga recovery. And naana po ikaw ang dunay gibati karon. Actually, dunay punto si DJ Nova. Nga, mintras buhi pa ka, mas may nanggauban mo sa imong anak kay, the more ka magsakit kung malayo imong anak ni mo. Doon na po'y punto si Cap June nga kung ihatag ni mo imong anak sayang amahan, medyo magaan imong obligation, makafocus ka sa imong kaugalingon. Pero kinila ko'y kasulting anak ka ni mo. Dako naman si Vince, 17 years old naman siya. Heart to heart talk nga to sa iya ha. Ignacio, anak, mo na ito sitwasyon karon, nakinahanglan ka o saktong pag-atiman? Nakinahanglan sa kong pag-atiman sa kong kaugalingon? Okay lang ba magbulag sa takadali dito sa kasi imong papa? This time, imong anak, imong isuyahon, kung unsa yung desisyon, tingali, dito na lang ka. Mubang kung unsa ang iyang mamahimong desisyon. Okay, alang ka na ko, importante paghihapon, ang desisyon sa imong anak, dapat lang masabtan niya ang tinuuran niyo nga sitwasyon sa pagkakaroon. O kung tanaw niya, nga di siya happy dito sa pikas, unagingon nga, andam o bukas ka man, nga mudawat kaniya sa tanang oras, if ever, maka-decide good nga dito sa iyang papa. But again, usbo na ko, i-consulta yung mong anak na si Vince kung unsa gyud ang nasa yung kasing-kasing. Kay lisod, okay po gusto mo kung siya mismo di gusto mo biya kanimo. Thank you, Mayet. Hinaot nga, nahayagan ka sa pagkakaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon, mga din salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binairan. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
3: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: Ako'y nabugahat ko. Naapat siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang finish na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
12: My budget? So

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pakikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:25 na sa gabi.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa paggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong akorman na Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwik na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghian. Tanghian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag o ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod o pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
0: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas Luzon Mindanao Pilipinas. Maing gabi kanaton tanan. Kumusta kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tolomanon atong pagkulo kabildo.
0: Straight to the point.
1: Una sa tanan pasalamatan tang ato nga buhi nga Dios sa paghatag niya kanatong lain sa mga adlaw. Dinha sa gigayon sa atong pagpadayon, atong pagpanikay-sikay ug sa atong pagpakigbisog.
0: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukin tigpaminaw nga Miyerkules, bitsa 15 na sa bulan sa Hulyo, tuig 2026.
0: Straight to the point.
1: Kumusta ato mga sukin tigpaminaw, ato ang mga pinanggan tigpaminaw nga naminaw karong mga orasa. Dire silang tatagsa ka mga radio, silang panimalay. Kumusta mong tanan diyaw sa tuang DYHP application.
0: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako niyo ubos nga lagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Ulpos Tanghian, makikuban kininyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
0: Straight to the point.
1: Ato makisunan diris dak bayan sa Sugbo, mayong pagpaminaw ninyong tanan. Ato makisunan diris dak bayan Sugbo, probinsa Sugbo, alawigan sa Negros Oriental. Ato makisunan usab diya sa Negros Occidental sa Sikihon. Diripod sa Bohol. Ato ang mga bulanon nga naminaw diris Bohol sa Leyte, Samar, gubang party sa Mindanao.
0: Straight to the point.
1: Ato makisunan usab dito sa Luzon da area. Maing gabi ito mga pinanggan tigpaminaw dito sa Luzon area. Naminaw sa ang Facebook Live sa ito ang CBA. Pagkikin mo usab dito sa Gawasan Naso.
0: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers sa kanunay nga nagsunod. Adere sa ito ang programa maing gabi kaninyong tanan. Maing pagpaminaw ha ito makiksuna. Ang kanunay nga naminaw dagatang sa itong programa. At yaga sigig pangutana kasamang Nestor o kumusta na naan na ba po ipadidit. Ang utana sila kasamang Nestor, samang kasamang Benji, na po ipadidit karon o kuana. At anihatagan o pagtagad sa doon makasama ang taon ang request sa tuwa nga makaigsunan nga kana nangita lagi silag padidit kasamang Nestor. Okay, arita sa tuwa mga isgutanan sa makasama kay di ana prosecution hugot ang desisyon nga dili na lang nila dayonon o pagpatawag. Isip witness, Attorney Lopez, Sulayka Lopez, ang staff, ang chief of staff ni Vice President Sara Duterte. O ganiha, dugang unom ka mga witness, mga sukintig paminaw. Ang gipahibalo sa prosecution nga dili na lang nila ipresentar. Dili na lang nila ipresentar kabahin sa ikaupat nga impeachment or article of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
0: Straight to the point.
1: Diyan na mga sukintig paminaw ang prosecution kasamang listo. Ambot o kung sa'y nakaon sa prosecution nga kanang na ang higilahan namang hinay-hinay o panangtang. Ilan namang hinay-hinay o wagtang mga sukintig paminaw ang ilaha kunong witness nga matod pa kining mga witnessa, mga bugat kaayo ni kining mga witnessa kanang na doon na gini-credibility kining witness apan karon di naman nila isalang di naman nila ipresentar. Agaganiha makasama or karong katapusang adlaw karong simanahuna sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte makaingon tag kasamang Nestor nga ang defense team murag nakaingon ang defense team nga ang defense team ni Vice President Sara Duterte ba na unsa may nangahadlok managoy ni prosecution nga naman pero May rasad nga wala nila gipresentar si Attorney Zulayka Lopez. Nganuman, Chief of Staff na ni Vice President Sara Duterte, unya himuon ninyo nga kanang witness. Ha? Unsa may makuha ninyo nga relevant sa kaso? Kasamang Nestor? Ha? Unya, kanang naanga, at least wala nila, nakakwantingali sila nga ang atuan duha ka witness gipresentar, gibas rabata. Ang duha ka witness nato nga mga personalidad sa NBI, gibas rabata, unya, naklaro na hinoon nga wa gitay mga ebidensyang klaro, ha? So kaganiha, gipahibalo ni Congresswoman Jervie Luistro, ha, kadtong gitong gilaway kasamang ni Storba. Iyahang gipahibalo dito, gipahibalo niya kaganiha nga kanang gawas ni Attorney Lopez og ni katuntong Sergeant at Arms katong Captain na Bilio kasamang Nestor sa House of Representatives, unom nakabuok pod ang ilang mga witness nga dili na lang nila ipresentar. Ha? Dili na lang nila ipresentar. Unsa kay rason? Ha? Nahadlock ba sila sa cross-examination or mahadlock sila nga mahibawan nga wagid intoy? Ha? Wagid intoy kanang naang gidulaw ning ilahang mga witness nga pangkuhao. Amoto kaganihan nga ni Alma mga sukindig paminaw ang defense team kasamang Nestor kay saman kami andam na mi kayo. Andam na mi nga mo atubang sa inyo mga witness bisag pila pa ka batalyon ng inyo mga witness. Aningon ang defense team kasamang Nestor andaman mi. Ha? Moto nga ni manifest ang defense team ha dito kaganina nga kanang nangunta dili ni ma kana bitong ma usab sa uban nga mga adlaw nga hataga nato ba og higayon nga ang kanang prosecution magsige na lang withdraw sa ilang witness ha ato pa wa nay mga witness nga klaro ang prosecution ila na lang gi ha nga kala sa nisko ano masamot nga kabas ani ha kay wa man ang prosecution sa ilang gipresentar nga matod pa duha kuno ka mga bugat nga witness nga mao ang NBI mga sukindig paminaw. Matod pa nila bugat ka ini. Sa may bugat nga. Ha? Sa may bugat nga. Puro man mga sukindig paminaw sablay. Ha? Puro man mga wa may mga ayo to nga mga witness nila nga ilang gihimong witness. Ha? Ang katong unom ka mga witness nila karon dili naman ko nila ipresentar ngano ka ha? Ha? Ngano ka nakita na gyud tingali nila nga di gyud ta ka prove ani mga sukindig paminaw ha na nakita tingali nila nga tay kwan man ang mga tao wa man mutuo sa to ikaduhang witness ya samot na ning ni ang ato ang mga witness nga ipresentar muraga mabasta ani samot ang ano man ha sa ikaduhang witness nga ilang gipresentar katong regional director sa NBI ha katos Attorney Lotok abogado regional director sa NBI so nagkagiing na ni Irwin Tulfo o Nirapi Tulfo, at least nakabawi si ang mga Tulfo. Nakabawi ang mga Tulfo gahapon kasamang Nestor. Ingin din nila, sa mga inyong witness nga, sablay man ni Firme. At least naaman tayo mga panahon nung no, mga komentaryo sa mga Tulfo, pero at least nakabawi sila. Ha? Sakto to nga, at least sakto to ingon sa mga Tulfo, nga sablay man ng inyong witness. Klaruhan na inyong mga ebidensya. Ha? Klaruhan ng inyong mga papilis, ngayong ipandala, inyong mga affidavit, kay puro sablay. Ha? Dayon, sigundahan dayon ni Senadora Amy Marcos. Ha? Gisigundahan dayon, naunsa man eh, sige mong typo-typo. Nagkaya mukat makasama, marang-arang patong ilang unang witness kasamang Nestor. Pag ikaduhan ng ilang witness ng original director, nanunawa nang may klaro. Ha? Muna nga, nakaingon tingaling prosecution nga murag ha murag alanganin magyud tada unya mosamot na og kaning atong uban pang mga witness atong ipresentar dito inig sa cross examination magkapuliki og samot na atanawa ha mismo ang taga NBI kasamang Nestor nga ilang gihimong witness nga maoy ni file kunos kaso may gahandles kaso wa makasabot silang ipasakang kaso puro mga sayop. Ang katong mga receiving copy nila dito, receiving copy ba itong dunay kanang naang stamp ka sa Mang Nestor, klaro kayong giusab ang pizza. Ha? Klaro kayong gidoktor. Klaro man. Aton ipakita diri unya ha. So muna nga, mismo ang kwan sa NBI, wa mas lang magkasabot. Kay baluta kani mga taga NBI, mga tarong, mga bright. Pero katong NBI nga, ilang himong witness na pugos ragyod to sila ha. Ang ilaha nga, trabaho lang, nga, musunod lang. Kaya niso sa kay makulban kag kaliro ka sa Mang Nestor. Ha, tanawa ha. Dua ka NBI, ang usa, giingon nilang eksperto ko no. Ha? Ningon nga eksperto ko no. Ang NBI mismo, katos kalilong, wa sa maingon nga expert siya sa iyang kaugalingon. Ang niingon, ang prosecution katos sa Attorney Ligutan, may ningon nga, I have here your honor to present to you ha? Our expert witness. Ha? O niya, sa uman, ang mga tao, ha? Ang mga tao na sayod nga expert, within 2 weeks, nga training na expert na, ha? Kasamang listo, dito, palpak yapon sila. Ha? Pag-abot na ron diri sa, kanang na ang ilang second witness. Sablay, ang mga pizza nagkatuiris, ha? Nagkatuiris kasamang Nestor ang mga affidavit nakalandrakas. Wa gyud ta nabutang mo na nga nakaingon ang prosecution nga ha, naging prosecution nga wa na ni ayo tingal. Ang uban nga mga witness wa na dili na nila ipresentar. Ha? Dili na nila ipresentar kasamang Nestor. Ha? Ang uban nga mga witnesses nila kay ha, tan-aw do nila nga ang NBI gani nga mo giila na tumbugat. Wa man gani ka gimok unsa pa kaning uban sunan ka ha wa man wa na dili na ipresentar ni Luis Tro mga sukin digba mi ah samtang sa laing bahin ato hatagan og pagtagad makasama kay si Senador Alan Peter Cayetano og yahang igsuon nga si Pia Cayetano. Ah, Senadora Pia Cayetano ni palag sa anunsyo sa NBI nga usa ka pagpanghasi. Matod pa ang gihimo sa Regional Director sa NBI nga si Matibag. Apan matod pa ni Senator Alan Peter Cayetano wala sa problema kung ipaimbisigaran sa NBI ang SEA Games 2019. Matod pa ni Senator Alan Peter Cayetano wala problema ang imbisigaran ninyo na tungod kay doon na may mga resibo, ha? Wala mi anomalya nga gihimo ana. Ang importante nga dili minyo hasion aron pagpahunong ni ining impeachment trial or kanang pagpahunong namo ha sa pagsigi og pangukit-ukit sa prosecution atol sa impeachment trial. Straight to the point. Ah, kay karon na nahug ba nga sunan ka nagpadayon impeachment trial. Unya ang minority black makasama ha nga gipanguluhan karon ni Senador Alan Peter Cayetano, pila na langgod sila kabuok. Gipapresos Marculita, gipapresos si Jingo Estrada, si Bato de la Rosa, nagtago-tago kay ipadako. Ha? Unya karon Senador Alan Peter Cayetano, imbestigaran sa SEA Games 2019. Wa ganin sila ka-imbestigar sa flood control. Ang kato ng SEA Games 2019, maoy tanawon kay Duna kunoy mga anomalya. Nga naman, ang ilang puntarya, Senador Alan Peter Cayetano, nga dili magsaba-saba diya sa impeachment court. Ilaha diya nga pahilomo nila. Ha? Muna ilahang gusto mga sukindig pa minang mahitabo. Straight to the point. Ha? So muna nga, ningon siya, why problema? Ha? Kaganiha makasama ni kuhan siya, eh. Ani istorya siya, hastas Pia Cayetano, mga sukindig pa minang. Ha? Yung paprisos Alan, ako na lang usa diri may mabili. Nga naman, kabantay mo sa hearing at mga kaigsunan nga mga naminaw. Duha ra kabuok sa minority black o rekatulo si kanang Rubin Padilla. Ha? Tulo ra sila nga mag kanang intawong mo mupadayag makasama sa ilahang mga kinala sundo na to ni. Kag imong pasagdan ang majority black, klaro kayo nga ang uban nga mga senador nga nasa majority black mo dapig ito dito sa pikas. Klaro man na. Bisag mingon pa nga dapat kuhan sila. Unya karon Senador Alan Peter Cayetano, maumay mga kugihan kay mo object mo manifest tan-aw niya oy murag naa may mga kakulian ani mo barog siya kasamang Nestor mo istorya dito Ang Malacanang nga observar tingali nga amo si Alan Peter Caetano mao man puy mo sige og. Oh na nga ha kay kan og mingo lang si Matibag mo imbestigar og walay mando ani gikas taas. Di na mo imbestigar si Matibag oy. Ha og way mando gikas taas. Pero dunay mando gikas taas og kinsa kahang ha? Kinsa kang animala nagmando ana ni? Ha, way problema inyong imbestigaron kanang SEA Games, okay, go ahead. Og inyo nang imbestigaron mas maayo kay arong makita tuod nato og duna ba anomaly or wa. Pero ayaw sa inyo kalimti ang flood control town. Ngano man 800 billion kapin ang kwarta nga napunta sa flood control og 400 kapin ka mga project nga mga aswang nga mga project, ghost project, mga naungo nga mga project, asa man ang kwarta? Na release ang kwarta, nagasto ang kwarta, nahatag sa mga buaya, pero why project? Ha? Muna, mga tao, mingo nga, kanang naa nga, ang gigukod og maayo, pagpangipit, silent martial law, tungod sa mga kontra nga, maoray gigukod, mga sukindig paminaw.
0: Straight to the point.
1: Ha? Ah, muna nga, kanang naa ang ubang mga tao, di igod makabasol sa itong gobyerno, nga nung musuko, kasamang nisto. Ha? Nga nung masuko, nga nung managhan, nagkutoy ang tiyan. Ato magigsunan ng mga kabos in town, napiktuhan sa kamal sa mga palitonon, ha? Napiktuhan makasama sa kanang kamahal sa tuang ng mga palitonon. Why problema? Ha? Unta o kanang napag-imbestigara ng SEA Games, why problema? Ang importante nga patas pag-imbestigar ang PhilHealth, asa na? Ha? Ang kuha na to sa PhilHealth, wa na na kadima o mga sukindig paminaw. Wa ganin ninyo gibalik diha. Anya kinimbahin na sa magkasama tod ka sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Capsule magkasama. May nisa alas sumagkisunan at doon ay mga sakit o balatian nga gihambin sa kalawasan. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule kasamang nistor. May sa nisa magkisunan to nga dali nga makutasan, dali nga kapuyon at doon ay hubak. Magparagis Bila-Bila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mayon sa di makasama sa ang mga pinanggantig paminaw. Kay makapagana sa kaon, makapanindot sa tulog. O niya nakanindot sa danig kasamang nistor kay puno sa mga vitamina, minerals at nutrients na magikinahanglan sa ito ang lawasa. Ang atong panglawas kung puno gani makasama sa vitamina, makasiguro kita nga dilit at dali nga takbuyan sa mga sakit o balatian. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, ang Paragis makasama nga sagbot o kaning herbal nga Paragis, daghan ng mga sakit nga kaya kaayon niyang tabangan nga maalibyuhan. Muna ang nindot kaayon niya para sa to ang panglawasa. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule makasama mapalit sa Diding's Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, guban pang mga butika at farmasya dool sa inyong mga lugar. Ania, si May Talia Margaret, nagkalitsi-litsi o nagkayamukat di ay ang Agi Sir Benji, ha? So, tibway nalangyod na, ha? Clarix ang pattern. Catalino Anuver, ha? Magikan sa Tagbilaran na Buhol. Pero luna batuka na minaw sa nato si Lito Efren Suaso. Hadlock na sila Sir Benji kay sa cross examen pa lang. Wa na, ha? Apuliki na sila. O lagi ito. Anya si Jane Avilia. May gabi kasama Benji. Si Alex Zamora Senior. Tristan Iwat Gulay. Ha? Na minaw sa nato garo. Anya si Raquel Timpla Pabuaya. Ang si Gabriel Collector Omilia na minaw sa nato karong gikan sa Javier Leyte. Minaw ko na yung asawang si Juan Omila. Ang Fajardo Gisa o si Nilson Cabatino. Ang si Zario Icabandi Jr. Diya sa may Bago City, Negros Occidental. At ibadamo nga salamat da ha. Atong mga pagpanamyaw sa itong magkautoran da sa Bago City. Ah, kumusta ka mo da? Okay, balik ta karon taon makasama human lamang sa mga importante kayo, human lamang sa mahinungdanon kayo. Istong pagbalik ato hatagag pagtagad ang mga pa shout out inyo nga mga comment diha. Okay, inyo lasab uban ato nga mga isgotanan. Sanbay lang ha. Alas 10:46 na sa gabi.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This Time Check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Ladies' Choice. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This Time Check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This Time Check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. That portion was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. That Time Check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
3: Oras, hatag ka nato sa Camel Soy Sauce.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This Time Check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo. This news cast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by Right Med.
4: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This Time Check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This Time Check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. This Time Check is brought to you by Presto Creams. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This Time Check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc.
4: Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
2: This Time Check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This Time Check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: Kinimahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan og cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan og cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad, isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. O nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at atuan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga samtang diri sa Cebu City nahimutang sa Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw gikan buntag hangtod gabi nga positibo ang pananaw pinagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus coffee mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3 kada sachet sa Vita D plus coffee mix. Duna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D plus coffee mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus coffee mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus coffee mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
2: Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection kontra sa cavities.
6: Maximum!

0: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
2: Bangong kumakabloom sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
1: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
4: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
5: Wala kayo sa baon ko.
6: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
7: Lady's Choice Ham Spread.
6: My yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
4: Patikim!
1: Mmm!
4: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
6: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
8: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
9: Ang katimot sa hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bakit RightMed ang binibili mo?
14: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
15: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
16: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
14: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
17: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
20: Ato ang attack na untop na nga alas 11 sa gabi. Balikta makasama dire sa tuang bagkulo kabildo karong gabi una.
21: Straight to the point.
20: Sa tuang mga naminaw ha, iyalan sa mga katulog diha ha. Ato ang mga sukindig paminaw. Ala sige, kanang naang piyong-piyong lagi nagmay. O niya, sikha lang sa tatay nay ha. Sikha lang usa si tatay niya. Aron dili matulog, aron nga kanang naang makapaminaw ta diri sa toang padidi turun taon-taon. sayaw lang usa ha. Sayaw sa ato ang mga naminaw sa drone, ha? Okay, ato sang i-check si Radyo Man Josephus Quijano, kasamang Nestor. Sa di pata mo arisonahan magkasama. Ay naka-standby na speakers linya sa iyahang report. Yes, Radyo Man Zikyo, sa imuhang report.
21: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
22: Well, salamat sa mga Radyo Manda BJ sa mga pag-aniya din is kawas kabahin ni Karamang Orasa sa naglaob na gagabion na sa mga nagalasay sa Karamang Orasa wala na yung mga ng mga alarma gito ba itong kabisan maginagbalang sa Karol Pekiris Pudihan sa mga matilagay ng sablao din sa dakpayan sa Subuga Metro Cebu area sa ripagatong nakuha gitanong lagron sa Karol Prosesyon din sa Karol sa Anjos Lagong Gilingan na dakpayan na nagupotong armas ng Wilisinsya kaya sa mga ay sitio ermita proper sa barangay ermita din sa dakpayan sa Subo aga suspek nilang sa alias nga Clyde Caledos Agyo sa Paligon o lumulong prasab sa nasgutad ga lugar kinimao ga suspek yung nadakpan na kinin ito ga maging mga tuwing tuta sa kaso ga pagpanulisa aga komisyon ng arawat o alarma nga itong inyay tawag sa saka konsern sa resensya na nagpahibaw kanina parun ay nagdaog armas niya sa nasgutad ga lugar na nagbi responde aga mga pulis sa Carbon o gilang na sakpan sa akto kini mas suspek na nag-report niya siya pusyot o 3.8 o revolver na doon ay mga bala di ang isuta o ay disinsi na nag-isikit o ginakrop ang mga suspek na ditanggong na karoon sa Carbon

0: sa police station na ang suspek ako na sa suspek nga iya gida ang mga armas sa kiti ang kiti ang isugus siya kay barkada ay ibalik ang mga armas sa 1500 lang iya sa nasbutag lugar kaso kalapasan sa Republic Act 591 ang gianda mga kaso batok sa paoga suspek ka samtang sa pigas ng bahay na nakwasam kinigilang ng high value individual ka gudahag na drug poser sa mga sakop sa Regional Police Drug Enforcement Unit 7 RPDO 7 iya sa maiya si Chusel Vicente Barangay Mabulo din sa takbayan sa Subo ang ganagpaan na ilang sa pangalag at Joseph o gagingong 43 anos sa panigon o nagpuyosan sa kutad ka lugar na nagpasa sa gibugbay mas presyon sa masakong sa video sa mga pinagpipresyon sa mga atlaw ang pagpapulig itigal ka trugas nilig kaso ito sa mga nakpaan ang si Pugramos ang unakang siya mo na mobile kapin sa kinindos chispel pesos na kaya nakuha yung usa ka armas gikan sa mauga suspek niya. On board sa patrol ng Radyo Man, Joseph Osgano, DY, at Speed Attack RMN.
1: Okay, salamat Radyo Man, Joseph Osgano, si Muhang report. Samtang arita sa dugan detalye mangasama sa tuang mga balita. Agingon nga sakop sa usa ka rentangay, a renta sangla group ang naglihok. Asa nasod karon ang napatay. Umani mamusil sa mga pulis ha? Nga miserve sa yaha nga search sa warrant gikan sa korte. Itong kung ano kumplitong detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
2: DYHP Tata RMN Report. Nahimong dugo ng pag-serve unta o search warrant sa mga personal sa Criminal Investigation Detection Group Cebu City Field Unit pasado alas 3 ganan ng kadlaon sa sitio dita Barangay Pulang Bato sa Sudan sa Sugbo humanin nakipinusilay sa mga pulisa ang suspitsado gilang nga si Ninyo Juda Mabano Uwatan hingkod ang pangidaron nga nagpuyurasab sa mga rapita ang CIDG Cebu City Field Unit uban sa mga personal sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office Regional Intelligence Unit 7 Special Weapons and Tactics o sa pakigalayon sa Talamban Police Station mipahigayin sa pag-runda. Pinasikat sa search warrant ang ginawatan sa RTC Branch 17 sa dakpayan sa Sugbo sa kalapasan sa Paragraph A, Section 28 sa Republic Act 10591 nga nailangan Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act batok ang uwatan. Tingwan ilang makuha ang armas nga gingong na sa sulod sa iyang panimay. Apan sa dihang gag-implementar na ang search warrant ang ilang target nga si uwatan ang misuway ni Ikya suman makabantay sa presensya sa mga pulis o namusil kanila. Tungod ani, mibaw sa pagpabuto sa ilang armas aga mga sakop sa CID oban sa SWAT sa CCPO. Pipinagagutlo ang binabay ilang nakita ang suspek nga sa marandang nga mauhinungdan nga dali sila nga narawag og ambulansya aron dalhunis tambalan na panggiliklara kini nga dead o naraybal. Nasakmit sa personnel sa CIDG7 ang usa ka kalibre 45 nga pistula ug bala niini ug duna sab sila nakuha nga usa ka pakete sa ito ang shabu ug nagkadayang drug paraphernalia. Matos sa usa sa mga personnel sa CIDG nga dili lang nga magpaila nga nakadawat sila og report gikan sa mga silingan niini nga magbitbitnig armas inigawa sa iyang balay. Musinggit matod pa kini nga kung kinsa to nga mga kawatan diri maigo sa iyang armas nga mao'y kanunay nga himuon sa suspitsado duno sab ni kasong murder nga gitubang sa korte ug illegal possession of firearms ug kanapasa sa Comelec gunman nga ginakna naunta nga hukman. Nalambig ito sab siya sa mga kaso sa rentangay ug rent sangla sa mga sakyanan sa Metro Cebu gumang bahin sa nasod. Gawas niini siya usab ang gitudlo nga usa sa mga suspitsado sa kasong abduction sa duha ka mga negosyante sa Miranza Center sa Barangay Barilad dakbay sa Sugbo nito nga Mayo 2026 na nag-viral sa social media ang video. Gibutiag sa hipi sa CIDG7 Regional Field Unit 7 Police Colonel Rosel Encarnacion kalihitimo ang maunga operasyon. Gani ang yaga mga personnel na record ang maung insidente. Pinagi silang body-worn camera o gubang alternatibong recording devices. Isip kumahin silang compliance aron pagsiguro sa transparensiya o accountability sa timong operasyon. Gidayag ni Encarnacion ang yaga mga personnel sa manampuson nga pag-implementar sa kamanduan sa korte. Gipasalig sa CIDG7 nga ang tanang nasakmit ng mga ebidensya, ilang ipaubos sa sakto, legal o forensic processes o bisan patay na ang suspitsado, ilang giandam ang kasong kriminal sobe sa nakuha ng mga ebidensya ngadto sa Piskalya sa Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa CIDG7 ng New Radio Man Arbo sa Mantriway HP, Tata Carmen.
1: Okay, salamat Radio Man Arnold Bustamante sa imuhang report. Anya may papaminaw sa di kasamang Carl Omega, ha? Naminaw sa din na to, karon. Sa taot kasama, o niya, karon kauban ni Jan Jan. Nga hilig sa gaya mo pa didi, Dennis Jan Jan, ha? O kay pili, day John, Jan. Way pili, Jan Jan, day sa kasamang nisto. Atun pa kasamang Carl Omega. Ay, aminaw sa nato ron si Toy Mali, ha? Sa mga kapit ron, Toy, ha? May gabi ini mo diha. Og si Mother Anali. At ang hiyan Romo. Og si Father Vito Romo na minaw sa di Iron. Samtang nagbingka ko no sila kasamang Nestor. Nagkiay-kiay po sila. diha sa pulpugan na konsolasyon. Anya si Boss Milban, ha? Baniok. May nga pagpabino ni mo di, Boss. Asa magkaroon, Boss? Loy, ha? Kinumdong pagka luloy kasama ni Stot? Si Boss Milban, asa naman karon ha? Duaw di rimalik si Boss. Ambot na lang yun, anang panidit kasama ang Binzi. Oy, hanga ganahan mag-iung maminaw, matod pang Mirasol Abing. Oy, baya ka dahil. kasamang Glinda Masong Lagos, back out ng ilang witness kay Basin Oga. Nagkakuan na maugyad tao. Ay, kinibahin na sa magkasam, hatod ka na to sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix, mga kasama, 17-in-1 kini. Pasabot, isisitik ang mga prutas o gutano na gisagol sa tuang kape. At nalakip nga sagol ang rosehip na dunay anti-aging properties at dunay pain relieving properties. Ngalibyuhan ang sakit sa arthritis. At magiksunan mga naminaw sa garon hang mahiligon mo inom o kape niya dunay arthritis diha. Ayaw kabalaka ni Anatay EXL Makabuhay Coffee Mix nga makatabang para alibyuhan ang arthritis. May sabnik, dunay sagol nga luya, adunay dulaw or kanin turmeric, adunay kamunggay, dunay mangustin, dunay tapol nga bisaya nga mais, adunay bayabas, adunay sabnik sa stevia nga may gapalami sa tuang kape, adunay insulin plant, dunay barley, dunay arabica, o ni adunay pagyoy ginseng. Ang ginseng makasama nga naa sa tuang kape. Hasta ninduta ni kasamang ni Sir kay makapa-abtik sa tuang panglawas. Kung abtik gani ang atong lawas, makasiguro ta makalahutay ta matag-adlong panikay sikay kung nakainom ta sa EXL Makabuhay Coffee Mix or EXL nga kape or Makabuhay Coffee. O niya katong mga nangita sa haplas para sa kalawasan na kasamang Jojo Huyo Furia o kasamang Kirino Siboko, kaning haplasa mo ay palitan ninyo ha. EXL Makabuhay Oil, ang atong haplas mga kasama maay kainis panakit sa kalawasan panglaylay sa mga lutahan o niya itong makaigsunan sa nga kanunay lang nga magngulngul na ito ang makaunuran na mga panuhot palagputo nining atong haplas sa EXL Makabuhay Oil. Ang atong haplas makasama all-in-one kinipasabot na dalatanan niya skincare oil pagyod kasamang store pastang nindota. Ang atong haplas, kung manghaplas kamo makasama, dili mo pa akong uglamok po sa magkamalikay ta sa sakit nga dinggi. So muna ito ang nindutay haplas ha, para dili ta magkasakit o dinggi ta pa akong uglamok. EXL Makabuhay Oil. Na kanindot ani, maayos sabni siya ha, kay manghaplas ka ani, way baho ng haplas ha. Dili ka hibawaan nga ng haplas ka kasamang Nestor. Tungod kay iyahang baho magkasama, dili para sa ubang haplas nga. Hibawaan ka giyod nga ng haplas ka, ano? Ang atuang EXL Makabuhay Oil magkasama may pat sa maayo usab ni sa katol-katol sa panit pinagkan sa gagmay mga mananap. Ania sa mga pangagod, maayo keng gamiton ang atuang haplas ha. Ang atuang kape nga EXL Makabuhay Coffee Mix o EXL nga haplas. Abot ka si Lakusay naka uyon baka ani kasamang Nestor ha kay anag palit man to si Lakusay taon. Kasamang Nestor aning EXL. O niya nga to ang EXL nga kape o EXL nga haplas mga kasama mapalit sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy. Adiha po sa Best Way Pharmacy o niya sa Ever, Cebu Ever Drug Pharmacy makasama. Uban pa no, ng mga butikag farmasya, pangutana lang mo diha. Na diha mapalit ang to ang EXL nga kape o EXL nga haplas ha. Jody Lynn is Guerra Baldado. Amay gabi kasama Benzi watching here in Daro, Dumaguete City. Kasama sa kasama nga Jojo sa Dadias Lahog. Sityo San Roque Lahog. May pagpaminaw ni Muriya. Kasama ang Jo, ha? Okay, itong hatagag pagtagad sa dumakasama ng itong isgutanan kay kanang na ang Dres Asturias kasamang Nestor. Di amay asawa gipadakop sa bana kay nagpadidit sa lain. Ah, oniya. Ingos ka sa Mang Carl, umiga mo, tingali na resulta ka sama basa sigig inom sa EXL nga kape. So, apan, kada na sa kwano, ano pa dito ng kwano nung ka sa Mang Nestor Hakay, loy po din taon ang bana, no? Kanang na ang bus driver, kining bana, taon ka sa Mang Nestor, mas ginhawa in taong trabaho, mas ginhawa ang sikad sa kanang na ang break, di sa kanang gasolinador, onya yang bana dito lain po di ay nagbirik-birik. Ayang asawa, no? Okay, ari sa tasa, ato sa ipakita ning video kay kanang kaluoy ba po in town aning niyang usaka kana bitong murag move it rider ni kasamang Nestor? Ha? Kana bitong mubok ka sa app ba? Sa imo nga cellphone? Onya, ang uban, nakita naman ani pero ato aning hatagag pagtagad, no? Kay grabe ba in town, no? Ang krimen ba? Ang krimen karon makasama. Ha? Gawas ras uban daghan kang krimen nga wa nato na balita. Ha? Tungod sa kadaghan mga isgutanan apan na yung CCTV nga nakuha, usa ka kanibitong moto, kanang motor taxi kasamang Nestor. Pero ibook ni mo diya, murag move it ba ni nga rider, nakabook siya pasahiro, iyang giangkas ang pasahiro kay nagbook siya, giluba siya sa pasahiro niya og namatay in town kay gi ang motor gi kawgi kanang giembargo ang motor
2: straight to the point.
1: Gikarnap ang motor kasamang Nestor. Ha, tanawa to kuno tanaw ni kasamang Gerald B kanini ang video ba na namay kwan ani ang uban ani nakakita na ani pero ato ang kanang naang tanaw og balik kasamang Gerald na bekro asa may palihugtag kuno kwan ani be makita diha kay para nga kaluoy bentaw kasamang Nestor oy. Nga nani nga buhi ang uban nato in town maabot og gabi abot og kadlawon para makabuhis pamilya o niya makatunong og sakay nga adik sus so na kana tablaw in town dinagan ama kasamang Gerald na nga ato kunong karon na i ato ang tan-aon be kay si kasamang Kyle Omega ganahan na mo tan-aw. Ah, magkano ha? Atong tanawon ha? Ah, loading? Ah, bekono, ato kono tanawon sa kuan sa, kadiyotan sa ha? Oh, ha? Kay ang, kuan na hinayot itong signal dahil kasamang Nestor eh. Oho. So, naitabo, ani taon, nga, kanang naang, nagmasahiro siya, o niya, kanang buk-buk ba? Oh, tanawa, kanang-kanang-kanang, tanawa kasamang Nestor, oh. Oh, sus grabiha tao, no? Oh, gabi iken dako, nasa mga unsa orasan ni kasamang Gerald, gana makita diya unsa orasan, no? At tanawon, be? Ha? Muna nga, ang uban, ang mga pasahiro, mahadlok ang uban ng mga pasahiro nga musakay, o kana bitaong magabi, ana musakay, o kanang naang kuana, mga habal-habal, kaya wapunta kay balo ng uban ng mga habal-habal driver, muhabal sa... Anay uban niya ka na mga tarong, daghan ng tarong. Ada na, oh. Sus! La, grabe. Launas ka laon di ay ni. Ah, tanawa ha, nihunong sila. Oh, tanawa, mingaw kayo ang iriya. Oh, pag naog, imbis mo pliti. Halala, oh, grabe. Sus! Jesus, ginoo tao. Sus, grabe ha. Putin sa gitaon. Sus, sabiha. Oy. Oh, gigukod pag yun siya. Putin dagan niya sa maran. Oh, ang motor. Oh, reaksyon ta siya balik. Yatang gibalikan yung motor. Oh, gikuha ang motor ni ining maong kawatan. Oh, tanawa oh. Inmax sa maning motora kasi manisor mahal ng motora. Sus, grabe ha, oh. Dili na gawin ni Kwan, dili na gawin ni sa move it. Kaya wa may jacket niya mag... Ang uban mo, jacket magka ng move it niya, napoy kalo nga move it. Ah, basi huwag ka nang balhabal na nagoy ni. Nga driver taon. Kaluoy ba taon, no? Ha? Ah, o, tanawa. Hunong siya, hunong. Anak, kariyot sa sila. Na, tanawa. Kana, o. Oh. Tanawa. Hunong siya kasamang nistor. Kaya murag naabot at tingali ni sa kanang na ang iahang gi kanang gipin diya sa online. Kanang sa app. Naabot at tingali niya iyang gipin. Di hunong sila. Ang driver ni hunong nanaog ang iyang angkas. Ha? Pagkanaog sa angkas, nakita pas driver nga nikuot. Nakaingon tingalin driver og ang gikuot. Ang plite. Ha? Kaingon tingali og ang driver, kaingon ang driver ba nga nikuot sa plite. Kaya nanaog man, pag naog na, nilipot sa dito sa, ha? Dapit sa tuong nga bahin sa driver, kaingon ang driver kasamang nisor nga plite ang gikuot. So, manghitabuan nga dili maday plite in town, oy. At tanawa, oh, plite bago na nga di man kutsilyo man, oh. Kutsilyo, gidunggab, diriskilid. Sus, in town, kung taon, oy. Nisiw-siw ang dugo kasamang nisor. Ha, purting sidlits dugo, taon. Ni ining maong driver makasamas motor nga alaunas kadlaw na masahiro pa taon. Arundun na ikapakaos pamilya. Ha? Apa na, taligaman aning niyang adik or nasakyan aning usaka abot adik makunon eh. Ha? Pero nung nadakpan na ni kasamang nistor, dakong tao na ba, parting puno as patik. Ha? O tanaw, may kunobi, o, ipligod ko siya kasamang jira, na iplay sa gamay. O tanaw, o, oh. Sus, bunot siya. Sus, dayon dunggab. Ha? Bunot siya, dunggab, o, oh. Dritsog katumbang motor. O, tanaw, dritsog katumba, o. Sus, siyagi taon siya. Sus, sabiha, oy. Hala. O, tawang dawat, dagan. O, pa. Wa man po ilang taong nagmata diya taon, oy. So, nai murag ningon nga, oy, unsa man na, oy. Kuyawa aning ta atawan. Grabe ang motor gyud. Sus grabe ha. Tanawa ha. Mao ni resulta makasama ani ang mga na nagsabu nga na addict nas drugas kasamang nisto. Ha? Puno sa patik in taon in tawhana. Kaning ni ang maong nanuli kuan man ni kanang tulis may kuan ani nga ang labot og motor no tanawang bukton taw no ha tanawang bukton kasamang nistor sus krabi taw ang kanay pagkadaghan ng patik sa Manjiraldo unya nabunog taw nig maayo ha nabunog kay gidakop unya gibunog makasama ha nadakpan man matod para hinuon ni unya gibunog siya kasamang nistor ha gibunog murag wala nang tingali ni Patia pod kay ha sus rabiha in town dito ni nahitabos kauluhan. Ha? Tanaw, oh, grabing patik. Hastan tiil na punos patik. Timbun uga. Ha? May gani kay gibinlan pa ni kinabuhi. Akin na, maluoy man tano. Maluoy man tanga makwalas kanang kwag kinabuhi ka sa mga nisurwa. Pero ingon ani, oh, tanaw, ha? Ambot ng gakulata ani, og mahibawaan ning Layla Dilima ning nagkulata ani. Dila ni Risa Hontiveros og sa human rights, ambot kahag di ba'y patawat? Ha, di ba kay patawag ka sa mga nistor? Ha? O niya, dunay gaingon nga matod pa adik ning niang maong, ha, kaning niang suspek. Sus, nakabsan na ba tao sa kinabuhi ang katong kwanoy? Puti na ko itong lahat nga likayo itong pagkadunggaba kasamang nistor. O kato yung gunitang kutsilyo ba? Gidang kutsilyo. Ha, tanawa ang kaning adik o. Oh. Ha? Dakong tao kasamang nistor o nitrabaho panigtarong mapuslan panintawhana. Ha? Ha, karon nagikulata, punos bunog, punos samad. Ha, gipriso o niya. Pero muna nga, Yara unta tong gikulata, unta tong tuas driver. Kulata ba ka? Rong gibunog ba ka? Okay, kinabuhi in town puti sayanga. Ang nabilin, ang mga adik, ha? Ang luoy kayo ang biktima in town. Sus, nabiha ani no. Ha? Tanaw oh. Mao na nga karon ang drugas, wa man gyud na kwan. Ha, ang drugas wa kay mawala pero mas nidaghan na puning ni ang mga tao, mga sukin digpaminaw nga adik manulis. Ha, manulis, mangawat. Sus. Patyon ra bagyod kay sa mang nisor, mang rape. Ha, tanawa diris basak. Ha, diris sa may basak sa Nicolas ay. Ha? Bantay ka tonto ang girape ang babae taon sa adik pot. Ha, girape sa adik may gani wa patya pero gitiunag kutsilyo ang liog. Nga og musibat gani or dili mo. Og dili gani magpakuan ka sa mang nisor, dunggabon. Ha, dito po sa Talisay. Ha, to po gipunggutan og liog sa Talisay. Unsa ba yung taon itong kuan ron? Oy? Ha? Muna, onya, nga tua nga mga congressman, ha? Tua nga mga senador, tua, nakafocus mga sukin digpaminaw sa impeachment. Ha? Gasigig ko sa impeachment, wa na kay balok unsa problema dili sa ubos. Ang presidente po nato, gasigig na lang panggukod sa mga kontras politika, halang lupad-lupad, pingos nasod, wa na makahibalok unsay naitabo nato dili sa ubos. Ha? Tanawa o? Sus! Ang motor gi kuan nakadagan pa. Aba klaro di ayang yan naga jacket di ang driver niya na imo nagtatak kunong move it ka sa mang nistor. Ha tanawa o. Sus di kuan daban ning motora kanang Inmax mahal guna ka sa mang nistor. O tanawa gisakyan niya dayon. Pakaway po angod ning animala o. Sakyan na dayon ang motor o. Ha mingaw kayo wa gi nakatabang. Alauna ka sa kadlawon, alauna 39 kadlawon. Why nakatabang ni ining driver's motor nga gidunggab nining adik nga mo iya pasahiro. Ha? Ato mga move it drivers, laghan ra ba mga move it resibo, mga angkas, mga joyride, sa panang uban, Maxim, kasamang Nestor. Ha? Di ilang yun mo kumpiyansa taon kay susno. Di tama, dili ta makatugot nga mahitabo ni diris ato sugbo. Oh, sus, grabe takil. Ditso katumba, oy. Ha? Ditso katumba, wa mamagdaw, nagtalikod man. Ha? Nagtalikod. Pastilan ng tawhana.
2: Straight to the point.
1: Ha? Kanana nga muna, o niya. Ha? Asa man sila Layla de Lima ron? Si Huntibiro, si Trillani. Sige, appeal ni Nilas kaso ni kinikan ni Presidente Duterte nga extrajudicial kill. Noon ang ilahang ang palangga nila kanimang adik ko no ha. Ah so muna nga kanang naang luoy taon oy kanimang nga buhig tarong ba. Ah so sao man nato karon nga nagdaghan ning mga adik mga sukin digpaminaw muna nga sa panahon ni kanhi Presidente Duterte wa gyud da. Wa ta maka kwan nani kay hadlok man. Hadlok man sila kasamang nisod. Kani mga adik, hadlok sa ni sila mamatay. Kani mga manuyupay, mga adik, hadlok sa na mamatay. Mabita ng uban nga sa una ni surrender. Ha, nami mga kaila diri sugbo kasamang nistor nga. Ha, dito bi ako sa una sa Bumbu Radio bi ako niya. Kana Bumbu Radio, naagunas Boromeo. Ha, kana Boromeo, diha dool kay na diha ng mga... kuan taon na diha sa una carbon na diha sa kana diha nga sa ermita sa pasil suba paingon na gyud dito sa kuan ha paingon na dito sa dulho mo na daghan kayong mga nag-usab nagbag-os ilang kinabuhi ha katong ganahan nga nagbag-os sa ilang kinabuhi or magbag-o na bag-ong kinabuhi ang uban ni bali karon taon oh so mo na ang kani sa may kahadlukan karon nga wa man Stilan Town. Ah, onya kini bayin nasad makasama hatod ganato sa DTX sa 500. Ang aton DTX sa 500 mga kasama kampion nga proteksyon kay dunay 1.3 million orak units nga antioxidants. Epektibo kining pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ato ang DTX sa 500 bayo makigsun mga pinanggantig paminaw nga adunay high blood, dunay taas sa kolesterol, taas sa blood sugar, ayaw kabalakan atay DTX sa 500. Ang DTX sa 500 mga kasama maayo usab ni sa magisunan nga dunay fatty liver disease, cardiovascular disease, sa magisunan nga dunay problema sa kidney, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia. Ani maayo sa gayo nga tuwa nga DTX sa 500 mga kasama ha. Sa dunay mga insomnia diha. Oniya mapalit nyo na sila nga clinic yung mga klinika di Alternative Medicine and Wellness Center nga namimutang sa Unit 102 Marijay Building, Hakusalim Street, Cebu City at bang sa The Freeman Super Building o Gloyo sa Gaisa no main. O baka mutawag mo sila nga numero ang 0975-079-5133. Ang DTX sa 500 mapalit usab niyo sa uban nga mga butik at farmasya duol sa inyong lugar. Og ingon man usab kasamang Nestor, nagtaniyag sila og libre nga medical check-up kan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. Busa ha. Pag kuan lang, kanang na ang adto lang sila nga clinic para malibre mog check-up makasama loyo sa Gaisa no main diha sa Kulon na usab makasama. Okay, standby sa ha. Alas 11:29 na sa gabi. Standby.
3: At first I was afraid if

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Usa kasi man ang tambal sa pamilya. Igo kaha sa 150?
2: Pwede sa Actimed. Actimed man.
1: Dimples. Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang-allergy defense nako?
2: Actimed. Actimed.
1: BP support ni nanay. Vitamins ni kuya.
2: Actimed. Actimed.
1: Unya ang quality.
2: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. Apto na sa generika drugstore.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Hatid sa inyo ng Actimed ng generika drugstore. Ginhawang generika. Boom, boom!

0: Meron available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Andy na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
2: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Coffin, Saman Chat, Malupit, Sakamay Mo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ato ang takna alas 11:41 na sa kagabion. Malikta magkasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong gabion na.
2: Straight to the
1: oy! Ato padidit na to karon ha. Ay sa magtulog-tulog diya ha. Agikuan pa diri gi andam pang kasamang Nestor. Ang ato ang magkasamang videos padidit kasamang Nestor ha. Kada mo na dito sa storyas ha. Diyan sa story at sa di apoy konduktor nga konduktor mga kasama nga wa nagyo kuno makaagwanta nga gasigig sagid-sagid ang pasahiros jeep. Yaha manggi kumot ang sampot pastila. Awa gipadakop hinoon. Gipadakop kasamang Nestor nagmahay na siya. Nagmahay siya kay nganong nagpadala kuno siya sa ngano kuno nagpadala sa iyang kamot ha tanawa. Nagpawa sa'y kalibutan, oy, kaya ngiham ko nung kamot mo, oy, nangumot, di man siya. Hanggaw sa gadoy. Hanggawon sa gamay, nintawhana. Pangini ba, inasad, magkasamatod ka na to sa Life Extension Vitamin D3. At may isa na mga naminaw sa garon, ha, nga... doon ay type 2 nga diabetes, o doon ay sakit nga diabetes, o mga diabetiko na makigsuna na to. Ayaw o gabalaka, kaya di anay makatabang ana para alibyuhan ang sakit sa diabetes, ang Life Extension Vitamin D3. Ang atong Life Extension Vitamin D3, mga kasama, may kinisumagiso ng mga pinanggantig paminaw nga doon ay diabetes. Kanya ang pag-inom, ane, tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. At imaniha, tulong ato sa 5 kada adlaw. Pero kung gamay ra ang budget, pwede na sagtulo. Usa humagpamahaw, duwa sumagpanihapon. Onya, kung pananglitan, pang maintenance lang, pwede ragduha. Nakasamang Nestor, usa sa magpamahaw, usa sad sa humagpanihapon. Naman na ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ato makikso mga naminaw, sad na to, ha. Dili ni sa kuha na to, kanang pwede ra pang maintenance, pwede ra o kanang naanga pang maintain lang ni, maintenance lang kasamang Nestor, para malikay sa diabetes sa guban pang mga sakit. Ang Life Extension Vitamin D3 makasama gisuportan sa daghan ng mga medical studies og sa mga doktor. Anya high quality ni apnya potent formulation gikan sa USA. Certified ILISIL aromalikayan ang pagkapiki. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama mapalit nyo sila nga clinic nga mao ang klinika di alternatibo medicine and wellness center. Kanang mahimutang sa Unit 1 na o diri sa kanang naang Sibudok, ha? Ang atuang Life Extension Clinic na mahimutang diri Cebu City, ha? Ang Life Extension Clinic and Pharmacy na sa may Sibudok Building, Boyon Smesminia Boulevard, Cebu City. Dito sa Consolacion, as Atmang Jalibis Consolacion, padong kasod sa merkado, na diha ang ilang clinic and pharmacy, na walang naidako kayong pangan, Life Extension. Onya, dito sa Negros Oriental, na ang makasama sa Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal, na diha ang clinic sa Life Extension. Nagtaniyag sab sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Onya, mapalit sa dinyo ang Life Extension na sa uban nga mga butika at farmasya. Dool sa inyuhang mga lugar sama sa La Nueva Pharmacy nasa di mapalit ang ato ang Life Extension Vitamin D3. Nagatanaw ko kasamang Benji diri sa Saudi Arabia. Anya shout out sa kong pamilya sa Sibagat Agusan del Sur, ika ni Janisa Bihag Bidog. Alex Zamora Senior maing gabi kasama oy maing Alex kasamang Alex. Naminaw sa dato karon og si Anito Carion. Mao na ni balik ang patay karon kay away pagtagad ang kagamahanan o maalagi tao. Corazon Asusun Asusina Taniola. Maing gabi isad nagkadaghan ang adik kasamang Benji kang leader nato. Adik man matod pa niya. Shout out midiri sa Danao. Ako nga pares nga si Mylen Fernandez nga gatanday-tanday na nako kasama. Agi ka ni kasamang soberbio. Ako yawa tanday-tanday. Anagyo-dagyo pa alakan si day na imong nasawa. Nini Salvador Biharias Ornupia. Aming gabi kasama Vince watching and listening sa DYHP. There is Bangkal, Lapu-Lapu City. Okay, arita magkasama sa tuang isgutan at tuang napadayog isgutan. Ha? Kay kanang naang ika-kwa naman? Ika-unom ng adlaw sa impeachment. Ha? Ika-unom na ka-adlaw kasamang nistor sa impeachment. Karong nga adlawa. Ha? Tungod kay duha kasimana na o niya tagutlo ka-adlaw kada semana. Oh. Unya mauna nga sa unom ka adlaw, ha, unom ka adlaw mga sukin tigpaminaw nga impeachment. Na nila ang atua nga nakita maura gyud in town ang salida mga sukin tigpaminaw sa prosecution. Ha? Salidas prosecution nga wa gyud in taoy klaro. Onya sa unom ka adlaw adunay budget ang Senado og 25 million. Adunay budget ang Senado og 25 million kasamangke sa impeachment trial. Ha? 25 million times 6. Ha? Sa to pa, sa tulo kaadlaw, 75 milyones. O niya kay, sa unom kaadlaw, duna na'y nagasto ang gobyerno 150 milyones pesos. Ha? Wa pa na'y labot sa uban ng mga gastuhanan nila kasa mga Nestor. Yan yung sa impeachment. So, sino ana? Ha? Mauna nga, pirde gyutaan ni kanuna. Kitang taong bayan ang pirde. Ha? Pero ganiha, kung ato ang i-rate makasama, ha, ang 1 to 10 sa performance sa prosecution, wagyan sila katuyo. Ako nalang silang graduhag dos, ganiha. Ha? Wakman, og imong tanaw, kinsa may ni dao, ganiha. Ha? Mura man noon, og unang adlaw, may patong unang adlaw, kay mura og half shot tray labaw. Ha? Sa unang adlaw, half shot ang labaw. Ikaduhang adlaw, wagi taong kalabaw. Ikatulong adlaw, nasamot. Ha? Karon mga sukintig paminaon, mas nasamot na yun hinoon. Nga naman, ang prosecution, wa na, ningon ang prosecution nga, di namin mo presentar sa among ubang witness. Ilan ang gibakwe? Ha? Ilan ang gibakwe kaya natkita tingali nila nga ang ilahang mga gipresentar ng mga prosecution, wa man maka hatag sa, ha, wa man maka probar. Ha, ang NBI mga sukintig paminaw, nga maoy, nagkupot yun nis kaso, nagkapuliki mga NBI. Ha, so nang kagiprangkahan ang taga-NBI na unsa man mo. Kanan yung mga kaso, wa man yun na andama, klaro, ga-imbisigar mo, or wa? Ha? So muna nga, ang katong mga witnesses nila nga, unom kabuok, niyamantay lista dire makasama kay gibasa man ni, ha, gibasa man na ni Luistro Kaganiha, ha, gibasa man ang Luistro Kaganiha, diatoy gikan sa kanang naang PNP, ha, diatoy gikan sa PNP, ha, kanang sa kuha nila, gikan sa PNP, doon na pa to'y psychiatrist. Ha? Na-appeal naman ang, ha? Appeal naman mga sukin, di pa minong psychiatrist. Ano di? Ha? O, tanawa ha? O niya, ang wala nilagi, niingon ito, Luistro ganiha, nga, ang representative sa PNP Firearms and Explosive Office, ha? Wa dili na nila patambungon o niya katupod si sa nikwan ani kaning ni ang Michael or si Mikael ba ni? Mikael Flores ang member sa press present during kaning duha mga sukin dig paminaw ka journalist ba? O katunto ang duha ka mga journalist kasama nga kidili na nila patambungon. Ngano man nga kadto mga journalist okay to ipatambong sila kay sila mo'y nakita sa aktual nga pag live kay sila i-interview okay to nganong di naman nila interviewon nganong dili naman nila i-presentar kipambakwi dili na lang kay ngano man matod pa silang rason redundant kuno kay ang ilahang na ang kanang nakinila mga witness ang gipang istorya na kuno sa ilahang duha ka mga witnesses nga matod pa maayo kuno kay performance ha? Tanawa ha. Hasta tong nga sirip nga katong sirip nga gisumbag ni Vice President Sara Duterte pagka mayor niya sa Davao. Ha, bantay matong sirip nga katong dunay gidemolis dito unya dunay katalagman bag-orang niabot ang katalagman unya nagdemolisyon dayon. Ni sumbong in town gahilak ang mga tao dito sa Davao, nilaban si Vice President Sara Duterte, mayor pa siya that time, nilaban sa mga tao. Ngano gidimulis man nga bago pang naabot ang kalamidad, niyang gilabanan ang mga naghilak nga mga pamilya in town. Gipatawag niyang sirip dito mo'y nagkuhan sa demolisyon, na gisumba, gikulata ni. Patawag unta nila. Nga mang niatras man sila. Ang anong gibakwi man nila. Ug wala na mo yung mga ebidensya ng klaro. Uy, kuha na ninyo hunungan na. Uy, kaya nga nung pila pa to, unom kaadlaw pa, 150 milyones na ang nagasto. Patrabahoon na to ang ato mga senador para sa kayuas naso. Unsan pagsulbad nila ning Kamals Palitonon? Unsan pagsulbad nila ning nagkagrabing sabo? Unsan pagsulbad nila ning nagkadaghang adik? Nagkadaghan makasamang krimen? Ha? Ilag yung giwaldas ng kwarta para lang pagukod nila ni Vice President Sara Duterte nga dili mahimong presidente. Pastilan tao ni mga unggoy dago. Sumuna nga, tanawa mga adik ay. Di Cebu pila na karon nagsunod-sunod. Dito sa laing mga lugar, daghan sa gayo ng mga kwan. Katong move it na dito sa kauluhan ay. Ha? Muna nga, katong ikulata raman to nila, bunog ayo tong suspect, ayaw yun ninyo na o patya. Kaya inyo ginang patyo na. Ha? Kwan yun mo anas human rights, ma. Kaya kas masuko sa Layla de Lima. Hasta tong pare nga si Padre Villanueva, iampo yun mo at. Unya karon ang sa flood control wa mangyot Irwin Tulfo mga sukindig paminawa mangiayo tabahin sa flood control pero believe ko ha ni Irwin Tulfo believe ko ni Irwin Tulfo o Graffy Tulfo atong gahapon niya nga katonto ang gahapon nga pag manifestation niya ba nga unsa man ang inyuhang mga ebidensya sa NBI klaro mong ga-imbestigar wa man ni mga klaro puro man mo sablay ha. Diya, nabilib ko na pita diya. Ako ang silang kanang na ang gi-comment. Ha? Nga, okay tong inyo ang kwanda. Okay to atin sinyo gi-prangkahan ba? Muna nga nakauyon ko ato. Ha? Dito na pita ni kanang na ang Irwin Tulfo. Ang wana ko nauyon eh, kay siya mo'y chairman sa Blue Ribbon Committee karon, wag ipadayon ng investigasyon. Ganuman, mahadlok nga musumbalik niya. Kaya ipasangin lang dyan sa mga ex-marines nga nakadawat o malita. Munang wala niya tingali pa dayo na. Ha? Karun, ilahapang giuna sa NBI ag investigar kaning niang sa SEA Games nga 2019. Wa pa intaw ay COVID ng panahona. Kay ilahang nga ang ilang targeton si Senator Alan Peter Cayetano kay maoy chairman sa committee. May chairman sa organizing committee? Ha? Tanawa, Senator Alan Peter Kitano gani, wa kapugong siyang kaugalingon, oy. Wa sa kapugong mga sukintig paminaw ni padayag yun siya. Ha, itong paminaw, may okay, kanyang tanawa, ha? Ni Alma sa matibag, okay?
2: Kami natibag. So, wag mo
1: ay, balik kamay daw, balik kamay daw, balik kamay daw.
2: Representation. Kami natibag. Mm. So, wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court because what you're doing is not helping. Investigate whatever you want to investigate. You want to investigate, ba't ako nagpatubo ng balbas? Investigate mo, no problem with me.
1: Ah, tanawa ha?
2: Mo nang i-announce.
1: Ah, tanawa. Ngayon siya, ikaw matibag, wag may natibag ni mo. Ha? Wag may matibag ni mo o ganahan kay pambisigar, investigar. Bisag imo pang api, bisag imo pang apilo ning nga nung nagpataas ko kong bungot, apilag investigar. Tatay pa na yun. Sige, sige.
2: Nga, naaapektuhan yung integrity ng court.
3: Rule 6 of the impeachment proceedings is that the rules of the Senate is supletory. And if there is anything that affects the honor, integrity, or the functions of us individually or as a Senate here as an impeachment court, someone can rise on a question of personal or collective privilege. I won't do that, but may I just respond to what Senator Padilla said since my name was mentioned and since the investigation announced by the NBI yesterday seems to be pertaining to this person as chairman of the 2019 Organizing Committee of the Southeast Asian Games. May I, maybe in the form muna of manifestation, unless the presiding officer or Senate president thinks that I should elaborate on a by asking for time on a personal collective privilege, but I don't want to start that.
4: Senator Judge Cayetano may make his manifestation, okay. For the record, sir.
3: So, first and foremost, sa sinabi po ni Senator Padilla, I won't ask na ipa-play na yung video, but quite exhaustive yung sinabi ni NBI Director about the Southeast Asian Games. So, if the intent

0: Newman. Benji Olpos Tanghian. Ay, nagpa-greet ay si Kwan sa DIO. Ito sa Kwan Ugamay, kasama ang Gerald Town. Si kasama ang Silvia Reformado Phil o si kasama ang Tisbar Liso Caballero. Minaw Town na to, Kaluoy Town. Pagtanan lang na Minaw, ha? O gago man na Milky Plagis pag-ingon ang Diyos, mag-auban ka na itong tanan sa tanan dapit o sa tanang panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class.

0: Zen Health Report. Health Report.
1: Si Ami Pakara nakasinati og pagpanakit sa tiyan apan mi gamit sa sediment oil na ulian.
2: Kadlaw na magpadala na unta akong ospital. Sakit ko kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. Morning mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning wala na dyan sakit akong tiyan. Praise God kinaulian dyan ko as in tinuod good siya sir. I am DJ Molly Ami Duyag Pakara at Radio Rizdak Pagadian.
0: Zen Health Report.
3: Said celebrity beauty sir.
4: Pero sir, nga naman, unsa may rason nga ikaw, Sir Arnold, nigamit ka o sa said celebrity Kojic soap?
5: Ani man ko dang hinong dan, ma'am. Ang ako ang asawa mo ay na request ana.
4: Ah, okay.
5: Unya, ako ang gainan nga, kontento naman good ko sa imong itsura o sa imong color.
4: Wow.
5: Pero kung gusto ka nga mo gamit ana, ako'y una. Para dili ka madaot.
4: Oh.
5: Mula, pag-testing na ko, okay man kayo, ha? Duhan na noon, eh.
4: Ah, mau ba?
3: Said Celebrity Beauty Show.
0: Said Celebrity Beauty Show.
6: Padayon ta sa atong programa, mga kapanyawan. Akong tiwason kadali ning bahin sa balut, mga kapanyawan, kay nahisgutan nato nga energy booster kini. KDI kaniadto pa, paborito man di ay kini sa mga trabahante o atleta kaniadto pa isip traditional superfood aron mabatukan ang fatigue. Di pa interesting nga impormasyon kabahin sa balut, mga kapanyawan, kay magamit sa di ay kini isip postnatal recovery. Diin maukini kanon sa mga mapdos o nagpasuso nga inahan sa mga Southeast Asia aron mabalik o ma-restore ang nutrients. Gawas ni ini, makonsidera usab ang balot nga aphrodisiac. Diin sagad kinikanon sa mga lalaki isip natural energy o virality booster. Apan angay hinumduman nga ang balot, mga kapanyawan, labihan kinikataas o kolesterol. O equivalent sa gibanabana nga 600 ka milligram matag itlog nga nagpakita sa pagsobra sa girekomendar matag adlaw nga limitasyon sa pagkaon og itlog nga 300 milligrams. Tungod niini, angay i-consume in moderation ang balot. Ilabi na kung doon na kay existing heart conditions, mga kapanyawan, o cholesterol concerns. Biyaan na nato kining balot, mga kapanyawan, kay gawas niini, aduna pa ilaing pangwarta gikan sa itik. Kini mao ang salted egg market o paglambo sa gitawag nga itlog maalat nga dili lang makita sa mga wet market apan mahimong ingredients sab kini o sagol sa mga sudaan sa mga premium restaurants, artisanal food products o mga processed snacks. Kining itlog maalat, mga kapanyawan, o salted duck egg, puno sab kini sa high quality protein, calcium, iron, selenium, ug vitamins A, D, ug B12. Makatabang kini pagpaligon sa atong muscles, makabatok ug anemia, ug musuporta sa atong bukog ug mga mata. Apan ang itlog maalat, labihan kini kataas sa sodium content, ug angay kanon in moderation. Kinsa may angay mo limit pagkaon ining itlog nga maalat, Radyo Man Marisa. Atong nasayran, mga kapanyawan, nga mga tao nga angay mo limitar o mas mahimo mulikay sa pagkaon og itlog maalat, mao ang mga dunay high blood pressure, sakit sa kasing-kasing o dunay kakulian sa kidney. Ang itik farming o pagpamuhi og mga itik, mga kapanyawan, labihan ka profitable o dako ang mahimong mahipos nga ginansya og sustainable agricultural practice na sa Pilipinas. Tungod niini, maproduce niyang mga itlog, mahimo sa bang karne o makakuha sa mga inila nga cultural delicacy sama sa balut o itlog maalat. Ato kini padayon, mga kapanyawan, uman lang niining buluwanong pahinomdom.

0: Direct sabay ang imuhang gibati nga high blood o taas nga presyon sa imuhang dugo o diabetes o high cholesterol ay sa panyawan capsule with garlic na kung ikatapag ni mo. Produkto kini sa said marketing nga tinuod nga mutapang nato. Huwag tango ni ini ang gibamati sa tong kalawasan. Ayaw ang tusa ang imuhang sakit. Tumadayon sa said panyawan with garlic ang tinuod nga kasaligan. Sa kalisuro kahigpit sa panahon karon bawal gyud ang magkasakit. Ang produkto sa said marketing tatakining magaling. Panyawan Herbal Capsule with Garlic gigama sa said marketing incorporated. Kini si Ate Press.
1: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
2: Naminaw gyapon mo mga kapanyawan sa atong programa ang kasika sa Kabuntagon. Gamayng background nining itik farming mga kapanyawan, atong nasayran nga dugay na kining nahimong panginabuhian dihay sa Pilipinas. Partikular na sa mga probinsya sa mas Pampanga, Bulacan, Laguna ug Patero sa Rizal. Ang mga itik dali usab makasagop sa ilang pagpuyog, epektibo sa pag-convert sa ilang gikaon ngadto sa mga itlog ug karne. Makasurvive ra gyud ang mga itik mga kapanyawan bisan pa sa nagusab-usab nga klima sa nasod. Kondisyon sa umahan diin mahimo silang mutugsaw ug mas ubos usab kini og maintenance intandi sa pagpamuhi og manok. Mauna mga kapanyawan nga mas daghan ang mamuhi og mga itik kay ang pagbuhi niini walay bisan unsang arte. Plus pagyod, low maintenance lang kini. Ang bantayan lang gyud ani mga kapanyawan dili makawat ang imong itik ha kay kinirabang itik mahimo nimong pasagdan ilabi na kon duna silay kaistaran kung asa sila komportable. Ubay-ubay pa nga itong mahisgutan gabahin sa itik farming o pagpamuhi o mga itik mga kapanyawan bisan sa atong mga tugkaran. Wala naman tayo igong oras, atong ipadayon ang paghisgot gabahin sa itik farming ilabi na ang paghisgot sa mamahimong income nato niini. Sa sunod na itong episode, dinilang hapon sa paborito na ninyong programa, ang kasika sa Kabuntagon. Hatod ka na ito sa said marketing. Maduhong kini ninyo matag alas 4 sayo sa buntag sa adlawng Martes, Webes og Sabado. Ayaw gyapon kalimot mga kapanyawan ha sa pag-inom matag-adlaw sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Lakip na ang said Panyawan Garlic Capsule. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin og said Panyawan Garlic Capsule mao kini ang herbal capsule nga makapalibyo sa atong balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ako gani kung magpislangon ako, maglain na akong pamati sa lawas tungod nining dili na to malikayan nga daghang trabaho, ma-stress ta, maglabad atong ulo, wala gyud ko ilaing imnon mga kapanyawan. Ang produkto ra gyud sa said marketing, ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin og said Panyawan Garlic Capsule. Gawa sa simple lang ang sipon, hilanat, ubo, labad sa ulo ug uban pa, ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin makatabang usab pagbatok sa sakit nga diabetes, mayuma high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter og tuberculosis. Ang said Panyawan Garlic Capsule makatabang sab pagbatok sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, dunay bad cholesterol, high blood pressure sab, brain cancer og panakit sa ulo tungod sa kuwang og tulog. Musa kamo diha mga kapanyawan kun duna moy mabatyagan nga mga balatian sa kalawasan, mamild man na o kanunay na ninyong masinati. Hala, imni dayon na sa tong produkto sa said marketing, ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin og said Panyawan Garlic Capsule. Dili mabalak ka kay ang mga produkto sa said marketing mga kapanyawan mapalit na sa tanang suki ninyong mga butika. Ako inyong kapanyawan, Radio Man Marisa Abadias. Manamilit ako kaninyong mga kapanyawan hantod sa sunod nga higayon, mayong buntag og amping takanunay.
1: Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakaton nga tulog manon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing, ang kasika sa kabuntagon. Kauban si Kapanyawan Marisa Abadjes. At ang ilang yapon kini nga tulog manon sa sunod ngayon gayon sa samang takna o samang istasyon din hilang sa DYHP RMN Cebu, ang kasika sa kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga kapanyawan, anya na ang hugiyawan sa San Panyawan. Tuluman ang maghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugiyawan sa San Panyawan. Ug karon, anya na ang atong mga kapartners maayong panglawas, Sir Rigby ug Sir John, alang sa hugiyawan sa San Panyawan.
3: Hello mga kapanyawan, sa kamayang adlaw kaninyong tanan, welcome sa atong tulumanon, hugyawan sa SED Panyawan. Kauban na po ninyo ang atong partner sa health nga maghahatag og mga impormasyon kay balo og kaalam, and of course pagtabang nga mamahimo kitang luwas sa mga balatian. Sama sa nandan, kauban gyapon nato ang atong partner si Sir John. Sir John, maayong adlaw di kanimo.
4: Yes, maayong adlaw kay mga Sir Rick Knows. Tanan ang itong mga tigpaminaw, kung usa ka mo tanan.
3: Sa tanan ang mga kaigsunan nga kanunay gyud nga nagasunod sa ato ang mga tulumanon, ang ato ang hugyawan sa SED Panyawan, ang tuyog tumong nini paghatag lamang og kahibalo og pagtabang usab nga kitang tanan makaangkon sa mas maayo natong kahimsog pinagi sa mga produktong herbal nga ginama sa SED Marketing. Ug Sir John, sa pagkakaroon, daghan kayong mga tinuhuan ang Pinoy nga makaingon ta nga medyo walay scientific basis ba. Ug matud po nila, daghan kayo ang mga myth no sa health sa mga Pilipino. Ug ato ning sugdan karon sa paghisgot kining mga myth no, kanang mga sumana sa Bisaya ng myth, kana bang dili ka
4: tinuuhan
3: o dili o mga tinuuhan, tinuhuan sa ato ang mga kaiso na labi na katong mga panahon pa nga you know ang mga Spaniards ni ani diri sa Pilipinas. Ug para manghadlok kano, buhat sila og mga butang para or mga istorya para ato ang sumbanan no. Siguro na yung mga lagmit ana, mga siguro nahitabo lang coincidentally no, by coincidence lang ba dili gyud tinuod pero naay coincidental nga panghitabo, pero hantud karon ginasunod lang yapo nato ni ato mga ginatawag nga mga tinuhuan. Ang Filipino culture mga igalang igsoon, napamatud-an nga daghan man kitang mga traditional beliefs no, og mga health some nga mga pagtuo og uban dili man harmful no, harmless man, pero ang uban po napoy kamatuoran, pero napoy mga uban po nga ginatawag natong misleading. Og kung ato na siyang tumanon or ato yung tagaan og pagtagad, base na hinuon nga dili makaayo sa itong panglawas. So karong mga panahon na, no, itong pag-isgutan kining mga common Filipino health myth nga ginaingon na mo ni Sir John. Una na yun ni Sir John, ang ato ang pag-isgutan, kaning matod pa nila bawal kuno maligo pag dunay hilanat. No? Kay matud binagin sa mga batang gagmay no, kanang medyo dili pagin kayo kanang kon mga siguro magindal og 3 4 5 paghilantan gani matud pa nila dili gyud ang ayang kaliguan no? Or kanang sito kanan niya bas-on kay gahilan at kuno posible kuno masudlan og tubig ang lawas og ikadaot ni noon uban gani ni matud pa nila numunyahon no, basta mabasa. Sir John, tagay kuno tagamay nga pagpahibalo mahitungod aning ginaingon nila nga bawal maligo o ganay hilanat. Sir John, go ahead.
4: Yes. Kana Sir Rick no, usahay man bud di ba, ang sato bata ta no, nagiyahan nato nang mga istorya no sa katigulangan nga ang kung adunay hilanat ang bata no, dili usa sa liguan o dili ba siya bas-on no. Apan sa scientific no, nagasukwahi ang mga pagtuo o ang mga ebidensya tungod kay ang kining pagkaligo manggod sir no, usahay makatabang ni siya dinha sa pagbaba no sa imuhang kalintura no, hilanat tungod kay ang atong lawas manggod normal man niya nga na kuno nga pag nga kuan sa lawas kining buhimit siya akong adunay infection no o inflammation dito sa lawas. So ang fever no usa na siya ka klase sa pamahagi sa lawas aron nga mapatay niya ang kagaw nga hinungdan sa maong sakit. If musaka pagmaayo no musaka pagmaayo ang kilanat sa usa ka tawo no importante nga ma-introduce nato ning pagpabugnaw sa lawas so like trapuhan nato siya o sa the maximum gani ato yung ginauhag na ang mga gidikanan nga biguan yun ang bata no muna ang gusto nato ipaklaro no nga sa tinuod wala may mawa no kung mutuuta sa mga tinuuhan sa manining hilita maligo no kung aduna hilanat ug ubay-ubay na gani ka mga batan-on gani atong karon bisan mga dagko na tano na ubay na sometimes na dili ta ganan maligo pag maata ilanat no pan usa sa mga epektibo nga makapakunhod o makapababa no sa imong ilanat sa lawas is kining pag basa gyud mismo sa imong lawas o pagligo gyud kay tungod una gyud maigo gyud sa tubig no kining ato ang ulo kining ulo nato mo ni nagpri ang atong hypothalamus mooy na sentro no sa pagkontrol sa body temperature. So importante nga mabasa na sa tubig no aron nga ubugno nga tubig no or bisan og lukewarm nga tubig aron nga makontrolar ang grabing pagsaka sa init sa lawas nga pwedeng ika sa bitaw niya na kanang usay magtakig ang bata or kanaganin mo sukarap iyang mata no tungod sa kainit sa iyang tungod na kulangan sa oxygen. Kana sa sarili
3: Actually, ako gani, sa una, medyo nakuratan kay ko, ana, kay kanilagin, sana, kanang nagasunod punta sa mga kinaraan, no? Natingala ko kay gihilantan og maayo akong bata, then gidala na mo sa ospital. Natingala may pag-abot ito sa ospital, kay gibanyusan may nung tubig nga kanang nai-ice. Mura kong nakuratan kay sa kaniad to, ang ako naibaluan sa una is suka raman ang ibutang sa agtang, sa mga nutahan, kanyang itong mga, ayun, mga folds ba, sa liog, sa kamot, sa luyo sa tuhod, inana, banyusan og kanang suka. Then butangan og kanang something cloth sagtang ay suka. Anang porti na yung asluma kay Simhuto, no? So, moto nga primero, murag action ko ka ng kabalaka kay ngano ng inana, no? Matod pa rin sa science nga pag sobra kataas ang kalintura o ang kainit sa usa ka tawo, mamahimo nimong banyusan or kanang you know, tarpuhan lang og basa. No, labi na bugnaw nga tubig para makatabang siya sa pagpakubos sa kanang ginatawag nato nga kainit. Matud pa nila ang explanation mas maayo nga lukewarm, no? Kanang dili pud kay sobra ka bugnaw. Kanang lukewarm water lang, no? Init-init gamay. Makatabang rin siya sa pag-lower sa atong body temperature o makatabang mamahimo kitang medyo maayo. Ang ginatawag po nga SpongeBob is sponge bath, no? Sponge bath, mamahimo sab sa ato ang mga kanang mga kabatanunan. Pero matud pa po, kung sobra ka init, mamahimo sad nga ayon ang sobra kay kabugnaw kay makahatag po yun ng siyang increase sa kalit nga pagbaba sa atong body temperature. And kung mahimo, dinalian ng yun kuno kayo. And then of course, kung pananglitan naman sa katao, hilantan, timali kanunay nga maayo po nga paghuman atong you know, pagbanwas, no, ayaw nga pahiran sa ito ang said liniment oil. Ang bata, and of course, kung adult na, mamahimo po nga paimnon o said Panyawan Plus Mangustin. Kay kaniya itong said Panyawan Plus, napamatundaan kini siya, Sir John, nga maayo kayo alang sa hilanat o makatabang sa pagkontrolar sa ito ang temperatura, nga dili po mo sa labihan kataas, nga mas makadaot nino nato. So, ina na ha, pagumanog banyo sa lukewarm water, maayo kayong haplasan sa said liniment oil, ang haplas nga dunay menthol salicylate camphor o menthol nga makatabang sa pagkontrolar sa kainit sa ato ang temperatura sa lawas. And of course, kung adult, maayo nga paimnon sa said Panyawan Plus. No, ang kapsula nga dunay gahom sa Panyawan, Mangustin, ugusab sa Luyang Dilaw. Makatabang ganit siya sa pagkontrol sa ginatawag na itong kainit sa kalawasan. So John, salamat sa kay Gayonan nga nagkauban na po kita o nakakatuan na po kining atong mga kaubanan o kining atong mga listeners sa ato ang mga pagtulunan karong adlaw nga ginaisgutan na to. Sir John, go ahead.
4: Salamat kay Sir Rick no, sa another chance po nga makahatag pa dugang kay Balo o palayang pagyapos sila sa pagsubaybay na itong programa.
3: sa ato mga kaigsunan nga kanunay nagkasunod sa ato mga programa sa ato ang kahanginan o baka sa mga social medias, sa ato mga social media accounts sa Facebook man o sub sa YouTube. Salamat kayo sa kanunay ninyong pasunod. And of course, sinautunta ang kanunay kitang mamahimong himsog pinagi sa mga produktong herbal sa Shed Marketing nga makatabang ginug dako sa atong kalawasan. Basta tatak Shed Marketing, tatak ining magaling.
1: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa Shed Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa Shed Marketing. Ang Shed Panyawan Plus Mangosteen, Shed Panyawan with Garlic, Shed Kogon Herbal Capsule, Shed Liniment Oil, Shed Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga Shed Celebrity Beauty Soap ug Shed Celebrity Kajik Soap. Hugyawan sa Shed Panyawan. At ang nilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.
5: Kini si Max Urban.
6: Kini San Siguliang.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sedli naman to, oy.
0: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakataganda yung kupalulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, Said Liniment Oil. Said Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi nakita sa natural. Said Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay. Liniment Oil.

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog na mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Rajboy Nationwide!
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko!
7: Smart.
6: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero,
7: smart.
6: Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
6: Tanggaling galing mo,
7: smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
10: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
11: Charm, Fab, Con.
12: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumakabloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Philippine Standard Time, alas 4:39.
3: Headlines karon.
2: Headlines sa mga balita sa Balitang Nasional. Bank og tax records ni Vice Presidente Sara Duterte gustong ipasampina sa House Prosecution Panel atol sa impeachment trial.
4: FBI Chief Melvin Matibag may kanapos ang testigo sa prosecution sa kaso ng grave threats batok ni Vice Presidente Sara Duterte.
2: Sa mga balita lokal, Cebu City Treasurer's Office dipugong sa sweldo ni kani Acting City Engineer Luel Corminal sukad nito gamiaging buwan sa Abril.
4: Ibang sa kagkaso batang ni Byron Garcia mitata ang away out of court at settlement ng apitamo bisan o gibando ang reinvestigation sa kaso batang ni Iri.
2: Balita gawa sa nasod, US Dipatuman pag-usab og naval blockade sa mga pantran sa Iran.
4: Sa negosyo, Britihan sa aeroplano gipabot ng makunhod karong buwana.
2: Ang makabenepisyo ni kasamangkain kata mga laagan. Kata na sige o travel.
3: DYN Headlines karon.
5: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
3: DYHP
5: Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
4: Mabuhay Pilipinas.
2: Kung kayo na mga mahinong danon, ginawa na radyo.
5: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Hatod bang impormasyon ng inyong masayran?
4: Ang ayari mo
2: una sa radyo,
4: una sa balita.
5: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
4: Number one.
5: Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
3: DYHP. Unang radyo, unang balita.
6: Ising na.
5: Bangon na sa unang radyo, unang balita.
2: At na rameng ganang Huwebes, Pizza 16, na may ganang sa buwan sa Hulyo, tuwing 2026. Sa ngaan sa kanitapukang paro sa Sarawa HP, aramin subukan niya ang inyong mga tigbalita.
4: Kailangan yung Radio Man, Ken Galinea.
2: Ako sa mga Radio Man, Arnold Bustamante. Anton Tamigala, Sarasay, San Stack, Nasa Muntag. Paghatod ka ninyo sa mga labas ka mga balita. Kumusta? Magbuntag, mga kasama. May buntag, sugbo ka, Bisaya ng Mindanao. Lala po ganda may gala sa itong pagpanaguman. Nanginap kami gala kamos kapiskay kamayani at law karamay galang Huwebes. Pizza 16. Gahapon, sweldo. Kumusta inyong sweldo? Napa ba? Or dead on arrival? Karang kuan ba? Overdrop. Naudi. Basta. Bangon. Kato na sige palihag, bukot sa habol. Kay buntag na, alas 4:43 na pagkalantak na sa buntag. Kinalantang mo bangon. Arun ka man kay Sikay. Labi na itong ganun ay mga membro sa pamilya. May galang maglakaw sa iyo kanabuntag. Mga tinunaan, mga estudyante, mga magtutudlo. Na sa iyong manglaka, may gala sa iyong buntang. Kinanang ka makapamahaw, alas 5:30. Onya makaasikaso, may galas kusina, karang alas 4:30, hantod sa alas 5, ha? Kinanlan nga nakatluto na tayo galang pamahaw din na. Sabi na sa mga nanay, mga kanunay, may galang mo sa iyong mata. Naana na ron, may gala sa ilang tag sa ka mga kusina. O sa sudan na to ron. Labi ron, may galang mag-ano, mag... Ah, itlog. itlog, itlog. Matang nga, kuhan ka ng buwan. Parisan mga higala, gamais. Numero 14. Askang, lamin yan. Ito, mahala po sa mais ron mga higala. Marag, tapila itong mais ron. 55 na. Ay butang sa itong mga taxi drivers, sa modern jeep drivers. Tanan nga mga drivers, may kailangan na nagsakay na sa mga sakinan. Naling oras sa karon sa kabuntagon, David itong padong sa probinsya. Huwag katong ikan sa probinsya nga padong drive kailangan sa sulat sa Subo. Ang pigta sa itong pagpareho sa itong mga sakinan, ha? Hinahine lang. Kaya karong gadlaon, may gala daghan nga mga sakinan ang kusog kay makapadagan. Labi na mga higala, nagtuo silang kanang hawan kayo. Unya, doon ay mukalit lang may galaglabang sa karsada. Mo na'y usa sa mga problema. Nga masugatan na ito ni Eskarsada. May buntag po sa itong mga kaitsunan. Kananimuyo sa itong mga saringan ng mga Sudan. Dahil sa nakmayan sa Sugbo, nakmayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar. O dito sa nakmayan sa Bugo. Sa itong mga kasikbit ng mga lalawigan. Dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Ipina kamayan magkala sa Western Dagestan, Visayas, ganing orasa. Nabinaw na mati na sa itong tulumanon. O sa Kamindanawan. Maabot nita may gala dito sa General Santos City. Oy. Busog ka itong signal may gala sa Jensan. Gabi na diya sa mga coastal barangay sa General Santos o sa coastal municipality sa Sarangani Province. Maabot ang itong Sibia may gala sa DYHP. O niya diya po may gala sa Bukidnon. Pag-abot din mo may gala sa Manaybalay o gariha sa Manulo Fortich. Pwede ko suga may gala sa andiha ka ng sigla na to may gala sa DYHP. Mura na kang naastog ka rin sa Sugbo. Manay, among nabantayan may gala pag-adto na mo dito sa Mindanao. Pag-abot na to sa Cagayan de Oro, sus, labaw na. Pwede ko suga may gala sa DYHP di may gala sa Cagayan de Oro. Lapos-lapos na may gala tong signal sa so, may buntang ninyo tanandihas Mindanao. Sa mga nagtanaw sa itong FP9, kanabuntaga, good morning. Samtang sa Pikas Bahay na rin tabi sa itong Answer to Win promo. Dara. Dara may gala itong Answer to Win promo. Kanabuntaga mga kasama. Kinsaring NBI o kinsaring katapusan ng testigo sa prosecution nga mo'y mupatim o may gala sa kaso nga grave threats batok ni Vice President sa Duterte sa iyang impeachment hearing. Kinsa ni may gala ang kanapusan nga testigo. Wala siya, kanang controversial ni may gala nga personality. Mo ni may gala ni Kuan, kanang ni Hulga nga imbestigahan may gala ang katong kang Kaitano nga cold drone. Ah, kinsa ni siya may gala? Kuan ni siya kanang ato na ning gi-appeal may gala sa tong kuan kaniadto. Karon appeal na to, mamani ang headline. Karong orasa mga higala. Kinsa man ni? Kinsa. Ala tubag. Mao ni gi privilege speech kagahapon ni Senator Alan Cayetano kay parang siya naman sad ang gi humburon sa administrasyon. Kinsa ning NBI director? Empa ni Alan Cayetano, hindi ako matitibag. Ala tumaga. Dali rin ni Mega na tumagon kay sikat ning tawhana ni. Mana? Kinsa ni Mega na? NBI, atong angklo ani NBI director. Ngayon pa ni Cayetano, hindi kami matitibag. Ala, tubag. Kinahanglan, may galang, naka-follow ka sa itong mechanics sa itong answer to win na promo, ha? Ang atong mechanics, mga igala, kinahanglan, na naka-follow, naka-like sa Facebook page sa Rewind HP, Aramen Cebu, o kang Attorney Rofil Fernandez Banyo ka mga kasama. O niya, naka-share po sa itong program sa unang radyo, unang balita. Mauna ang mechanics nato sa mga mo tubag sa itong answer to win na promo mga kasama. Hala, mauna itong pagkutan na ha. Subagay lang na until 5 a.m. Ato sa i-check, may gala sa kasama ang Jane Gallardo. Kaya nakastan may nakasama si kasama ang Jane Gallardo sa gawas. Damot na sa paghulagway sa itong kinapusarang bahin sa Siyudad sa Sugbo. Alas 4.50 na may galantak na sa Butang. At check sa kasama ang Jane. Kasama ang Jane. Wala pa. Karatataon sa kasama ang Jane Gallardo. Apat kaghapon sa itong pag-monitor sa itong impeachment o sa impeachment complaint o impeachment hearing ni Sara Duterte, mga kasama, doon na ito'y emosyon si Kongresista Jukno nga isang pinamaygala ang mga bank records ni Vice President Sara Duterte apan nagibabagan kanimaygala sa depensa ni Attorney Pua. E matod pa unconstitutional ang maong tinguha mga igala sa prosecution. Muna itong at nga noon niya sa musunod ng mga adlaw ay kunya kinisibatibag may gala ang katapusan ko nung himoong testigo sa prosecution sa kaso sa grave threats kay Pasaka, Gipasaka o sa Vice President sa iyong impeachment hearing mga kasama. So ato lang yung atang-atangan ha, karatataon sa atong pagpanaguman ng usabang atong lakad sa panahon. Dari sa ato, labi na kay doon na po ay nagdanga-danga may gala ng low pressure area. Unsay ipikto ini dari sa atong dakbayan og sa tibok Central Visayas ang lakad sa panahon sa musunod 24 oras. Samtang sa bigas bahin natong i-check ang atong mga kaabanan onya katong kagahapon sa luya atong lalaki may galang pila to edad ato? 58 anyos may dito? 57 nga panungunta may galang magpa o dito na kalabayang adlaw din eh. Magpadungunta siya may galang magpa-check up sa ihang sakit dito sa Osaka Clinic sa Dulho Patiba. Uy, ito ang giatake. Nahog may gala sa ihang gisakyan o gibarihong e-bike. Ang problema kay ang iyang nasugatan nga dump truck dito siya na igo mga gala. Na igo siya sa luyong bahin sa ligid na matay ramagin. Wala nga magamping ta sa itong pagmaneho sa itong mga motorsiklo. Kung doon na kay sakit, mga higala, paubahan dyan ka. Mga niyo, o niya, ang CCTV video ani mga higala, maklaro yun. Nga, waisa ang dump truck, pero naman tayo, balaod, may higala, kung bisang pag wak ka makasaan din ha, o niya, sa imong sakinan na matay, wak ka, o, nakamsan sa kinabuhi, tungod kay naigo sa imong sakinan, bisag wak ka isa, dalon ka, ikustudiya ka, may higala, sa police station, onya ang kurti na mga higala mo ay mudetermine gawa kaysa mamana may higala ang nasa balaod. Pero kung di na mo pasakag kaso may higala ang kabanay niya mo execute sila ka-fidibit may higala nga di sila mo pasakag kaso niya nabuhian may higala ang kidini ang driver sa truck bisag di siya mo ay nakabangga wani ang permi lalisan may higala diya social media. Kining inani may gala ang mga insidente nga bisag di sa may gala sa driver pero ang driver may gala mo'y matanggong. Pero totoo na ito check may gala ha ang nahitabo ang maong nga biktima. At sa check may gala sa kasama ang Jane Gallardo. Kasama ang Jane. Good morning, Jane.
6: Good morning, kasamang Arnold o kasamang Ken. Adlaw Huwebes, kasamang Arnold. Gapo na bantayan sa itong kadalanan. Dinis sa Juan Iscario, kasamang Arnold. Paingon dinis may Macdo. Pwerte nang bisiya karong mga orasa, kasamang Arnold. Ah. Daghantag na kita na karoon na mga nagbiyahe na. Pero dagdagan lang gahapon, kasamang Arnold. Namingaw, kaayo. Pero karoon, Parti ng gaghata ang nangagi. Murang busy kayo ang mga tao.
2: Busy ang mga tao ron?
6: Kaya
2: bagong nakadawat, sa ilang sweldo. Ay, ay! Astilan, mga gala.
6: Siguro
2: nang marag
6: sa'yo, siguro ni mga laka or mga lakas, baka sa mga idol, sa mga kasama, o mga idol, ato ang mga idol, kaya medyo nagan gitarog nakita na mga pasahero gani natin sa mga jeep natin kasama Carlos nag-ubay-ubay ko da. Ang kani po mga private na sakyanan nga atong nakita karon kasagaran po mga motorsiklo mga habalabaw driver nato mga pwerte yung bisiha karong mga orasa kasama Carlos noon daayo ra pud daayo gid ang ato ang panahon so usa pud ni sa mga makapadasig gid sa ato ang mga magbiyahe ato mga trabahante, mga estudyante ka sa mga Arnold, ang kanig yung maayo nga panahon, so murag madanig yun na mumataog sa'yo, dili ka po yun, dili itong daon ka sa mga Arnold, kaya mindot may ang panahon, gawas kung mag-totaligsik din ka sa mga Arnold, no, nga medyo manakit din ang tuhod o barog, kaya gusto pa mo tikungkong sa higyahan yan ka sa mga Arnold. Pero karon, wala po din nakita ang pagpanag kuminoon sa atong kalangitan ka sa mga Arnold, so dili pa magigayo, ingo na itong makaro, kay ngit-ngit pa man, pero wala tayo nabantayan din, no, nga nag tuan ka ng ragdag ko ma. Sa ato ang naimutangan. Hopefully, na dili lang po makauwan ka sa mga Arnold, pero dili po ka siguraduhan.
2: Kasaman, aligiing diha sa gawas? Aligiing? Anang igang? Kasaman?
6: Kasaman, Arnold?
2: Dili igang diha sa gawas?
6: Dili. Dili ragit igang ka sa mga Arnold. Murag nindot ka ayog yun ang hangin na atong napil sa roon. Ayaw ragit ka yung panahon ka sa mga Arnold. Murag normal ra. Normal ra ang kanan ka sa mga Arnold. Dili sa ato ang nahimutangan na. Pero mo na di ako niya kung kian sa ano ko galing asa man gani mo lakaw karong adlaw ilabi na gyud sa ato ang mga estudyante ka sa mga Arnold no nga na para may class ni Huibis pata karon Bernis ugma na pay class ato mga estudyante so magdala lang gihapon og panagang sa uwan ba ka o kalit niya pag-init o maayo po ka sa mga Arnold. So, hinoon na, bisan o daghan na tagnakita din ng mga nagbiyahe ka sa mga Arnold, wala pa man po rin noon tayo nakita din nga, grabe dyan nga traffic, karong mga orasa. Wala rin sa tayo nakuha pa ka sa mga Arnold no, nga mga taho nga, doon na po ya, kasikas o baka disgrasya sa atong kadalanan. Hopefully, nga dinirang po na mababaan ka sa mga Arnold no, kaya sahira ba, baka isgita ginaning nga disgrasya, naara ba dahil matumbag ka sa mga Arnold. So makamping ka sa ato ang pagbiyahe mga kasama o mga idol kung asa magani sa padulong karong adlaw. Muhatag po tayo dugang update ka sa mga idol sa mga pangitabo sa atong palibot. Ingon man, mga follow-up nga information sa ato ang mga makuha po na balita gikan sa ato mga police station, dinigdakbayan sa Subo ka sa mga Arnold. Kanala sa pagkakaroon, nagigikan na lang din yun sa mga Iscari Street. Ako ang inyong Radyo Man, Jane Galliardo, DYHP. The Talk or Remix.
2: Nagasalamat kasama ang Jane Galliardo. Ikamigala sa Gawas, Pagulagway, sa atong kinapusurang bahin, may gala sa sunod sa Sugbo. Samtang sa Bikas Bahin, kagahapon may gana napatay sa mga pulis sa Criminal Investigation and Detection Group, Cebu City Field Unit, uban sa mga personnel sa Special Weapons and Tactics. Katong usami tao sa mga suspect may gana sa pagdagit o abduction. Atong usaka negosyante diha sa may barangay Manila, katong nag-viral ang video nito may gana sa Osaka parking lot. Atin duha may gala nga nag-istoryahanay nga lalaki, mga kadlaw na, nga naa sila sa kinan nga puti. Murag kwanto, Nissan Terra. Murag naman na ang tagal ito sa kinan. Mayo 11 ni nahitabo. Kuwa ko ba sa'yo pa? Onya, nakita sa CCTV mga higala nga niabot ang usaka auto, usaka van. O niya, ang sakay sa van, may gala ng gawas na yun. Ang sakay sa auto, gibdangit o gibunlot lang tong duha ka mga lalaki. Nga puro to, mga gala ng negosyante. O niya, istorya ato, manggod, kay kuan ka ng mga nagnegosyo ni sila o sakinan. Dawat sila may gala ng prenda o niya kining usa ka negosyante kining alias Glenn maupod ang nidawat sa prenda apan gi-finance niya og lain nga financier. Balor duha man ni kasakinan ang gi-prenda. Kapin sa usa ka bilyon ka pesos, ang almost 2 million. Ang balor may gala sa duha ka mga sakinan, prenda lang niya. O niya katong tungura, lukaton na mga ipalukat na may gala ang sakinan. Apan na ito mo, dunay duha ka mga sakinan na naabot, gidagit mga gala ang duha ka mga lalaki. Apil si Glenn, niya si Glenn dito na gipakanaog may gala sa dakbayan sa naga. Katutanan sila mga igala na ilhan ko sa atong nga kapulisan sa gihimong investigasyon o nasuta nga kwani kamarapit taong dili sa drama-drama kay kini si Glenn mo man masayon. Si Glenn manggid may igala ang ilhang tumong ato. O niya katong usa, kung sabo to, katong usa sa mga biktima, mga higala. Dito na ilhan tanan ang mga suspect o sa ato, katong gift. Serban o implementahan unta may galag search warrant sa mga sakop sa CIDG. Dito may galag sa may sitio dita, Barangay Punang Bato. So, pag-abot dito mga galag, gipamusilman matod pa ang mga pulis. Kay musibat unta ni may galag si Ninyo Jude Mabano Uwatan. O niya, sakop din ni matod pa mga higala, matod pa sa panha sa CIDG. Sakop kuno ni siya sa Osaka Carnapping Syndicate na naglihok may gala dili lang sa Pilipinas o sa Metro Cebu kundili sa tibuok ka Pilipinas. Rentangay, rentsangla, muna ang modus kuno mga gala ang giapilan aning suspitsado nga si Ninyo Jude Mabano Uwatan. Matay na naman din siya kanipinsa sa yungkaw galingon pero muna ang aligasyon kanya nakuhaan ni siya may gala ang armas. Pero ang pipila ka mga residente dito ingon nga buutan naman ni siya. Tingagan ni Ming anong gi-ready yung balay nga buutan naman eh. Dinood nga buutan ko rin ni siya dito. Pero

0: gawas kunya panghulgaon ang kini mga standby ba nga mayon nga kabatan mo ha kamo mga kabatan sige pangawat mo diri kay pite gyud pite gyud mo ni akong armas. So gisumbong ni ron ngadto sa kapulisan ang PNP mo ay ni serve may oni apply og search warrant og aprobahan sa korte og ni serve mga higala kagabi o nato na kalabay nga kadlawon kagahapon sa kadlawon oy sukol man naigo may gala sa ihang mga paa. Pero ang nahitabo, dead on arrival kay na loose of blood. Mani ang nahitabo mga kasama. So mani ang mga dagkong mga insidente sa sunod sa Sugbo kaghapon. O niya karon, naninaw gihapon tayo gala sa Metro Cebu o sa Cebu Provinsa. Kung unsay mga dagkong mga insidente, doon ito gipusil may gala sa dakbayan sa karkar kagabi. Patay na bagyon. Abo talaga ang update megala kasi kasamang Jane nagkakuha megala sa mga impormasyon ini sa netabo dito megala sa Dakbayan sa Karkar. Ano ito megala sa itong winner? Congratulations! Sa itong winner megala sa Aktoyan Tubang si Director Melvin Matibang na hindi matitibang. Congratulations! Sakto yan tumag. Naka-follow siya o naka-like sa diba HPRM in Cebu nga Facebook page ng Atty. Rufil Fernandez Banyok. O ninyo naka-share po siya megala sa itong program Unang Radyo ng Balita. Si Jocelyn Ligaray Flores. Congratulations ni Jocelyn Ligaray Flores. Ikaw ang atong kapalaran nga mananaog karong buntag. Sakto imong tumag. Si Melvin Matibag. O niya, i-chat lang atong Facebook page sa Ma'am Jocelyn, ha? O niya, i-send imuhang GCash number. Anong ipadaan ato ang imuhang daog na 200 pesos. May na lang niya, pliti. Bahon sa atong mga anak na eskwila, labi na sa elementarya. O niya, snacks pa, na? May mga snacks pa ang mga bata. Standby sa mga balita, may galahuman lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinom-dum. Atong oras, alas 5.04 na.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
6: Pero nakainom na kapuy, ma'am?
5: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-taas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
4: The Original Koi Herbal Capsule.
3: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown.
7: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Kapoy kayo niya. Nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit doon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay. Pwede na yung hawa.
9: Pwede na, makakas bilay mo ito.
8: So ano ka, no, binta na ka.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by Farix Vitamin B1, B6, B12.
11: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
12: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
3: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Zed, Health Testimonies.
14: Health Testimonies.
13: Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
15: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka ng murag perminti. Kumadunlan, ilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko'y take na tong Zed Panyawan Capsule. Kaya karoon, dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes.
13: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.

0: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumalim po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
1: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
3: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Dili gyud ko kalibang.
4: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
1: Super Fiber. Ang bag-o nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnay sad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon-cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliba, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
5: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalin sa mga butika. PTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ng PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pag-check up na ako, nag-100 na lang.
5: DTX 500!
7: Mapalit sa mga butika.
8: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500 ang atong panit pabataon internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yung batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Uyat ging nang kus doktor, likayan ko nuna ko ang tamis.
11: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na Sir Max?
10: Ah, lagi basiglas na ni.
11: Mao nang taas imo sugar, murag precious bugas, may pamagsid panyawan coffee ka, sakto sa kapait, lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ug sugar ug sa gustong aktibong kinabuhi.
10: Buyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
11: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
13: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Mila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na kung iba tinga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor in Terenyong kay kinahanglag upirahan po wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Motor kong sigunga, ginutuntui ko kung sa akong angay ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro nagyod na ko. May nagyod akong pananaw. Kung kamoy na ay ipamati pareha sa ako ang interregyong dangot-dang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
14: Makabuhay! Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi-i, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
15: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
14: Mas klaro na ba bisan gabi-i?
15: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi-i. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nya result sa akong biopsy, malignancy cancer. Pero, wala pa ko noon ni Katag. Nya, nag-admit ko sa ospital. Tuhagyod kasi mana. Unya, gahigdara ko kay lain yung paminaw, akong tiyan, sakit kayo, pirmirang butod. Na ito, ingon sa doktor nga, di ko kuno ka panunaw sa akong tiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga, operasyon na lang dahil kuno niya ang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus, at kuhan kayo, kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan, na ako'y nabatian nga, Life Extension Vitamin D3, nga nindot kuno kayo ni, ug makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost of hope sa God, nga mo gamit ani. So nag-inom ko. So karon alam na kaya akong paminaw nya akong kaon na nagbalik nas normal. So niya tukos kuan kanang doktor natinga siya kay uy ang imo nga kuan dali ra kayo ang imo recovery. Pero wa siya kay baw nga akong ginom naggamit ko nag-inom ko kuan kaning Life Extension Vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa may wa ni gamit diha maayo yung gayo ni sa atong panglawason bisan sa mga tinans diya makapamaayo gid ni sa atong mga lawas. Mugamit na taani lami yung gayo. Tanan na to nga mga sakit mawa yun. Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Unya, kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na ko ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Unya, kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod nawa. Unya, nagpasalamat chug ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko, maudyoy nakatabang sa akong balatian. Mauna nga, ayaw dyan mong duha-duha o palit sa Life Extension Vitamin D3 kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga padanakit sa lawas og sa tanan pangabalatian nga mutubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
19: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
20: Oras sa mga kasama, alas 5:16 na.
21: TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
20: Karos sa detalye na sa mga balita sa Balitang National. Ang Direktor sa National Bureau of Investigation ng NBI, kasi Attorney Melvin Matibad, huwag kanapusan ng testigo sa Hulyo 21 samtang matapos na ang House Prosecution Panel sa pag-examine sa grave threats ng kaso isip kabahin sa kanapusan nga sa upat ka articles of impeachment matok ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang sa statement sa House Prosecution Panel, bakwi na nini ang pagtunga sa uban pang mga testigo o pagtunga sa uban pang mga testigo. Mato ni House Lead Prosecutor Jervie Luistro, si Matibag matubang sa korte sa Hulyo 21 adlong Martes. Una nang ipaibaw sa prosecution ng dili na nila idayon ang testimonya sa kanit Chief of Staff ni Duterte nga si Attorney Silvica Lopez o House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bellio.
22: Samtang sa dugang pambalita, giaprobahan sa Senate Impeachment Court ang pag-issue sa pinaalas sa upat ka mga individual nga gikatakda nga motestigo sa gingon nga misuse sa kapin 612 milyones ka pesos nga confidential funds ni Vice Presidente Sara Duterte sa ikaunom nga trial sa adlaw sa trial sa Senate Impeachment Court. Presiding Officer Francis G. Escudero bisanong sa pag-issue sa pina and testificandum o duces tekom alas sa masunod nga mga testigo nga gikatakdang mutunga sa Hulyo 21 o Hulyo 22 nga sila si Marivic Pareha, ang Director sa House Legislative Archives and Museum Management Service, Violeta Constantino, ang kanilang Land Bank of the Philippines Branch Manager sa Show Boulevard Branch, og Ninita Camposano, ang kanilang Land Bank Branch Manager alas sa DepEd Branch. Ang korte niya aprobaro sa pag-issue doses tekom alang kag Land Bank President og Chief Executive Officer Lenit Ortiz alang sa susama nga mga petsa.
20: Sablang sa subling gipadayag sa defense team ni Vice Presidente Sara Duterte ang pagsubak nini nga tugtan ang Senate Impeachment Court sa pagsampina sa Bank of Tax Records atol sa husay tungod sa kalapasan nini sa confidentiality laws. Ang tigpamaba sa defense nga si Attorney Michael Pua nihimo sa wag nga pahayag atol sa oral argument sa hangyo sa prosecution ngadto sa impeachment court nga mag-isyog sa pina alang sa wag nga mga dokumento. Mato ni Pua ang isyo sa impeachment court kung ano na ba kini gahom nga mag-isyog sa pina o ang gahom sa korte mahimo bang gamiton aron ibaliwa lang ang due process o pugson kini pagkuhag ng mga dokumento o impormasyon nga makalapas na sa balaod. Sa iyang argumento gitumbok ni Pua ang mga balaod nga nagdili sa pagpahibaw sa bank o tax records, labi na ang Anti-Money Laundering Act, apil na ang AMLAC, General Principles of Information Exchange, National Internal Revenue Code, o ang Law of, on Secrecy of Bank Deposits.
22: Samtang sa dugang pambalita, desisyonan sa Senate Impeachment Court kanang Hulyo 20 kung tugtan ba o dili ang hangay sa prosecution nga isabina ang tax o bank records ni si Presidente Sara Duterte ingon man sa kapikas nini nga sa Attorney Manazes Carpio. Mato ni Presiding Officer Senator Francis G. Escudero, gusto nilang matagaan og igo nga panahon ang pagtuon sa complicated nga issue nga naglambigit sa duha ka mga motion alas sa pag-issue nga sa pinahinungdan nga nagkauyon sila nga atol sa caucus nga sa Lunes na kini nila desisyonan ang mga senator judges sa tagano sa pagtagjes minutos pagpadanga sa isig kahabig o mga pangutana sa dili pamuluwat o desisyon labot sa maong request.
20: Alas 5:20 na, nakitagbo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngadto ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong. Aron isgutan ang pagpaligon sa bilateral relations tali sa duha ka mga nasod. Si Marcos ug Wong ni paligon sa partnership tali sa Pilipinas ug Singapore atol sa ilang meeting sa Istana. Dinimutang ang opisina sa Presidente ug Prime Minister sa Singapore. Ang duha ka mga leader ni Tuki sa pagpanapad sa partnership sa aspeto sa pamatigayon, pagpalambo og sa oportunidad sa artificial intelligence, pagdani og dugang nga mga investors. Parigunon sa duha ka mga nasod ang kolaborasyon alang sa maayong panglawas o social development o ipanayon ang bilateral agreements din makabenepisyo ang duhang kamanganasod.
22: Samtang katapos ang balita gikan sa kawluhan, gitun-an karon sa gobyerno ang posibleng pamaagi alas sa duga nga pagtabang sa mga sektor nga labing naapektuhan sa pagtaas sa presyo sa lana sukat sa pag-ulbos sa tension dito sa Middle East. Mato ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro gusto sa presidente nga way mabian og daran nga makinahanglan matagaan og assistance apan sa balanse nga mga pamaagi. Gitugan sa ni Castro nga lakip sa gitun-an karon sa gobyerno maong auhag sa pasang masdang ibalik ang dugang piso nga usbon sa pritihan nga una na sad gisuspenso ni adtong buwan sa Marso.
21: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
20: Ganitong ang papagandaguban, gipananta sa ramantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original koi herbal capsule, suplemento ng agikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya o ginseng. Ngamay muhatag ng kaligun sa lawas, kaligun sa atong immune system. Arong ganita na lang masakit. Puseko nga ng paminaw karoon, batasa na ang paginom sa original koi herbal capsule. Aron nga malagsik, muli ko na itong kalawasan. Ang original core magkapsule epektibo sa nimigal na pagwagtang sa mga sakit sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang paghubag sa inyong mga atay. Ang original core magkapsule epektibo sa nimigal na pagpaligon sa itong immune system. Aron ganit na nalig kamatakbuyan sa bisan unsang kamatang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins ganaan ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o glutathione. Ang original core magkapsula purbaro kanil sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika, ngagi supplyan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule. Mapalit kanil bigala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Store, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, Tanam Branches, sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, Juray Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batulite. Mahimo sa inyo may kamapalit ang original koi herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanam Branches, Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drug, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanam Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamotuis Island, Hero Pharmacy sa Ulanggo, Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original koi herbal capsule, barato na, ipiktibo pa!
22: Bang presyon sa madugoy kabadunay hypertension, basta taas yung sugar, basta yung may diabetes kanya, wala ka may bawa. Taas yung level sa blood sugar. Makapagay kinis mo arterial walls mo palapot si mundugo ang sa nakarason. Nga na magka hypertension ka mo taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta pagdaon sa imong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mo nga samad. Pagkaputol sa tilugbisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa nagpabuta ka mo grabe ang imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 doon kini charantin. Gika sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mabuo ang imong blood sugar, kontrolado sa bag imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagad lang, makapalindot ni Simong Katog, makapagpagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, salupisya o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension o bistaw sa magklinika, the alternative medicine and wellness center para sa libre nga consultation gagamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakinimimutang din sa Maydiha, Coslim Street, sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
20: Mga kasama, di mapugnan nga mutaas ang atong edad. Mailan na itong edaran na ta. Kaya na naman tayo masinati. May ganang mga sakit sa lawas. Nga kanyang ito sa bata ng pata. Wa na ito ni mabatsyagi. Musikit na itong hawak. Sakit atong likod. Dili na ligo ng atong panuhod. Sakit na itong tangkugo. Kaya taas na dahil may ganang itong blood pressure. Blood sugar. Unya, hanap na po may ganang itong pananaw. Unya, usahay, maglipong-lipong na. Nya sakit na po may gala itong mga lutahan. O niya mapiktuhan, drabagid may gala nga itong mga buluhat sa balay, kaya na naman tayo ipamati sa lawas. Muna nakinanglan ko o ngilngig maintenance, kaya di palang bangdugay, masagad na kong makasinati o mga pangurog o pagpaminhod, bisan sa mga simpleng buluhaton, nako kada adlaw. Ingon gud siguro kung nagkaedad na, labi na kung doon nagipamati nga kondisyon sa masa diabetes o high cholesterol. Maong inabanan sa akong maintenance meds, nag-take sab ko vanular. Tuwag kayo doon na kini 5B vitamin sa taas nga level, B1, B6 o B12. tabang para sa nerve repair o protection. Doon ay additional B2, B3, aron doon ay tabang sa heart health o cholesterol. Yun naman sa saktong diet o exercise, aron para ay ng paglihok, di ba? Mong pangutan na ang inyong doktor kamahin sa Vanular. 23 pesos lang per tablet SRP, Unilab quality yan. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang regular na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapalig-on nato ang atong immune system. Kaya kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, magka-function na sa kinig maayo, magka-produce kinig mga panagang, mapatay kinig sa mga viruses sa lipanimsulod sa atong mga cell wall. Busa ka na lawag na pag-inom, 2 to 3 soft gel sa Life Extension Vitamin D3, kaya recommended sa mga medical doctors. 100% ganyan mo sa America sa Life Extension Foundation of number 1 kinig at atak ng vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung makilala ng taga magpakonsulta, pwede tag magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic kay mohatag kini og libre o quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na anibay mo tag diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Sa Consolacion, dira po yung Life Extension Clinic. Anibay mo tag sa may ADM Building sa Barangay Kansaga. Tubagan sa Jollibee. Dumaguete City sa may House of Taft Building. Tafta Street, Barangay 8. Dool ka na sa may Kamanhak Terminal. O pwede po niyo kontakon ha ang hotline sa Life Extension Clinic. Alas yung duga pangutana or katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3. Contact lang sa 0917-318-1161 or landline nga 416-1655. O diya, siguraduha gina ang mapalit ninyo nga Life Extension, ang kada soft gel, makita ganinyo dito ang marka nga LE. Kamo na siya, Life Extension. Kung alang yung marka nga LE, ayaw nagdawata, no? Pailisig yun. O pangita ang tong dunay LE nga initial sa Life Extension. Samtang sa pikas nga bahin, ikaw ba kanunay nga ma-constipated? Pagin naman yung super fiber, kay number one kini nga pangontra constipation. A pag ready ani or pag andam sa super fiber, sa inyo kaayo. Kaya usama niya ka sa shea nga powder ang sulod. Imulay niya siyang imix sa kabaso nga tubig. Pwede kang mainom ni ini before sa, kunari sa buntag before ka mag-breakfast. Kunari sa gabi ka na before po sa oras imo ang pagkatulog. O para mas nindot ang resulta sa pag-inom ni mo sa super fiber, mas maayo idungan na ni mo sa pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit ka na sa mga butika pero sabi na sa Life Extension Clinic.
20: Oy, lamig kay pag-api ka ng kadlaon, mga kasama, oy. Kay bagong mata, onya, lamig ihigo, pega nag-init na tubig. Alit tamay ka na sa kape, nga doon ay benepisyo sa itong paglawas. Nakatilaw na bumuan ang kape, may gala nga doon ay native purple corn. Kung wala pa, itry may gala ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Ano na kini antioxidant sa properties mga kasama na makalikay ka sa pag makalikay sa paggahi sa agyanan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng mo resulta sab sa diabetes gawa sa native purple corn duro sab kini arabica spirulina ginseng ginger turmeric ganoderma mangosteen malunggay kanela bayabas o rose hip puro sab may kana sa vitamins minerals protein o fiber ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 nga maghatag may galag hinlo nga digestive system vegan o gluten-free pagyod. Kapina gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Maparit may gala ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 sa mga butika sa inyong lugar o ma-order ni may gala sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
22: Samtang sa pikas gabahin, doon ako'y maayong balita karong buntaga kasamang Arnold. Kaya ang paborito best grocery store dito sa Luzon, muanhin na yun. O maabot na gini sa Sugbo, gitawag kini Dali Everyday Grocery. O mag-open na sila sa ilang-ilang pinakaunang tindahan sa Mandawi City, ingon man Lapu-Lapu City, karong sunod si Mana. Sila yun ang pinakabarato para sa inyo mga paboritong everyday essentials. O di kalidad pag yun. Plus, doon ay mga exclusive items na dili ninyo makitaan bisan asa. So, yung kalimot ha, ang opening sa Dali Everyday Grocery karon na ni Julio 25. Dali na sa Dali.
21: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
20: Ay! Alit namin ka na sila na itong pangutan na mga kasama. Laing pangutan na sa itong answer to win na promo karang buntag. Kinsani, kisay pangan may gala sa Prime Minister sa Singapore nga gikamiting mga gala ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kagahapong adlawa. Kinsa pangan, ha? Kinsa murang nisang pangan ni kasamang kin, murang sa sabon. Dr. Wong. Ah, one sex singer sa Pilipinas, no? Ah, si, ah, Lawrence. Si Chris Rock, si Chris Lawrence. Ah, gito mag Dr. Wong sa, doy, dili Dr. Wong, oy! Ni mga tawanan ni ang kisay pangan sa Prime Minister may gana sa Singapore nga kamiting may gana ni Presidenta Bongbong Marcos Jr. Ah, dito sila may gana nag-aabot sa ilang meeting sa Istana dito sa Singapore. May gana mo ang opisina sa President ng Prime Minister may gana sa nasod sa Singapore. Ala, tumaga! At oras sa mga kasama, alas 5.31 na.
2: Oras, gihatod kininyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: This time check is brought to you by Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
23: The wonderful supplement.
24: Biotroph Herbal Capsule.
25: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
24: Biotroph Herbal Capsule.
25: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsalig santa sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
24: Biotrong Herbal Capsule.
25: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
24: Biotrong Herbal Capsule.
26: Dayan dat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
27: Naluoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
26: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugay ang panahon.
27: Papa Ranch, okay na kay akong lolo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
26: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
3: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
28: Attention, attention, kasilinganan, mauna ni karon ang gikagob dyan, ang original Koy Herbal Capsule. Maong kita dyan nandi, mag-o-all. Healthy kanunay ang kalawasan, pagkasirti ni mo o bulahan. Tungod sa original Koy Capsule, di na dugka magbagurbor. Daghan na kasuway o kikaayo. Labi na giyot, imunulag lolo sa original Koy Herbal Capsule. Makaingunod ka o sana all. Original Koy Herbal Capsule, di mag-o-all.
3: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
29: Ang atuang immune system, kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mukaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
30: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak diya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang Sugatrol tabang sa mga senior citizen.
0: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This time check is brought to you by Ascoff. Anumang ubod due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
6: O sa kabuhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung gumirme kayo. Itulog na ko, mahuhupong mo sa gmayo. Hinaim naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Lantan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay na ko sugod. At nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
7: Uliat, ging ng kus doktor. Di kayang kulula ko ang tamis.
8: O gano'n nagkapi magkana nga tamis, wala Sir Max?
7: Ah, lagi. Basig glass na ni.
8: Maunang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
7: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili nataas ang akong sugar.
8: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
5: Seed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Seed Kogon Herbal Capsule o Seed Panyawan Plus. Siya naulian.
9: Kidney yun, ayaw akong kidney niya nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng kogon o panyawan, nipalit dahil ko kawan ngayon, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik apay, wala naman ko yung batin. Nakaantot ka rin, nagmimitin ako. Antot ka rin, ayaw na ko, hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan, amon isa isinta na kapin, sabay na bista.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambal gipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Inta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita.
3: Moabot sa 25 ka mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4 Peace dinhi sa Central Visayas ang gitangtang nakalapas sa patakaran sa maong programa. Kini ang gibutyag ni Joan Florabel Felicio, ang Regional Grievance Officer sa DSWD Region 7. Sumala ni Felicio nga ang 25 ka mga benepisyaryo sa 4Ps nga ilang gitangtang tungod sa padayon nga paglapas sa mga lagda sa maong programa sama sa pagprinda sa ilang ATM card kon diin hingpit kini nga gidili.
2: Kadtong balita, hatod ka nato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Alang sa kumplito nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
9: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 9, Talata 1-18, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit sa mga mangmang, ganito ang sinambit. Halikayo't inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ng inuming inilaan ko sa inyo. Sanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nagaani ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa'yo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino ngay turuan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nito'y taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanya namang sinasabi sa mga mangmang. Tubig na ninakaw ay ubod ng tamis. Tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas nyo'y kamatayan at sa lahat ng pumasok do'y naroon na sa libingan. Ito ang salita ng Diyos.
10: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwede kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali, Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
14: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puro, siksik sa suspansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guilleban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
15: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Oras sa mga kasama na 5:44 na.
17: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
16: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para paparigon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa bugmayo ng atong mga cells, makaproduce kini paragang, makapatay sa viruses sa di pa kini masunod sa atong cell wall. Busa idom kadadlaw duhang ato na sa tulog ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation. Dito sa Amerika, og number 1 katatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, na nainimutang sa Sumene Boulevard, dool sa Cebu Dock og sa Cebu Gospel Church. Og sa Konsolasyon, na nainimigala sa EDM Building sa Barangay Kansagas Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mahimong mapalit sa Megala ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Top Street sa Barangay Utso Duol sa Kamanhang Terminal dito sa Dakbayan sa Dumaguete. Kanang sa mga mamalitay sa Life Extension Vitamin D3, ginaglan Megala kung mapalit mo na ini, siguro ang legit or authentic ang inyong mapalit Megala ng Life Extension Vitamin D3. Ginaglan Megala nga doon ay marka nga ang soft gel doon ay marka may galang nga LE. Ang nagpasabot may galang nga Life Extension. Kung wala'y tatak may galang nga LE sa matag soft gel, ayog dawata na ang inyohang naparit. May basigba peke o delikado na may gala sa inyohang panglawas. Mupalit lang sa mga Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. O baka dito sa Life Extension Medical Clinic. O mahimong matawag sa telephone number mga kasama 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
18: Samtan sa pikas nga bahin, Vita D Plus Coffee Mix maoy. Atong isugat, ilipatagi na to sa or kiling sa iyos kabuntagon. Labi na para ganahan ta nga mainit-initan o ng atong tiyan sa dilipatan mo sugod sa ato nga pagpanglihok-lihok. Mao nang sa imong pagpagabi, Vita D Plus Coffee Mix. Mao kini pinakaunang kape, nga doon na sa isagol nga vitamin D3. 200 ayo ha, sa matag sa Shea ni Ana. Mao na magkakapina ka, magka vitamin D3 pag yun. Doon na sa kini Rishi Mushroom Extra, ka bunda sa mga poly sa karay, sa triterpenes, kapulo. Pulos dunay powerful anti-tumor anti-cancer properties. Matag sa shades of Vita D Plus Coffee Mix, dun na pud kini mangosteen na fruit extract na maghatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress. So paspas kapag guba sa atong mga selula o DNA nga gumikan sa daghang free radical sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato matag mata nato sa iyo sa buntag. Sugatan kabuntagon nga positibo paglantaw, inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanan ng mga pharmacy this dakbay sa Subo, lalawigan sa Subo, ingon man tibok Central Visayas. Mapalito sa mag Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy nga nasulod din na sa Life Extension Medical Clinic.
17: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
18: Night Top 6 Level Most Wanted, si kaso nga carnapping na Dakpanis Kapulisan. Kasama mo sa balita, Rugiman Paul Lauro.
17: DYHP Tatak RMN Report.
19: Radyo Man Ken, Radyo Man Arnold, mga pasado, wala una ni Gapon Sapon, there is my Katipunan Street sa Barangay Labangon, ng Dakbayan sa Sugmo, ang nabilanggo karon sa punta po sa Labangon Police Station 10, mao si Emil Lloyd De Perini, 40 anyos, na nagpuyo sa maog lugar. Matod pa ang aduna sa Dinsegi Puy, andiya sa may F. Liyama Street sa Barangay Tisa, panatpatid siya sa atong warrant server sa Cebu City Police Station at 10, diha sa lugar hinungdan nga siya gidakop na balog na karon siya sa Labangon Police Station 10. Sa pikas nga bahin padayon ron ang follow up ni ining pagpusil ni ining usa ka babae diri sa may Aranas Barangay San Nicolas proper. Ang biktima nga si Lailani Di Claro, 50 anyos, na aros tambalanan gipusil siya sa wa pa mailing mga tao o duha ka tao alas 2:20 sayo sa kabuntagon. Kasama mo sa Kapulisan sa Sugbo, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
17: Radyo mo nationwide.
16: Samtang ang Financial Management og operasyon sa Barangay Labangon sa sunod sa Sugbo paibisigahan sa SK chairperson ini. Kasama mo sa balita Radyo Man Ilibolonos.
17: DYHP Tatak RMN Report.
20: Paimbestigahan sa SK chairperson sa Barangay Labangon sa Sugbo ang financial management o operasyon sa ilang barangay. Ang suwat hangyo ni SK chairperson Kim Kyle Buendia uban sa pila ka SK councilors na ini, ginusog nga to sa konseho sa Dakbayan. Kinusog ireklamo si Buendia sa pila usan ka konsyal ini nga to sa konseho tungkol sa inyong pagpabaya sa iyang katungdanan. Sa the council pinaagi ni konsyal Dave Tumulak, ginusog hinon sa suwat ni Buendia nga to sa Commission on Audit Concoa.
21: Instead of referring this matter to the barangay affairs, we would rather to refer this issue to Commission on Audit Cebu City
22: for their comments and guidance.
20: Si Konsehal Dave Tumulak samtang ang City Council pinagi ni ABC President Franklin Ong dinusog sa reklamo batok kay Buendia ngadto sa SP Secretary alang sa tukmang lakang himuon.
21: In accordance with the requirements of the City Ordinance Number 1510 as amended for appropriate action consistent with application of laws and ordinances.
20: Si ABC President Franklin Ong ang panagsungi sa mga opisyal sa SK sa resultang barangay na kainit samtang kanuol na ang barangay SK elections unya sa buwan sa Nobyembre. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man. Ili, Balanas, DYHP, Tatak, RMN.
17: Radyo mo, nationwide.
18: Samtano ka balitan, huwag ka mga Subuano, nag-top 1, nag-top 2 sa 2026 Master Plumbers Licensure Examination. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Raymart Pugol.
17: DYHP, Tatak, RMN Report.
3: Kini nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, nag-top 1 sa 2026 Master Plumbers Licensure Examination ang usa ka Sugboanon base sa gipagawas nga resulta sa Professional Regulation Commission kon PRC sa naisgutang board exam kagabi. Top 1 si Jim Ray Del Castillo Bacarias gikan sa Cebu Institute of Technology University kon CITU. Human siya nakakuha og passing rate nga 91.30%. Samtang nag-top usab ang laing Sugboanon nga nagikan gihapon sa CITU nga si Carlo Bato Galicia. Si Galicia nakakuha og 91.10% ka passing rate sa maong board examination. Sila si Bacarias o Galicia parehong Sugboanon og nagikan sa CITU kinsa nakaangkon sa rank 1 o rank 2 sa Master Plumbers Licensure Examination result karong tuiga. Kasama mo sa balita, Rajuman Ramart Pugoy DYHP, Tatak
0: Aramen. Katong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
17: Radyo mo nationwide. TYHP abroad ngayon.
1: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamauting apunapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, subling ni Hulga si US President Donald Trump ngadto sa imprastruktura sa Iran subay sa pagpatuman niini pagbalik sa naval blockade sa mga pantalan sa Iran. Kinatibok ang 17 ka mga commercial vessel ang nasa Iran nga moagi sa Strait of Hormuz kagahapon ang lawa ug ang Iran ni angkon nga nakaigo kini usa ka US military infrastructure sa Gulf. Nasa Iran nga ang Amerika ni lambo na og ikaapat niini gabii nga strikes batok sa Iran nga matud sa Tehran sobra sa 30 ka mga sibilyan na ang nakalasa mao mga strikes sa Amerika. Kainumduman nga ang Iran nakaigog 7 ka mga commercial ships sa milabayang simana nga may kalas o pipila ka mga tripulante adunay mga namising o naangol. Kasama mo sa abroad ngayon, ganyan Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Arimen. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, tuberculosis. Naghanaw sa ba mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samta ngayon, gapon kalimang mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang nailan na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic, o 12 pesos sa baalang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
17: Radyo mo nationwide.
16: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
16: Oras 5 minuto sa nabunang at ang alas 6.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
16: Oras, alas 5:56 na. Magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayo nga maniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis maniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-pareho lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat chine-check at tinatanong safe ba yan, effective ba yan. Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may prueba dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta na ako sa planta ng Unilab at nakita ko sa ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daan-daang gamot at vitamin brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nag-check lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daan-daang mata ang nakabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang mga produkto yun ng Unilab? Para makita nyo ang kompletong line-up ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
18: Samtang sa pikas gabahin, kumusta ka tumar kaig suunan nga sa kinagmata para makalihok-lihok na sa mga gimbuhaton sa dili pa mo trabaho nya mo padung sa mga anak sa ilang pag-eskwela. Labi na gid kanto ha, mangmatag sayo nya pisikal ang kusog nga ilang gigamit sa ilang pagpanarbaho. Usahay duray pamation nga mga sakit diri sa ato nga kamot, lisod tag pangusog, murag banhod, mo apil ra ba diri usay ang tiil, mo duray magpanusok-tusok o ka muscle pain. Kini nga mga sintoma tingali daghan ang naka-experience niini. Pero giagwanta lang, kahit dili malagi mahimo sad, gadi lang ta maglihok-lihok, labi na gyud ang atong pagpanarbaho. O niya, labi na kitay gisalgan sa atong pamilya. Mao ang akong advice para kaninyo, mag-Farix B-Complex adlaw-adlaw. Doon na kaniigo gabi vitamins, base sa DOST, FRI, PDRI, 2015, tabang para likay, niya nang gitawag pagpanghawoy, tusok-tusok, pagpaminhod, with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang. Maong kayang-kaya, so mga listeners, ha? Para sa mga pangandoy o sa atong mahalas kinabuhi. Walay mo buhi, mag-Farix B adlaw-adlaw. Vitamins B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Dugan ni tali sa mga balita sa Busiri Treasurer's Office ni Pugog sa sweldo ni kani Acting City Engineer Lowell Corminal. Sukad na ito gamiging buwan sa Abril. Kasama mo sa balita, Radyo Man Ilimunon.
4: CYHP Tatak RMN Report.
5: Kining maong balita hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gipungan sa Cebu City Treasurer's Office kun CTO ang sweldo ni kanhi Acting City Engineer Lowell Corminal sukad nitong miaging buwan sa Abril. Kini dihan kalawat og order of execution gikan sa Commission on Audit in COA human gilis allow ang 199 milyon pesos nga advance payment sa contractor sa 1.3 bilyon pesos nga flood control project nga wa mapatuman sa administrasyon ni kanhi Mayor Ricardo Labella hangtod nining panahona. Nasayra nga gawas ng Corminal lakip sa papilon sa COA ug pabayad sa maong disallowance mao si kanhi City Administrator Floro Casas Jr. Apan kini dili na magukod sa CTO tungod kay wa na magserbisyo sa kagamhanan sa bayan sukad na hulipan sa katungdanan. Ang naisgutang buhatan ngayon ang opinion sa City Legal Office labot sa desisyon niini pagtuman sa kamanduan sa COA pagpabayad kang Corminal. Apan samtang wa pay desisyon ang naisgutang buhatan, ipadayag ni City Treasurer Emma Villarete nga parayon nilang pugngan ang sweldo sa kanhi Acting City Engineer.
6: Ang gibuhat na mo among gi-refer sa legal, so magwait pa mi ko sa ilang recommendation sa legal.
7: Meantime, nga nagkuhata sa recommendation sa legal, i-hold na nato ang sweldo.
6: Oh, dili si sir kay kami niya ma-technical po sa COA good. Lisod kaayo og ako lang pa niya hinon mo ipaninglan sa COA. So that...
5: Si City Treasurer Emma Villarete na libre ng pagduwat o pamahayag si Corminal pagpugong sa sweldo samtang nagbalayon pagtrabaho isip usa sa mga assistant city engineer. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon o itlog, beans, tuna, saging, o guban pa, apan di na kinahanglan mo gasto ka pa o dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins ngayon mong kinahanglan. Ala akini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may lain din size pakini ka mga powerful ingredients, maong kung makatumar ka niini, mahimog yun kang aptik, alerto o di limtanon. Himusog pagyod ang tibok lawas. Ayaw kalimot, magtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sinayang inyo Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak,

0: Kaya gilaslasan kini ubos sa 15-day review cycle. Sa ilang advisory, ang CAB mitakda sa fuel surcharge nito sa level 8. Sugod sa Hulyo 16, hangtod sa Hulyo 31 nga magtugot sa mga airlines, paghipos og 253 pesos ngadto sa 787 pesos alang sa domestic flights, ug gikan sa kapin 835 pesos ngadto sa kapin 6,000 pesos alang sa international flights. Ang mahong kausaban, mas ubos kini tani sa level 9 nga gipatuman sa sayong bahin sa buwan, din moabot sa dulang 300 pesos ngadto sa kapin 7,000 pesos ang maggasto sa mga biyahedor alang sa domestic ug international flights. Kasama mo sa negosyo ngayon, kini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka, Amen. Katong mga malita, ihatod ka nato sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang Set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang Set Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mabalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak Said Marketing, Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Radyo mo nationwide.
2: Dugang balita, 13 na lang gikan sa 40 ka irrigation system ang padayong gigamit sa Bukirang ng mga barangay din sa Bayan sa Sugbo. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bolono.
1: CYHP Tatak RMN Report.
3: Muabot na lang sa 13 gikan sa 40 ka irrigation system ang balayong gigamit sa Bukirang mga barangay sa Dakbayan Sugbo. Kinitukot ang 27 niini gingong di na functional o nanginanglan na og intervention aron makabit pagbalik sa mga mag-uuma subay sa mga kalambuan. City Council pinaagi ni Consul Winston Pepito niawag sa City Agriculture Department kung CAD nga kinihatagan og prioridad.
4: Prioritizing its programs and activities in rehabilitation and resource allocation for the 27 identified non-functional irrigation systems and to submit to Sangkuni ang panunsod a rehabilitation plan and timeline for monitoring and oversight.
3: Si Consul Winston Pepito sa Samang Kalambuan. City Council pinaagi usab ni Consul Jose Avellanosa niawag sa CAD pagbigayon og dinali ang technical assessment labot sa non-functional irrigation system sa syudad.
5: Conduct an immediate technical assessment of the 27 identified non-functional irrigation systems including the determination of the cases of their non-functionality as reflected in its inventory report.
3: Si Consul Jose Avellanosa, ang 40 ka irrigation system sa mga mountain barangays na bayan dunay 176 hektarya nga service area. Apanungod kay dili na magamit ang majete niini, mabot na lang sa 480 hektarya ang serbisyuhan sa mga patubig sa mga mag-uuma. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino ang inyong radyo man? Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide.
6: Karoon ay kabanga nagluya, posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglan nga mogasto ka pa og dako sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong gikinahanglan. Ana ang krimi gala sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatumar ka niini, mahimo gid kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas, ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule mapalit kini magala sa mga butika sa inyong lugar. Og ma-order po kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
6: Ay, darami ka lang itong winner ka na butaga. Congratulations, sakto yung tuwag. Si Prime Minister Lawrence Wong. Para mag ningon rin Dr. Wong. Sabon man ang iwan. Ang yan tumag may agala si Prime Minister Lawrence Wong. Congratulations sa atong winner karabuntaga kasamang Ken. Mao si Monilita Katubig Bilocora. Monilita Katubig Bilocora, ikaw atong nga palaran nga mananaw karabuntaga. O niya naka-follow o naka-share.

0: naka-like po siya may gala sa itong Facebook page o naka-share may gala sa unang radyo ng balita. Manya ma'am, ikuan lang, i-chat lang ang itong Facebook page sa DYHP ha. Aron nga imong isend ito ang imong cellphone number o imong tinuod nga pangalan. Labot na sa paghatag po nato sa 200 pesos GCash. Imong cellphone number ha, ikalimot. Ay, atong i-check may gala si kasamang Julius Balili. Kaya naka-standby na. Ano tayo na sasakpan, may galang namin ang karabuntag, ha? Gusto ko na kayong radyo kasama ang Julius. Good morning, Yus!
1: Good morning, kasama nga, no? Good morning, kasama Ken! Good morning, Supo!
0: Kasama na,
2: ulitaw, pero
0: naay ka ipon. Pila anak? Nanay anak?
2: Nanay duha.
0: Ganang wapa man mo magpakasal?
2: Ha?
0: Ganang wapa man mo magpakasal?
2: Naman sa Mindanao.
0: Nasa sa Mindanao?
2: No.
0: Pero kung maaari sa'yo doon balik, pakasalan mo?
2: Maragili na itong maaari.
0: Ay, nagbuwag sa'n mo?
2: Oo.
0: Oh. Nangita na sa kaglain.
2: Ani ta kog line man diri.
0: Kalasa ni mo kasawa ay. Manawagan ta.
3: Manawagan
0: kisa malumong kasasing diyan. Gusto na asawahon ako.
2: Ano ba
3: babae malumong kasasing diyan?
0: Oh, ako nga sawahon.
2: Sa mga babae nga malamong kasing-kasing diha.
3: Pwede kong mahimong bana ninyo.
0: Goya, gini mo. Sino trabaho ni mo?
2: Puan ko dali sa Minteryo, Panday.
0: Panday sa Minteryo. Mabuhi na lang pamilya na. Gini mo yung trabaho? Oh. Ah. Mga Permi ka mamilag ni May HP?
3: Permi ka mamilag ni HP?
2: Oh.
0: Permi! Sago na naman ang ata mag-inagbay ang paalipan! Sakita ka sa mga. Sakita ka sa tunlan ni noon kinatawa.
3: Yehey!
2: Salamat sa
0: DYHC
2: overall number 1
0: back to back. Yeah! Ano yung Grand Slam, dili back to back. Salamat sa mga Julius Balili, DYHC.
4: Gay ko dunay daghan tap sin simulawas mo diri ka regular nga magpagawa si buhugan di ka may lisan mabuti ni untian baka sinati kay insomnia kag dunay kan sakit kay buhulo para kinsa kalawas sa bugasahan dili ba ginhami sa imong kutis for memory excess weight chronic respiratory or sinus problems sigma na pagkaluya sa imong lawas busa ug tanga ka na mga toxins sa imong lawas para imong maangko nagmaay nga palawas pagino mo tagadlaw og detox plus herbal capsule ang pinaka kusog.
0: Wala naman tayong oras, may galas ang ano lang sa kanitubukang porsa sa DYHP. Aramin sa buka kami ang inyong mga tigbalita.
4: Giniagini Radio Man, Candelinea.
0: Ako sa aming Radio Man, Arlo Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw, hangtunog ba sa samang takna o sa samang sibianan. At ang inyong galas kasama ng Attorney Rufil Fernandez Banyo, kamasunod ko rin sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal ang talaan, Daigang Diyos, praise the Lord. Hallelujah.
5: Sabagadari. Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Life Extension Vitamin D3.
6: I am Rachel Garzola Bersanas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3.
7: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors.
5: Advanced formulated. Ginawa based on true science.
7: Sigurado efektibo.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes.
5: Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
9: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Before we play the next song request, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That's why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live lactic acid bacillus para kasi strain Shirota or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion. Combined with proper diet and exercise and a balanced lifestyle, drink Yakult every day para panalo ka dyan. Yakult every day okay. I'm your DJ. Stay tuned for more music and good vibe.
0: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
2: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, dito ako bilib.
5: Para bang pinatawag ako ng daga.
6: Si Kai Montanola, Nick. Excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
7: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
8: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangtan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong di pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
9: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
11: Ora sa DYHP, RMN Cebola Size, DC Size.
12: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
13: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
17: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
18: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
19: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
21: This time check is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.
22: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS.
24: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
25: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
26: This time check is brought to you by Actimed.
25: hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore, ginhawang Generica.
22: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
25: This time check is brought to you by Enervon Z Plus, all new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore, ginhawang Generica.
24: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
1: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
8: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
24: Straight to the point.
8: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa tong Sibya, sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag o kumusta, live. Gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
24: Straight to the point.
8: Kinilingi po niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. Maoy pa na yung makikuban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karong mahigalang Huwebes, pizza 16 na. Buwan sa Hulyo tuiga 2026.
24: Straight to the point.
8: Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues na may labot ng lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong pag-uban-uban, nining atong tulumanon at inyong tulumanon.
24: Straight to the point.
8: Nagunas to may skutanan karong nga buntaga mga higala. Kadtong ex-convict nga nang lugo sa usa ka cashier. Og inanan ipadakop gyud ni Cebu City Mayor Nestor Archibald.
24: Straight to the point.
8: Amo na isakto mga higala ha, kay kinini ang mayor ka sa usa ka lugar. Do naman kay dako gyud nga role diha, kay ikaw may amahan sa usa ka lungsod, ikaw may amahan sa usa ka syudad. Kung gusto ka nga kinini ang magmalinawon ang usa ka syudad, dako kay role ang mayor, labi na do na gyud intelligence fund ng mayor inday kin. Naa gyud confidential funds ng mayor. So, palihog ko no, Mayor Archibald, no, kay lisod basag kayo og way hostesya nga makuha ining usa ka cashier. Nga nanginabuhi rin taon may gala sa patas nga pagpanginabuhi. Patas nga pagpanginabuhi. Ang iyang bana makigalaan mo yung nagtrabaho sa adlaw, sa the same nga establishment, ini kagabi sa may mo duty mahigala, sildado sa iyang amo nga may mubantay sa tindahan. Ang problema, pag-abot mahigala sa alas 2 sa kadlawon nga manirado na siya sa tindahan, niabot kining adik-adik mga kaigalaan nga usa ka ex-convict. Og dayon mi-rape ni ining maong babay.
24: Straight to the point.
8: Nanawagan og hustisya kining maong babay mga sukit ng paminaw. I hope, kinikarong statement ni Mayor Nestor Archibald, makahatag ni og dugang mga higala nga kadasig sa atong kapulisan sa pag double time. Sa pag-sulbad ining maong krimen.
24: Straight to the point.
8: Mahimo may gala o dili madakpa ni kining maong nga tao kay ang kadelikado ani mga kagalaan nga makahimo pa unya ni og lain pang krimen
24: Straight to the point.
8: Pila pa man ka mga babae ang mabiktima ani mao na mga sugid ti paminaw nga kinanglang masilutan ni mapriso ni makabayad mga higala sa iyang nga krimen nga gihimo. Ikaduha mga kagalaan, mas safety ang publiko labi pa mga kababayenan nga delikado kayo mahigala makasugat ining maong tao.
24: Straight to the point.
8: Katarig pagtagad rubutaga mga kaigalan sa atong pag-uban-uban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
24: Straight to the point.
8: Now, kung mauna na ang gibuhian nga statement karon ni Cebu City Mayor Nestor Archibald, kumusta ka po mga higala si Mayor Samsam Gulyas dito sa Dakbayan sa Talisay?
24: Straight to the point.
8: Labot mga higala sa usa ka babae nga gichap-chap. Gilabay mga higala diha ra daplin sa kalsada.
24: Straight to the point.
8: At ang pagtagad doon, I hope mahigala si Mayor Samsam Gulyas. Muhimo sad mahigala o pagpalihok sa kapulisan labot ani. Ah, kay dili mahimo mahigalang krimen na asa syudad. Ah, gilabay das Dublin's kalsada. Wa naman ang gigani mga kaigalan. Mangita o gilit-hilit nga lugar. Diha giyod mahigala sa Dublin's kalsada sa kansuhong. Unsa man ang klasiha sa insulto, ah? Sa atong kapulisan, huwag insulto mahigala sa atong mga leaders das dakbayan sa talisay. Nga kining atong katauhan, ah, doon na mahigalay katungod nga magpuyo o kusang kakatilingban nga malinaon.
2: Straight to the point.
8: I hope ang atong mahigalang mayor sa talisay o ang atong kapulisan sa talisay mulihok sa aron pagsulbad ini maong krimen.
2: Straight to the point.
8: Labi na mga higala in town, kining pamilya, ako mga istorya mga sukid di paminaw, katong anak taon nga nangita sa ilang inahan.
2: Straight to the point.
8: Nga nahimong caregiver diri sa dakbayan sa Sugbo o des dakbayan sa talisay, doon na gineto mahigalay license gito indaykin nga caregiver. So nanarbaho sa patas nga panarbaho, diri mahigala sa dakbayan sa talisay. Nanarbaho gihapon sa patas nga panarbaho. Unya kalit lang anawa, ang man ugway hustisya lang mugawas.
2: Straight to the point.
8: Kung muingon ta mahigala nga ni layas lang, ngadtog laing amo, or baka ni kuyog o kisay gikuyugan, ang iyang mga anak, di sa ginmahimo o ga, dili mahibaw ani indekin. Kay kining maong inahan, naanad kining nga kada adlaw, muchat ngadto sa iyang mga anak. Ang mga anak mo'y nangita karon kay wa na yun taon, sukad adtong July 4, wa na makachat, wa na makatext ang ilang inahan.
2: Straight to the point.
8: Sa dihang ilang gipangita sa amo, asa na mahigalang ilang inahan, daw di man cooperative in the game.
2: Straight to the point.
8: Ato ni hatagag pagtagad rubutaga, sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
8: Ni kugi mga higala o pablater, pero sa diha nga dunay nakitan mga higala nga ulo sa usa ka babae, wa gyud makaako sa pagtanaw kung mauba ka na ang ilang mauba ka na ang ilang caregiver.
2: Straight to the point.
8: Normal bago na indekin, kung nangita kang tinuod ka nangita, ha? Kung tinuod ka nangita, sama ining mga anak nga, gikan pa sa Sambuanga, nangita sa lang inahan. Pagkakita may gala doon ay ulo niya nga putol. Iad to ginas po nila rin, gitanaw yun. Ha? Gumikan sa pangitag pamaagi, o makita lang ilang inahan, patay man kung buhi. Bisan pa man o gamang hinaot ka nga buhi, pero wak naman yun makachat, muna nga nangita yun sila. Pero kini karong nga maong amo nga kinini ang kunuhay mga kaigalaan nagpablater, ha? Unya karon dunay report gipadtuan nato ni kasama Jean Gallardo, ni kasama Paul Lauro, si Idol Tweety nga atong deploy dito mahigala sa talisay. Duna mga higalay nakita nga ulo. Wa gyud makaakos sa pagtan-aw, dai wa gyud makaakos sa pagsusi.
2: Straight to the point.
8: Labi na nga kanang maong nakita nga ulo naara mga higala sa pikas nga kalsada.
2: Straight to the point.
8: Naara sa pikas nga kalsada. Tagatarig pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
8: Samtang sa lain nga bahin sa mahigala katong lalaking na pusilan patay so sa kaoperasyon sa barangay Pulang Bato kagahapon na nalambigit na imatod pa sa insidente sa Rintangay kung rent sangla o usa sa mga suspects pagdagit sa usa ka negosyante sa may barangay Banilad nga nakuhaan sa CCTV camera.
2: Straight to the point.
8: At sa pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
8: Samtang sa lain bahin, Sugbo nagpabiling luwas matod pa gikan sa African Swine Fever kun ASF. Subay sa gipatuman nga hugot nga biosecurity measures aron kapugnan ang virus nga makahulga sa hog industry sa Sugbo.
2: Straight to the point.
8: Sa kauluhan o gubang bahin sa nasod, ang prosecution may gala sa nagpadayon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
2: Straight to the point.
8: Insister nga buksan ang bank o tax records ni Vice Presidente Sara Duterte atol sa nagpadayon nga impeachment trial. Ah, mao ni mahigalay dunay oral arguments kagapon nga pabuksan yun, paablihan yun. Apan, ang tubag sa depensa, fishing expedition, ang tuyo sa prosecution, gawas nga kalapasan kini sa balaod, kalapasan sa due process sa Vice Presidente.
2: Straight to the point.
8: Fishing expedition, gumikan mahigala kay kining record sa BIR, record sa bangko o guban pa mga kagalaan, i-appeal mga higala kadtong sa una pa nga dili pa impeachable official si Vice President Sara Duterte.
2: Straight to the point.
8: Nga kung doon na kay reklamo sa usa ka impeachable official sa iya ng pagkabisi presidente, sukad sa 2022 mo na imong ipasupina day. 2022 sa iyang panahon nga siya impeachable official. I-appeal man tanan mga higala gikan pa siya pagka vice mayor, pagka mayor o guban pa. panahona nga duna mahigalay objection gikan sa depensa. Pero gumikan kay agi man ni mahigalag voting ug akong i-forecast ni mga kahigalaan matuman ni ang unsay gusto sa prosecution inday kin. Ako lang ning forecast sa mahimog mahitabo mahimog dili pero nig voting ani lupig mahigala sa voting ang minority ini.
2: Straight to the point.
8: Ang majority mahigala mo ay daghang buto. Kay kana mahigala ang voting sa mga motions kinahanglan man na nag simple majority ang vote. Lahi ang sa conviction kasi conviction man 2/3 man, ha? Ang 2/3 sa 24 is 16. Pero karon mga higala sa pikas nga bahin, ha? Matod pang Alan Peter Cayetano, giusa-usa na gyud sila. Kay human mga kahigalaan, mapriso si Jingo Estrada, napriso si Rodante Marcolita. Delikadong isunod niya ipriso mahigala si Alan Peter Cayetano.
2: Straight to the point.
8: Duna mga higalay matod pa pag-utingkay. Panahon sa SEA Games nga siya mga higala maoy isaligan atong SEA Games, ha? Wala ni Sultis Cayetano kagahapon. Unsa manggiyod ang tuyo ni ani?
2: Straight to the point.
8: Si NBI Director Matibag mga higala maoy mususin ini. Kay si Matibag mga kigalaan nang hulga na karon. Samtang siya i-present maoy last witness sa prosecution karong adlaw Martes.
2: Straight to the point.
8: Siya maoy last witness sa Article 4. Sa impeachment may gilang batok ni Vice Presidente Sara Duterte.
2: Straight to the point.
8: Human may withdraw ang prosecution sa ilang uban pang mga witnesses. Di nalang ipadayon. Wadto na sa salain ng articles of impeachment. Si Matibag ang last witness nila mga higala.
2: Straight to the point.
8: So, samtang mga kagalaan nga si Matibag questionon karong Martes. Kay butang siya isalang siya sa witness stand. Ni una-una nagpanghulga si Matibag mga higala. Hulga na o task force mususis pagamit sa pundo matod pa sa ASEAN Games sa 2019.
2: Straight to the point.
8: Ang target mahigala si Alan Peter Cayetano.
2: Straight to the point.
8: Ang kuyaw ini mga kagalaag pasakaan po si Cayetano o blunder na ikin. Ay ni Matibag. Kontak mahigala si Remulia sa ombudsman. Delikado nga sunod mapriso mga kagalaan si Alan Peter Cayetano.
2: Straight to the point.
8: Mahurot mga higala ang mga senador sa minority.
3: Waga ba eh.
8: Mana nga iyan ang ipaunhan kagapon nga gusto gid nila ming hotdon, ha?
2: Straight to the point.
8: Katarik pagdagad robotaga mga sukid ting paminaw sa atong pagmanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
2: Straight to the
8: so,
2: point.
8: So malagmit mahurot ning minority, ha? Pero ang buto nga gikinahanglan 16 votes gihapon unsa o mana? Makonbikto ba si Sara ni ini mahigala or dili, ha? Pero ikonbikto gyud Sara ubanan sa mga pressures, ha? Pwede rin na siguro mga higala ilang himuon. Apan ang katawang Pilipino nagtanaw man o panalitan ang pagkakonbikto, siguro alang nga ang pagkakonbikto, kumbinsido ang mga tao nga angay konbiktohon. Pinagi sa mga ebidensya, kay kundili, kumbinsido ang mga tao, delikado ang simpatiya unya mga higala ngadtos mga Duterte sa dani.
2: Straight to the point.
8: So mahimo nga kung makonbikto si Sara, di naging sa kadagan. Pero mahimo mahigala nga dunay laing Duterte nga maoy mahimong makadagan og dunay simpatiya unya as publiko.
2: Straight to the point.
8: Una nga ang wa nimo damha nga mahimong presidente delikado pa hinog may mahimong presidente.
2: Straight to the
8: point. So kining impeachment trial pwede lagi na mga higala nga imong ahukman din ha, pero siguro ala nga dili kaayo mababoy gyud. Dili kaayo mabastos mahigala nga ang mga tao makakita nga binuang naman gyud ning pagka hitabua. Kanang pino-pino lang gamay nga dili lang kaayo klaro pod ha. Kali agi katawa-katawa mga sukit ni Paminaw kay kining impeachment trial di man lang mga higala ang mga senador may judges ani. Ang katawang Pilipino nagtanaw man apil man mahigala nga muhukom unya kinigabot sa panahon.
2: Straight to the point.
8: Kinig uban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Hi, GM here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tuwod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini na mabalik ang vitamin C, E, o niacinamide na nawala sa ako tuwod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Wapa ka. Stress tabs.
2: Multivitamin plus iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Og tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpabinantayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality ya. Nasayo, nasayo
9: ang panalo. Mga ka Pure Gold, padayon lang ang pabuhos blowout. Karunting uwan, atangi. Weekend sale para sa buwan sa Hulyo, ipahigayon karong July 18 ngantos 19. Ang imong paboritong brands, dunay dagkong diskwento, gikan sa food products, personal care, household essentials, ug fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisanting uwan, ikaw, always panalo. Promo runs from July 18 to 19, 2026. Available sa select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDB258020 Series of 2026. Dito ka lang, always panalo.
10: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
12: Atong attack na Miguel Osais, 38 na sa atong mauban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to
12: ato sa dawaton Miguel report karon sa kauban on board sa patrol na pedestrian og duha ka motor nagkadasmag sa Lawaan 3 sa Dakbayan sa Talisay. Paminaw taw na ang kompletong detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
0: DYHP. RMM report.
13: Radio Man Attorney Rufiel live pataron diri sa area although nakuha na ang mga ang duha ka motor o katong nilabang na POG driver nag-involve ni POG driver pedestrian ilabang ning POG driver kay mo duty na sad siya sa iyang pagka POG driver apang paglabang niya diri sa may Central Gun sa daan sa may Lawaan 3 northbound padong Cebu City kahabig. Naigo siya sa motor, kini smash ka motor, nga gimaniyo ni Mario Cantorne, 57 anyos minyo sa Gabalirong Naga. Nga pagkaigo niya, kini si Mario, nasarasay ang iyang dagan, wala na siya ka maneuver sa iyang motor, iyang naigo, kini nga move 8, nga gimaniyo ni Ariel Acueva, o niya, doon na siya pa sa iyong babae, naigo niya, pagkaigo, nangatumba sila. Nangangol yun, ang upat, gitabang gayon ni sila lato mga sakop sa medical team sa Talisay niini nga mga orasa unya dayon isakay ni sila duha jud ka ambulance ang gi-dispatch sa Talisay City para maasikaso kay kining POG driver nga naigo yan nilabang na ani siya ay fracture sa iyang tuong tiil wa na ni siya kabarog gaga yaka na lang ni siya pag-abot nato diri sa area attorney Rupil onya do natay mga interview diha sa driver sa Move 8 ug sa driver ining motor usa nga nakaigo ining pedestrian nga POG driver kay wa ni niya maigo ang pedestrian ug kining POG driver tunay ra gyud unta ang ilang dagan kay mingaw man kayo atong mga orasa mga dayon ng alas 5 karong buntag unya mao lagi iya mang naigo so nasinan na nato di ang video attorney Rupil taas-taas na ka interview nato kay nagka coverage na diri sa area sa atong video unya donay portion diya nga ato na interview ang Move 8 driver mao na to ang pamahayag nga gidumbol na siya giigo na siya ni ining Tatay Mario kay nakaigo na di ay og pedestrian kining POG driver nga ni labang kining atong ginganlan nga si Nemesio Bilando 58 anyos ni siya agalawaan tres POG driver yang driver ani kana mga POG nga multika biyahe og punta og karkar no mao ni ang kuan dibalas kayo kay paglabang niya naigo siya niya ni Tatay Mario. So nani ron pa sila sodron sa ambulance ni may kayo na niya kini ambulance adong nagdagan ang driver sa Move 8 ug yapo sa iron babae mao gisakay sa usa ka ambulance samtang kini usa ka ambulance na adire katong POG driver nga pedestrian. Ano ato nga on the spot report diri sa Lawaan 3 northbound sa Tarisay ining sayo nga aksidente sa kadanan. Ako inyong radyo man, Paul Lauro, DYHP, Tapak RMN.
11: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
14: Radyo Boy! Nationwide.
12: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Og naghatod sa oras may gala size 43 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
12: Na aritas dugang mga hisgutan na nato karong butaga mahigala. Kagahapon si Senator Ruben Padilla, Senator Alan Peter Cayetano, gipadayag sa ila mahigalang manifestations, may manifest sila sa mga panghitabo recently, labi na nga ila mahigalang ipatawag or ilang next witness sa prosecution mao mga kagilan sa NBI Director Melvin Matibag. Ato ning isgutan mahigala kay si Matibag samtang ipresentar sa dito ang mga senador, medyo unsaman, dili sa pangutan-on sa mga senador ang nagturutudo na eh. Kaya hatag ba ni Guarnin iya? Pangutan ako niya, di ba? Pang-imbesigaron sa tabo. Maraming iya mahigala ga lahi ni, no? Mula nagkupot mahigala ni Sagab, bantay lang mo, ha? Sa ato ni isgutan ng mga kailanas, human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdong. Alasays 44 na.
15: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
16: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
15: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
16: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
17: sakit. Para bang pinatawag ako ng daga.
18: Si Kai Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
19: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
20: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka, make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
22: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
21: Let's do this!
22: Pag Enervon Z Plus na!
23: Unilab quality yan.
24: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
26: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
27: Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
28: Mas klaro na ba bisan gabi?
26: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay po ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
29: Larang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
17: Para bang pinatawag ako ng daga.
18: Si Kai Montanola ni excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
19: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now. I'm sorry.

0: Apotex Nigundoella Gundi Leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Nigundoella Gundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Delivery! Mariose!
3: Is that box really mine?
2: Surprise!
3: Why are you inside the box?
2: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
4: Borrow up to 90% of your savings.
2: No processing fee and get fast approval.
4: So you should
3: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
5: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
1: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
7: Atong attack na la size 49 na, mga higala sa tumunuban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
6: Straight to the Point.
7: Now si NBI Director Mahigala Melvin Matibag, wala ni appeal sa mga witnesses na i-present karong si Manaha. Ako na rin gikadiscuss mga kagalaan. Kaya ang prosecution, mga sukit di Paminaw, ilang gikalit-kalit nga si Matibag unta mo ilang i-present may gala pagka Martis. Ang nag-object ana may gala, si Alan Peter Caetano ni suporta po mga kagalaan si Win Gatchalian. Ako na nag-i-explain nga lisod man sa gayo mga higala nga murag lipat-lipat ba ang pag-present ni mo o witness. Kinahanglan maguna mga kagalaan ang defense counsel manganda man sa na sa ilang cross-examination kinsay sunod niya witness nga i-present. Labaw na kana mga senator judges, labi na mahigala tong mga dili lawyers nga mangandam sa sila unsaon nila pag pangutana kanang maong witness. Muna nakasabot ko nga si Alan Peter Caetano ni raise anak nga concern ni support si Win Gatchalian. Kaya sa si Win na mingaw si Win niya hasta sa ko nagtuon sa ko. Ha? Kaya kinalan po na si Win nga magtuon ay may nalang makapangutana-pangutana na po rin tao. Kaya maglingkod-lingkod lang sa diha mo tapad-tapad ni Chisi Sudiro, di po malalim ng iya mga higala kaya daghang buhimog memes niya. Sa ato lang ng agi katawa-katawa mga kagalaan, maningkamot po na suwin o tuon, aron nga makapangutana-pangutana po. Ha? Apo na nga, si Matibag, wak madayon. O ga, kinini ang presentar, last Tuesday, mamuti lang gika-schedule kay kuno doon ay atinan mahigala nga summit si Matibag, muna mo una. So, tungod at tong pag-raise ni Caetano, yan ang mong concern. So, si Matibag adto na i-present sa Adlong Martes. Di po sa Adlong Lunes Day, kaya doon na sila yung mga importante sa mahigalang hisgutan labot gihapon sa motion, no? So, si Matibag, nga i-present dito sa impeachment court ni hatag na daan pod o threat nga ito mahigala sa mga senador, particularly mahigalang Senator Alan Peter Caetano nga nag-imbisigar sila sa SEA Games kuno mga higala ni atong 2019 kay ang target ini mga kagilaan si Alan Peter Caetano.
6: Straight to the point.
7: Delikado mga sukit di Paminaw nga sunod niya masod sa prisuhan ini kini si Alan Peter Caetano mga higala. Delikado mga sukit di Paminaw kay kung kini imbisigahan sa NBI unya mo ingon mga higala, sige ato pa sa kagkaso bisag dili pa na maprobin, not necessarily mga higala maprobin na dekin for as long adun ay kaso ipasaka magkasinabot pa na sila mga higalang ombudsman mga sukit di Paminaw with due respect sa taga ombudsman but si Buying Remulla mga higala in particular friends man isla mga higalang Matibag pulos mga presidential appointees. Ah. So mahitabo ni ini mga kaigalaan delikado og mapasakaan jud og kaso ni Caetano maparihan Marcolita. It does not necessarily mean nga guilty sila. Dili guilty pero mugawas ang warrant of arrest sa plunder nga case non-bailable. Bahala na lang na unya og maabsulto basta pagkakaron kuhaon ka ipriso ka di na ka-appeal sa impeachment trial.
6: Straight to the point.
7: Isa kining kaso ni Rodante Marcolita, akong i-evaluate ang iyang kaso, mga kaigalaan. To be very honest ba lang. Kining kaso Marcolita, mga sukit di Paminaw, malutsan niya ni sa final na day. Pero og ang tuyo mahigala di ka-appeal sa Marcolita lang sa impeachment trial. Mauro mo ni?
8: Oh.
7: Dakpon, non-billable, wa na. Di na ka-appeal sa impeachment trial. Bahala na lang na unya after 2 years. After 1 year or 2 years or malangan-langan pa, mapriso to sa Marcolita dito, bahala ng korte kung sa acquitted ba na or makonvicted ba ni kahuman, bahala na. Basta ang ilan tuyo, okay na. Atul sa impeachment, wa na sila diha.
6: Straight to the point.
7: So kini delikado mga kagilaan mo'y mahitabo nining Alan Peter Cayetano. Muna nga kagahapon ni Sultinas Cayetano may gila morag ilaming hotdon yun ha.
6: Straight to the point.
7: Hotdon. Delikado. Mahurot mahigala ang minority senators. Nakinis Cayetano paminaw kung musuod ng presuhan dahil kung ilan ang pag-ausagwaran tumalis. Di ni mo surrender. Mabahala na lang. Musuod ko presuhan. Parianing Dante Marcolita. Ilan Jinggoy Estrada. May gila di ni pala sa uban ba nga. Inighulga. Sayon na ha, ay di mo suod mo presyon o mabalitok mo. Ha? So, giusa-usa mga kaigalaan, tanaw ko Chris Cayetano mo, kwan eh, halag mo kinaunsa. Murag mo akong forecast. Pero, delikado nga maoy musunod ni mga sukit. Paminaw mo nang sa iyang speech kagahapon mo ni ang nahitabo. At sa paminawon kadali, may gala si Alan Peter Cayetano sa iyang kininiang speech kagahapon.
9: So, what we're trying to figure out here kasi is, are you really investigating whether my threat kay VP Sara and whether she threatened the individuals mentioned, including the president, or are you only investigating the video and finding?
7: Katong usa ka speech nga na post sa akong Facebook account about sa speech ni Alan Peter Cayetano mo ano kana na ang about sa kwan about sa kinini ang investigation niya. Yan ingon siya nga delikado hot don sila mga sugitig paminaw. Ako na ning na-post ni sa atong Facebook page mga higala. Anya for emphasis ato ni mahigalang i-balik pag kuan dela karon for purposes mga kagala ano kan. Kani dong binabawasan talaga kami.
9: Binabawasan kana, talaga
7: kana,
9: kami.
7: Kana dong. Sige dong. Okay. Sige atong paminawon ha. Okay. Sige. Oh, mo ni siya mga mo na ni. Ako lang ni mahigalang na-post na nato ni kasamang name sa ato mahigalang Facebook page. Pero for purposes may gala of discussion atong isgutan mga kagalaan kay mibarog si Alan Peter Cayetano kagahapon atulo sa trial mahigala og iyang gi-raise ning maong concern labot mga higala ining maong panghitabo kay kung imong basihan landaan medyo pressure yun ang sa likod ini ang makita nimo impeachment trial lang naa diha dunay mga senator judges nga naa diha pero pressure sa likod ini grabe mo na giingon may gala ang congressman Neil Tupas kaniadto atol sa impeachment trial ni Renato Corona mga sukit di paminaw makita nimo nang salida lang na diha pero sa likod mga higala ana grabing pinaksi ay sa kini ni ang mga pressures so atong paminawon sa nako si Alan Peter Cayetano una ta mohatag sa dugang discussion. Okay, go ahead dong names.
9: Wasan talaga kami ini isa-isa even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon sabi 2 down, 3 down may kasunod na di ba? So, Mr. President, I want this impeachment to be a test that the 1987 Constitution works and that despite political differences, the prosecution and defense, I saw them after the first or second day, nagkakamayan kayo, nagkakamustahan. After the first or second day nung mainit na baliktaktakan dyan sa pre-trial, nagbabatian, di ba? Even in court. So, we can't help but be emotional, we can't help but get mad at what we think is disgusting or sometimes crossing the line. But is there any question that for this verdict, whether it's for conviction or acquittal, to be accepted by the Filipino people, we have to make sure that the integrity of the court is intact. I will admit to you, nahirapan po ako. Wala si Senator Marcolita. Iilan lang po kaming abogado dito. Si Senator Pangilinan, Senator Chis, si Amy is a law graduate. Di ba?
10: Pia.
9: Senator Pia, Bam is a second year law student and I'm encouraging him na tapusin niya. Total review na yung nangyayari ngayon. But it's not easy. 24 lang kami nabawasan na ng tatlo. So I hope this issue of the integrity of the court becomes an issue for all of us.
7: Okay. Mara to sa dong. Mara to. Okay. Sige. Pero medyo atong kuno sugod dapat sumpay ani katong labot sa hulga mga higala kay kinini ang yeah about sa SEA Games mga sukit ig paminaw nga gibutyag ni Alan Peter Cayetano. Mao ni pamahayag mga higala ang Alan Peter Cayetano. Human ma kay galaan nga imbisigahon ang 2019 SEA Games din siya mga higala moy target niini.
8: Straight to the point.
7: Inus kay Tano, wa may problema tong SEA Games. Pero mo lagi na, bisa pa mga higala, guway problema, o imbisigahon ka, kunuhay doon ay mga ebidensya, ipasaka ang kaso, mugawas mga higala ang waranto pare sa kasong plunder. Plunder yung isa kang kaso, pala di kagawas. Di non-bailable man. Bahala na lang unya na kung naabay ebidensya guwa, basta importante, mapriso ng daan. Unya, while the impeachment proceeding is ongoing. Mo na yung mahitabo. So, una na mo na yung Alan Peter Cayetano, binabawasan kami kay una na mga higala si Batoa naman to katunga. Ni sunod may galas Jinggoy, sunod si Marcolita. Delikado sunod may kagalaan ani si Alan Peter Cayetano.
8: Straight to the point.
7: So may tabo mga sukintig paminaw medyo gipiang-piangan na sila diha ang minority. Og hangtod mga higala, delikado og ibutang talaga wa na ilain niya kwan. Kay mabasa ba nimo ang daway mangutana ang mga senators karon. O bawa si Alan Peter Cayetano diha kinsa may mabilin si Pia. Nga mangutana inoon kay Robin Padilla may galaman ning kamot pasag pangutana mga sukit di paminaw kinsa pa may laing mangutana wala na dire sa side may galas majority daghan ang mangutana bata mo na ang mga panghitabo mga kaigalaan pero ang katawhang Pilipino nagtan-aw although kung butang ta lang mawas kay tanaw diha ayuhon na sa depensa og mga abogados depensa og cross examine not necessarily nga kato mga judges, senator judges mao mahigalay ilang saligan. Ha? Makapangutana pa man mga higala ang mga defense counsel. Unya, naminaw man mga higala ang mga senator judges o ang katawhang Pilipinon.
8: Straight to the point.
7: Adto na mahigala ang hukom ana. Kay kinigod mga higala, kinimong trial. Ang naminaw, of course, ang mga senator judges mo hukom sila. But ang katawhang Pilipino naminaw sad o nagtanaw sad. So kung doon na mahigala unyay conviction nga ang katawhan mo nag-ingon ni Alan Peter Cayetano nga atong i-preserve an integrity sa korte either convicted or acquitted mao'y hukom sa korte ang importante nga kanang maong desisyon acceptable ba sa Filipino people?
8: Straight to the point.
7: Kanang maong desisyon madawat ba sa katawhang Pilipino?
8: Straight to the point.
7: Kay kung panalitan mga kaigalaan kanang either ma-acquitted or ma-convicted. Kaya butang talang i-acquit nila si Sara Duterte. Acquitted. Unya, klaro giyot niya doon ay ebidensya. Dili madawat po na sa katawang Pilipino. May nga mga tao nga saan mang gina Sara di ayod. Nga nung inyo mang i-acquit. So, dili masatisfied ang katawang Pilipino. Pero kung ila po niya i-convicto bisag kuwang sa ebidensya, dili po na gihapon madawat. Kanos ama na mahigala ang hukom ana unya. Ngadto sa panahon sa eleksyon.
8: Straight to the point.
7: Muna nga, paningkamutan mga kaigalaan sa prosecution nga ma-prove nila ang ilang kaso. Kay kung ilang presyuron ang mga senator judges, magsalig lang sa presyur kay naan nila taranggahon, pwede na nilang himuon yun. Bisag ka na may gaya papresos kay Tano, isa pa yung sunod ipapreso. Ruben Padilla, appeal papreso. Kinindoha ka mga bilyas. Sama, hindi mo mabali. O mabali mo, okay. O hindi mo mabali, appeal po mo papreso. Yung mga priso ng tanan din ha, ang mga tao may gala nagtanaw o mahimo mga kigalaang maklaro sa mga mata sa mga tao nga binuang ning maong impeachment trial, dili madawat nila ang hukom sa impeachment court.
8: Straight to the point.
7: Kung dili madawat ang hukom sa impeachment court, doon ay dakong ipikto na inigabot sa eleksyon.
8: Straight to the point.
7: Isa pag ikonbikto Sara Duterte, inigkonbikto Sara Duterte, may gala, managong yun, o ikonbikto si Sara, siguro ang makonbikto siya nga convince ang mga senator judges o convince ang katawhan nga angay siyang konbiktuhon. Kay kung dili siya angay ang konbiktuhon, maklaro man sa mga tao nga di man to angay ang konbiktuhon, ila maging konbikto. So di kadagan si Sara, ang may tabo na ang simpatiya na agyapon sa mga Duterte, mga sukit di paminaw. So kana sa

0: ng Sara ni dili para iya ang presidency. Malagmit makigilaan ng wala mga higala damha, malagmit niya si Basti may mahimong presidente. Malagmit niya si Pulong baka may mahimong presidente kay ang simpatiya manguna mga sukit di Paminaw. Muna kong gingon, siguroon sa prosecution, pag-present ng ilang evidence nga kumbinsido ang mga tao, nga sadan si Sara aron niya kung makumbikto, ang mga tao makaingon mirisi na kumbikto, ang ngayang kumbiktuhon. Wa na'y simpatiya ang mga tao. Ngayon na din, tamo simpatiya eh. Ang ngayon sa itong kumbiktuhon. Pero kung inikumbikto, may kila klaro kayo nga binuang ang pagkakumbikto, ang mga senador nga minority, hurot na nagpapriso, nga ikumbikto nila bisag way ebidensya, ang mga tao may binuang ng inyo. Okay, di na kadagan Sara, aril lang may basti. Okay, di kadagan si Sara, pero magkapangampanya man siyang basti. Okay, di kadagan si Sara, pero inigsuroy ni Sara sa tibok Pilipinas, ana unya inig campaign period ay mutapok mga mga tao rekin. Mamanay kalainan na kay magnet man mahigala mga Duterte's pagkakaroon. Kaya ba, wala lay lipod-lipod ba nga, kon ba? Ha? O buad to ang usaka, ikaw na plano ka mudaga presidente, kinanglan magyod ka nga humot ka sa mga tao kay inigadto ni mo. Kisa may mong adtuon o ang mga tao dili mo sugat ganin ni mo. Mutuyo-tuyo lang yung kag-speaker ka o graduation kay sigurado man ang mga tao magtapok mong inan din ha. Man mag rally ka, pwede po din noon magdakag mga artista kung daghan kag mga kwarta yun. Da mo na yung buhaton magdakag mga artista day. Alam mo tapok. Ha? Pero kung humot yung kas mga tao, ibutanta kung biktuhon na Sara di kadagan, si Basti may makadagan. Inigkampanya may galang Basti, di mo kumutog, di mo kuyog Sara day. Inigkuyog ano yung mga higala ang mga tao mo magnet. Wag yapon. Kay kini, i-manage ang expectation mahigala sa mga dumadapig ni Sara Duterte. Kini si Sara mahigala ug ingnon talaga. Mahimo ni nga dili makonbikto wa sila 16 nga numero sa Senate. But di ta kay bao kung tungod sa pressure. Imagine kag si Caetano sunod niya ipapriso nila, niya sunod pa kisa pa isunod. Delikado nga by force, makakuha sila 16. By force. Pwede. So dili makadagan si Sara Duterte, pero delikado doon ay laing Duterte nga mahimong makadagan. Parihan yan sa una mahigala sa panahon Marcos Senior. Si Ninoy Aquino mga higala, maoy ilang gituhan nga masunod nga presidente sa Pilipinas. Wa man, di patay mas Ninoy. Pagkamatay mahigalang Ninoy, nibalhin ang simpatiya ngadto ni Cory. Straight to the point. Wana siya mahigala yung itabo. Pero sa dili patamo pa dayon mga sugit ng Paminaw, atong i-evaluate ng mga witnesses ha. Tanawa na ang unang witness nila si John Mark Kalilong. Ang sunod niya witness si Attorney Jeremy Lutok. Duha pa ka witnesses. Ilang gi-withdraw ang ubang mga witnesses. Si Sulayka Lopez ilang gi-withdraw. Ako nang gi-discuss na ganong ila tong gi-withdraw. Sunod gi pang-withdraw ang ubang mga witnesses. Ang last witness nila mahigala si Matibag. Unsa man kay buhian nga testimonya Matibag? Money da kong pangutan na ron. In a way, we will give him the benefits of the doubt. But atong evaluate ha, katong testimony mahigala sa duha ka mga witnesses, unsa man to, ng mga testimonies. Doon na ba'y unod to yun o wa? Kay lahi man ang pananaw mahigala, ordinary nga mga tao, labi na og maayo ka dito nga, muda mga higala drama-drama, lahi. Pero sa aspeto mahigala sa pag-apply sa rules and evidence, sa may makuha ni mo sa testimonya ni John Mark Kalilong o ni Attorney Jeremy Lutok. Kung sa may makuha ni mo na, gamitan to sa rules and evidence, na ba kayo makuha? Isigutan na to unya sa tumagbalik mga higala. Ala City size na, standby, RMN 558 Manila, nga mo sunod na kanundayon.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
2: Itong kinumpirma na mga kaanak at sa ngayon ay dinala na sa punerarya. Maaalala na tinangay ng malakas na agos na tubig baha ang biktima kasama ang 12 taong gulang na kapatid nito na una nang natagpo ang patay habang patawid sa isang dam sa boundary ng barangay Dagat Kinabao, Valencia City at barangay Lumintao sa bayan ng Quezon noong Lunes ng hapon, July 13. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyuman Mark, Mikabalo, Tata, RMN.
3: Sa kabila po ng mga pag-ulan, yung antas ng tubig sa Magat Dam sa Isabela ay patuloy naman sa pagbaba. Mga irigasyon, binabantayan na rin at ikinakasa na rin ang cloud seeding sa probinsya. Kasama natin sa balita si Idol Stanley Talatad ng IFM Kawayan.
4: Patuloy na binabantayan ng National Irrigation Administration ang kalagayan ng irigasyon sa lalawigan ng Isabela matapos bumaba ang level ng tubig sa Magat Dam na pangunahing pinag-

0: kukunan ng supply ng patubig para sa libo-libong ektarya ng sakahan sa Cagayan Valley. Sa panayam ng IFM News Team kay Nia Maris Department Manager Engineer Gilio de Moloy, ipinapatupad ng ahensya ang maingat na pamamahala sa distribusyon ng tubig upang matiyak na patuloy na mapapakinabangan ng mga magsasaka ang limitadong supply ng irigasyon. Dagdag pa niya, nakikipag-ugnayan na ang Nia sa iba pang ahensya ng pamahalaan para sa pagsasagawa ng cloud seeding sa mga lugar na nakakaranas ng matinding kakulangan ng ulan upang mapataas ang posibilidad ng pag-ulan upang madagdagan ang supply ng tubig sa Magat Dam at iba pang pinagkukunan ng irigasyon. Bukod sa cloud seeding ay nagsimula na din ang kanilang pamamahagi ng mga krudo at iba pang mga livelihood projects sa mga apektadong magsasaka bilang tugon sa nagpapatuloy na epekto ng matinding tagtuyot. Sa kabila ng epekto ng Super El Nino, patuloy na umaasa ang NIA sa pakikiisa ng mga magsasaka sa maayos na paggamit at pangangalaga ng supply ng tubig. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat sektor, mas mapapanatili ang katatagan ng produksyon ng agrikultura at kabuhayan ng mga magsasaka sa Isabela. Kasama nyo sa 98.5 IFM Kawayan, Idol Stanley Talatad, Tatak Aremen.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Oras po natin, 9 na minuto na nakalipas sa alas 7, hindi na itutuloy ng House Prosecution Panel ang pagpresenta ng ilan pa nilang testigo para suportahan ang Article 4 o yung pong grave threat pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa First Couple at dating House Speaker Martin Romualdez. Bago mag-adjourn ng ika-anim na araw ng impeachment trial, nag-manifest si House Lead Prosecutor Gervil Luistro na nagdesisyon silang huwag nang isalang ang anim nilang witness. Kabilang dito ang kinatawan mula sa PNP Firearms and Explosive Office, mga mamamahayag na sina Mikael Flores at Bones Magsumbol, Sheriff Abe Andres, kaanak ng isa sa mga nakatanggap ng pagbabanta at isang psychiatrist.
3: Both parties have sufficiently established already the circumstances surrounding the statements made by the respondent in the authenticated video. The same is true with respect to the respondent's own subsequent confirmation of those statements, as well as the testimonies already presented.
2: Ibig sabihin noon, si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na lamang po yung huling sasalang sa witness stand para sa Article 4. Yan po'y sa Martes, July 21. Samantala, humiling na ang prosekusyon na ipatawag sa susunod na linggo ang unang batch ng witness nila para naman sa Article 1 o yung hindi tamang paggasta sa confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education.
4: The presiding officer hereby grants the request for the issuance of subpoena ad testificandum to Ms. Mary Vic Pareja to appear on July 21 and 22 to Ms. Violeta Constantino and Anita Camposano, also a subpoena ad testificandum to appear on July 21 and 22, and subpoena duces tecum to Ms. Lynette Ortiz, correct? Of the Land Bank of the Philippines to appear on July 21 and 22. The aforestated requests for subpoena are hereby granted.
2: Yun po sa impeachment court, presiding officer, Senator Cheese Escudero.
5: Pinuna ng depensa at ilang mga senator judge ang mahabang paliwanag ni Private Prosecutor Lorna Capunan kung bakit iniatras nila ang ilang mga testigo para sa Article 4 o grave threats. Ayon kay Defense Lead Counsel Sheila Sison, mas mainam kung naging diretso si Capunan sa pag-manifest na i-withdraw ang kanilang testigo at hindi pa nagdagdag ng mga konklusyon ng batas dahil nakakaapekto ito sa pagiging balanse at patas ng paglilitis. Sinigundahan din ito ng magkapatid na Senator Judge Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano.
6: People have to understand why it's not a sign of weakness. In fact, in your it's a sign that you've achieved your position. But we can do that in the press cons and other forums. But if you do it kasi here, walang chance yung prosecution to rebut that. Or if they do, it's one rebutting the other rather than the witness standing.
7: We're not being technical, but neither of you, neither of the lawyers here are allowed to stand up and be the one to explain what you are experiencing. That is the job of, that is for the witness to do. Your job is to ask the witness questions.
5: Subalit, gate po ni Capunan, hindi opinion o obserbasyon ang kanyang pahayag sa video dahil totoo namang umiiyak si Office of the Vice President, Chief of Staff Zulay Calopez.
8: Meron tayong kasabihan na the thing speaks for itself. When Senator Pia said that I was giving my opinion on the video about Attorney Lopez crying and complaining, that was not an opinion. Because the video really, it was a statement of fact. The video showed the video, our video, which was used by the defense as its own witness, showed Attorney Zulaika crying. That was not my opinion. It's a factual statement. It also showed her complaining about her alleged violation of human rights. So,
5: naniniwala pa si Kapuna na ang pagiging patas at balanse sa mga manifestation sa impeachment trial ay dapat obserbahan din ng mga senator judge.
8: When we talk about balance and when we talk about impartiality, I guess that same standard should apply not only to the prosecutors, not only to the defense, but to the senator judges. This is not to say that we are saying that they are biased. We are saying that we have to have a balance also. Because when the senator judges make a manifestation, wala po kaming karapatan mag-object.
5: Si Private Prosecutor Attorney Lorna Kapuna.
2: Sa Lunes po ng susunod na linggo, ilalabas ang desisyon ng Senate Impeachment Court kung pagbibigyan ng hiling ng prosekusyon na ipasabina ang bank at tax records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Ito'y matapos mapagdesisyonan sa caucus ng mga senator judge na kailangan pa nila ng karagdagang oras para pag-aralan ng argumento ng bawat partido at yung legality ng issue.
4: In caucus, the senator judges agreed to study the matter more, given that not everyone has actually completed reading the memoranda given by the parties and submitted by the parties, and given that they want more time to look into the complicated issues involved in these two motions for the issuance of subpoena. The senator judges agreed in caucus to decide on the matter on Monday. And that on Monday, senator judges who wish to ask the parties questions will be afforded the time to ask these questions again on both sides.
2: Sa oral argument po kahapon, ipinunto ni House Prosecutor Attorney Chel Jocno, malinaw sa batas at sa konstitusyon na may kapangyarihan ng Senate Impeachment Court na alamin ang buong katotohanan kung may pananagutan ng isang impeachable official.
9: Madaling sabihin na confidential ang ilang impormasyon at dokumento. Madaling magturo ng batas. Pero ang hinahanap po ng impeachment court ngayon sa mga susunod na araw, linggo at buwan ay ang katotohanan at ang layunin ay makamit ang pananagutan. Confidentiality, Your Honor, should not be the prevailing principle in this proceeding. Hindi po confidential ang katotohanan.
2: Iginit naman po ng Defense Counsel si Attorney Michael Poa na sa ating batas ay dapat mauna muna ang paglalabas ng ebidensya bago akusahan ng isang individual.
10: In fact, it was only after these complaints were filed and more significantly, only after the respondent had filed her answer before the Committee on Justice, that committee started searching for evidence to somehow support these accusations through, again, the issuance of subpoenas. Your Honors, we objected then and we are still objecting now because, with all due respect, the position of the defense is that is the very definition of a fishing expedition.
2: Inungkat din po ng prosekusyon na hindi na naman bago para sa ilang senator judge ang issue dahil sa impeachment trial ng nooy Chief Justice na si Renato Corona para payagang mailabas ang bank accounts nito. Pero ayon kay Senator Judge Alan Cayetano, posibleng kailanganin ang magkahiwalay ng legal consideration kung maglalabas ng subpoena para sa account ni Duterte, mister nito at mga bank deposit at corporate accounts. Samantala, kinakailangan lamang ng simple majority o 11 boto mula sa 21 senator judge na present para aprobahan ang hiling ng prosekusyon.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
5: Defense team handa na sa pagtalakay sa unang article of impeachment ni VP Sara Duterte sa mga susunod na linggo. Kasama natin sa Balita Radyo Man Marjo Domingo.
11: Nagpahayag ng kahandaan ng defense team sa pagtalakay sa unang articles of impeachment ni VP Sara Duterte sa mga susunod na linggo. Ang defense counsel attorney Michael Poa, sa lahat naman ng articles of impeachment ay handa ang defense team. Anya, pagdating sa posisyon ng depensa ay hindi maiiwasan na may mag-anchor kada araw at lahat naman umano ng council ay nakakondisyon para dito.
12: Yes, opo. Lahat naman ng articles, sabi ko nga noon, pagdating sa defense, syempre, hindi natin maiiwasan na may mag-anchor for the day, etc. May assigned to do things. Pero lahat kami, no, we're conditioned and our disposition is that each and every lawyer, the defense team, should be able to argue and to cross-examine and to stand, no, for the defense on any given day and for any given witness.
11: Samantala nang tanongin naman kung posible bang mapatawag si Attorney Zulaika Lopez, sinabi ni Poa na wala pang napag-uusapan ng defense team ukol dito, lalo na at matagal pa naman ang pagsalang. Nabatid na uunahin munang ipresenta ang lahat ng articles of impeachment na prosecution bago ang defense team. Kasama mo sa DZEC Cell Armen Manila, Radyo Man Marjo Domingo, The Talk Armen.
5: Imbestigasyon ng NBI sa umano'y maanmalyang proyekto sa 2019 SEA Games kinuwestiyon ng minority senator.
2: Estudyante naman sugatan matapos saksakin ang sariling ama sa San Carlos City, Pangasinan dahil sa mainit na pagtatalo.
5: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
13: RMN Network News.
2: Butag Pilipinas sa Idupos.
5: Hello, foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
2: Comrade Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
14: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
1: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Network's Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
13: RMN Network News.
1: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
5: 7:21 ang oras ngayon. Balik sa mga balita, mga kasama. Kinuwestiyon ng mga senador na miyembro ng minority bloc ang timing ng investigasyon ng NBI sa umano'y anomalya sa sports complex na ginamit sa 2019 Southeast Asian Games o SEA Games. Una nang inihayag ni NBI Director Melvin Matibag na may 10 bilyong pisong unliquidated funds sa 2019 SEA Games, kung saan tumayong chairman noon ng organizing committee si Senator Alan Peter Cayetano. Sa impeachment trial kahapon, tinanong ni Senator Judge Robin Padilla kung dapat ba silang mangamba dahil tila lahat ng minority bloc ay ipinakukulong o kaya naman ay iniimbestigahan.
15: At kahapon, pagkatapos pong ng isang araw na mabanggit ang patungkol sa pagpunta ng ating mahal na NBI Director sa Bangkok, at ito po ay kinwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano, kahapon po ay biglang lumabas ang isang pahayag na iniimbestigahan daw po yung patungkol sa pangyayari noong Southeast Asian Games. Tanong ko lamang po sa ating mga kasama, dapat po ba tayong mangamba? Dapat po ba kaming mangamba? At tayo po ay parang eksakto naman lahat ito? Hindi ba po tayo ay malayang korte? Tayo po ay may karapatan na binibigay ng konstitusyon na magsagawa po ng pagdinig nito.
5: Inalmahan din ni Senador Alan Peter Cayetano ang pahayag ni Matibag at iginit na walang anomalya sa pag-host ng Pilipinas sa SEA Games. Tinawag din ni Cayetano na akusasyong marites ang imbestigasyon na layon umanong sirain ang integridad ng impeachment court.
16: Let me talk of unfairness. Hindi ba unfair? Eh kung ako babalik na rin ko, sasabihin ko, inimbestigahan ko na rin kahapon eh. Ang sabi sa akin, mainit ang ulo ni Director Matibag ta kasi may contractor na daw yung binigay na lupa para sa NBI at gusto niya sarili niyang contractor. So would that be fair to him? No, it would be a marites accusation. So that's the same thing he announced yesterday. A marites accusation towards me that affects this court because I am now a senator judge. But definitely, we've been speaking about this. Binabawasan talaga kami. Iniisa-isa.
5: Sinigundahan naman ito ng kanyang kapatid na si Senator Judge Pia Cayetano na nagsabing hindi dapat payagan ng impeachment court na sindakin ni Matibag ang mga Senator Judge.
7: I am bothered. There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated. And I ask each one of you, my dear colleagues, payag ba tayo sa ganito? Ganito na ba tayo dito ngayon?
5: Akala ko may susunod pa. Hindi ako nagsasalita. Si Matibag ay nakatakdang humarap sa impeachment court sa susunod na linggo bilang huling testigo ng prosekusyon sa Article 4.
2: Oras po ngayon, alas 7.25 na, 7.25. Kaugnay po ng balitang yan ay may hawak na raw ang National Bureau of Investigation ng mga dokumento kaugnay sa investigasyon sa anomalya nga sa pagpapatayo ng New Clark City Sports Complex. Iyan ay matapos mabunyag ang irregularidad sa pagpupondo at hindi pagdaan sa bidding process ng sports complex na ginamit nung magsilbing host ang Pilipinas ng 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay Attorney Melvin Matibag, NBA Director, bumuo na ang ahensya ng task force na mag-iimbestiga dito, lalo't may mga kailangang imbestigahan batay sa mga dokumento at napakalaking pera daw ang pinag-uusapan.
17: Pero talagang kailangan imbestigahan because there are a lot of amount of money na nag dito. If you recall, there was no bidding na ginawa rito. Tapos unliquidated, so marami na kailangan tingnan. That's why I'm creating a unit na yun, a task force na composed of our financial investment unit, saka financial investigation unit, saka ang aming special action unit to investigate on the matter. We will coordinate with the SEC, the COA, and also we'll seek help of the DCEA para magkaroon ng clear dito. As we speak now, wala pa naman tayong sasabihin na na-identify, but there are already personalities na nakikita natin sa dokumento.
2: Nilinaw din po ni Attorney Matibag na nagkataon lamang ang kanilang investigasyon, kasunod nga yan ang mga pag-question dito ng ilang senador na kaalyado ni Senador Cayetano.
17: So hindi naman to renewed interest. It so happened na may mga lumabas na yun ang dokumento which will lead us to investigate. Kasi lahat naman talaga ng issue na pumapasok dito with regards to corruption or anything, even ordinary cases, pag dinadasan, we will investigate. Ano? So it so happened, this grabe yung controversial, narinig ko naman yan, nakita ko yung mga news noon. So once and for all, we said that kung meron ba talaga dapat malabot o wala, or kung ano talaga yung investigation, so kailangan natin magkaroon ng report dito.
2: Sinabi pa po ni NBI Director Matibag na hindi siya nakikipagbangayan kina Senator Alan Peter Cayetano, at nataon lamang anya na sangkot sa isyo ang senador.
17: Una-una, hindi naman ako nakikipagbakayan sa kanya. I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. It so happened siguro na siya involved dito, no? At tayo naman, ang record naman ng NBI, we'll always go where the evidence will lead us, kung ano yung batas, kung ano yung proseso, no? So, kung sa kailangan natin siyang tanungin, eh, we will respectfully ask him to give light to this. And I'm sure si Senator Alan, kung siya kasama rin dito, I'm sure that he will appreciate na may bisitahan natin dito ng maayos.
2: Yung po si NBA Director Attorney Melvin Matibag.
5: Tinutulan ng Malacanang ang argumento ng depensa sa impeachment trial na pawang pagsagot lang ni VP Sara Duterte ang mga pagbabanta nito sa buhay ng first couple at dating House Speaker. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, may ituturing itong banta sa national security at hindi isang simpleng pagbabanta lamang.
18: Hindi ito simpleng grave threats na maaaring isampadyaan sa korte. Hindi involved dito ang simpleng tao. Ang pinag-uusapan po natin dito ay Pangulo. Ito ay issue about national security.
5: Sa katunayan, Anya, ay wala nang kailangan pang patunayan ng prosekusyon dahil mismong si Vice President Duterte na ang nagmula. O mismong sa Vice President na nagmula ang pagbabanta.
18: Ang prosekusyon sa totoo lamang ay hindi na dapat magbigay pa ng additional evidence dahil ang pag-amin na ito ay nanggaling mismo sa Vice Presidente. Dapat sila magpatunay ng justifiable reason sila kung bakit nila ito, or rather, bakit niya ito ginawa at sinabi.
5: Si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
2: Samantala, dating NBI Chief, naniniwalang kayang gawin ni Vice President Sara ang assassination laban sa first couple at dating House Speaker Martin Romualdez. Kasama natin sa balita si Rajman Gerald Ulep.
19: May kakayahan si Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni dating NBI Director Jaime Santiago kaugnay sa pagbabanta ng Vice Presidente laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay dating NBI Director Santiago, iyan daw ang resulta ng investigasyon ng binuo niyang task force noon. Ang Santiago, makapangyarihan ang pangalawang pangulo, may pera at iba pang resources, kaya hindi posibleng magawa ang ginagawang pagbabanta.
20: Nagsabi ka na ipapapatay mo ang tao, nasabi mo yan, na-convey mo yan, eh, great trip yun. Ganun ang elements lang naman ng great trip. Not necessarily na yung tao na tinakot mo, inatakot nga. But in this case, nakita naman natin, pumalag si Presidente. Si Presidente, at hindi niya pinapayagan yung mga ganyang kriminal na pagbabanta.
19: Matatanda ang panahon ni Santiago nang nagrekomenda sa Department of Justice na kasuhan ng inciting sedition at great threat si Duterte noong Pebrero 2025. Samantala, handa umano siyang tumestigo sa impeachment trial kung ipapatawag o padadalhana ng subpoena. Kasama mo sa DJX, Armin Manila, Rajman Gerald, Diulet, Tatak, Armin.
5: Pinapalutang na planong pagpatay kay Vice President Sara Duterte hindi raw suportado ng anumang ebidensya. Kasama natin sa balita Radyoman Grace Marian.
21: Binigyang diin ng House Prosecution Panel na walang anumang ebidensya ang sumusuporta sa pinalulutang na planong pagpatay kay Vice President Sara Duterte para bigyang katwiran ang pagbabanta nito sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang personalidad. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., batay ito sa findings ng National Bureau of Investigation at testimonya sa impeachment trial ng testigo na si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Sa mga nagdaang araw ng paglilitis ay binanggit ng abogado ng depensa ang Oplan Romanov na siyang ugat ng pagbabanta ni VP Duterte kay PBBM at iba pang personalidad na inihayag niya sa kanyang online press con noong November 23, 2024. Pero diin ni Tolosa, lumabas sa impeachment trial na ang Oplan Romanov ay unang binanggit ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte bilang direktang babala kay Pangulong Marcos at kanyang pamilya. Diin naman ni House Trial Spokesman Representative Zia Alonto adyong naging bukas ang NBI para imbestigahan ang Oplan Romanov pero hindi nakipagtulungan si VP Duterte at ang taga-suporta niyang nagbanggit din ito.
22: Paulit-ulit din ho itong
0: na talagay dun sa mga nakaraan na mga pagdinig, no? Na hanggang ngayon, maliwanag, wala hong kahit na anong ebidensya na sumusuporta dito na itong usapin na Romanov na to. Unang-una ho itong nabanggit ni Mayor Baste Duterte, at ang konteksto ho nun ng pagkakasabi niya ay pagbabanta sa First Family, no?
3: She was invited, Princess Maui was invited to share information what they know about Oplan Romanov, diba? Pero unfortunately, for two consecutive, I don't know, subpoenas or an invitation by the NVI, there's an unwillingness on the part of the Vice President and Miss Princess Maui not to share this very important information.
21: Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
2: Alas 7.33 na po ating oras, 7.33, tiniyak ng Bureau of Jail Management and Penology na walang magiging VIP treatment kay Senador Rodante Marcoleta na nakakulong ngayon sa New Quezon City Jail sa Payatas. Inilipat sa nasabing piitan si Marcoleta matapos iutos ng Sandigan Bayan base sa pagsusuri ng Philippine General Hospital na wala ng dahilan para patagalin pa ang senador sa ospital. Ang kay BJMP spokesperson Superintendent J. Rex Bustinera, mananatili sa infirmary ng kulungan si Marcoleta pero bata ito sa rekomendasyon ng mga doktor at hindi bilang espesyal na pribilehyo.
22: Asa ngayon po, nasa ano po siya, isang selda po siya pa rin, nakaselda po siya, pero ito ay nasa infirmary. Bunsod nga rin po ito sa rekomendasyon ng kanyang mga doktor o medical certificate endorsement from PGH, and base na rin po sa coordination din ng aming pamunuan sa Sandigan Bayan. So, and based sa kanyang medical condition, yun ang pinaka-best na paglalagyan sa kanya. Pero selda pa rin po yun. Totally okay naman po siya, bagamat may mga referral at instructions po para sa kanyang further medical engagement or intervention sa kanya habang nasa BJMP. At handa naman po tayo dito para tugunan.
2: Magiging pantay din daw po ang pagtrato sa senador, kagaya ng nasa mahigit 3,000 inmates sa pasilidad.
22: Trabaho namin yung pangalagaan sila, safe, secure, at sanitary ang piitan. Kabilang na ho dyan ang pagdaragdag ng mga tauhan. Pakarami po nating nilagay na tauhan dyan at may mga response team pa ho. Dahil nga ho, bago pa man yung dumating, may mga nauna na hong high profile PDL dyan. Ganun din ho ang community around the jail sa Payatas as well as the Quezon City Police District ay patuloy na sumusuporta sa BJMP para isecure naman yung premises natin around. Ganun din ho, tuwing nila idadalahin sa korte ay full escort ho yan with security. Hindi naman ho yung VIP treatment, kundi ayaw din naman ho namin may mangyari sa kanila habang nasa poder ng BJMP.
2: Ang tagapagsalita po ng BJMP, Jail Superintendent J. Rex Bustinera sa palayam ng DZXL Arm in Manila. Samantala, naghahay na po ng not guilty plea sa kasong plunder yung mga kapwa akusado ni Marcoleta, sina dating Representative Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. RMN
5: Network News. Ang ulong Bongbong Marcos hindi magpapakakumpiyan kahit po tumaas ang kanyang survey. Kasama natin sa Balita, Radyo Man Chanel Salazar.
23: Iginit ng Malacanang na hindi nagpapadala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa resulta ng mga survey kahit pa tumaas ang kanyang satisfaction at performance ratings noong nakaraang buwan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tumaas man o bumaba ang numero, nananatiling nakatuon ang Pangulo sa pagtupad sa kanyang tungkulin at paghahatid ng serbisyo sa mga Pilipino. Prioridad anya ng administrasyon ang pagdadala ng mga programa, tulong at serbisyo sa publiko at hindi ang paghabol sa mataas na ratings. Nilinaw naman ng palasyo na hindi nito sinasantabi ang resulta ng survey. Ginagamit pa rin anya ito ng mga miyembro ng gabinete bilang gabay sa pagpaplano at pagpapalakas ng mga programa at proyektong ipatutupad.
24: Ang Pangulo ay hindi po apektado ng numero. Tumaas yan, bumaba yan. Ang focus ng Pangulo ay magtrabaho. Kung ano ang kailangan maipaabot sa ating mga kababayan, yun po ang gagawin ng ating Pangulo at ng administrasyon na ito. Sa susunod ulit, next month, next week, meron na namang survey. Uulitin ko lang po ang aking sagot. Tumaas, bumaba, ang Pangulo po ay hindi apektado ng numero. Tuloy-tuloy lang po ang pagtatrabaho, hindi bakasyon.
23: Batay sa survey ng Social Weather Station noong Hunyo, umakyat sa 38% ang performance rating ni Pangulong Marcos mula 33% noong Marso. Tumaas din ang kanyang performance rating sa lahat ng pangunahing rehiyon sa bansa. Kasama mo sa DZEC sa La RMN Manila, Radyo Mansyonal Salazar, Tata, RMN.
2: Sa iba pang balita, hindi muna makalalahok sa mga clearing operation ng Metropolitan Manila Development Authority si MMDA Special Operations Group Chief Gabriel Go. Ito'y kasunod ng reklamo ng Teachers Dignity Coalition sa viral video kung saan sinita at hinuli ni Go ang isang guro na nagmamaneho ng motorsiklo ng walang helmet. Sinabi po ng MMDA na iniimbestigahan nila kung may pananagutan si Go at pinagpapaliwanag na rin ito sa nasabing insidente. Ayon kay Teachers Dignity Coalition Chair Benjo Basas, naramdaman ng guro na nalabag ang kanyang karapatan nang i-upload pa ang video kahit naka-blur ang kanyang mukha dahil hiniling nito na huwag siyang videohan. Para po sa TDC, bakit naman kailangan ipahiya ang isang traffic violator gayong naging mahinahon ito at hindi itinanggi ang kanyang paglabag? Samantala, nanawagan ng ACT Teachers Party List na sibaki na sa pwesto si Go dahil sa patuloy nitong paglabag ng mga direkta ng MMDA.
5: Report. Samantala, estudyante sugatan matapos saksakin ng sariling ama sa Pangasinan. Kasama natin sa balita Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
4: Isang 18-anyos na estudyante ang isinugod sa ospital matapos umanong pagsasaksakin ng kanyang sariling ama sa loob ng kanilang tahanan sa San Carlos City. Kinilala ang suspect bilang isang 44-anyos at residente ng nasabing lungsod. Ayon sa initial na investigasyon ng pulisya, naganap ang insidente ng umani na kainumang mag-ama at nagkaroon ng mainitang pagtatalo. Lumala umano ang kanilang pagtatalo na nauwi sa suntukan hanggang sa kumuha ang suspect ng kutsilyo at pinagsasaksak ang kanyang anak. Tinamaan ang biktima ng isang saksak sa kaliwang bahagi ng dibdib at agad na dinala sa ospital. Samantala, naaresto ng mga responding tauhan ng PNP ang suspect at dinala sa San Carlos City Police Station para sa kaukulang disposisyon. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente. Kasama mo rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak RMN.
2: Yung record-breaking na Pacquiao Mayweather rematch, target daw po ng MP Promotion sa 2027. Makibalita tayo sa detalye mula kay Neil Santua.
6: Kumpiyansa ang MP Promotions na muling gagawa ng kasaysayan ng inaabangang rematch ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Ayon kay MP Promotions CEO Jas Mathur, inaasahang magiging record-breaking ang ikalawang pagharap ng dalawang boxing legend kasunod ng napakalaking tagumpay ng kanilang unang laban noong 2015 na naging isa sa pinakamalalaking pay-per-view event sa kasaysayan ng boxing. Bagamat na antala ang plano para sa rematch dahil sa ilang technical at legal na usapin, iginiit ni Mathur na mananatiling determinado ang magkabilang kampo na tuloy ang laban. Aniya, target nilang maidaos ang Pacquiao Mayweather 2 sa unang bahagi in 2027. Samantala, sinabi ni Mathur na posibleng lumahok muna si Pacquiao sa isang exhibition bout bago ang rematch upang manatiling aktibo sa loob ng ring. Umaasa naman ang kampo ni Pacquiao na muling makakapagtala ng panibagong kasaysayan ng inaabangang laban at makakahikayat ng mas maraming boxing fans sa buong mundo. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
5: Harassment complaint ni Jasmine Curtis Smith laban kay Attorney Ferdy Topacio Ibinasura. Kasama natin sa balita Alex Furake.
8: Dinismiss ng Makati City Prosecutor's Office ang reklamong cyber libel, cyber unjust vexation at gender-based online sexual harassment na inihain ng aktres na si Jasmine Curtis Smith laban kay Attorney Ferdinand Topacio. Sa isang joint resolution ng tatlong reklamo na may petsang July 1, 2026, inirekomenda ni Assistant City Prosecutor Aileen Abigail Piñera ang dismissal ng mareklamo ng aktres dahil sa kawalan ng prima facie evidence. Ayon kay Piñera, insufficient o kulang ang ebidensya na magpapakitang ginawa ni Topacio na sabing acts kung saan na-terrorize o na-intimidate ang aktres at naapektuhan ang reputasyon nito. Sa reklamo ni Curtis Smith, nakasaad na noong March 5, 2026, nagbitaw ng derogatory statements o mapanirang pananalita si Topacio laban sa kanya sa isang radio program. Ginawang statements kasunod ng kontrobersyal na pahayag ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay laban sa kapatid ni Jasmine na si Ann Curtis. Samantala, sa counter affidavit, tinanggi naman ni Attorney Topacio ang mga akusasyon laban sa kanya at sinabi na ang kanyang mga komento ay may kaugnayan sa political genesis sa konteksto na nagpapatuloy na political war na kinasasangkutan ni VP Sara Duterte at kasalukuyang administrasyon. Yan ang ating entertainment news. Alex Foraki at Tatak.
9: Network News.
5: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Manzander Kayabya.
2: Ako naman yung Profesor ng Bayan si Ricky Rosales.
10: Live via satellite. RMN News Nationwide.
11: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines
12: sa itong mga balita, mga ordinansa ho sa nagbayan nga wa matagaig aksyon sa regaliya nga komitiba sa konseyo sa syudad, giingon nga daghan pa. Sakop sa gipasangin lang nga sakop sa rentangay rent o sangla group nga naglihok sa nasod ang napatay. Human kini mo baos pagpusil sa mga polis nga miserve sa search warrant sa korte sa kaso sa armas nga widely censored sa bayan niini sa Pulang Bato kagahapon sa Kadlawon. Samta balita sa sports, Jerry Francisco pakya sa iyang away dito sa Japan. Kini ang headline sa ato mga balita.
11: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
14: Nadiskubrihan na nako ang the end sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bakterya nga mohinungdan ini. Maong end gyud ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorosidin digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
25: CDOIIdol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
26: Versus previous formulation, our cheesiest CDOIIdol cheese dog ever. Buy now.
25: Ito ang idol ko.
27: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
28: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko! Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more! Tanan sa'yo na tuon!
25: Basta baon! Bounty Fresh!
29: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
31: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
30: Kabog na nga pang negosyo.
31: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag-Kondura na pud mo.
32: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura,
33: strong for the Filipino.
34: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo. Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. and naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best medyo dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
0: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manong ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: At oras karon alas 7:48 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, sino sa inyo ang sumsum sa trabaho ni palaging healthy ang pagkain na kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwede makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral central advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus mineral central advance by more than 25 nutrients from A to zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, a good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins sa Mineral Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: Naingog na sa niha para sa itong DYHP Answer to Win promo. Pagdaog 200 pesos nga GCash. Pinagi lang sa pag-apil ni ini. Tubagon ang atong simple kay nga pagutana. Kay diara din natong ikuhasan sa atong mga balita. O niya... Kailangan na maka-follow ka sa itong promo mechanics. Maka-like, maka-follow, naka-share sa itong mga Facebook pages. DYHP ang page na to. DYHP RM in Cebu. Unya kang Attorney Rufil. Attorney Rufil Fernandez Banyo. Unya kang tugyo yung dunay blue nga mark check diya sa kilid sa iyang pangalan, ha? Ang inyong i-like, i-follow, i-share. Unya i-share po din nga programa karon. Straight to the point, the Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kaya ba na ito makita kung naka-follow ba ka sa atong promo mechanic. Unya para inyong mga Facebook friends nila makakita po sa programa ni Attorney Rufil. Makapaminaw. Unya, sama nimo maka-join po sa atong DYHP Answer to Win promo. Dagdag pagutana, labihan ka sa yun, ragyod ni ini, bisag piyong-piyungan pa, tubag ragyod ni. Tubag ramo ani, kay punting sa yun na. Okay, ang atong question, karong mga orasa. Arita sa itong question, ha? Isa man itong direktora sa kisamay direktor nga niingon nga naghulma na silag task force kay aron susihon ang giingon nga mga kakulian sa paggamit sa pondo ni atong 2019 Asian Games. Ala, direktor to siya sa Osaka Agency, kinsa man kadto. Pwede giyara ang apelyido, pwede giyaha apil ninyo ang iyang first name, ang iyang ranggo, ang iyang profesyon. Ana, importante ha, importante nga kadtong... Importante nga makita na ito din ang iyong apelyado, ha? Makisa man itong direktor sa saka law enforcement agency nga niingon nga at pagasusihon ang paggamit pondo ni atong 2019 Asian Games. Unya ang chairman rabad to, nanguad to, si Senator Alan Peter Cayetano. Matiingon siya nga, sama ni pang-intimidate ni, hindi na lang kumungutana ni, nagtambong ani sa impeachment trial kay iuna naman tayong imbestigahon ko. Ha, kisa man to siya. Eh, ang inyong tubag, ibutang din na sa comment section sa live na program karon ni Attorney Rufil, ang Straight to the Point. Pwede naman mo tubag, ha? Kay Demas Names, sa kasamang names kinyo na isdiri mo, tanaw. Kisa ninyo ang nakahatag sa sakto ka tubag, plus nakafollow pa gin sa itong promo mechanics para makadaog sa itong 200 pesos nga GCash. Ato din balikan karon taon-taon. Samtang di pa naka-announce si winner, continue lang ibo din na sa pagbutang sa inyong tubag. Alas 7.52 na, o karos detali na sa itong mga balita. Mga ordinansal sa Dakbay sa Subo nga wa matagaing aksyon sa nagkadiya nga komitibas konsel sa syudad giingon nga daghan pa. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
1: CYHP, Tatak! RMN Report.
2: Ubay-ubay pa ang mga ordinansa hon sa Dakbay Sugbo nga wa mahatagi wa aksyon sa nagkadaiyang komitiba sa konseho sa syudad. Kini samtang City Council ipigayon og gamay nga lahugay sa pipila ka committee chairmanship ini sa miaging semana. Partikular na sa Committee on Education, Committee on Health, Committee on Labor, Employment, Cooperative and Livelihood ug uban pa. Subay ini, ang City Council pinaagi ni Konsel Dave Dumulac nga wa sa sanguni ang pangungusod kun SB Secretary pagdusog kopya sa mga proposed ordinance gadto sa bag-ong nanguho sa maong mga komitiba.
3: Furnish each committee on the proposed ordinance doesn't have yet a committee report so that the committee chairman will also aware and he can do some reports on the pending ordinance.
2: Si Konsehal Dave Tumulac, ang SP Secretary, na huwag pahinoon sa mga nakupot kaya ito sa hintungdang mga komitiba pagtugyan sa mga ordinance sa sa buhatan ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve. Kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manong kakuwang sa ambition o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka, make it happen with Inner Von Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Inner Von Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Inner Von Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Kumusta mga kasama? Minsan hindi natin mamalayan. Napamaniwalaan lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin mga kasama ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nakakatalo sa quality. Kapag ikaw umahal mo sa buhay ang may sakit, siyempre gusto mo sigurado ka sa pinili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga kasama, nakapunta ako mismo sa planta ng inilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha? Mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, o tablet man yan o syrup. Umabot pa sa mahigit 50 tests at verification sa proseso sa paggawa ng bago pa makarating sa butika. Doon ko na na-appreciate kung paano nila sinusigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. Ay, hindi lang doon nagtatapos ha, mga kasama? Kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamin, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayong pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins, pag-araw-araw at kahit sa mga pampagana, doon ako sa alam kong pinabubutihan ang paggawa ng gamot inumin ko. Kaya ang piliin dapat Unilab quality. Pero ano nga ba ang produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, hindi lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab quality.
2: At oras karon alas 7:57 na. Dugang pambalita, gingon nga sakop sa saka renta ngay, rent sangla group nga naglihok sa nasod ang napatay human kini mamusil sa mga pulis nga miserve search warrant gikas korte sa kaso nga sa armas nga way lisensya. Sa ilang pinuyanan, di barangay Pulang Bato, bukiran nga napit sa syudad sa Sugbo, kagahapon is kadlaon. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
3: ZYHP, Tatak, RMN, Report.
4: Nahimong dugo ng pag-serve unta o search warrant sa mga personal sa Criminal Investigation Detection Group Cebu City Field Unit pasado alas 3 ganan ng kadlaon sa sitio dita Barangay Pulang Bato sa Sudet sa Sugbo. Humanin nakipinaw sila sa mga pulisa. Ang suspitsado gilang nga si Ninyo Juda Mabano Uatan, hingko ng pangidaron, nga nagpuyurasap sa mga rapita. Ang CIDG Cebu City Field Unit uban sa mga personal sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office, Regional Intelligence Unit 7, Special Weapons and Tactics o sa pakigalayon sa Talamban Police Station, mipahigayin sa pag-runda. Pinasikas sa search warrant ang ginawatan sa RTC Branch 17 sa Dakpayan sa Sugbo sa kalapasan sa Paragraph A, Section 28 sa Republic Act 10591 na nailangang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act, batok ang uwatan. Tingwan ilang makuha ang armas ng ingonga na sa sulod sa iyong panimay. Apan sa dihanggang implementar na ang search warrant, ang ilang target na si uwatan, ang misuway ni Ikya suman makabantay sa presensya sa mga pulis o namusil kanila. Tungod ani, mibaho sa pagpabuto silang armas aga mga sakop sa CID o ban sa SWAT sa CCPO. Pipinagagutlo ang binabay ilang nakita ang suspek na sa marandangan mauhinungdan nga dali sila nga narawag og ambulansya aron dalhunis tambalana na panginiklara kini nga dedo na rival. Nasakmit sa personnel sa CIDG7 ang usa ka kalibre 45 nga pistula og bala niini og duna sab sila nakuha nga usa ka pakete sa gituang shabu og nagkadayang drug paraphernalia. Mato sa usa sa mga personnel sa CIDG nga dili lang nga magpaila nga nakadawat sila og report ikan sa mga silingan niini nga magbitbit ning armas inigawa sa iyang balay. Musinggit matod pa kini nga kung kinsa to nga mga kawatan diri maigo sa iyang armas nga mao ikanunay nga himuon sa suspitsado duno sab ni kasong murder nga gitubang sa korte og illegal possession of firearms ug kanapasa sa kamera kanban nga ginakna naunta nga hukman. Nalambig ito sab siya sa mga kaso sa rentangay og rent sangla sa mga sakyanan sa Metro Cebu ug ubang bahin sa nasod. Gawas niini siya usab ang gitudlo nga usa sa mga suspitsado sa kasong abduction sa duha ka mga negosyante sa Miranza Center sa Barangay Barilad Dakbay sa Sugbo ngadto nga Mayo Bill 26 nga nag-viral sa social media ang video. Gibutiag sa HP sa CIDG7 Regional Field Unit 7 Police Colonel Rosel Encarnacion, kalihitimo ang maoga operasyon. Ganiang iyaga mga personnel na record ang maong insidente. Pinagi silang body-worn camera o gubang alternatibong recording devices. Isip kabahin silang nga compliance aron pagsiguro sa transparensiya o accountability sa tibong operasyon. Gidayag ni Encarnacion ang iyang mga personnel sa manampuson nga pag-implementar sa kamanduan sa korte. Gipasalig sa CIDG7 nga ang tanang nasakmit ka mga ebidensya, ilang ipaubos sa sakto, legal o forensic processes o bisan patay na ang suspitsado, ilang giandam ang kasong kriminal sobe sa nakuha ng mga ebidensya ngadto sa Piskalya sa Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa CIDG7 ang iyong radyo manalbo sa Mantiliwa HP, Tata Carmen.
3: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one. Radyo mo nationwide.
5: Mga idol, sagad sunod-sunod ang mga gimbuhaton. Naa ang mga programa, pakigstorya sa mga tao, mga events o guban pa. Kaya naman na to, basta walang isturbo sama sa ubo. Nga samukan kanang non-stop o dunay kauban nga katulo sa tutunlan. Dili pwede maisturbo. Kinahanglan padayon ang pagtabi o ang programa. Maong ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagtangtang sa pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Human ang dry non-stop nga ubo, padayon nagkumbati. Kaysa 2040, mas dali ang mag-focus sa mga kinahanglang buhaton aron padayon ang kumbati kan adlaw. Basta 2040, quality ka na tungod kay ginama sa Unilab. Ubong makulit, just stop it. Mag 2040 lang. Alagang Unilab ka na. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Montenolanik, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
7: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
8: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili kabitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
9: ISO certified world-class quality.
10: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from